0: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kadil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
12: let's go with the flow.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
14: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
15: Mag-usar sang salon pass.
14: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
15: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
14: May long-lasting relief.
15: Tugtog 8 ka oras.
14: Para sa nagkapanalakit nga baka.
15: Liyaw kalikot sa salon pass.
16: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM. Puro Delos Pueblos.
4: Okay mga ka-K5, balik kita last and final stretch sa itong pagpangalagad palatuntunan.
3: Puro Delos Pueblos.
4: Ang aton subong mga ka-K5 gina-remind sa inyo, ang aton nga high blood, ang aton diabetes, damo gid daw sa wala lang pro high blood na. Diabetes, taas iya sugar. Sige man inom subtract, sige man kaon kanon, te siyempre diabetiko ka. Ang silbi maintenance mga ka-K5, daw hindi isa daw all-in-one ba? Manamo ng uso subong mo, all-in-one. Why ka na duro pa kung ano pangasagi mo inom-inomon da? May i-recommendar ko sa inyo isa ka food supplement ka mo nang ginausar ko. Food supplement nga all-in-one. Pwede na i-maintenance ka hindi ka mag-diabetiko. I-maintenance para hindi ka mag-high blood on. Controlled tanan. Ano ina siya? DTX 500 mga ka-K5. Silbi na rin siya maintenance. Kadamo, kadto ka sa mga drugstore, bla, tilawin nyo, bla, kung hapon, nang inugpuli, bla, siyang tao, tilawin, bla, standby sa mga drugstore. Kaya ang kalabanan ng mga priority lane, inang mga pang-senior, bla, priority lane, tanawan nyo, bla, kung anong ginabakal nila. DTX 500. Kaya para sa ila, ang DTX 500, isa na lang kabakal, pang diabetes, pang high blood, pwede na. Sa mga hubin-hubin, DTX 500 man ang ila ginabakal, kahit daw ga pa kwan ang tanaw, naganami ang ila kutis, naganami ang ila supat. So DTX 500 mga ka-K5, all in one, ginasaligan na sa kadamaan nga food supplement, bangod kay ti kadugay na, garantisado kag di kalidad ga produkto ni Doc Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Puro Delos Pueblos.
4: Pakondisyon, pakondisyon tanay mga K5, maskara season, pero antisina ginatamyaw ko anay isang good morning ang aton nga listener gid grabe si Raul Nava sang Grab Taxi. Boss Raul Nava, boss, sige pamati yak no sa aton, sige biyahe niya. Ga-enjoy siya eh. Ginapangitay, hindi din si K5L dyan. May naikuan pa, may misyon pa si K5L dyan.
3: Puro Delos Pueblos.
4: Happy, happy listening lang. Pakondisyon, pakondisyon, pakondisyon kita na yung mga K5. Subong Maskara Season. 2026 version sang K5 News FM Maskara Music etan tira.

0: puro de los pueblos.
1: Ay, do kinapoy, mangkusang tirada mo itan ba? Grabe, duwa kaasun-asun ka pang garit-garit. Okay, kondisyon ng tanan. Now, let's go back to work, mga ka-K5. Let's go to more serious matters at hand.
0: Puro de los pueblos.
1: Sa nagligad nga FITSA 18, mga ka-K5, nakibot ang kalabanan, sanggol pilang nabatian ang linupok sa Banga National High School dito sa Banga, South Cotabato. Sa among adlaw, September 18, samtang nagapanyaga ang mga kabataan or antes magpanyaga ang mga estudyante, may isa ka 19-year-old, isa ka bata nga nagsiling sa iyang mga classmate. Pagkatapos nyo panyaga karon, pala uli na kamo, kay may himuon ako sa aton eskwilahan. Ang pinsar sang kadamaan, mga ka-K5, isa ato kalahog sang ila classmate. And so, they simply took it for granted, mga ka-K5. Pagkatapos panyaga, ang bata nagpauli sa ila balay, and unknown to many, nagpauli siya para kuhaon ang pusil sang iyang amay, tungod kay ang iyang amay may tatlo ka mga lisensyado nga mga armas, bangod kay siya katapo sang Department of Education Rescue Unit, kag nagatudlo sang firing safety, isa ka firing instructor sa ilang lugar sa South Cotabato. So kinuha niyang pusil sang iyang amay, he went back to school, nagkadto siya classroom, mga K5, and started firing the gun. May nagkalamatay duha kabilog, isa kababayi nga 14 anyos, kag isa kalalaki. And later on, ang suspitsado, naghikog man siya. Ginkuha niya ang yapusil, kaginbira niya lang ang ulo niya. And that was the end of his story. Igo, tanawon, mga ka-K5, sang nagalinupok. Nagsulod siya sa isa ka classroom, tambi sa niya classroom. Eyes to the board! Eyes to the board, mga ka-K5. Eyes to the board na kita. Nagsulod siya sa isa ka classroom, tambi sa ilang classroom man. Kag sudlon niya tani, kay dito pagid siya maniro nga maniro. However, may isa ka bata nga masyado ka isog, mga ka-K5. And his name is Brian S.L. Labada. This is a story of a young child, isa ka estudyante, isa ka senior high. Eyes to the board na, mga K5, eyes to the board. Grabe nga balita. Isa ka senior high student, mga ka K5, ipagwa ko ang iya narration of facts. Ang iya pagsaysay sang natabo, sang nagalinupok. Ang sentro sa aton istorya indi tungod sang nagpaniro nga bata, nga tungod kay nadala siya sang San Termo sang Roblox. Kundi ang balita ta, mga K5, this is a story of a young hero nga kun indi tungod sa iya, siguro damo ang nagkalamatay. And I want you to listen to this. Eyes to the board, eyes to the board. I want you to listen to this tungod kay makita nyo ang itsura sang bata, kag makita nyo sang ginpamangkot siya, why ka maging kulbaan? Makita nyo, mga ka-K5, kung ginano niya ang iya nga classmate, agud hindi makasunod kag makapaniro sa ila classroom. Grabe nga istorya, mga ka-K5.
0: Puro de los pueblos.
1: So yari ang panaysayon ni Brian S. Labada, mga ka-K5, kung paano niya ginubra nga napunggan niya ang iyang schoolmate nga madamo patani ang napatay. He was wounded, pilason siya, but he is alive, and he is alive to tell the story. The story of a young man, very brave, hero, and who stood by life and death. Yari ang istorya ni Brian S.L. Labada.
2: Roll tape. Room 17 siya, kag room 13 kami. I mean, Kilaktawa niya ang iba niya Rome kag kami ang gitiro niya. Kami nga Rome.
3: Pag abot sa classroom niyo, anong gini mo, Mugang?
2: Una, wala pa may kabalo. Abi na, man palupok lang sa guwa. Kaya golpe siya na palupok, abi na palupok. Pagtulok mo sa guwa, pusil na gali. Amo to, naka-open ang door na amo to pang pusil niya ang classmate ko sunod.
3: Mm-hmm. Ano ka kalayo sa suspect?
2: Aral lang ko sa guilty pertahanti ang nakang si Chaldin sa tapit tubangan. Kami tupad kami ni Chaldin.
4: Okay. Itong babae, itong si Chaldin yan, amo itong babae nga isa man sa natiruhan sa itong suspect. Okay. During some time, nga itong nagpalupok na siya sa sulod sa inyo sa dinga classroom, ano ang ginhipo mo dito sa suspect?
2: Nagdoko ko, nag-cover ba, tapos time niya ko, masulod sa room. May dala sa pusil nga, gamatama sa sulod. Dito pa pagpasulod niya, nakita ko sa bertahan na mo to, nasipa ko siya pagin butong ko ang bertahan.
5: Grabe.
2: Wala ara sa guwang laki, kaptan ko lang gid niya, hindi siya magsulod.
4: Okay. Pero ano natabo sa kamot mo nga naka-injured ka sa kamot?
2: Nabutong anay kami ka bertahan, tapos dito siya nadiri sa bintana. Tinakita ko man siya nga nagkad sa bintana, nagkuha ko bangko nga i-block tani sa bintana. Pag kita niya sa ako na mo to, imposible tani ulo ko pero nakadoko ko sa kamot na iyo.
4: Okay, pero ano nagsunod sa imo sinununda nga gini mo ato nga isugal ang imo sinakabuhi para sa imo sini nga mga kapdanan ni mga estudyante?
2: Titong makasulod to siya, hindi lang kasmit ko may go. Pati ara, so, ako, sa ara ko sa sulod mo, te. Ang mga gini mo ko to kay isa man ko ara sa sulod, te. Kaya mo to nga kung,
1: grabe kayo.
2: Kung makasulod to siya, patay man ko, patay mga milanan.
4: Pero ito isang time nga gini mo to, wala ka man sa...
2: Wala ko na kulbaan, wala ko na gratol, wala ko na ganong nisip ko nga mo to. Gabayan ko sang Ginoo abang sa Grimo ko.
1: Foro de los Pueblos. Grabe ka isog nga bata mga K5. So pagsunod gali sang gunman tong class ang schoolmate nila, sinulod ang ila kwarto. Tower. Pinunggan yang bertahan, pinunggan niya. Pagpugong niya, nagtinda kanay pa sila kag sang ginahawidan yang bertahan, ginabira siya nga ginabira. Pero siya huwag kayo makulbaan, huwag kayo nagratol. Paglibot sa bintana sang ganman, ginsunod niya, kaginasaparya sang bangko. Agod nga hindi makatiro, kay agod nga hindi maanong mga classmate niya. Hasta nga ginbayaan na sila mga K5 sa sulod sang classroom, kag nagsailo sa piyak na classroom, ang ganman dito sa Banga National High School.
0: Foro de los Pueblos.
1: Hindi ka mo maghalin, eyes to the board, eyes to the board. Dito sa Estados Unidos, may isa ka pulis nga babae, nga ining babae nga pulis mga ka-K5, nag-broadcast siya, nag-vlog siya. Kag sa iya nga pag-vlog, iya ginatumod ining mga hampang sa internet kag sa computer. Pamati, gintanaw ka mo anay, back to the board kita mga ka-K5, eyes to the board. Tanawan nyo kay i-plastar sining aton bisita nga pulis sa Amerika kung ano nga mga games ang dapat likawan. Kag ano nga mga games ang ginahampang, kag ano nga mga grupo ang nagasulod sa sining salawayon nga mga grupo, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, itaan, ipakita ang bisita ta. Eyes to the board, tanawan nyo mayo. Ano nga mga games? Check nga rin yung games ang kabataan nyo. Tira, roll tape.
6: May connection nga ba? Yes, no doubt ay may connection. May explain it to you guys. So ang tawag Maray. Namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng kabataan sa buong mundo ay NVE, Nihilistic Violent Extremism. At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY, Satanic na grupo, TCC, True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters actors. O9A, Order of Nine Angles, may neo-Nazi. So marami ito sila guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So, it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila. Itong mga online cult na ito.
1: Grabe, no?
6: Unlike sa mga traditional na terrorism, ito sila ay hit. Akala ninyo ay safe ang inyong mga anak. Safe kayo. Andyan kayo sa inyong kwarto. Natutulog kayo. Ay kasalukuyan pa lang. Titi-terrorize nila ang utak ng anak ninyo. Okay? They are actively planting hatred sa inyong mga anak.
1: Grabe.
6: Para gumawa ito ng destruction sa society. Yun lang talaga ang pinaka-main goal ng grupo na ito. And this is very serious threats. Kasi marami sa ating mga nanay ngayon, hindi nila alam. Gusto lang nila na aliwin yung kanilang mga anak, yung kanilang mga teenagers. So binigyan nila ito ng mga gadgets.
1: Okay, etan. So nakita nyo mga K5, ano nga mga hampang ang ginatirada nila sini. So ginihingadlan nyo na. Amo na nga mga grupo nga sing una ginahampang, ginahambal na mo ni K5 Eljan nga mga nag-terrorize. So, everything ginhambal na naton. Now, ari si K5 Wilson Villena. Sa report niya, naglabot naman sa kay Mayor Greg Gasataya. Nakita niyong bata, primero nagsaysay. Ang dason, ang bisita ta nga polis nga sa Amerika nga Pilipina. Subong, ari na si K5 Wilson Villena. Mag-report siya sa aton sang tugon ni Mayor Greg Gasataya sa mga tag-iya sang mga pusil nga mga empleyado sa siyudad sang Bacolod.
0: Puro de los Pueblos.
1: Tanawon ta kung ano ang mabalita ni Wilson sa sini nga isyu mga K5. Bangod, importante ini. Ginisa-isa na naton sa inyo plastar. Ginisa-isa na naton sa inyo hatag halin sa bata kung ano ang natabo dito mismo sa Banga National High School. Ginplastar naton sa inyo ang international outlook, mga ka-K5, sining nagakatabo sa aton nga online community. Ano nga mga online games, kag ano nga mga dark web, kung tawagon ang ginasudlan sa kabataan. Kag subong, diri sa siyudad sang Bacolod, may report na kita nga pati na si Mayor Greg Gasataya nagawarning na mga ka-K5 sa mga empleyado sang City Hall. To, ipabati, itan, ipabati si Mayor Greg Gasataya sa kuha ni K5 Wilson Villena. Mayor Greg, ano ang mahimo ta sa Bacolod parte sa mga empleyado sang gobyerno nga may mga armas sa ila panimalay, Mayor Greg? Tira.
5: Katabo sa mga eskwelahan. Hindi ko mamangkot kung sino ang mga mahayara sang licensed firearms dere. Kaya we know nga damo dere ang may mga licensed firearms. So ang pangabay sa gobyerno is kung pwede paliho i-secure ang firearms sa inyong buroyan. Yan ang pagkakabal kung sino ha, kita mo buti kilala. No? Paliyogin secure. As responsible firearms owner, dapat siguraduhon ta na wala access ang mga kabataan. Kaya natabo sa South Court, di kwanto, lisensyado. Ang sa Ateneo, same thing. No? So, isa kini siguro sa dapat buluriga naton. No? Kaya di bisan ano naton kapantay sa iskwilaan, tanan-tanan ng mga suporta ara, there are instances na malutsan. But di nagahalin ang mga firearms sa Puruya. Napangabayan na taga ayok. No? Kaya di, we are all government employees. And sad to say, atong mga nagluntad previously were children of government employees. So it's not sending
1: correct
5: a good signal. Then third, with the advent of technology, AI, malubong ibang daw sa katsagat naging mag-AI. No? So kabay pa ang AI, gamito naton sa maayo. Okay? Again, kabay pa ang AI gamito naton sa maayo, makabuling sa aton sininga pagtrabaho kag hindi gamito na instrumento para sa innovation sa kung ano da ng mga damang-damang.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga K-5. So, klaro, ha? So, nakita nyo from the school sa South Cotabato, pakadto sa Estados Unidos nga pulis, kag-local diri sa kay Mayor Greg Gasataya, ginaplastar ta na sa inyo. So, dapat ginikanan. Ang ginikanan should be responsible. Hindi lang kay pag-abot sa eskwilahan, bahala tong kabataan. Or pag-abot sa inyo balay, bahala ang kabataan. So ang ginikanan will be playing a very active and crucial role sa sining subong nagakalatabo sa aton nga mga eskwilahan nga may nagakalamatay na.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K-5, sa iluhan ta ang iban pagid naton nga mga balita. Subong adlaw itan, ipakita anay ang presyo, ang price increase ang oil ta itan. Okay. Ipakita anay ang oil price increase. Ang maximum of 880 ang aton nga oil price increase. Ipakita ang figure, gasoline 488 ang saka. Gas or kerosene 647 ang saka. Diesel way kalabot pulo, pero 8.82 ang iban pulo, gidya ka pisos ang saka, mga K-5. Now, itan ipabati ang konfirmasyon sa statement ni Secretary Garin sa Department of Energy. Pilagid ang sakaon, kagbasi magsubra sa 8.82. Ipabati si Secretary Garin itan. Pahambala. Hindi na siya tan si Mayor Greg ni itan. Si Secretary Garin.
7: Diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos, that will be implemented tomorrow and that will be the maximum na increase na pwedeng gawin ng mga gas stations natin. More than that, they cannot do it.
1: Okay, liwat. Pamati na liwat. Secretary Garin, pilagid ang fuel price increase. Roll tape.
7: The diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos, that will be implemented tomorrow and that will be the maximum na increase na pwedeng gawin ng mga gas stations natin. More than that, they cannot do it.
1: Stop. Okay. Thank you, Ethan. So, 8.80 lang. May mga nakita na ako ng mga gasoline stations nga sa Domingo pa lang nagpasaka ng mga langgabang disbakulod. Why paya kasaka, waya pariho. And I would like to take this very, very seriously. Ang gasoline station nga ara malapit sa isa ka mall nga may tatlo ka numero. May isa dira ka gasoline station, mga K-5, Lunes, saka na sa, Domingo, saka na sa iya. May ara man gasoline station diri sa Rizal Acción, mga K-5. Isa lang ka kumpanya. Wala baya kalabot ang Martes, nagpasaka na sila pulo ka pisos, mga K-5. Pila ko na ihatag, Secretary Garin, pahambala liwat itan si Secretary Garin.
7: The diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos.
1: Thank you, ma'am. Thank you. So, 880 lang ang hambal ni Secretary Garin. Now, standby ka na, Wilson, kay i-check ko muna ang sagay. Unahon ko si K-5 Joe Marie Sornido, i-check ta ang sitwasyon sa sagay kung tagpila ang saka sa presyo sang langis.
0: K-5 News FM Live Report.
1: K-5 Joe Marie, good morning.
8: Good morning, K-5 Eric. Nasagam sa mangid sang mga sagay noon ang mega price increase. Kayman, pero ang in fairness, K-5 Eric, ha, ang pinakataas nga, ini-estimate lang, ang pinakataas di is ang Petron. Kay that time, siling na pasaka sila alas 8 sa kaga, alas 7, pasado kita na ngayon sa presyo ka, K-5 Eric. Now, gin-estimate lang nila sa 10 pesos kag 5 pesos man ang sa gasolina. Pero in fairness, di rin naman iya, sa mga ongoing pagkanto na itong gagaina sa aga, ang nakita ginato niya nga price increase actual nga ilaya gin-implementar na sa mga motorista ang COL nga nagpasaka lamang tang 7.82 centimos.
1: 7.82 COL. Okay.
8: Samtang sa gasolina naman sa COL, nagpasaka sila sa 4 pesos kag 88 centimos kakipaid. Eric.
1: Good.
8: Now, suma total, ang pinakabarato, total guide ka kay 5 Eric. Kay man, ang ilagin pasaka, sa ilaya nga diesel 7 pesos untop kag 4 pesos naman sa gasolina nga nagtotal ini sang 100 pesos para sa diesel kag 88.45 centimos sa ilaya nga premium kag 87.95 centimos man ang sa ilaya nga regular o kon unleaded kag K5 Eric. Now, okay. Kung mag-amo naman lang ni ang ila mega price hike, bahala na wala mega high ah. Kaya di na ginaya mapunggan niya ka K5 Eric. Ang kamahalon, mabatsa ka
1: okay. Na ginaya. Okay, K5 Jomari, K5 Jomari Sonido, pila ang presyo sang langis kada gasolinahan dira subong sa inyo? Diesel, tagpila?
8: All over ka K5 Eric, ang masubra lang siya sa isagatos ka pesos, kag hindi na siya magnubo. So amo ni siyang gikuha naton ang pinaka lowest nga price kon sa diin nga amo silang naton ni suma total si total ang pinaka barato sa subong nga adlaw ka K5 Eric.
1: Okay. So ang pinaka barato total dira sa imo. Yes. Kag ang average nga increase dira sa imo sa sagay is only around 7 pesos.
8: Yes, although
1: nga ang mandated nga maximum level sang aton Department of Energy kay Secretary Garin is 880. So do maayo-ayo jutay ang sitwasyon dira sa imo lugar subong sa sagay kay 5 Jomari. Now, ano naman ang mahambal sang mga commuters sang nagatugong gasolina? Have you tried to check on them?
8: Hindi wala pa gid ka K5 Eric, pero bilang isa ka hindi lang kay bilang isa ka reporter, kita man nagagamit man kita yasang gasolina, so doga pang hakroy man ita ka K5 Eric, tungod kay pila na lang gid ka nahot ang aton isa gatos ka pesos kung magpatugong kita sa mga gasoline station. In the same emotion diha K5 Eric, assuming nga ang aton nga mga motorista mga nagabiyahe, da pareho man lang na siya sa aton niya man sentimento.
1: Okay. So, batsyagid. Ang laban dira subong sa imo lugar K5 Jomari, kalabanan dira mga drivers ang tricycle. Magasugod ng galing subong, so ang kalabanan nga makita nyo dira, howlers naman kag tracking. Yes, so, inisya, magabatsyag naman ini, kay kalabanan sina sa ila dira, masaka ang presyo.
8: Kagawa ka pang magapanghakroy K5 ang bumerang effect niya K5 Eric, labi na gid ang maapektuhan ining mga small planters naton nga wala nagapanag-iyasang ila kaugalingon nga salakyan, kay may renta pa sila sang salakyan nila, ka mabayad pa sila sa living na gid ining mga patapas na karon, kung magpatapas na sila sa ilang atubo, expect gid nato niya K5 Eric nga pas anon gid nila ya ang kabug aton labi na gid sa pagsaka sang presyo sa produkto petrolyo diri naman sa siyudad sa sagay K5 Eric.
0: Foro Delos Pueblos.
1: Okay, so amoy nang sitwasyon dira sa imo K5 Jomari, mayo lang kay tag city lang yang saka dira sa imo. Jom sa Bakulod, tagpulo mo. Why pa ya kalabot ang Martes, subong aming adlaw? Kahapon, may Domingo, kasaka na yung ila, iban nga gasolinahan din. Tagpulo yung panghampak nila. So, very good, Jomari. Very good inang imo lugar, subong. Thank you, Jomari.
8: Kasi, K5 Eric, kung nanapila ka mga balita nga ito na tipon sa itong paglibot-libot si Bilog Siyudad sa Sagay, kagangin nga mga balita, dala sa itong sakaluan sa Ditex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Betex, kag Extend Food Supplement, Ditex Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Foro de los Pueblos, ako si K5 Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros kag sa Bilog, Pilipinas, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa Iluhanta ang aton nga patrol diri sa siyudad sang Bacolod kon kamusta na ang sitwasyon kag sinakaay sang presyo sang langis.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Wilson, kamusta na live report? Go ahead.
9: Yes, K5 Eric, good morning. No, kag may aga sa liwat sa aton silingatan pa namati. Ba makita na to subo kay K5 Eric, medyo nagturo tawhay no ang dala no diri sa siyudad sang Bacolod kay sa dito naman niya nagpunsok ini ang mga motorista kasi nagigagaw sa napatugkong kay Sir Eric. Subukan na pila ka mga gasolinahan ang ipalipot, itipot na to drink kay Sir Eric, especially ang apat sa mga major ng mga gasoline stations ng panibig kay Sir Eric. So halos naman sila palariyo talaga kay Sir Eric na may ara na sa presyo na nagsasata na sa 100 pesos kay Sir Eric. So hindi magubo sa 100 pesos, especially ang diesel kay Sir Eric. So mauna pagkitaan ay sa bahin no, sa Shell. Sa Shell na doon kay Sir Eric nagdangat na sila sa 105.
1: Grabe.
9: Sa ilas sila nga gasolina at diesel. Kagang ilas sila nga special na diesel na kay Sir Eric, 111. So sige. So muna siya kamahal ang V-Power nila. Meanwhile, sa ato naman sila nga Caltex kay Sir Eric, nagdangat naman ang ilas sila nga diesel sa 102 pesos per liter kay Sir Eric. Kag sa, excuse me, sa COL naman kay Sir Eric, nagadlaga naman ang ilas sila nga diesel sa 102.80.
1: Son, kalahin signal mo, Son. Wilson, dok kalahin kisang signal ni Wilson ang
0: Furo de los Pueblos.
1: Importante ni mga K5 bagay ginapangwa ko na yung mga presyo. So may ara na 105, may ara 102 ang presyo sang langis mga K5. Pero may iba niya Wilson, inang ara dira sa Rizal Lacson, way pa ya kalabot Domingo nagsaka kagang lapit sa isa kamor nga may tatlo ka numero, way pa kalabot siya Domingo sa Martes nagsaka na. Back to you Wilson.
9: K5 Eric, no? So amo na subong ano nung kasyara na to, may ara na siya na no? Ang pila ka mga diesel ni halos tanan sila. But ang pinakabarato so far kay Sir Eric is ara sa mga petro, no? Ang pinakabarato ni diesel. So in terms naman kay Sir Eric, no, sa gasolina na kanya, sa petro naman kay Sir Eric, ang gasolina, subong, nagadlaga naman sa 90.10 centavos kada litro sa petro kay Sir Eric. Sa COL naman, ang ilas sa mga gasolina, 90.01 centavos per liter kay Sir Eric. Kag sa ato naman sining Caltex naman niya, may ara sila sa 90.10 centavos, kag may ara sila sa 89.10 centavos kay Sir Eric na gasolina. Kag sa Shell kay Sir Eric, ari ang sa Shell, no, ang ilang niya ng gasolina is 90.60. Kag may gasolina, mas sila ay kay Sir Eric na 99.30 centavos kay Sir Eric kada litro.
1: Mahal gini ba ng Shell eh?
9: Yes, amo ni ang pinakabaraw puro mahal ko sa pipapato. Sa kerosene kay Eric Duway naman sa may nag-stock sa kerosene din nga ano di okay why man sa nakabutang sila. But amo to kay Eric no kagapon. Actually naglipot naman kita kagapon kay Eric no man ano to share nato sa mga presyo sa nga dinaligtad niya kapi ay ara lang sa 91, 90, 89,
1: 94.
9: But supong kay Eric nagsaka na siya sa 8 pesos, no? Actually, may 9 pesos. Yung saka.

0: Pues que en Federico, mira, arrancan camino en la viaje, no me quitan vayan caminito en la gasolina, de a puta, jaja, que son de Mira, arrancan, no, la pez más famosa de Colombia, que son de Rick, arrancan con saca, la man una, se hila, se liga presión, que son de Rick, ¿no? So, andan en la torre de Iles, no se le hace presión, a su positiva parte, su
1: Martes,
0: compañía,
1: pa.
0: hablando de que Federico me saca, o a las 6, su
1: Oh.
0: compañía su positiva, y saca, da pa, donde llegan a Santa Pul.
1: Oh.
0: So, i-check ko lang yun na kita direct kung ano bala ang bahay po siya lang naman sila ya sa mga amo sila nga sistema na tiway pag-ati ya arat na nagpagkaka na kita direct na
1: Mayo
0: i-auto
1: Goro
0: kaya
1: K5
0: sa
1: Wilson, pangabayon ta si K5 Carla may Defensor Lunga kay siyang na-assign sa City Hall, basi mapamangkot niya ini sa kay attorney Carol Joseph Chu, ang aton nga City Legal Officer, kung nga anong mahimo sini, kay supposed to be every Tuesday ang saka, even Secretary Garin nagahambal na dapat Tuesday ang sinakaay, nga away pakalabot siya Martes, kapasaka na sila?
0: Yes, kay Fred Eric Chuck, na actually ako ang na-assign sa City Hall Subo. Ako lang
1: ah, ikaw. Okay. So, lihog na ko, Wilson, follow up. Kay Attorney Chu, I will check on you tomorrow, party sini, nga anga nagapasaka. Kag ang ginatumod ko specifically kay isa lang ang tag-iya, ang ara sa Rizal Lacson nga gasolinahan, kag ang ara dito sa malapit sa isa ka mall nga may tatlo ka numero. Ina sila nagsalaka antes pa yada Martes sa son.
0: Yes, sakto lang kay Federic. Yung kang matandaan natin kay Federic, yung panuputan lang iliyan kay Federic niya, ang saga niya pagpasaka. Ang last video niya, kasi
1: yes.
0: Ito rin buok, hindi mo ng presyo, nag-150, hindi mo magpatsyan, kada-atlaw yung kasaka. Hindi kay Federic, kung ayon na niya siya kitasuktan, tapos hindi dapat Tuesday na siya,
1: correct.
0: Mapasaka. So, i-check na lang. I-check na lang yun kay Federic na sa Sitiriga, kung may harap lang sila sa monitoring team at nag-iapon, subong, kung na ligat ng matupna na gapuslan sa monitoring team or ara pa blagya po ng isla supo para sa pag-monitor si Nicky Federico sa mga amo sa mga incidente pala. So, at least sa nakita pa, no, na hindi lang ikaw na kabalo kay Federico at Iman, na-experiensyaan mo na mo ni Kay San Carla nga nakita si Kay Namon Disco kagapon, nagapon na lang pa lang yan nagpasaka na ang pila ka mga gasolin official din sa siyudad sa Bacolod kay Federico.
1: Hindi na ni pwede, hindi na siya na ni Wilson. Kag dapat, son, hindi magsobra sa 880. Hindi magsubrada. It's only 880. So kung magsubrada, hindi na nahusto. Kasi secretary ka rin, aray may voice clip ko di. Nga gahambal siya, nga hindi ina pwede.
0: Excuse me. Yes, kay Federic, ano talaga na i-check na kita kay Federic, no, sa ako si Ligas Piligal. Kaya actually, nga try magkukontakt sa kay secretary ka rin, kay Piligal, na lapot man ina siya nato, no, kung naka-exclusive nato siya na interview, ay try to sa karoon po tapon kay Federico magsapat sa atong sinigatawag at kung makakuha kita sa eksklusibo sa K5 News FM, no, sa pahit sa nga DOE, especially sa atong sining kuryente na kay Federico, na kung ano pa ang kinaforsi sa Department of Energy nato after sini, na pag kuhan kay Federico pagsaka subong, so next week pala, or the following weeks pa, masaka siya kaya po pala, or nito, pero nakita sa nga rollback. But
1: correct.
0: Kapaan ko kay Federic dito sa Moscow to, nagpalupok naman to ang lain.
1: And the other day, Wilson, and the other day, uh-huh. Ang isa naman ka barko, ginigo naman sa Strait of Hormuz, isa naman ka oil tanker. Right. And there are now reports that this will continue up to November. Pero ako, way, gali kong kasalig nga, dason si Mana magnubo eh. Masaka ni siya ang fuel. Pero tani, patas lang.

0: Wow.
1: Kay sala ang habon.
2: Sala ang habon.
1: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mulawas. May ara manining nga papain nga lin sa papaya nga gapaputi sa imo tanaman yo sa GP hamis, no?
2: Yes.
1: Ha? Hamis gapula-pula kay ang habon sakto. Ha? Ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon.

0: kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko Phoenix. Damo na ang nadik.
1: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kapla kita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
2: Yes.
1: Kasi lain yang
2: tinglada. Ang iban sir boy but dayan magtulon sa ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa kuan sa ila kape.
0: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tanan.
1: Boy, champion may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus ka.
0: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid problema sir boy.
1: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
0: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
1: So, pamasahe ka.
0: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
3: Correct. Importante ang touch therapy.
0: Oo. Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
3: points
0: bla kaya niya mano
3: pressure points
0: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
1: bag DTX herbal oil
0: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
2: baguna.
0: Kay taka na mito sa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon la.
1: Herbal oil ha, DTX herbal oil. Duwang
3: pilihan, lavender,
0: pero, kag lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
3: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
4: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Clinica D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
1: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi yun na sir boy mo.
1: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
0: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsige ihi pa naan sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga agaka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
1: Lain.
0: This is the time. Nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag, ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
1: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na itong D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
1: Correct.
0: Kung nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
1: Walang gid ang cause, no?
0: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tubtob anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon.

0: before pa maghubag ang imong prostate.
1: T3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang T3 Bio kana, ang T3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio adlaw adlaw. T3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang T3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: T3 Bio, ang T3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
1: May TC. Mapalis sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: May mga herbal tip taga juices tip sa mga may amo na ka problema, sir boy.
6: Oh.
0: Like, you can have your tomato juice.
6: Kamatis.
0: No, 1/2 glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
6: Mm.
0: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya, mano.
6: Ma-absorb tanan, oh. Oh. Mag-correct, no?
0: Di na kakinanglan magpa-opera.
6: Nan, no? Iwasan tani ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
0: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
6: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Clinica D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
0: ang rason nga nga gahubag.
6: Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amo ni gapahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Clinica D3
0: ginakorek bio, niya ina hormones.
6: Ginakorek niya ina hormone, correct na docramin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 bio, pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
0: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
6: Tawa.
0: Paim na D3 bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3 bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, sir boy, kung painom mo na, kag-ari pa yung pinaka-the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
1: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung
8: may D3 Bio.
0: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagay inom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
6: Uh-huh.
0: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
6: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
0: Hala. Para na nga nami ang gitawag imong mga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong nga mudo, imong nga emotional health. Tungod sini nga rason.
6: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
9: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan, no?
6: Mm-hmm.
9: So ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
6: mm-hmm,
9: no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no?
6: Mm-hmm.
9: Hypertension, no?
6: Mm-hmm.
9: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya D3 Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
10: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm, gabuot si misis.
0: Okay. So inom gid D3 Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong nga ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong nga tinaing. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kung matabo niya, mabaldag kita di kay mariklamo gito sa DLG. Madalahin kita si niya.
2: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
1: Amo gani nga pukawon ta siya. Kagpabalon, nga may mga pumuluyo nga mariklamo sa DLG, kag iparadyo ta.
2: Sadya, sadya, eh no?
1: Ah,

0: Boss Rocket,
1: Boy Ramon,
0: tapos ng boxing.
1: Ano? Sino na nga boxing ang namin mo man?
0: Ang boxing ni Vice President Sara Duterte.
1: Ara ka naman bala, Boy Ramon mong against ka gidya sa mga Duterte.
0: Boss, hindi man sa against ako ah. Kundi boss, may balita lang nga daw matikangkang na si BP Sara.
1: Oh, sa ano naman ang balita?
0: Uy, kakabalo?
1: Wala.
0: Nagwa ng warrant of arrest kay Sara.
1: Ano?
0: Oo, wala labot nga warrant of arrest. May sige pa impeachment trial.
1: Ay, pang-ipit na ginang ilaya.
0: Ay, ano nga pang-ipit man? Normal lang na ya, boss.
1: Normal pa na. Sobra-sobra na ginaya pang-ipit sa kay Sara.
0: Panapanahon lang na ya, busing.
1: Sobra-sobra na ginaya. Pamulitika na ginaya. Abi ko ganit kay Vice President na siya, may immunity na siya sa mga kasukaso.
0: Ay, wala na ya, boss. Basta BBM ang katapat siya. Ang punto si sinitanan, boss.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi gid siya ya papurmahon. Kaya nga, hindi gid siya makaplastar sa 2028.
1: Manadlock sila kay Vice President Sara.
0: Ay, di. Wala siya nadlock ya, boss. Kundi base magsinabad lang siya sa mayo nga sinugdan sang BBM admin.
1: Mayo ka to!
0: Ano abi kay wala kasalig sang administrasyon subong boss eh?
1: Masaligan haw?
0: Ay, oo, boss ah. Wala mo na ba tiyagan? Ha? Ang hatagay sang ayuda? Ay, wala kag to, boss?
1: Wala eh, wala kong matiyag.
0: Ano?
1: Wala kay man, kay wala man ko katilaw sang ayuda.
0: Amo na da.
1: Pero, base kon makatilaw ko ayuda, mabago pa man ang huna-huna ko ah. Wala kay kubi katilaw bisan piso sinang mga ayuda-ayuda ni BBM mo.
0: Ah, sige lang, boss ah. Ako na matang sa imo sang, muniwa, may piso ko.
1: Wala, piso gituod. Sadya-sadya, no?

0: Ano na po, Dad? Mabuli na lang tayo sa kalising ko.
1: May ginaulat pa ko nga signal.
0: Ano na nga signal naman? Signal number sang bagyaw? O hindi gani, signal light?
1: Ikaw, balata, bugok. Dayon mo gid sang saligbat sang labay-labay, no?
0: Ipaintindi sa akon kung ano nga signal ang buot mo silingon.
1: Signal bala akon mo, dayon ang barangay kag-iski election.
0: O di amo na yan, para klaro bala, ha?
1: Kapilata sinambalan, party sinapro.
0: Di ba sinalipat lang ko?
1: Nalipat ka o kapalipat-lipat ka lang.
0: Amot ah, kung sa dinda sila. budat, pero sa totoo lang bala, kung madayon ang eleksyon sa barangay, ano, mapulita sa kalising kong?
1: Uy, alangan man mamantiner tadi, hindi man tadi karaok, kay wala man tadi nagka-establisher sa ngaton ngalan, kag, siyempre, mga runner kita mo.
0: Ay, sa bagay, may punto ka man, budat.
1: Amo na nga, dito na lang kita mabalik sa Kalye 5.
0: Sa Kalye 5 lang ta. Hindi lang ta sa Bukaw. Kag sa Magsingoy, ah. Kibasi kung mabalik naman ta sa lain nga pagkaraner.
1: Hindi na ta sina. Ma-change na ta sa ngaton kabuhi ta, bugok. Kay kalaw ay nga gagulang na ta. Wala ta gabago.
0: Oo. Kay kalaw ay nga gagulang lang ta. Ang mga wala pulos among aton.
1: Sadya, no?
2: Ay, thank you for that.

0: Magdalena.
1: Yes, bro.
0: May disidido gidyan ang magpasaka kaso kay kapitan sa DILG, ah. Sa ginimo, yabala sa BBM scholarship.
1: Relax nang bala, bro.
0: Makarelax ka pa ni nga basi, madutla ni si kapitan sa kaso.
1: Kung makasuhan man gid siya, di siya man niya makasuhan, di bala? Di man niya kita?
0: Ayaba.
1: Kaya nga pa ni kaya how, ikaw ang kasuhan?
0: Hindi man, giti. Siya man bala.
1: Pwes relax ka lang. Kaya siya niyang manabat.
0: Di, nakambit man tangaraan siyang iya kinawatay.
1: Ay, ipanginwala ta eh.
0: Kaya ba? ano?
1: Wala man ebidensya nga nangawata.
0: Di, ano na lang na galiya?
1: Siya ya, ako may mareklamo, sabto niya na iya. Kay di, siya di ang kapitan sa barangay tamong.
0: Ay, gali ka? Ibot silingon, safety ta na iya?
1: Oo, ah. Amo na nga nugay, bala panik.
0: Ay, kwan. Nadlok lang ko bi kay basi bla madalahig ta sa kasuhayaw. Kag kun basi madutlan si kapitan kag makasuhan. Ti wadan kita buhay-buhay eh.
1: Hindi na ya matabo ya burugya. Salig lang bala sa akon. Relax ka lang. Sagot kita burug.
0: Hala, sadya-sadya ino. Bye.

0: ka pagtigulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad. Sakit-sakit, hindi ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati akon arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung naka mala ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayaw ang akong ginagatya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magdandwa.

0: Tanduay Light, masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: once again, good morning.
1: Good morning, Ma'am Burepday.
0: Today is Monday and it is our Sunday school.
2: May activity naman ta, Ma'am Burepday.
0: Ay, correct gid, El Merito.
2: Yay, correct gid ko.
3: Wow! Animal nga tutod ako. Do ship ba? Ano nga daw, Migman? Sip-sip kasi eh.
4: Ma'am Burepday, ano ang activity na subaw?
0: Ang aton activity subong, ma-drawing ka mo sa mga hero nga inyo gusto. Apa gusto ka mo kung cartoon karakter ina o kung tuod gid nga mga tao. Basta hero ah. Kagi-explain ninyo sa tunga nga amoy na ang inyo napilian.
4: Amo lang na, ma'am?
0: Ay, yes bala. Amo lang ina, kulati ko.
4: Sansaw lang na, ma'am. Oo, ma'am. Kapos-apos lang, liba? Do, hindi man kami sila mabudlayan.
1: Sala? Sadya-sadya, you know?

0: Amo na aburo nga hindi ka magpakulba.
1: Eh, gapanik lang kubi magdali na kay basi mawadaan tabla obra.
0: Gamit tablang utok mo. Ay, galing kay wala ka man aguro, no?
1: Ay, aba. Grabe ko naman imo yung madam ya.
0: Kung makasuhan gid man si kapitan, ara pa ang number one kagawad. Dira to mapadikit sa yaya.
1: Ay, aba. Hala, gusto matuod, no? Eh, hindi ba lang number one kagawad? Ano type ka na niya magdali na, hindi ba?
0: Oo, ah. Gamay ko na niya nga masahis eh. Madala na siya sa ako niya.
1: Ay, aba.
0: Amo na nga kung makasuhan, gidman si Kapitan Hugakom. Ara pa man gidyang number one kagawad.
1: Bakod ka gidyang maminsar, madala magdali na niya.
0: Oo, ah. Dapat pagganahon mo gidyang utok niya burog.
1: Eh, gagana man yung utok ko, pero wala ko na napinsaran ang mga muna mo.
0: Eh, wala gidya gagana ang utok mo.
1: Kaya ba?
0: Panilagan ta lang kung may makasugid man kay Kapitan about dara sa BBM scholarship nga na. Kung may arat, eh, amat-amaton ko na arigay kay number one kagawad. Eh, kung wala, eh, padayon ang ligaya ta kay Kapitan. Hindi ba laburo?
1: Oo man, sadya-sadya, you know. Why, ba?

0: Jan na ba?
1: Ano man totoo na kobot ka?
0: Tikalang gin ang duwa, no?
1: Dugay na na. Bago ka lang balaw. Pabayinan na sila kung magdinikal sila. Wala man bayan magdikal.
0: Pero kalain, ganyan ba matiyan niya kung magsagad sila ya tinikal niya eh?
1: Kung nalainan ka mamate, hindi ka mamamate sa ilang mga tinikal eh? Sige lang. Unahon tayo subong. Madrawing tanay. Kay perdi honda sila sa itong activity.
0: Oo, manggane.
1: Sino yung muhiro nga drawing mo now?
0: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagawa balang lawa.
1: Oo. Sa baba?
0: Oo. Para lay naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero.
1: Ako
0: ano yay mo?
1: Ako niya, plano ko yan si Superman.
0: Ati mayo na. Sa di niya galin ang iya power?
1: Gagawa ang power ya? Kung mangutot siya.
0: Wow!
1: Para lain naman balahaw.
0: Daw nakapuntos ka sa akon, Eljan ba?
1: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
0: Sadya-sadya ino?
1: Wow!

0: Ngayon, napagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News. This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
14: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
19: let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na pala? Kag medyo ipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag lang. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tinabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Spore Biotics.
4: Uy, amon ang technique da, ah. Mag-pro-bio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag at D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at law-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
3: Ginabiring,
2: sakit ka tama?
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium absorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, di na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw naka puno ka sang ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butik. D3 Bio, health news. D3 Bio.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubang. Ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:00 sa isang aga.

0: mga ka-K5, 94 días na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MDPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay ka-K5 Jean-Paul Generoso. Iniang 11 MDPS.

Mayong aga, mga sukinaton, ngiting pala

0: sinig tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas kag din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pagbabatian sa amon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Anong to ito?
0: Merlita Malvas, Bings Delphine, ay kahapon wala ako. Kay... may ginkantuan.
2: Grabe po.
0: Salamat gid sa amon CDC Director Colonel Don Villanueva, sir. Thank you gid sa pa-shoot pa ano to tawag naman man shooting competition. Hoy, si Papang nyo bala ang nag third runner up. Basa kami sang ulan sang tiniruhay.
2: Grabe
0: po. May kuan ko tapos imutan isen ko.

Mami Cosmicos, tanay nga Mami Cosmicos. Bon La Chica. Ya tanda kagadya sila sa Hosta! Hosta! Amo ning namian ko nga comment lang sir. Tanda kagadya sa tanan. Yes! Hindi ka magtanda, balda ka pang i. Dapat tanda. Jean Montesino Arroyo Busjo. Ay, may video pa na tandri lang iblatan. Ay, ambot nga kadugay, maniisen itan.

0: Oo, bugat. Daw, ikaw ka bugatan.
1: Grabe po.
0: Dads libre, mayong aga. Rambula non ka, disco no. Johnny, Ohano, Ray Sindico, Jean Montesino, Arroyo, Annabelle Santisteban, Ray Sindico, Rudangles Night, wala. Bawasang, ano tong adlaw man? Sunday. At ako to sa may Moises Padilla. Nag-attend ko sang anniversary sang KSS La Castellana, Moises Padilla, Canlaon. Thank you, good sa manamit nga food ginyo ginataga. Siyempre, wala naman ko nagkaon, baboy.
1: Grabe po.
0: Aka na meet sang mga manok nga Bisaya to.
1: Oh my, grabe po.
0: Siyempre may baboy nga gin offer sa akon. Siyempre mangindi ko da yun eh.
1: Grabe po.
0: No. Tanara na tan, kita mo na tan. Pag deliver sang pagatag sang baboy, sing ko sorry, I no longer eat pork.
1: Ah, grabe.
0: Ho, oh, bala. Mapatay pa si Itan. Why na ko nagkakaon, baboy, mapatay ka patan.
1: Oh, right. Grabe.
0: Naman tiner ko to yasang namit yung manok. Ah. Hammer in the morning. Si Joseph at tumanto perting lanlan niya sang baboy. Hoy Joseph, sige kakaon, baboy, bawal biyan asip.
1: Grabe po.
0: Toto Alarcon, Araneta, Alma Imbang, sa tanan ng mga staff sang Sears. Dali kina kami birthday ko nga kung ano nga, nga igrito ah.

0: Duka hinay gidya balatan. May mga time nga hinay gid sa no. Happy birthday sa kay Sir Ricky Arsenal. Ah. Tawgo ko ni siguro kung pa kay pari ay.
1: Grabe po.
0: O Daddy Ricky.
1: Grabe po.
0: Si Sir Ricky Arsenal, birthday ni Subong, 54th birthday. Tumutubo galita, amigo Ricky.
2: Alright!
0: Birthday ni Subong, Sir Ricky Arsenal, kag si Hannah Jasmine Doctora, 21st birthday niya. Si Ricky Arsenal, amuni ang papa ni Guapa, namundi nga staff sa, ano ni, sa admin, Richelle Arsenal. No, papa niya si Manong Ricky Arsenal.
1: Grabe po.
0: Iya makamanong nga tupo lang ta.
1: Grabe po.
0: Sige lang bala.
1: Grabe.
0: Birthday niya sumunti ka pa mati sila so tanan nga mga Arsenal family members.
1: Grabe po.
0: I-treat ka mo karon ni Ricky kay birthday niya.
1: Grabe po.
0: Right. Bongga. Kita mo late si Richelle kasi lingkunti nga late kasi sila yung birthday ni papa mo. Sige, happy birthday kay Ricky Arsenal and Hannah Jasmine Doctora. Tiara natan, ipakita bata ng mga tiniruhay to gapo na muntan, ara natan, na play natan, na go ah. With audio ah. Bebe. Nahana, ara tanong, na. Baka kapoy na blatan sa ngamon nga ipo-forward blaga maitan. Layo-layo sa target, balatan, 100 meters, tan. Eh, balik to tan, balik to gina, tan. Sobra-sobra naman nga forward. Ara na. Ara na, tan. Nan. Ara, tan, no? Na.
3: Are you ready? Stand by.
0: Siyempre, kapoy na rin pasang aga nga tiniruway, tan. Lulayo ka target, ano? 100 meters, ano? Nan. O, kita mo to, tan. Hit, tan. 100 meters, tan. Igo. Aratan sa atop. Natanong ka pungko sa atop. Gainulan pa na dabi mo. Oh, ang gamit ko M4 na 5.56 mm nga M4. So, hindi pa kuya kakita isang site. Oh, igo naman tan. Kita mo to tan. Igo naman tan. Liyo layo tan. Atong target sa puntang gamay-gamay to.

0: Impact no impact, meaning ego. Ang ara pagitan. Oh, ang mga posisyon ka mga budlay pa na iya. Mm. Oh. Tigit apa tu tan?
1: Ate aloka.
0: Aran na, tan ikuan blat tan i forward tan i forward tan i forward. Sa kadala gano tan. Ang
2: higot.
0: Sa i forward pagitan sa kadala gano tan. Sige pa tan, sige gid, sige gid, sige pagid, sige pagitan. Sige pagitan. Aran na, sige pagid. Nan, sige pagitan. Aran na. Oh, kita mo to tanong, good lag, ganta no. Masa kabudlay. Layo pa na iabitan. Okay na tan na. Itapos na tan na. Kakapoy na tan. I-forward pag ibitan. Balik tan. Katapusan tan. Na igo pa na tan. Matibla tan. Matigo pag ina tan. Ha. Ata no. I-forward na lang, i-forward pa tan. Ara tan, sige pa tan. Balik pa tan, balik pa tan. Ara tan. Oh, kita po to tan.
2: Panggo ba sa'yo target ya?
0: Eh.
2: Panggo ba sa'yo target ya? Wala na kami goon.
0: Ara, tingita mo na tan? Ha? Oh? Eh? O tama na ang balik pagitan, ang balik tan, lagan balik, ang lagan balik. Cute, cute na tan. Ha?
3: Ang piatos, may halo mo.
4: May halo man.
3: May halo.
4: Away, away, away. So piatos ni karon tiro man aton ma kadapo alito any target lang basta makita ko lang na stable.
2: Ang ikaduwa.
0: Tay ba ari na ditan ipunta patan. Tigitan gutan i forward tan.
2: Ang ikaduwa.
4: Any na basta may target nga
0: to. Forward tan, forward.
4: Guba yan eh.
0: Forward tan. Na te forward patan. Away na. Madala gan pa dadaliwatan mo. O kan to sa warding na tan sa warding. Ang picture ta ng picture. Nan, kita mo na tan. Third runner up. Kaya may bakod pag-i-jigyapon niya. Next picture tan. Nan, kita mo na. Upon ko si Corporal Yan Yan ng Ma'am Shirley kag si Colonel Don Villanueva. Te? Ay, ambot na lang itan. Tiko, hindi why ko kapon eh. Why ko kapon kay nagtiro-tiro kami to. Sige, salamat gid sa 605 Community Defense Center sa among director, Colonel Don Villanueva, sir. Reserve Philippine Army. Thank you gid sa naka-relax, relax kami kapon kay nagkatiro-tiro. Mga bakod to mga shooter alin sa ano ni alin sa 6RCDG. Yari mga balita katon pag-istoryahan sining aga. Drone survey ipatigayon subo nga semana sa palibot sang bulkan Canlaon. Agod matul-id no? Kung may ara gid bala sang artificial daming sa lugar. Now, ano bot silingon sini? Dumduman yung natabo sa Tibet kag sa China tong border. Ato bala nga ang ano ni ang tubig nag dalus-us. Panaog nga sa pagkakusog-kusog na mudamo sang bato nga dala. Ang patay biya, damudamo man. Ha? Damudamo, naglamatay. Te ano tong natabo? Bangod sa iceberg ko no, nga nag-collapse, andi nagtabon sa bilog tong alagyan sang suba. Di bangod sinanagimo nga daw dam nga nasupot ang tubig, ti karon nabuhang. Kasi siyempre matunaw ang iceberg, ang iceberg, ang ano I mean, ang glacier. Iceberg mo niya, kun man. Natunaw ang glacier nga nagtabon to sa suba. Kaya mo ito nagdalo-do ang puwertes pagkadamok ng tubig. Tisubong, galibog ang ulo sang aton probinsya. Kaya nga, ang way man ulan, kisa gulpi lang dalo-do kagadagko ang ilig sang tubig. Sa mga suba, haritos kanlaon. Tila subong kinadudahan nga base may mga nagapunong-punong tuon nagadam na blanga tubig sa babaw nga nasupot bangod sa mga debris nga nagtabon ti base nagimo blanga do kar natural lake kay nali gani mabuhang na kun hindi mo mapagar ka mabuhang ka mag magdamo ang tubig to. Ay, tapat gin. Inali magbuslog padalom. Temo nang ginakulbaan nila, that's why ginaayo gid subong nga dapat may drone nga maga-survey sa palibot. Timambal kamo ti damo man drone nga mabakal di ah. Hindi na yakasarang ang drone nga ginapalupad ato yung dagko-dagko niya nga mga drone. Na pwede akwaton si Itan kag idagdag tus babaw. Kutagko niya nga mga drone. Tiyan mo nisubong ang ginahulat pa nga isurvey ang bilog nga bulkan kung ano ni kung bala may mga nagapalibot nga dam. Di lang gini may message kung si Sir Ibrado dali lang. Goy, may di kagwa kuya man.

0: Abi ko na yung ngambal ex mo, hindi gali.
1: Grabe po.
0: Daw kinulbaan mo ko yung pag-ambal nga ex.
1: Grabe po.
0: Sige. Ari pa ang mga balita. Ito ang mga istoryan sining aga. Bacolod hotline nagabaton kuno sang tawag sa hindi magnubo sa pulo ka mga caller, no? Ini bilang 911 naton. Oh, ti dayon kuno man paluap. Kag ti mabuligan gid dahil lang wala kami niya muning empleyado, sir.

0: May nag-chat sa ako, namigo ko, na chief security sa isa ka dako nga kumbuyahan. Oy. Wala, wala kami na sir, wala. Kanami man siya ba? O GT siya, maklaim siya nga empleyado siya. Prisuha na sir, prisuha. Di ba yun na lang kayang akon nga amigo ho? Nag-chat git sa akon. Sila niya may good morning, may nadakpan. Kami din nga claim nga ex-empleyado niyo. Pagpamangkot ko sa ngalan, kung hindi man namon empleyado. Sagin pisa-pisa, sila niya o GT, kung ay nano. Yung may sala sir, paili kaso ah. Gamito nyo pa yung K5, ya ba kanami siya ba? Di mo kada kalainan, tapos kung madakpan kay mo, ya gamito mo yung K5? No! Hindi pwede. Priso kung may sala. Wala kami agatolerate sa mga nagatinunto. Di mo kada imo ya sala, madakpan, kasi kaluoy kaya eh. Napakabuot kami ganit, kagapakatadlong, di. Tapos imo kaya tinuntum, dakpan kimo yung gamiton mo yung ngalan ka K5?
1: Grabe mo
0: nada! Why kami empleyado nga mo ngalan sa wala gid? As in, bisan ex-employee pa wala gid.
1: Grabe mo yung...
0: Suspitsado sa paglabo patay sa 39 anyos nga lalaki sa Barangay 2. Nadakop na sang mga kapulisan. Ipatawag to si Sir Rods sa Itan. Lep ko kay Sir Rods, pakatuwa di sa akon. Arara na. Paliog lang ko. Kaya may concern lang.
2: Sing it everybody!

0: Alright, thank you again, station manager Rods Palma, sir. Salamat again. Nag-talk pa kami kadali ni Sir Rods Palma. Gapa nga, yoko advice. Paano nga hindi ko mag... Paano ko mauntat bala? Ang sagay chatsa ako nga mga bibay. Pangayo ko siya, advice ko, paano ko nga mangin hindi lalagson sa mga babayi?
1: Grabe po ito.
2: Paano masabi?
0: Ha? Nagpa-advice ko kay Kuya Rods Palma, station manager nga. Kuya Rods, paano ko nga hindi sagay lagson sa mga babayi man? Kaya mo ng problema ko, subong damo galagas-lagas ako.
1: Grabe po.
0: Suspect nga nagpatay sa 21 anyos ka biktima sa barangay Mabini, Cadiz, voluntaryo nga nag-surrender. Very good. Sunog sa 6th PNP South Detachment, kinimbestigaran subong sang Bureau of Fire Protection Sagay. Mga nakumpiska nga mga smuggled cigarettes sa San Carlos, yara na masubra sa 3 milyones ka pesos. Mo grabe ba? Masubra man 6,000 ka mga senior citizens sa syudad sang Kabangkalan, natalanak nga makabaton sang ilang National Social Pension subong adlaw, tob-tob ini sa Webes. Samtang lalaki arestado pinagi sa mandamiento di aresto sa kasong rape sa Manwasang Pontevedra. Inikag ibang pa mga balita, ang ginadulong sinyo sa ang TTX 500 ang dapat natun inumon. Agod magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Mabatuan ang epekto sa oxidative stress kamo nagiguba sa aton mga internal organs. Mabatuan ang diabetes. Mabatuan ang hypertension. Mag DTX 500 plus Mighty Zinc Alkaline nga Vitamin C. Unahon taning balita ni Michelle about sa drone nga ginahingyo kabase sini nga semana na pagapalib malupad ni palibot sang bulkan para lang tawon kon may mga nagtipon-tipon nga mga tubig nga base pwede mag mawasag kag magdalo-do padalom nga magapos naman sang another disaster. Ari si Michelle. Michelle, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
4: Yes, K5 JP. May angot sa gihapon sa dito sa may Kanlaon. Pati last balang semana, K5 JP, nakita man natin kung anong epekto. Ato balang wala untat na pagbubo sang ulan sa lugar. Pinag-epekto ni KFJP sang pag-daludo man sang tubig gikan sa Kanlaon. Now, isa sa ginalantaw diri, ining mga artificial damming bala ka KFJP, but ipagklaro sa nga ton nga Office of the Civil Defense, ining artificial damming is not man-made, kumbaga. Hindi siya ang tuga sa mga nagakalatak-tak bala nga mga debris dito sa may babaw sang Kanlaon. Yes, dito sa may babaw sang Kanlaon, which is nagatuga, siya nga na daw nagaluko, bala. Kung makita mo, dumiara siya sang daw artificial, gadya nga dam. Pero daw kakwan lang siya, daw ka duta, alam mo lang ka K5JP.
0: Ay, ambot, nagatipon. Daway ko nakabalo sa mga artificial dam na nabalang ko yung artificial people.
4: artificial no.
0: And so, damn them.
4: Damn them.
0: Chakto man. Damn the artificial people. Tiniya artificial dam.
4: Damning. Damning.
0: Oo. Tidilikado, Shiel, kaya possible na magdamo. Nga magdamo, bala Shiel, no? Ang tubig, kag mag... ano bla? Mabuhang ka magrikta pa dalom dawa mo na tabo sa Tibet pang mang
4: correct. Yes, actually ang paglantaw diri sang aton nga OCDNIR director Sir Donato Sermeno III hindi malayo nga magpareho ini sa Nepal in case nga ati magbugat nga magbugat ini mga debris mga
0: abi mo balaya Michelle, ang mas ginakulbaan kuya Bla Michelle ang sa Sipalay. Diba sa Mina? Nakakadto ka sa mina, grabe puno na nakatubig bla subong mang. Kita ka damang na daw ginapaliguan na gani. Nakita mo na sa una sa minahan bang sa mina si Palay nga kun ano kadalom na dang buho? Di ba?
4: Pero hindi naman na siya pwede madayvan. Oo.
0: Ha, o gani. Tidawlong dalom na dabay ang wab ko sa una sa dalom tuga may gamay na niya. Pila niya ka hundreds of feet yamang thousands pagkat iguro. Okay. Kay bilog na yan nga bukid yamang nadula nag ginkutkot sa dalom. Tisobong balamang puno na nakatubig. What if bimang amunang mabuhang mang no?
4: Gay, sakit gin.
0: Hello! Pero note na, na-realize mo namang? What if may mga linog-linog mag-crack ang duta kag mabuhang na siya bimang?
4: Yes,
0: pila ka, pila na iya ka thousands sa pan thousands, hundreds of thousands ka gallons of water na iya kay bilog niya nga buho. Iya puno na nakatubig, subong.
4: Oo.
0: Amo na gani
4: nga din bawal
0: ligid. Ang mag-dive. Ate, dive? Oo, okay lang man na mag-dive kay ikaw lang na yung mapatay isa. Kung malumos ka na. Oh. Ang lain niya kung mabuhang, di na makadtong tubig, mang.
4: Siyempre, sa mga lugar gid nga damog sa mga residente o kung mga balay.
0: Dira? O hindi siya pwede nga ipakadoon gid sa mga residente sa lugar kung di damo residente nga wakwakira?
4: Manog
0: palakta istorya. Na! Mga libakira, wakwakira, libakira, hisaan, dragit ibu'y bunok ang tubig.
4: mga hudirista, hudirista.
0: Pero why manguro ah? Kay do kadamol man asang bilog nga bukid, araw-araw yang nga matiphag na. Hindi manguro ah, dibla? Why manguro ah?
4: Actually, ang aton nga lantawon na lang sa KFMJP experience naton last November sa Tungsino, kay di ba pila ka mga lugar sa ilalong sang kanlaon na naka-experience ning
0: ayo o dumduman mo tong grabe nga kwan mang nga tubig baha to nga naglalapaw sa alabot sa ilang terminal.
4: Yes, yes.
0: Diba si amo man amang no? Ba si amo man to nga may artificial daming man to?
4: Yeah, mo na ganyan gina-assure sa buong sang OCDNIR na hindi ang mapalupadan nila kung tani drone. Sini nga si Mana, kaya para ma-make sure nila ka K5JP nga wala gid man, no? May nagatuhaw nga pila ka mga artificial daming sa lugar. Agunto nga ma-secure man, no? Ang palibot.
0: Kay kung may ara, gurumang kung nila eh, bungkalon nila eh, para hindi ka mag, di na magdamo pagit ang tubig nga masupot.
4: Oh, dapat hindi siya masupot ang tubig dira, para hindi magdalundo in case mapuno na. Kasi ang numero uno gid man na kumbaga obligasyon sa mga dam ito ano no kwan bala subto
0: na what if bimang what if bimang pabayan to na lang ang apang himuon na lang sa division ang bilog nga kanlaon.
4: Aguanta ka lang galing sa nakabukad ka lang.
0: Hindi ba lado amo na natabo subong hindi ba mo na natabo subong sa Don Salvador Benedicto ang mga big time ka pang bakal to duta ginimo nila ya balay kag nami nga mga lugar tong mga forest.
4: Forest house.
0: Oh.
4: Mayo lang wa isa ka bakal to ba.
0: Ay, may kubo to sa istasyonan, lipat ka.
4: Ayo gali. Tapong ver eh ang drama.
0: Pero wala hoy ambal ni Damiga duo sige nakulboan ko na yung bala sir.
4: Nang stopover
0: hindi ah hindi ah sa mga amo to eh sa mga dulo damdam bala. Oo
4: yes
0: nan ay kung guwapa ka kung guwapa ka Damiga pwede ta kay comfort.
1: Ah, grabe po.
4: Kinala ko gid bala Sir JP, sino masami gid siguro man sa cover. Ang manager nga si ang alagyan niya bala DSB.
0: Ang pala reklamo nga mahal ang sudan sa DSB.
1: Grabe po.
0: Eh daw ideklarar to sa persona nung grata.
1: Tinunto ito.
0: Sa mga restaurant. Hey, wala yung patay, birang, eh, namahalan na sa'yo. Hindi eh, pwede wala ka lang yung kwarta.
1: Tinunto ito.
0: Sa lahat niyo blas ang manubaligya, ya kay hindi ka labot, imo kwarta.
1: Tinunto ito.
0: Pero okay na to sa kuno. Okay na to sa kuno. So, mahal gin man mang ang Bisaya, mang. Ginalusog pa na blas ang kanublalin sa Amerika.
1: Tinunto ito.
0: Hindi pala. Anong ilig sa mga nukka? Anong mga ilig sa mga nukka, di ba? Mga bulubisa-bisayaon.
1: Tinong to, ito. Ang
4: mukha laga, bisaya dyan po.
0: Ay, ginamin mo na, guru, magbisan, ano, makaligo ang make-up.
1: Tinong to, ito.
0: Sige, ah, basta daw mo na. Hoy, mga kasala naman, tadi ka ron. Ikaw ba lang, Michelle, mula ka, atribida, say mo. Hindi pwede ma-report ka lang.
4: Nag-channel. Dotong wapa, gitsa.
0: Ay, wala ko yung gamuno-muno. Amo na, ha? Oo. Oo.
4: Gwapa taya. Gwapo taya.
0: Michelle, ang kwan Michelle ya, ang ano ya, ang kagwapuhon mo na ya, Michelle ya, hindi na ya, Michelle ya, sa tsura ya, sa batasan na ya. Di ba la? Di ba ang atsura, that's why yung pag-label, amo ni ho. Gwapa kaya batasan? Period. Pero ako bla Michelle maili, mas gusto ko yung bla Michelle ya, sa batasan yung bla tuod. Diba? Oo. Kaya di may ara gima na yung diba ang batasan pag label talaw ay man yalaw ay sa batasan no? Na diba? Duging, that's why nga mag label kita sa batasan law ay or nami no? Kaya do kaya ang batasan abi do may do may picture bala?
4: Pero kung basta nami, kaya pa matiyan, ang balon kang guwapa lang sa mo. Kaysa sa nami, ginami lang siya batasan.
0: Ay, oo. Ano doon ang report mo? About sa batasan o about sa dam?
4: Sa dam.
0: At sa dam?
4: Ito. dam batasan. Nando.
0: Tiara na, may drone na o kapangita pa sila drone?
4: Actually, may ara na. Kasi naka-ask naman sila sa bulik okay. Ng provincial government sa okay. Nagrocidental. Kaya by this week, may ara na sa palupad doon dito ng drone. Kag to confirm ka kayo sa JP, mapadalaman no, asang suit rep ang aton no, sa DNIR. But
0: okay.
4: We will update na lang the balita when makapalupad na sila sa drone dito.
0: Why na lang sila nagbakal sa ilang drone kayo? Uya pa na sila bla, budgetin na lang.
4: May ara na.
0: Bakal na lang ka mabalaw, yauya pa ka mo, ginapabalon nyo pa nga daw kulang ta sa drone, bakal na
2: grabe.
0: Si Diana na namon ang expenses na. Bakal na kulang sa drone, mamonitor sa sapa, monitoran ang suba, monitoran artificial drumming, wala siyang drone, bakal na.
2: Grabe.
1: Tinong ito.
0: Hindi kami mag-care kung pilang price ang. Hindi kami mangkot ang. Pamahalan nyo man o pabratuhan, basta bakal ang.
4: Mahal gid man ang drone.
0: Okay na to na. Okay na to na plastar tanangan, need ta gid na ang. Okay na ang bakal ang.
1: Tinong to, ito.
4: Correct yun. Sa karon, kasi sa JP, samtang wala pa nakapalupad sa drone, ginapandaman lang ang mga pumuluyo, no, ang maghalong.
0: Na...
4: At yung degrees nga nagkataktak dira sa kanlaon.
0: Oo. Halalong git. Sige, Shiel.
4: Anyway, kasi sa JP na nga ito na balita, no, gika naman yan sa may provincial capital, kaga ining balita ang ginadulungman sa atin sa kalwan sa VTX 500 MyTC, kag di Surbayo. Ako naman si kag K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of App.
0: Salamat gid Michelle sa mga balita. Tikabay pa tod nga matigayo na. Eh para sa safety sang tanan kay kaya himos ang aton nga una-una. Hindi kita blaya ginakibang lo, basi sa babaw sang babaw to sa bukid basi may mga dam to kabag dalus-us aton na tubig. I-check ta kay ang Bacolod hotline ginapabugal gid ni Wilson nga damo gitinawag. Hindi magnubo gid ko no sa pulo. Ah, si Red lang danay. Okay, si Red anay. Suspitsado sa paglabo patay sa 39 anyos nga lalaki sa Barangay 2. Dadakop na sang pulis. Red, K5 News mo.
5: K5 News FM. Police report.
0: Red?
6: Yes, K5JP. Maayong aga sa ato si Nibakatag Palamati sa programa ng 11 Mbps. Ini suspitsado nga K5JP. Gatiya nga naglabo patay sa isang dara ka lalaki nga 40 anyos. Dira sa may Puroksigay, Barangay 2, Sudan sa Bacolod, ang nadakpana sa kapulisan, K5JP. So, ini kay MJP sa madumduma na ito, dragit mga pasado, alas sa isang gabi, ining diktima ka kita MJP, naging kilala nga si J.R. Versosa, presidente, dara sa Purupsigay, may nakitaan din siya nga isa kalalaki nga

0: dash niya ini, siling biktima na si JR, din labo. Ang lain na may K5JP, kaya tinagdalaga na rin biktima, tuntun mo na lapot, mira ang main road, mira sa Gua. Kala, in ang K5JP sa video, talaga napakita natin, naging blur lang natin, halos makakas ang iya, sinigaw, wala nga bahin, sinigaw isang dalunggan, bangun sa paglabo. Kag-ginaligar, gin-gulgulan pa.
1: Hay! Hay! Kabrutal, Red! Kabrutal! Way labot ka ginabog, gin-gulgul pa ang liog.
0: Oo, gin-gulgul pa yung FFJT, kendo halos mautog, ining liog, sinisag.
1: Grabe, grabe ang mga ang mga tao subong sa earth pang, no? Mga gamay-gamay nga problema, ya, labon ka ginya kagulgulon. Hala, dumabalik ko sa Amerika, Red, mag-amun eh. Ako ba, anak ko di. Tinatakpan ni siya, Red?
0: Oh, actually, kay FJP, ining suspitsado, gikilala nga si Pabela Saavedra, residente, bansang barangay 3, kaya kay FJP, 35 anos, siya hindi ka edad. Kag lapitan, dahil actually, ang impormasyon nga nakuha natin, do, suno, si Jeneline, ining living partner, si Risa Biktima, do ang atraso niya sa barangay 3 pero sa ginpamangkot natin si Police Major Ron Del Capang Station Commander sa atin sa Tiga Police Station 2 dito ko na yung atraso sa may barangay Banago eh nagdo as alleged do magiging kawat ni siya nga cellphone na ginapangita sa kakita MJP pero ang pagpatag sa atin sinisang asawa ginbayran ining si Jomel agud patyon ang iya sining abana kag KPJP sa hindi pa mahibaloan nga rason.
1: Uy.
0: Siguro ba si Mla Sinuya ay kag KPJP amo na ang panagupnop si sa limited partner pero galigiti kung Sinuya ay malangadra sa gwa nga daw sinulukay bala sa masakit nga ako nung magkakupin sa punto nga pagpatay ipatyon din kwa hindi nakabuhin sa iya sining limited partner. Ang man, meron ba lang kay MJP nga pagpatay, dumatsaga ko na nag-abisak lang nga bala sa kahoy na doon nag-ihaw sa manok kay MJP.
1: Why na record ang nagpatay pang kwan? Why na record sa pagpamatay man before?
0: Ang kwan kay MJP sa isang informasyon nga nakuha natin, kwan kay MJP do pagpangawat do amula na kadto may ara sa na kontra sa una nga do gin sakit ti man bala pro galikati wala ma blaster kay Kim JP bangod sa kahadlok man kay ni ara kuno mga best nga dira mismo sa barangay 3 kay Kim JP nagalagaw lagaw da siya kag nagabitbit sa nga patalom amo ni dira kapulbaan sa mga tao dira kag kuno ni blaster mo ni sa si balikan ka bala do amo na
1: oy gali ka
0: oo amo na kay Kim JP do nahadlok sila. So, ari kay MJP, nga tibig nga magpasaka sa kaso ni Living Carter, agud nga tagan sa ustisya, ini kabatayon sa iya si ng Living Carter ni kay MJP. So,
1: sige.
0: Yari ang iya si ng pahayag.
2: Ginako, inaman siya kung sino na, ano, masugo siya. Pero, gako lang siya, pagkapatay sa mano, ako yung nani. Ipatay, gimbala yung pakaawin sa mano, kagapin. Ito yung amon na dala sa so yaya dala sa kwarta ni Sulan sa kung wala man yung buhay mula sa kay Gimo sa kaya na isang bana ko.
3: Ano ang ginatanao mo siya na yung motibo?
2: Sinuyaan na naguro si Guaan.
3: Ano man yung
2: ma, why to guro ka pa? Why guro ang ano ang laki? Kay may gilabo man to sa kong silam. Para siyang, oo. Amo na gali sa diri sa nagkamagkoob. Tinakita sa bana ko, hindi sila kilala sa bana ko. Dapat yan sa mana ko nga, ay hindi na diya pagkumpuob. Ito kay may bata ko diyan gamay ba siya madalas ha? Nangakig sa kanyang pagwa sa akin, gilin panuwan niya tuloy sa gawa.
3: Ang pagpapag
2: sa sanho pa na? Alas 5 lang na sir. Kasi
3: naman
2: yan daw? Oo, oo. Pagkagwa sa mana ko, mabakal na sa daan mo na tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
3: Okay. So, bali mga anong oras ginatabo mo?
2: Mga alas 6 ko, sir. Alas 5.
3: Paglabo siya?
2: Oo.
1: Red, red, red. Ginkop-kop pa nila galit ni Red. Ginpakaon pa kinagnanago sa ila da.
0: Oo, dira nagpanago sa ila kay Kim JP do nang dumilagalaga sini si iya. Temo to ni Kim JP sini sa galibin partner ni di kamudiya kami ba kami di ba di pala umid sa
1: so nangaking sa kaging pagwa siya. Ginbantayan niya karon ang bana nga nagpagwa

0: iya paglabay linabo niya lina o tsaka gingulgol. Kadelikado man na, no?
1: Kadelikado. FMJP, gani. Actually, duwa na ka-istorya eh. Ang una to, nagpanago, dara sa ila, tigin pagwa, nagsuya ay, kagamo to, natabo ining paglabo sila sa biktima. Ang ikaduwa nga istorya, ginsugo, ining suspetsado, nga patsyon, ining biktima nga si Alice JR, kasi FMJP. Duwa, actually, pero gina-investigan na pala sa kapulisan whether kung tuo, dirang isa, pero sunod sa kay police major tapang nga si magapangatubag dito sa isang kaso nga murder kay FMJP. Kiti pagpatay sin eh, paglapoy katuya sa ulo, tatumbay ni biktima, why bala kay FMJP nga ginpungkuan pagidang lawa sa biktima?
0: Grabe. Pila edad yun na, Pang? Pila edad yun na? Sa nagpatay?
1: Sa nagpatay do, 37 years old pa lang kay FMJP.
0: Grabe man ba? Ilang taon na guro ang mga history? Basi sa una, may ginpanggulgol. Pag nakido ka sagad siya, kido ka wala siya gabatsyag ya kwan? Why siya gabatsyag ya pang duwa-duwa?
1: Kag kwan kay FMJP do ka wala balahadlok nga mo na yung niya binangon di or patalong pa niya sinigadako nira lang ginuyatan kay FMJP. Di karon, nadakop na siya sa kapulisan. Mayo gina isa siya tapang tumatik isang GP ginatutukan niya
0: may information pisa na iya pisa na iya si Rundel
1: at dito ginbalikan pasado sa 11 sa gabi dito sa barangay 3 po nagpauli sa puloyan dakop gin sa police station 2 kay FMJP sa pagpanguna ni Sir Tapang.
0: Okay.
1: So amo na kay FMJP tikaron na dakop na kag ginako man sini sa suspetsado nakatalana isa nga pagsakaan sang kaso kay FMJP. Dili kay FMJP idugang po na lang kamanti ang carnival di bala nga idol nato ng 5-star carnival magabukas okay. Kay FMJP ha. Mag-a-test na sila free rides sa Palabuton ng Webes. Pagkita lang ito naka-picture kay FMJP. Dusin ka mga rides.
0: Mga picture, kunutan.
1: Dusin ka mga rides kay FMJP. Isa na rin sa paborito na ito. Hindi naman tiro-tiro. Wala siyang palito kay FMJP.
0: Ang
1: ilas. Oo. Abon actually, ang ilas. Hindi nga marami namin
0: rides. Ano ning rides, Pango? Amo ning rides nga gablo bike-bike at sa babaw?
1: Oh,
0: hindi mo na delikado nga matumba pang bakod man.
1: Ay, bakod na kita FJP.
0: Bo, basta hindi lang guro si Itan kadagko ah.
1: Ako na kita FJP. So yung ginacheck hindi sa mga operator na ito before magpasaka ka basing mala.
0: Hala pa namian ko sa mga rides nila pang ka mga nami. May dumay chubibu ya o. Dumay kalisa ya. Oh, namian gini mga kabataan. Magamuni pang nga mga rides, rides.
1: Ganyan, kay FMJP. So, may best, may ara sila siyang free rides. I think entrance, hindi may maluan pa rin sa October 1 kay FMJP. So, malamig-lamig. So, from the start sa Lamascara Festival up to October 17, doon kita magsala. Available in Infanta Carnival. Nga nagahatag sa kaningawan rin sa aton. Iyang...
0: Pang! Alang-alang ako pang mapinaltihan ta pang. Bye-bye! Sinsyagid Red, oras alas 11.55, 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong bala ini? Kaupo ta sa nakasunod na diskusyon si Dr. Ramil Uy. Anong bala ining angioedema, Dr. Ramil?
4: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sa lower layers ang tissue sa idalom sang panit or ining gitawag mucous membrane kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually ang mga affected nga parte sa lawas mao muguya na imo dila bibig gamot tiil kag delikado kun liog lungs kag tinai pwede man maghabok. So dere makabulig sang dako ang pagmaintain sang DTX 500 MTC or PureCe bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties sini. Ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang MTC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
3: madamo sa underlying causes ang angioedema kaangay isang drug reaction inom kada bibulong allergy ka sa bulong infection genetics stress kag ang pinaka common nga cause ni amo ang allergy
4: bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy ang power combination sang DTX 500 kag mighty sir purcy ang dako nga mabulig sa pagtapda sa onset sa sininga balatian
3: gusto no ang lain ang paghabok sang angioedema kun ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo
4: delikado sir GP kun ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyan kag palanuka subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwak kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag mighty sea. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapang
6: masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
3: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system. That's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine, kag ining bradykinins, ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
4: So, sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang mga resulta sa mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masalaan niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas. That's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation syempre sa sininga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy. Gusto. Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka agin allergy.
3: Oo, hindi na na-usto.
4: Di kung adlaw-adlaw ka gainom DTX kwan.
3: Maganhagan.
4: Maganhagan, manubo. Tub-tub nga makulit.
3: Waay na.
4: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon. Prior sa gitawag allergy attack. Agud, ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabig ina nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga gila yun nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permis ang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imo nga angioedema, imo mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, mighty C pure si agud amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubo!
2: K5 News FM.
7: Inakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News. F1.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Local hog raiser sa CDO na alarma sa dumadaming imported meat sa public market. At 9.84 milyong halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kasada sa Kalinga.
2: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Paloleite. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Paloleite ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Paloleite naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. Para sa MRTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampira Mga Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Samantala, local hog racers sa Cagayan de Oro na alarma sa dumaraming imported meat sa public market. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadaming imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19, 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Racers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne, ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ng inspection sa Cugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 milyon pesos na halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
13: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa sitio Balangabang, Barangay Dangoy, Lubuagan, Kalinga. Na-recover ng mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marijuana bricks. Matagumpay na naisagawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
14: Para sa MRTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: At at minor de edad pataya matapos mabangga sa poste ang sinasakyang motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balitang hatid sa atin ni KK5 Junel Tives.
15: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi, Setyembre 19, 2026 sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, sinasabing inantok ito ang dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, Setyembre 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital, ngunit ideneklarang patay pagdating doon. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Gawin din dating drug user inatake gamit ang itak, patay sa Bacolod. Tatlong suspek pinaghahanap na ng motoridad. Kabon detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39 anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinagdad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, Setyembre 21 sa Purok Sigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: MyDC Network News.
18: MyDC Network News.
9: Samantala, 21 anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng minor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
19: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng minor de edad na si alias Bunoy sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita ang naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspect nang dumaan at matalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing suspect. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
20: Nagvoluntaryo ang mga licensyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Negros Oriental Electric Cooperative kung Noreco. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enyero na tukuyin ang lawak at posibleng mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kurente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi ni Doon na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pag-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ng Noxie, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at iba pang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang tinggin ang mga reklamo ng mga mamili at bigyang daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, ito sa K5, Sharon Marie Humilo pa sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YGC Network News.
21: YGC Network News.
9: At punong barangay sa Capiz, arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
22: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitio Ilongbukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang suspect na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinilbi ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Rojas City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz ang naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
23: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YGC Network News.
21: YGC Network News.
9: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonito ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangang OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi ang military spokesman Yahya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong site sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sana'a na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
1: YGC Network News.
21: YGC Network News.
9: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyong hanging umaabo sa 144 km kada oras habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa GMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta ng malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
1: YGC Network News.
21: YGC Network News.
9: At mga K5, sumayin niyo ang kabua ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at K5 News FM Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Romy Kahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Bell. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.
21: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyang ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit katama.
0: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ka na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginagastyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 20 minutos pagkalikit sa top ng alas 12 sa Ngunto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Pauline Rosso, inyo anchor man. Abaw, Sir Kenneth, oy, why naman gin pa to karni itan kinap before magsugod? Ang imo gin compose. Itan! Wala mo na maging patukar kay Nawa, yaging patukar sa no? Tapat kagit itan. Naka-standby na sa linya si Wilson. I-check ta siya kay about blessing hotline kagin ubrasang Bacolod ining 911 kundi ko magsala. You dial 911 in case of emergency or kinanglanon mo da mga police assistance whatsoever, i-dial mo lang na and promptly pag-asabton ang tagaan inaasang mga solusyon. Ari, sa linya si Wilson, kaya wala ko ganubo sa pulo ang tawag. Ay, gamat amat na damo ang nakabalo. Kag nag-sakdag sining madasig pag-responde paagi sa hotline. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son,
2: kay JP, so hindi maglubo no sa pulo ka mga tawag ng kagakamatunan sa nga dial ng mga hotline ni nga 479-6100.
0: Ay, abi ko 911 line naman nagali.
2: Line naman ni sa JP. Ano ni siya for administra?
0: Ano to ya ang 911 ligad?
2: Ah, emergency hotline o siya kita JP. Meanwhile,
0: so why labot sina mi ara pagidya para sa ano niya?
2: Yes. For LGU na si Kita JP ko may isalo. At tumadumduman mo ang kitalita ko last time nga hindi mo na kinanglan magkatso bala sa...
0: Amo ni nga kinanglan ko gidya Wilson niya explikasyon sa why labot headline mo. Para hindi ta magsala, no? May ara gid dapat sang ano ganison? Sang synopsis.
2: Yes, mera ko sa synopsis Kita JP.
0: Ah, okay, okay. Ako galing wala nagbasa. So ano ang mga ginadulog ang problema? Pwede nito idulog ang problema kung sa balay nga waya po masolusyonan tong cable nga dumasiod ko tuyo sa liog.
2: Yes, Kipal JP, pwede gito, pwede gina makatawag ka sira kay para makaloap sila, may mga business permits ka dati or whatsoever, man Kipal JP, nga may reklamo ka or paloap sa LGU, pwede Kipal JP sira makatawag instead of magpatulong ka pa sa City Hall para magasto naman ka sa plating kung tarantaran kita.
0: Ay, abaw! Di ka musta to ang ginareklamo at ito sa unang pagdulhog mo di bala sa Puente Bilyang sa gasoline station da bala nga geyser?
2: Ay! Kipa GP, amo pa ng insert ko tani kaya rehab. I-slide ko na lang ni tani kaya doon kagamay pala niya. Ang pinakatako Kipa GP at itong tamburo to ang ginambal mo nga nagkatakos na itong panibaho na pala.
0: Ah, ginaksyon na nila?
2: Kagina sa aga, ano ko naman kagina sa program sa aga nato. Eh, pagbalik ko, alas baby, pasado, ato na sila. Ginakayo na kay Sir JP.
0: Tihamakon mo, Wilson, lawig-lawig na since 2019, so, panason mo?
2: Almost 10 years ako na kay Sir JP eh.
0: Ho-o! Yes. 2019 ko pa nasa Giprotikol di, may si Kirby mapaluap. Kung sino nga reporter ang ma-assign sa City Hall, among ka paluap. Subong hotline lang ang kulang, gali pang!
2: Hindi kay JP, hindi pati yung hotline. Kita niya mismo sa K-5, kikipalikan na ito sa aga. Kasi napatian nila sa aga, report na ito sa morning program. Kikipalikin kayo nila.
0: Bebe, lang tawa ko sa mga picture. Kung kikayo, ugin man, bebe, arabi. Sige, bitan, be. Ay, ara. City engineers, gali. Lalabyan lang napakanto sa opisina nyo. Ngayon yung ginamanotis, mga totoy. City engineers, gali pang ang in charge. Tilalabyan lang na sa paopisina sa mga engineer. Hindi pagid ya pang kita yang mareklamo, no? Hindi pwede nga masiplatan nyo lang. Yung nga aga basa na diwaw.
2: Oh. May baho.
0: Tilan ta mo na gani ginareklamo ko papang kay tiara sa kilid na dadalan. Ti permine da yaga basa. Tipila bla kabilog sa motor dang galabay, bike, motor, okay lang iapang kung sa lakyan niya, kaya ra kaya sa sulod. Pero, kung gamotor ka Wilson, okay, kung gamotor ka, tricycle, ang lagi ng motor, maglabay ka da, maagsikan ang imong alikod, kibot ka na lang, may alap-ap ka na, may hadhad, alipunga. Kibot ka na lang, may hadhad ka na, yano na yung katubo sa likod mo, yaring worm.
3: Tinunto, ito.
0: Kinagsikan ka lang, ang nami, pagkidablason nga naglabay, nakita ko na ligad ka, pilagid. Ining mga grab nga ga, bit-bit sang litson. Kita mo ng motor nga ang litson, ginabutang nila sa log sang motor, gabalabag. Ano ami ginagligan naglabay na ya Wilson ya ga motor ya gapadasig ang tanan nga agsik sang imburnal tupa gid pang sa litson. Te mo toguro nga pagkaon sang litson ya do na allergy ko aw ga palang habal akon bibigaw kay gali kagaw yalin sa imburnal ya hindi kay allergy sa hindi kay allergy sa litson kagaw alin sa imburnal. Tika da, siglaman gali na papang nila kay Uhon. Ka nga daw kadugay, gidyas ang una, magsabat.
2: Kagi, na-experience siya, tagi na kay Pajit, isang talaga live ko sa Mahigal sa Tala.
0: No? Importante, ara na son. Ara na, tika very good. Ka very good, ka very good. Tiyang sa kwanto ya papang, ang tinatawab lang baho sina o mo na matupa sa panit mo. Abi mo mga estudyante galalabay da kisa tingala na lang nga ginalanag.
2: Yo pangalihid na gani kay Pajit sa gasolinahan ang mga motorsiklista di maglabay da sa pasa nga porsyon kay magsikan ka lang bitbit mo gid ang baho.
0: Okay, di ba si basi hampol-hampol ang apang trabaho, why magin pulido gid?
2: Actually, kay 5GP, sa atong yung pagsturya dito sa mga katapo sa engineers dito kagina, ang kapal nila, ang ina nga 3 days, kay 5GP, yakan na sulitahan. Pero ang kubraho nila kay 5GP, yung karo nila, yung lokapo na lang yun, kagi-secure nga ti flowing ang kwan, ang 3 days, wala kay 5GP, para di na mag-awas, liwa. Kagi-secure man nila, ang 3 days, kay ang kay 5GP, hindi na siya nipis, kasi sang una, saka nagkayo, kung kay 5GP nipis, ang 3 days, wala, kagi kung magpakalihit, ang mga truck, nagkakabuka ang drainage kay Pajit. So, ako pa nang i-secure nila, hindi na siya magkuhan, hindi na siya mabuka.
0: Okay, okay. Kaya nami, pamatian sa ilang ang mga hambal. Oo. Hmm. Pero nami, pagiging ko may couple with action, no?
2: Yes, kay Pajit. Okay. Kasi para mangyapo na sa tanan, especially inang tala, na kay Pajit, aside sang baho, nga mga pano, umuda ko, maasikan ka. May ang kinilipin ng kay Pajit, nga nagalunta, tira, mga mabrosik.
0: Yes, kay danlog ng dalan, kabaliskad na sila.
2: Ay, sebo, nakita GP, sorry sa nagkapanyaga. May mga sebo kung nagkakita nga kaupod sa tubig. So, muna ka delikado, ganunlog.
0: May sebo.
2: Kaya yung makita ka resident ganito sa area, kita GP, nga nag-abot sa punto, nga nag-awa, may nag-awayay, na nakatricycle ka, gano'ng something, kung motor man.
0: Naaman?
2: Naglalisanize, nakita GP, tungkol sa antique pala. May mga estudyante, pagkadaan kita GP. So, muna ka na ang sitwasyon, dira, 4-7 years, kita GP.
0: Very good, very good. Tiyang sa kuan, ang sa may bamsi to sa tubang. At itong ginareklamo, ito nga naga may geyser man na, gagawa man ng tubig.
3: Ah, grabe po.
2: Sa may bamsi na KPGP, nasingan ko na po, nakita ko na kundi ang specific na lugar kundi nagalit ang tubig, ara man lang sa Saigan, sa Talan, lapit sa Trinis, KPGP, so malikan ko naman ina sa buwan,
0: okay.
2: Katulang man sa isa pag KPGP na ito, kamatas ang K5, ito huli.
0: Matas ang K5? Why labot sa mata sang K5? Dila sang K5. Subong mata pa lang sang K5, pero hindi nyo kayo pagkayuhon. Dila, gitsang, ang sungat, gitsang K5, mamabira sa inyo. Subong mata pa lang na sang K5, mata sang K5, gindaho sa dalunggan nyo. Pag hindi nyo na-actionan, ang tilaok, kagang ba-ba sang K5, bitang makarati sa inyo. Ang sungad sang K5 ang makarati sinyo. Baong sa akon pag ito Wilson na matyaga nila ito ginapreparahan ko nila yung maghikog. Magwa kayo sa balay kuya ang kuryente to ya kabalok ang kataas daan sa akon son. Igo ko isang kuryente to ya kung malipat-lipat ko. Ambot naging balabagan nila nga kung balay siyang kurinti. Nami na ipatawag taman sa sinang hotline, no? gasuhot-suhot kuya pang. Mamba sila ti masiling ko nga siling niya abi ko ning way ka nagasuhot. Ara pa. Kapano hot suhot pa kuha sa kuryente. Ang mayop mayop pa na pagpag ang suhot, ang lain ang sot-sot.
3: Tinunto ito.
0: Mayo pa, mayo lang na iya kun suhot lang. Ang lain niya ang sot-sot.
3: Grabe po.
0: Sige, importante na may ilat lang itong number sa hotline nila liwat.
2: 479-6100 KPGP. So pwede nyo natin access KPGP kung may follow-up dito sa NGC para hindi na kita mag-delay kung magastuhan pa no sa kung ano man. Ngayon para for follow-up malang KPGP kinanglan natin. So pwede na natin magamit nyo ng hotline. So what na KPGP ato sila nga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga kinatulo sa inyo sa Kalwan sang Mighty Seeds D3 Bio, DTX 500, kaga DTX Coffee Mix. So punta doon, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita sa piso publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sige! Salamat, Gid Wilson, sa imo nga balita. Gindulong sang DTX Coffee Mix ang nami nga kapi inumon especially subong kadaw ginatuto ginaili-ili kas katulugon ay try nyo lang DTX Coffee Mix ga ino ga kapi ka na ga detox ka pa it works its wonder sa imo nga liver. From Wilson sa Iluanta si Chester lang alang siya hindi makontak. Hala Ma'am Kulin, si Chester, ay hindi makuntak, ay. Oh, si Ariel Ara. Ara si Ariel. Oh, naka-standby si Ariel. Ang 6 PNP soft detachment, bam, nasunog. Imbestigaran ko nung sang VIP sa guy. Ay na, ano nga nasunog, aw? Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel!
4: Yes, Sir Paul, may posto. Pagpong lagi ito nagbalik yung adjutant, Sir Paul, tagkagipalo up na doon ang nagluntad niya sunog sa 6 Finch Beach detachment, Sir Paul. Sa karon na para yun ang investigasyon sa Sagay City Fire Station sa gintuunan sa sunog na naglamon sa isa ka temporary residential facility sa 6 PNP Special Action Force Battalion na Sitiot Anaw, Barangay Poblasyon 2, Ciudad sang Sagay, Sir Paul. Sa naglungtad sang sunog na tabuon si Rintitak na alas 5 pasado sa hapon sang Sabado nga adlaw, Sir Paul. Di sunog sang aton hinabikag sa mga itong naglungtad niya sunog, Sir Paul, kung siriin ang rason na kung anong ang nagsugod sunog kaning burnout remo sa Siyulit Sagay alin sa alas 6 ang aga pagkadto sa alas 5 di pagbalik sa nga power amo to ang may nabatian sa gulpi nga lupok sa sulod gid sa kwarto sa nga female nga barracks o kuntulugan sa nga mga PNP personnel, Sir Paul. Sa karon nagilayon nga nagrepondi ang Bureau of Fire Protection sa Sagay City takna alas 5:42 sa hapon pila lamang ka minuto sa nga mabaton ang impormasyon gilayon nakabaton ang unang fire truck sa lugar angol sa kakustong, Sir Paul, no sa kalayo ginpasaka gilayon sa second alarm ang insidente makaligad lamang ang 10 minutos diri sa nagbuligay ang Bureau of Fire Protection sa Sagay kaga BFC Escalante upot ang Create Cadiz DRMO Cadiz kaga Lopez Sugar Corporation Fire Brigades sa pagpalong sa kalayo, Sir Paul. Alas 6:33 sa gabi gindeklara ang fire under control ang sunog samtang magaligat ang 30 minutos gindeklara ang fire out ang insidente. Sunog sa nga Bureau of Fire Protection isa ka isasura ang total damage nga may gilabulbanta nga 160 metro kwadrado ang kalaparon.
0: Yel!
4: Gilabulbanta naman nga
0: Yel!
4: Yes, Sir Paul.
0: Ipagita tang video o kwan mo picture. Ara, sige bitan. Ang bitan, ara. O, audio tan, audio. Ah, wala audio? Ah, sige lang. Ay, sumulod. Gitugali ang kwan, ang fire. Okay. Di sinong may sala na nga police? Wilson?
4: Sir Paul, amo pag na ang gimitigahan, Sir
0: sinong
4: Paul?
0: Police na nga kwan, nagpinalagpat to connection. Ano man nag pagbalik sa kuryente, lumagabong?
4: Oo, yes sir Paul.
0: Di ba sinag ulo yung binto, connection to?
4: Amo na sir Paul. Amo na nilalantaw man karon sir Paul kung ano git ang natuhunan sa nga natapos sir Paul. Si hindi ta makapalapit sa lungsod sunog kay ato na batian may kusog na lupok kag nag-asod-asod nga lupok na sir Paul kay bangod man ang mga arma sa pagamitan sa nga mga pinti personnel apil man sa sunog sir Paul.
0: Ay abaw, ti dako galing damage kay ila galing ang mga arma sa kalasunog panano maning staff man. Special Action Force. Oo, do wala aksyon. Ti ano man wala sa may nasamadan.
4: Why man Sir Paul, wala man okay. Sa report nga napilasan kung kung nag-consulti sa insidente samtang parayon ang investigas na naman sa nga Bureau of Fire Protection para matulit sa gusto nga ginsuguran ginsang sunog Sir Paul.
0: Okay, sige. Alright, nakasulod ka to, wala.
4: Yes, Sir Paul.
0: Wala ka to kasulod?
4: Wag yun, Sir Paul. Wag yun, Sir Paul.
0: Ate, oh. Tika yung headquarters na da mo. Headquarters, bawal niya magsulod. Eh. Puro lang na yun. Dapat bumbiro lang niya. Oh, yes, sap na da. Ano da pang?
4: Sir Paul, ang... Amo na subong atong update. Kilabot ining nga natabong sunog. Dari sa may staff, dari sa may syudad sa Sagay, Sir Paul. Report nga nagikan dari sa may syudad sa Sagay. Kag ining report, ginadulong sa... Ipun, tupin na po ngayon. Ang lumayan niya, why orasyon na? Para sa 11 Mbps, init kay K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko. Kagkaryawan sa Northern Negro, C5 News FM.
0: Salamat Ariel, si mga balita. Oh, imbisigaran pa para mabalaan kung ano ginang tulid nga rason nga nasunog. Ay, nalang oo. May mga nakumpiskar nga smuggled cigarette sa San Carlos. Ay, dako na kuno do mga 3 milyonis ng bilyo. Naka-standby sa linya si Jong, ang hari ng kababalaghan. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Jong?
5: Yes, K5 GP.
0: Ay, kalain sang imong nga voice. Do na paos, do may ginkaon nga kung ano. Ano naman ang ginkaon mo, Jong, nga ka doon na-irritate ka ng mga throat?
5: Seafoods.
0: Mahilig ka sa langsa. Mahilig ka sa mga malangsa nga pagkaon.
5: Tigay, namit kong inabalang pag-usap mo na medyo nagadalog-danlog ka kay 5GP.
0: Ha? Gusto? Aluto? Ano na? Lato? Lato.
5: Lato, lito, talaba.
0: Ayaw mo na mga nahiligan mo, mga shells, mga pearly shells.
5: Yes, yes.
0: Ay! Yes. Ay! Oh. Pearly shells, gidgali. Okay. Hilig mo na.
5: Nang silanganan. Oo. Kay kadamit.
0: Abi ko na ito, mais ang ginakuan mo. Ginana, uraro. Makishell ka na subong ha. Makishell. Oo. Makashellfish ka na ha. Di ka kapangumpras ang shellfish mo, Jong?
5: There is a... Sa terminal.
0: May kumprahan sa terminal?
5: Sa bagsakan.
0: Ay! Bagsakan? Oo. Di na gigalitanan, ginabutang. Ginabagsak.
5: Bagsakan gawa, oo.
0: Tipi lang budget kung magpabagsakan. John,
5: depende. Oh.
0: That's bad.
5: Ayo. Pampaw kay perting salom-salom dito sa kwan mo. Dito sa
0: John, ang pagsalom-salom, hindi ka na maampawan if you do another salom. Inugay salom talaba. Okay.
3: Grabe po.
5: Ayaw mo na tingala kung na nagdugang kay.
3: Grabe po.
0: Jong, ang importante sa tanan, clean food. You yes, clean yes, your you clean your food, okay?
5: Of course.
0: Hindi magsagay kinamot. Hindi gid magsagay kinamot kun magkaon, hindi sagay kinamot, okay?
5: Kuno panus na bala kuno
0: kasi. Na you clean your food, okay? Kuagi da nay higko bag-o kaonon.
3: Grabe po.
5: Ti amo na ang ginahimo naton sa kundi ang litom da may balhibo ra siya ginalintihan ta gid na sa 5GP. Pero ti ambot nga nagpalamaos ko ah.
0: Well, may kapilit ka bakterya sa kwan.
3: Grabe po.
5: Siguro.
0: Sa litob gid mismo. Wala mo hinabunan to do.
3: Grabe po.
5: Wala mo brasan.
3: Grabe po.
0: Sige ah. Ano ning mga smuggled cigarettes gani?
5: Okay, from January to August, KKPMJP okay. Nga-record sa PNP.
0: Okay.
5: Parang sa mga 3,645,000 pesos ang worth sa mga confiscated smuggled cigarettes nga pari sa or nakustudiya sa San Carlos City PNP.
0: Okay.
5: Base sa initial information nga ito nga nakuhahalin sa itong sining mga otoridad, wala sang may isa ka individual nga na preso or napasakaan sang kaso ang sining nga mga confiscation.
0: Bali ang mga sigarilyo nagkanya-kanya lang lakat. Why? Bali ang sigarilyo naglangoy. Daw mo na, why may nagbit-bit. Bali ang kinaha nga sigarilyo kag kinarton naglangoy kun dinto halin nagdaghugpa sa San Carlos, nagmatomato linakat-lakat. Daw mo na?
5: Hindi ah. According sa itong sining record, nagkalasapuan lang ni KPMGP, may diri sa
0: pangkalan. Meaning nasapuan lang, nag-teleport. Gateleport! Nagulpi lang matuhaw. Amo na, ngaway sila sang pailan kaso. Kaya nagtuhaw lang. Aral lang, nagulpi lang, may nag-appear ng mga box ng sigarilyo. Huwag sa may nagdala. Halatan haga, kababalaghan diyong, isa itong mirakulo. Isa itong kababalaghan.
5: Ti amo na abi ang kwan, amo na abi ang...
0: Amo na abi ang trend. Amo na biyang naandan do amo na biyang naandan na lang. Oh. Okay, tapos so halin sang sa ano to?
5: January.
0: Halin sang January, hasta subong naglambot ta 3 milyones ang mga nagkalakuha nga sigarilyo, wala gyapon mi isa nga na identify.
5: Why?
0: Ti siling ko jong may kwan gid. May tamawo gid ka may kama. Nagresign na palang isa. Oo, may kama gid jong.
5: Sabi ko ay naghalin.
0: Ha?
5: Nagresign ho.
0: Ano nga niya mo yan ay resign bla halin. Jong, apektado ka na gid sa infection mo sa throat. Jong? Di ba pala kaon ka talaba?
5: Kisa.
0: Oo? Basta magkaon ka talaba, hindi red tide.
3: Grabe po.
5: Kisa lagi kamahal.
0: And importante, Jong, kung may red tide, hindi pagkaonon ang talaba.
5: At yung simple, makahilo na iyan kakipemzi.
0: Higko ang red tide. Makahilo. Hindi.
5: That's right.
0: Hulaton mo nga magtahaw na ang red tide, then you eat talaba. Okay?
5: Of course. Given na kakipemzi.
0: Aba, given na. Ang sanay. Nasanay. Sanay na pala. Sige. Tapos ano ni sigarilyo? Karoon ang ipangatag to sa mga pulis.
3: Grabe po
5: ito. Kung di na ni nagkanto di kay sa kanamo na mo bala ang pinaka last niya confiscation last month ara to sa mga 1.9.
0: Okay.
5: Ato nga shipment halin adto sa Cebu City.
0: Aha. Di why abi may nagkarga? Doy may nagkarga?
5: Hindi may ara gid jay. Amo gani na.
0: Tinga nga way gapon ma identify.
5: Hindi wala makasuhan.
0: Unidentified, pero may makasuhan.
5: Oo.
0: Ang lagay,
3: Tinan ito.
0: Jong?
6: Oo.
0: Ang lagay eh.
6: Tinunto ito.
0: Ang lagay kasi pag ganyan, siguro na naisip nila na tama naman pala.
6: Tinunto ito.
0: Padayunan nyo na mga ginaamu-amu nyo na. Daang! Damu, pag idaya sa grillo para magkalamata, hiningap na grillo.
5: Simbak ko ba na eh?
0: Nagkapanigarilyo ko pala. Ayun po talaga ko. Ay! Di tapos?
5: Hey, amo lang na kay 5GPA. Manto po, August para. Wala pa ni subong silingya September.
0: Oo nga! Hasta pa na sa 2028! Padamuan nyo!
5: Mawagkoton lang natin nga, wala agad siyang may kuhan, wala agad siyang may nakasuhan. Apisar nga, may ara naman to tani mga identified individuals nga maski pila lang kabilog. Kahit mostly gid man abi kay 5GP is amo na yung sapuan na, iban gin surrender. Amo na bala?
0: Oo. Diba si wala iya siyang ano, wala man iya siyang probable cause, diba? Ang lagay eh!
5: Ay, importante na kumpiska.
0: Oh, amo na da. Oo.
5: Na kumpiska. Oh, kag wala na kuan, wala na distribute bala sa ining mga

0: Oo ah! Di na pag-iba. Raga-effort pag-iid dyan. Save your sweat.
1: Again, importante na kung piska.
0: Kumpis ka na dis, kumpis ka na dat, kumpis ka na, kumpis ka ni and dat. Kumpis ka ha na sila, kumpis ka ha na na, kumpis ka ha, kumpis ka ha na na. Hindi na pagpailan. Hindi na pagpailan, hindi na pagpailan kaso sila. Hindi na pagpailan, hindi na pagpailan. Kumpis ka ha, kumpis ka ha na lang. Tinunto na itits, tinunto na itits, tinunto na, tinunto na itits.
1: Tinunto ito.
0: Jang! Ganit ang ulo ko makaon, tatala ba?
1: Sige, so ma-report na madulog natin si Ligaw to para sa...
0: Hoy, dali lang ibala, huwag pagani, pro. Ay, huwag pa, para saan kalantahon ko di ho. Wait bala, anay bala, Jong? Wet, anay, wet. Okay?
1: Ati, sige ako.
0: Oo, ati, ano pa naman, chika mo madugong dugang mo pagit para mapa-delay, delayed ang time. May piparan so, pa ko sa kalantahon ko.
1: Wala na kung may madugang kay 5GP, kay... Mas sumala pag ito ni Karan. Eh, iba magsutunta na lang si Hepe or si Deputy. Anong plano nila si Day?
0: Well, wala agin Thailand. Di ba? Doon mo ng plano, ambal mo?
1: Eh, di. Sa mga confiscated, bala kay 5GP.
0: Ipangatag! Ipangatag! Para magkalamata, yung kapregrilyo. Mm.
1: Simbak ko gan. Tamagay, huwag mo kong gabakal sila.
0: Oh.
1: Oh, okay. The, I would dangerous sa health.
0: Jong!
1: Oh, oh.
0: Dangerous to health your face! Ayaw. Dangerous to health your face. Oo.
1: That's why hindi ko nagabakal. Diri lang ko yan sa ano ah.
0: Sa?
1: Sa ining tawag siniga niya. Ining locally made bala?
0: Likit.
1: Lumboy.
0: Sige na, Jung ah.
1: Sige.
0: Jung!
1: So once again, yes.
0: Tapat kagit sa pulis, kinulad ng labtan mo ginang hindi mo dapat ilabtan.
1: Oh, binhatag nila ni Kang...
0: Sige, balo ka, Jong. Hindi man natanan nga kung wala ka. So, wifi lang ka. So, bad na yun. Hindi, kis abi, kulang sa ebidensya, bala. Oh, temo na ko, nagtuhaw lang, be. Naglangoy na yung sigarilyo. Nag-teleport. Di siya, wifi lang mo da. Oh, sige, kaway ka man ilala.
1: May ara, gadya, K5GP. Pero, amulo na galing. Sige lang, mga ilan tapathag, ha.
0: Hindi na pagpailan, hindi na pagpailan, hindi na pagpailan sila kaso. Confiscate na this, just confiscate na this, just confiscate, just confiscate na this.
1: Daw mo ginaguro kantahon mo.
0: Sige na, Jung, bye-bye.
1: Sige, report na lindri, susunan, susun Carlos, nadulong sa ato sa D3, Barita, Extramadrid, Kang, Mighty, siya ko naman, sige, K5, Jung, Barsalas, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan, Saragros, K5 News, Atan.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
0: let's go with the flow. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras sa 1:10 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon. Sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman this Tuesday afternoon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth, kay Waisha Subong Klase. May ano ka mo gani, Kuya? Intrams? Okay.

Salamat sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga programa. Gusto ko man pasalamatan ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Salamat gin. Sa mga suki namon, nga mga senior citizens. Every afternoon, nagapuesto na sa ina nga mga pulungkuan or sa ina nga mga hiligdaan. Kag nagapamati na sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo.

tamyawon kuya si Ma'am Judith Bacolod. Bacolod or Bacolod, whatever. Basta nagapamatigid siya kuno kuya sa program. Halin pa sang una. Pero subong makita niya na ako sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kaya may mga post ko dara, kuya. Thank you so much. Ma'am Judith Bacolod or Bacolod, mayang hapon gid sa imo. Salamat for your support.

Mayong hapon man sa kay Sir Cirilo Peksyo. Basi nagapamati man subong sa It's Your Time to Shine program. Kayang silin niya sa akon, pero migid siya kung noya nagapamati sa program, sa iyang radyo. Bisa nagatanaw siya sa CB. Sir Cirilo Peksyo, good afternoon sa imo, sir. Good salamat afternoon, sir. Again sa imong support. And gusto ko man pasalamatan, kuya, ang anton nga mga tagpalamati dira sa Barangay Sumag. Especially sa mga taga Purok GK, sa ilan ni Indang. Kasi nagapamati man subong si Indang ng Sir Jonathan. Oh, thank you very much, Gib. Hindi nyo ginpag i-underestimate ang hyperacidity. Tandaan, tagin nga ang acid sa sulod sang aton nga tiyan, pwede na siya bala makabuslot sang tela or isang kabagay. Grabe na yung acid, ya. Kinahanglan inis ang aton nga lawas para matunaw ang aton nga paggaon. Pero hindi pwede nga magsubra ang iyang kadamuon sa sulod sang aton nga lawas. Nga doon nag-aalalawas na bala sa aton nga ba? Kung magsululubra na dira sa aton nga tiyan, pwede mabuslot-buslot ang aton nga tinai. Likawan gid ang kape nga nagapasakas ang aton nga asin. Kay pwede nga masunog ang aton nga tutunlan, bo Diyos mio, kung mag-awas ang asin halin sa aton nga tiyan, pakadto sa aton nga ba-ba. So sa mga mahilig sa coffee, hindi magamit sang iban nga brand nga maka-trigger or makapa-trigger sang hyperacidity. Isa lang gid ang gina-recommend ni Tita Shine, mag-DTX coffee mix mga ka-K5. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. 1:17 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

Gahapon, by the way, sa mga suki na to dira sa Southern Negros. Good afternoon sa mga taga-Kawayan. At sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Today is September 22, 2026.

0: Kuya Timingged, nabukaran ko ang mensahe ni Ma'am Rowena Villaran Erbido. Kay nagapamati sila gali isubong dera sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Tapos ang manghod sang bana niya nga si Sir Rolando Gonzaga Erbido. Nag-celebrate sang iyang birthday today, September 22, 2026. Timingid kuya, nag-greet ta. On time ang aton nga greetings.
1: Happy birthday.
0: On time ang amon nga greetings ni kuya. Happy happy birthday Sir Rolando Gonzaga Erbido. Alin sa bilog ninyo nga family ang pagbanamya.

Salamat gid mamueng mayong hapon dira sa inyo sa tanan-tanan nga nagamonitor dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Thank you very much. Si abi ko anay may i-greet man si Indang. Way gali. Pero nagapamati isubong ha ang aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Sumaan. Salamat gid sa inyo Sir Jonathan Sarad, Nonoy Gonzales, Hani Gonzales, Ma'am Nelia Cabiao, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay, Ma'am Ruth Caporal, and to everybody there, no? Si Ma'am Veronica De Jesus, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 22, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amon, there is a K5 News FM.

0: 1:25 p.m. mga aton oras, mga ka-K-5. Magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Kung may ginabatsag ka mo, kay wala ka mo sang bayaran dito nga consultation. Ang pagpakonsulta is libre. Consultation is free sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Of course, available man dito ang mga clinical products sa aton nga wellness center. May DTX 500 capsule, may Clinica D3 Bio, may Mighty C capsule, may Mighty C Serum, may DTX coffee mix, may Extend food supplement, may DTX herbal soap. Damo pagito yung mga produkto. Tapos gid kuya, kahapon, ano abi kay gasaylo sa ilo ko sang akon nga account kuya. Kahapon gali nag-celebrate sang iya kaadlawan si Kapitan Paran Hilado. Nag-celebrate sang iya birthday kahapon sa Barangay Felisa. Barangay Felisa Captain Paran Hilado. Nag-celebrate sang iya birthday yesterday. 68 years old na siya. Kap, happy birthday to you.
1: Happy birthday,
0: kay ginpapanyagahan gali si sila ni Ma'am Trolley kahapon dito kuya. Sang barangay kapitan sang barangay Felisa. Kay sa lagi ta kay Ma'am Trolley, wai ta mag-greet kahapon si Captain. Si barangay kapitan Paran Hilado.
2: Belated
0: happy birthday to you. Si Ma'am Trolley na lang kap ang mga blowout sa amo ni Kuya Kenneth.
2: Kita siya may tapyo lang ko.
0: Yes, Kuya, go ahead.
2: Mayang hapon sa kay Sir Leonardo Sevilla. Good afternoon, Kuya Kenneth. Sa kay Miss Shine. Are na kami ga-monitor sa may barangay Tangop. Sa imo, sir.
0: Taluya, gisa ba lang ka, kuya? Dugin breakan ka sang girlfriend. Dugin ba lang, kuya?
2: Wala ba na?
0: Do sobra ka pa, kuya. Kaluya sa akon, subong. Thank you sa kay Ma'am Yvonne Emperyal. Uy, si Ma'am Bings Delphine, Ariman, nagapamati, nagapanyaga. Nagapanyaga, kag nagapamati.
2: Well, ma'am.
0: Nagapamati, samta nagapanyaga. Thank you very much.

0: K5, available ba ang mga clinical products sa Maze Wellness Product Center?
1: Ang pusong
0: makabakalman ka modera sa kangkong chips, memory plus, at mga clinical products na mudamo, gidaya, kumpleto. Gusto ko lang ni Kuya inform man ang mga tagapaglaong village nga dira sa Block 17, Lot 2. Sa Rome Store, available kay Sir Romy Pasigado. Ang DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, MyDC. Ginbutang ginadira ni Sir Romy sa Rome Store. Makabakal ang mga tagapaglaong village. Hindi na sila magpalayo pa kag magastuhan sa pamasahi para lang makabakal sa mga clinical products. Dira ka mo bakal ha sa Rome Store sa Paglaong Village, Block 17, Lot 2. Gusto ko man pasalamatan si Sir Romy Pasigado kay abi mo kuya, permi na siya bala nagabulig. Every time nga may bululigan, oh, there is a It's Your Time to Shine program.
1: Wala nang iba.
0: 1:32 p.m. mga anton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang MyTC Zero. Katagi ninyo sang MyTC Zero pang inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. Idungan nyo na siya sa Memory Plus nga mabakal sa Maze Wellness Product Center. Memory Plus Syrup and MyTC Zero.
1: Nalangin.
0: We will be right back with more pagkatapos lamang sini.
2: 105 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! MyTC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang MyTC, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa MyTC.
2: Mabaka sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi kit ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang MyTC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: MyTC, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag ngatin, pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ba, daw may condition ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
2: kag vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy,
0: let's go with the flow.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
8: Play!

Kuya, manamiyaw na ko, Tani. Galing kay Gatiog-Tiyog naman ang aton nga internet connection. Excited ko, wala ko mabatapos ang kanta. 1:46 p.m. Agaton oras, mga ka-K5. Oh. Good afternoon sa aton nga mga suki din sa Barangay Handumanan. Kumusta na ang aton nga mga friends nga mga tricycle drivers kag mga PWDs na aton nga mga listeners din sa Barangay Handumanan? How's everybody? Okay lang kamuda? Salamat man sa mga suki na aton nga nagamonitor adlaw-adlaw sa downtown area diri sa siyudad sa Bacolod. And of course, ginapasalamatan man aton ang mga nagapamati sa Bacolod Central Market, sa Libertad Public Market, at sa mga suki naton dira sa Burgos Public Market. Thank you very much, gid sa inyo. Ang wala makahingagaw kahapon, Kuya.

0: para malipay ka. Tapos, pagkatapos yun, kuya, mabatsagan mo, dalo ka energetic na dayon sa imo. Sige na, wala, kuya. Go, kuya.
1: May nga pa nang liwat na kay Tita Leia Itoral, di aga pa matigit siya subong. Good afternoon man sa kay Mama Risa Galinero kag sa akon nga best friend nga si Madonna Vargas. Vargas family, good afternoon gid sa inyo tanan.
0: Sa mga nagapamati sa amon dira sa Singkang Airport, good afternoon. Ma'am Nelia Barsaga, how are you? Kahapon si Ma'am Nelia nagapamati man or nagpamati man. Dapat mo lamang Ma'am Marlita Malvas, good afternoon. Uy, birthday gali subong sang iya nga pakaisa kuya. Wala ta matamyaw kaina si Ma'am Rosella Mahilong. Ara na siya kuno subong sa balay ni Ma'am Marlita Malvas. Happy happy birthday sa pakaisa ni Ma'am Marlita Malvas nga si Ma'am Rosella Mahilong. Ara na siya subong, ma'am. Di, dira kami manyapo ni kuya.
1: Vegetarian na ako ta.
0: Kakaon ka, kuya, apan-apan. Ano lang, kuya, ang ginakaon mo? Apan-apan, last one.
1: Last one.
0: Last one.

kahapon kay Ma'am Yasha Millan. Birthday man gali isubong sang iya pa ka isa no ika 51 anyos na nga kaadlawan. I know not pa ka isa but magulang. Robinsio Paras, birthday niya subong September 22. Sir Robinsio Paras, happy birthday to you. Shout out lang sa iya. Ano ni siya? Nangunay luto sa iya handa. Nagapamati kami diri sa Mansilingan. Thank you so much. Ma'am Yasha Millan, sa imong magulang, happy, happy birthday. 51 years old na siya sa buong botani. Dito tananyaga ko.

0: Ma'am si Naida Magbanwa, good afternoon.
1: Piano, teklado'y pili.
0: May ginahimo siya kuno samtang nagapamati sa program It's Your Time to Shine.
1: Kaling mayroong tonong bigla na lang.
0: Uy, ang bilog niya nga family, suki gid. Suki gid sang It's Your Time to Shine program that is a K5. Thank you very much.
2: Kung saan naman kaya.
0: Ma'am si Naida Magbanwa. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati, especially dara sa Libertad Public Market, sa mga taxi drivers nga nagapamati right now. Salamat gid sa inyo manong punggi nyo gid ang pagsigi-sigi saka sang inyo nga blood pressure.
1: Basta tisipin di
0: ba? Punggi nyo man ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level. Budlay na iya nga nagamaneho kamo sang taxi. Tapos medyo nagaburo na ang inyo nga pananaawan. Amo na bi ang komplikasyon sang ginatawag naton nga diabetes, balamano. Kung hindi mapunggan ang sigi-sigi saka or ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level, pwede nga mag-develop ang diabetes. And once mag-develop na ang balatian nga diabetes sa aton nga mga nanay, ang mga nanay, mga tatay nga mga drivers, ang matabo sina kuya abi mo ano, pwede nga maapektuhan ang ilang pananaawan. Amo nang hindi naton gusto nga matabo sa mga drivers nga magburo ng ilang pananaawan bangod sang diabetes nga balatian. So i-stop na naton ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level. I-stop na to ng sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood pressure. Tumar kita sang DTX 500 capsule every day. Kung medyo may sintoma na sang diabetes, kadto ka mo sa klinika, pakonsulta ka mo

0: Libre ang pagpakonsulta.
1: Libre ang pagsulta sa mga kakikin.
0: Napapanaginip. Hindi gid sa manami, kuya, kay kainati. Siyempre, nag-umpisa na ang pagsaka sang presyo sang gasolina na naman. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Klaro na, ha? Ang silingsang Department of Energy, hindi kita magpasobra sa 8 pesos. Kaya mo lang na ang ginapahanugutan base sa, of course, pag-istoryahan na iman sang gobyerno kag sa mga kumpanya sang langis. Pilagani ang gindugang sa presyo sang diesel, 8 pesos kag 87 centimos kada litro.
2: Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Ginanonsyo na kaina sang transport group nga Piston nga mapatigayo na naman sila sang nationwide transport strike. Ang schedule will be on September 29 to September 30. Duha ni kaadlaw nga transport strike ang ipatigayon sang Piston sa bilog nga Pilipinas. Ginpabalo naman nila kaina nga magaupod sa protesta ang mga labor groups. Ang kilosang Mayo 1 daw, nag-commit na kuno na magaupod sa nationwide transport strike sa Setyembre 29 kag Setyembre 30, mga ka-K5. Bangod ini sang sige-sige nga pagsaka sang presyo sang gatong diri sa aton sa Pilipinas nga grabe ang epekto sa mga utod naton ng mga drivers. Of course, ang ilang panawagan na mag-akto ang gobyerno sa sininga problema, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3Bio Health News. D3Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sini nga tandem, Dr. Ramil?
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporebiotics.
2: Uy, amunang technique da, mag-probiotandem, kids.
5: Yes, kanilang ilumbigit sa hanggang natuwag D3Bio no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K nga kinahanglan sa aton nga lawas kon adik vitamin no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kun may ara kita sa nga tawag fats, good fats no, halin sa D3Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nagahubuling na sa aton nga lawas to promote growth no, reproduction, blood clotting kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton. Magamit ini 100% kon naka-klinika D3Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3Bio. D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
4: Ginabiring.
3: Ginabiring, sakit ka tama?
4: Kulang ka calcium.
3: Kulang sa calcium. Mm. Nga kulang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Mm. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
4: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
3: ma-absorb gid sang tuon. Mm. No, so kun ako sinyo, you take D3Bio parisan nyo sining tawag tanga Sporebiotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3Bio combined with Clinica Sporebiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
4: Correct. Mm. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
3: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginay mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3Bio, ikaw naka Sporebiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
0: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang PCO, yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butik. D3Bio. Health News. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, I love you so much.
1: I love you too, babe. Abi mo, ikaw gid ang best gift sa akong sa Ginoo.
0: Nga man, babe.
1: Imagine, pila ka tuig ko nga nagahigda lang sa sakit ko.
0: Oh.
1: Wala ka gid nagkanin sa tupad ko. Ara ka gihapon nga wala untat nga nagasuporta kag nagapalangga sa akon.
0: Tugod amo ta kasi nagapalangga, babe. Bulo balis karon man ang kalibutan. Wala sang babae nga makatupong sa imo. Promise.
1: Babe. Babe, thank you kita.
0: Ano ka ba na? Abi, tama na nga thank you, thank you. Basi bala kung ako naman bala ho.
1: Babe, anong gut mo silingon man?
0: Siling ko. Basi kung ako naman ang sa posisyon mo, bayaan mo ako.
1: Babe, hindi kit matabuin na. Siguro, selfish na kita ko kung buhaton ko ina.
0: Oh.
1: Malanggat na kit kakadama, babe.

0: Welcome back!
1: Ay, grabing pagniwang mo, Day, no?
2: Oo, gani, Day. Salamat gid sa inyo nga pag-pray, Day, ha?
0: Ay, wala ka sa Day, ah.
2: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko. Kag binagid sa tanan sa boyfriend ko, Day.
0: Gani man, Day.
3: Ay, Dale.
2: Blake?
0: Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
3: Okay.
0: Day. Blake?
4: Babae na siya. Nahadlok ka siguro sa akon?
0: Siguro.
4: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos nga nag-ayaw ka na.

0: Ay, ari na ta, ma'am.
1: Thank you, Gidnong. Ari ka yung piti ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid, ma'am.
1: Welcome, nung.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwanay, ah. Anaog na ko sa taxi na ini. Ay, naku, sagwa sa balay nila ni Genrex. Abi, ma-doorbell ako.
2: Ay, maayong hapon, ma'am.
1: Ay, mayong hapon manang. Si Genrex ara dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
2: Ay, ko kwan. Ay, ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay, dali ka gid, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
1: Thank you.

0: babe. Sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Gingungod ko abi silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto kagid sa balay.
1: Buang kagid pala, babe. Masalig ka lang kay palanggata ka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa imo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni mama kag ni papa.
1: Ha? Nga man, babe, ha?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni papa. Kay ibaligya ko nun nila. Sorry, git, babe, ha? Hidlawon ko ni sa imo.
1: Genrex?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Iti bugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ka, ishoot na ga.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Diyos ko. Wala, ginisaban ni Jengrix ang phone niya, oh? Siguro busy siya katama. Kasubo nga ako lang isa, ah. Though, namaguhan ako nga hindi ko kaupod si...
1: Idel.
0: Blake?
1: Pwede ako maka-join sa table mo?
0: Sure. No problem.
1: Thank you. By the way, sadyan gali si Jengrix.
0: Si Jengrix, ito sa Cebu, upo daong family niya. May gina-process abis sila ng mga papers about sa ilang duta dito eh.
1: Ah, okay. Tingala ko man nga, nag-aisahan nun yarang. By the way, Idel, abi mo, naglaan yun ang boot ko.
0: Ha?
1: Tungod wala ka ginagado sa birthday ko.
0: Birthday? Saan ulang?
1: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magado ka sa balay.
0: Ano, sorry, Kid Blake. Ano, bikito na dula sa bungog ko eh. Kay, that time, ato kami bala sa balay nila, Jengrex. Ano, sorry, Kid, ha?
1: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akin.
0: Ha?
1: May utang ka sa akin. Ato wala ka na gado. Ay, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
0: Blake?

0: Blake, kamahal si Nadia.
1: Okay lang. Ako bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pa bi ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang ang dessert ang ordera.
0: Sige.
1: Oh, galing. Aidil. Aamot, hindi lang maglayan ng buhat mo ha. Pero may pamangkot ako sa'yo. Seryoso ba lang si Jingrik sa'yo mo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok nang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Diboy na si Sagali sa'yo mo, no? Seryoso ko sa'yo. Pero, wala ka man naka-notice?
0: Notice ang ano?
1: Sure kagid ba lang ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrex? Kag may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, dear. Ginainto ko lang sang radyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy na matuod.
0: Hindi.

0: babe. I miss you so much. Babe? Naglikaw ka sa loko, ho? May problema bala, babe? Ano, wala kami dlaw sa akon?
1: Nagpasibo ka gid bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ani ka bala? Nga daw nagaduda ka, ho?
1: Nga ay, hindi ka makontak sang ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukuan.
1: Ano ine? Ha?
0: Ba?
1: Ano ine?
0: Hindi. Ako'y na. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod.
0: Babe, hindi akong lalaki ngayon, ha? I-ay lang na ya, babe. Kagang babae ngayon, hindi ko na yakilala, yaya.
1: Putigon ka! Putigon ka! Nanay mo, may nisa ako na.
0: Babe, magpati ka.
1: Nanay mo, may nisa ako.
0: Hindi ko na gani ako. I-ay lang, ha?
1: Basta di inang pumatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: So di na pumatuod mo?
0: Babe, ngano ka man imo, ma? Nga asa di mo na ako ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuon kita nga duwa. Awa mo siya nga butang, gulagan mo ko. Paminsan na pala, babe. Ginaunungan ta ka during sang pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Awa lang sa picture nga ina. I-ay na niya, babe.

Wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Jeng Rex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita ng mga ebidensya sa akon nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasigi man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: Bian, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: alas 2:31 ang aton oras, mga ka-gayfile. Kaupon nyo sa Giyapon, Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Mayroon niya si Kuya, kaya nagapulo pa nga pina.
1: Ginatuyo pa kita siya.
0: O, ginatuyo ka, subong Kuya, okay na. Energetic ka na. May energy ka na, Kuya?
1: Yes, kita siya. Salamat. Sa pag-inom ko sa kape, doon ginatuyo
0: ko. Doon ginatuyo ka man, Giyapon. Sige, hatag yan na isang panahon na isang trembo ang imo kaugalingon nga maka, ano ni, makaangkon sang energy. I-enjoy yan ay kuyang imo nga coffee. Ah. Thank you very much sa mga suki namon dira sa La Carlota City. Salamat gid sa inyong pagpamati and sa mga suki namon dira sa Banwasang La Castellana, Moises Padilla, kag Isabella. Talagsa tanalang sila kuya ma-mention diri sa aton nga program. Yes kuya.
1: Speaking of Isabella, Tita Shine, mayong hapon sa mga nagpamati sa may Isabella Sikatuna. Good afternoon sa kay
0: sa mga taga Sikatuna.
1: Sikatuna, okay. Isabella, good afternoon.
0: Ma'am Joy Tisoy. Oh, sinday Joy Tisoy kag si Inday Jing Hemepino basi nagpamati da subong sa Banwasang Isabella. Good afternoon sa inyo. Mga suki paginamon sa Banwasang Valladolid, dalagsa na lang namon ginamensyon. Ang amon pagin nga mga suki sa Bago City kag sa Banwasang Pulupandan. Talagsa na lang ginamon ginamensyon diri sa program It's Your Time to Shine.
1: Ayon hapon sa kay Kapitan John G. Dionaldo Asuncion sa may ang kapitan sa Isabela si Barangay Sikatuna.
0: Hindi ka kuya bation, do kalayo sang imong atingog sa mic.
1: Liwata, good afternoon gali sa kay Kapitan Dionaldo Asuncion. Good afternoon.
0: Leonardo Asuncion. Dionaldo Asuncion.
1: Yes, kapitan.
0: Mayong hapon, Barangay Captain sang
1: Isabela.
0: Isabela. Sa diin nga barangay kuya?
1: Sikatuna.
0: Sikatuna. Once again, salamat gid sa mga suki na mundara sa Isabela. Si Kwan Pagid, si Sir Piyok, kag si Nonoy, dara sa Binalbagan. Basi ilang yes. Kapamati sa ilang manukan.
1: Mayong hapon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto, ginapa-shoutout yung KSS Federation Officers, Andolawan Chapter, Ilog Area, sila ni Ma'am Nelia Barzaga. Good afternoon, Ma'am. Ma'am Linaida Hiponya, good afternoon. Sir Totong Mandal, Ma'am Agnes Clever, good afternoon. Ma'am Juliet, Ma'am Belega, good afternoon from Veronica Delgado Recto. Good afternoon.
0: Oo, si Ma'am Veronica Delgado Recto, adlaw-adlaw nagapamati na. Bisan hindi mo na mag-greet, aralan na sila nagapamati. Yes. It's your time to shine. Kuya, si Papang Flores, may ginapag-greet sa aton. Kay birthday niya ni Subong, Sir Nonoy Ebi Santillan sang Himamaylan City is celebrating his birthday today.
1: Happy birthday!
0: Naulihi ang amon nga greetings ni Kuya. Sir Nonoy Ebi Santillan, happy birthday once again. Sa mga suki na mundara sa Himamaylan City, salamat gid sa inyo. Papang Flores, maayong hapon.
1: Ayong hapon man sa kay Mami Lili Inting Balinas kapamati.
0: So, Mami Lili. Oo, Mami Lili Inting Balinas. Salamat, Gil. Las 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Kanami isang magkarelasyon nga bisan hindi pa sila kasal. Ang lalaki nag-aatipan gid sa babae kung nagamasakit. Abi ninyo, ang halos tanan nga babae nagahandom nga makapamana sang lalaki nga caring. Inang ano gid bala naga wala nagapabaya, especially kung lain pamatsag mo, i-chat ikaw, i-video call ikaw, kaduan ka sa imo nga balay, tapos atipanon ka, lutuan ka or dalan ka sang pagkaon. Una sila mga lalaki nga very caring. Siling ko gani talagsa na lang ni siguro mga lalaki nga amo niya. Kay diri sa Pilipinas, ang babae amo na yan nag-aatipan sa lalaki. Ang very caring nga boyfriend, kung madula sa imo, sakit ginaya katama. masakit nga madula ang lalaki nga imo ginahandom nga makaupod sa sini nga kalibutan tubtob sa imo nga kamatayon. Pero importante nga siguraduhon mo gid nga babayi nga wala ikaw ginatunto sang imo nga boyfriend. Abi mo, mas maayo pa nga madula siya sa kabuhi mo sang mas temprano kung manugtunto siya kaysa sa uli maginulsol ka nga siya ang ginpili mo nga updon. Tubtob sa imo kamatayon. Kabudlay na iya magwa sa relationship kung kasado na kamo. Mahal ang annulment.

0: 2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Gusto ko lang ni i-share sa inyo nga information. May bulong na para sa pancreatic cancer nga gin-develop sa Amerika. Dugay na ninila ginatun-an ni kay ang pancreatic cancer. Daw kadamo na ginbalas ang kaso sini sa US. So ginatingwaan nila nga makapangita gid sang bulong para sa pancreatic cancer. And later, nabasahan na to ng information nga may bulong na nga gin-develop sa US.
1: Ano nga bulong?
0: But speaking of cancer, prevention is better than cure. Budlay ang balatian nga cancer. Naahulaton pa naton nga mag-develop ang cancer kaysa maghimo sang tikang para malikawan ang pag-develop sini nga balatian. Kay bisan pa magsiling kita nga may bulong for pancreatic cancer sa gihapon, kita yung mga Filipino mabudlayan. Kay man mahal man ang treatment for cancer, no? Para sa balatian nga cancer, so for us here in the Philippines, prevention is better than cure. Mas maayo nga wala pa nag-develop ang cancer nga balatian, may ginatumar na kita para malikawan ang cancer. Mga ka-K5, ang mga clinical products nga ginamention natin everyday, dari sa ato nga program, it's your time to shine, like Mighty C Capsule,
1: Mighty
0: C Syrup, DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, kag-iban pagid nga mga produkto. May mga anti-cancer properties na sila, mga ka-K5. Manggarano na sila sa antioxidants. Para malikawan ang cancer, of course, kinahanglan magtumar kita sang mga produkto, sa mga suplemento nga manggaranon sa antioxidants. I'd like to greet Mick. Kay nagabamati siya ko, no, Subong, sa It's Your Time to Shine program. Basta ang iyang Facebook account name is Mick. Thank you, Gid, kay Ma'am Christine de la Cruz. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jennifer Droa. Salamat, Gid, sa mga taga Phase 1 and Phase 2 sa Barangay Paraiso. I think this is in Sagay. Si Ma'am Jennifer Droa is also a reseller of Clinica products. Dira sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Barangay Paraiso. Sa Sagay ni Ma'am, no? Ma'am Jennifer Droa. Basta available dira sa iyang at Changi ang mga Clinica products. Take that every day para malikawan nato ng balatian ng cancer.

hapon man sa kay Ma'am Jonna May Retita. Salamat gid for joining us this afternoon. 2:45 p.m. mga ton oras.

I'd like to greet also Sir Brian Albaida. Every afternoon ko noon, nagapamati siya sa It's Your Time to Shine program. Si Juan Pagid, si Sir Gerson Valiador Balibia. Sir Gerson, good afternoon sa imo. Salamat gid sir ha. Basta wala siya kuno work, nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine program.

0: Once again, to your brother, Sir Francis Goles Bornales,
1: Christmas,
0: may you have more birthdays to come.
2: Mayong hapon man sa kay Sir Leon Ray Sandico, Gapamati Subong, nagkagnaga-monitor sa radyo. Para pag-greet, dahil lang sa mga grupo ko, kasi Ma'am Melissa Gador, si Ma'am Marivic Chodoro, si Ma'am Maylin Joy Sidayon, kag si Ma'am Cheryl Obligar, Gapamati Subong. Good afternoon sa inyo.
0: Let's have our horoscope for the day.
2: Yes.
0: September 22, 2026, Tuesday, mga ka-gay five.
2: Ano malayin ang kapanalan for
0: today? Matsagaan ko bala, kuya, sa imo, dumasluya kapag insang sa ako. Virgo, August 23 to September 23. Anong ginahimo mo, subong? Kinahanglan ko no ang imong focus ara lang dira sa ginahimo mo subong. Especially kung gusto mo nga madugangan ang imong nga income. Libra, September 24 to October 23. Kung napaslawan ikaw sa paghigugma, base ko no sa masunod nga mga inadlaw, hindi ka na masakitan. Scorpio, October 24 to November 22. Pagkahaba-haba man ng prosesyon. Sa simbahan man ako no gihapon ang iya padulungan. Ang tawo nga nagapalangga sa imo, posible nga magabisita na sa imo. Sagittarius, November 23 to December 21. Samtang may hangin nga nagagwa sa imo nga mga ilong, may pag-asa pa. Alungan mo lang ang imo ikaayong lawas. Capricorn, December 22 to January 19. Bag-uha ang tanan nga hindi insakto o kon baluktot nga sistema sa imo nga pagpangabuhi. Agud nga mag-asenso ka naman, syempre dapat baguhon ang mga dapat baguhon para mag-asenso, para may pagbag-o. Aquarius, January 20 to February 18. Wala kasang iban nga dapat himuon kundi balikan ang mga nagliligad kag tun-an kundi in ka nagsala. Pisces, February 19 to March 20. Ipadayon mo lang kuno ang imo maayo nga ginahimo, kay ara ka sa insakto nga dalan. Maghalong lang sa mga tao nga syempre nagakahisa sa imo. Aries, March 21 to April 19. Ang sala nga nahimo hindi na dapat nga masulit, ha? Kay kung suliton mo pa na, syempre ang buot silingon sina ginahungod mo na. Taurus, April 20 to May 20. May mga pagbag-o ikaw nga dapat himuon. Gemini, May 21 to June 21. Nako ang tsansa nga magbag-o ang imo nga pagpangabuhi. Kagmaangkon mo ang imo nga ginahandom sa kabuhi. Cancer, June 22 to July 22. Kung may savings ka, pero wala mo ginahalungan ang imo nga savings, maubos ini dayon. So kinahanglan halungan mo gida, Leo, July 23 to August 22. Importante ang kaayuhan sang imo nga pamilya. Kinahanglan ko no, tingwaan mo gid nga mag isa ka mo para magpabilin ang harmony. Las 2:53 sa aton oras, mga ka-K5. Thank you very much sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay. Maayong hapon kay Ma'am Janella Jean Holguin. Sir Arnold Lazalita.

0: Good afternoon.
1: Love, exciting and new. Come aboard.
0: Ma'am Donna Dugaduga, salamat gid.
1: We're expecting.
0: Ang hinablos ni Ma'am Donna Dugaduga nag-celebrate sa iyang birthday last September 17. Si Zion Faith and Talanto. Ano ni? Intatano. Zion Faith Intatano. Celebrate sa iya birthday last September 17. Belated happy birthday sa hinablos mo, Ma'am Donna Dugaduga. Salamat git sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. What happened to you, kuya? Sige lang, ma-survive mo lang na. Kaya pa? Batuigid. Batuigid, kuya. Thank you sa mga nagapamati dira sa mansyon ni Kuya. Mansyon ni Kuya na lang gali, no? Hindi na gali, mansyon ni Doki, mansyon ni Kuya na lang. Thank you so much. Sa mga amigo namon nga mga construction workers, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Ini si Sunshine Lacson.
2: Kagid na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalinga, Juan San Negros, K5 News FM.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong balay ni? Kaupo ta sa nakasunod na diskusyon si Dr. Mil Uy. Anong balay ning angioedema, Dr. Mil?
6: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sang lower layers ang tissue sa idalom sang panit or ining gitawag mucous membrane, kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually ang mga affected nga parte sa lawas mamon muguya na imo dila bibig gamot til kag delikado kun liog lungs kag tinai pwede man maghabok. So dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500 may TC or Pure C. Bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ni. Ang iyang anti-inflammatory ni kag ang action sang may TC Sir GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
5: Madamo sa underlying causes ang angioedema, kaangay isang drug reaction, kinung ko tabi bulong, allergic sa bulong. Infection, genetics, stress, kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
6: Bangod nga ang main cause ang angioedema, amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag may TC or Pure C, ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
5: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
6: Delikado Sir GP kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract, bangod ini nagaresulta sa tuman kasakit nga babatyagan sa tiyan kag palanuka. Subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs, bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan, bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag may TC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagapang
7: masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
4: nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
7: garantisado.
4: DTX 500.
5: Now, tuman ka abnormal nga response sang immune system, that's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
6: So sa simple nga paghangop Sir JP, ang allergy ang resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas, that's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. nga. So with Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation syempre sa sini nga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy. Gusto. Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina-allergy.
5: Oo, hindi na na yos to.
6: Kung adlaw-adlaw ka inom DTX kwan,
5: maganagan,
6: manubo, tub-tub nga makulit.
5: Huwain na.
6: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang Anjoy Dima, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon prior sa gitawag allergy attack. Agud ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabig ina nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga layon nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permis ang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imo nga anjoidema, imo mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, Mighty C pure si agud amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!
11: Number 1! 101.5!
10: 101.5! K5!

the party. Of course, yes. We just got started, Fox. This is your K-Pop News FM Philippines with AJ Chang. We got 307 of the Big Mix. Welcome aboard, Fox. Ang bahang ito, hatid sa ating katika Super Trio TTX 500 Mighty C. D3 Bio, Super Trio para sa buong pamilya. Protection para sa buong pamilya. Pabibili ko yan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Coffee lovers, yeah, make it sure ang kape ho natin ay D-Tex Coffee Mix.

0: we got 31 minutes after 3, and that time check was brought to you by our DTX Premium Coffee Mix. You gotta try this one. So, yung mga hindi pa nakapag-try ho ng ating DTX Premium Coffee, dahil puro DTX Coffee Mix lamang kayo. So for a change, I mean, you can try our DTX Premium Coffee for a change naman. Para matikman ho ninyo ang aming mga kape. At syempre, ang bahang ito, holidose nyo ng ating Spore Biotics with 80 billion CFU. Maganda ho ito para sa mga always may problema ho sa kanilang tiyan. At pampabango ho ito sa lahat ho ng mga parte ng katawan ho natin na pwede ho natin na hindi kaaya-aya, na medyo hindi maganda yung amoy, maganda ang ating Spore Biotics. Try ho rin nyo. Mabibili ho yan sa mga sukyo nating butika nationwide. We're gonna go for a quick break. Please stay tuned.
1: K5 News FM. Hitree, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Magngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-ap sa akon nawong kag likod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang HDL cholesterol friendly scavenger, nga pang lugayawan sa bloodstream, agud pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL, nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting, nga nagaforma sa kaugatan.
2: Dr. Pinoy,
1: squalene capsule, may omega 3 fatty acids, nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
2: Dr. Pinoy,
1: squalene capsule,
2: masaliga, santo pa.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Di bugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag ngatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon nga pinalangka damon nga mga tagpalabati. Panayuno natong sumong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Talakag ito sa baba niyo ang gaya. Gusto ko mangita o kwarta. Paano man ko may makapangita o brak iti? Wala man ko tinapusan. Ano ni... Ba? May nagapalit siya tao?
1: Hoy! Brian!
0: Balik doon ka be? Oh. Ba? Si Uting agi man eh. Ginatawag ako.
1: Hi, Brian!
0: Ano ba kung mapahold na lang ko sa iya, no? Para makamani ko. Gusto matood. Mapahold na lang ko sa agi. Mapahold na lang ko sa agi, ah.
1: Dahi di bala, anay! Bray! Langga!
0: Ara na tita Otsa! Daw abot ko nang ginangisi sa agi ngayon, eh. Daw abot ko na, eh.

0: Hoy, nga a ikaw lang isa. Sa di na yung mga upod mo.
1: Ikaw na. Ato sila sa ilang mga balay di taot sa.
0: Okay. Okay na tong solicitation nyo para sa inyong jersey. Pila ka mo kabilog. Kaya para mataksa na ka mo dayon sang master cutter ko.
1: Ah! Ha? Bot mo silingon, Tita Ots? Patahian mo kami nga walaw?
0: Ay, abaw! Malugid gali ka mo? Ay, ala, abi ko yan ay, tatlo lang ka mo.
1: Walo kami, ta. Pero ako bing leader sang team eh.
0: Ha? Ay, di wala problema. Ako nang bala.
1: Kung gusto mo, Tita Ots, obrahan na namo ng jersey namo na. Hambalang kung anong pwede namo ni Moon.
0: Ay, hindi na. Hindi na. Tutok na lang kamo sa pag-practice ninyo para sa lega. Para magdaog kamo.
1: Pero, Taots.
0: Oo. Oh.
1: May kinanglan pa yung kamitani, Blasimo mo.
0: Uy. Ay, abaw. Ano pag itina? Basi. Ay, maputo na ako sina iya.
1: Sorry, giti Taots. Kwani, inang ikaw ba nang abi ding maayo di pangabuhi sa atun purok eh. Kag may yari mo dito di ban, puro bagiing man.
0: Ay, uti ano ina. Iambal na nga daan kay para. Makapangindi ako.
1: Ay, kabay patani mag-uo lang eh.
0: Ay,
1: ikuan Tita Ots.
0: Ano?
1: Kinangla namon blamyo sa basketbola mo, sa team namon. Kag siling namon, basi kun pwede dang bata mo bla Tita Ots.
0: Ha? Si Febby? Ay, ambalon ko na si anay. Upot bala anay sa balay? Kay, para ikaw nang maghambal si iya?
1: At sige, Tita Ots.
0: Pero anay ka. Basi pangitaon ka ni mama mo, ha?
1: Yeah. Dito na ko alin sa balay, Tita Ots. Ginyaw-yaw ko, ha? Nyaw-yaw ko nanay. Wala ko nagabulig pangita kwarta.
0: Oh.
1: Buisit gani. Para kay Wangga, Tita Ots, ano, kwarta lang yung iyayalagas, ya.
0: Ahay. Kabudlay man si naman.
1: Kung may maampo na sa akon, mapaampo na lang umong. Galit eh, wala gid guros ang mapatol sa ako ni, di ba?
0: Ay.
1: Kay dako ko kaon mo.
0: Himali mo man niya ba si may ara? Ay, tapos, paminsaron ko ina, basi palang balang makumbinser mo ako.
1: Bao, ay. Tani, Taots ba? Himuan lang ko bla, baby mo bla.
0: Oo? Oh?
1: Sige na bla, Tita Ots blan.
0: Uy, nugay ka ha? Pag-sure ka, ha? E di ako pag pakwan-kwan-kwan niya. Kaya ba si, ha? Tuturon ko balaw.
1: Hota. Ako na lang baby boy mo. Pero basi blan, may mga akig blan.
0: Uy.
1: Basi may baby na nga nauna ka blan sa akon blan.
0: Ay, wala
1: ah. Tiyan o, Tita Ots. Basi may ara ka na ibang nga baby boy?
0: Wala!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: umiot. Nga gindala mo din sa balay si Brian kay Nahaw.
1: Ay, kahibalo ka palangga. Wala man sang problema, dira. Kay gusto ko man na siya mismo ang maghambal sa imo. Nga gusto niya, ikaw, kuhaon nga muse sa liga ng mga barangay.
0: Okay, Mami Ots, ah. Pero what I mean balaya is, pasi kong lain ng hangpon sa iban nga mga lalaki nga kakadod siya sa balay.
1: Oy.
0: Kagbasalaan siya pala nga boylet mo pala, haw.
1: Ay, so what? I think deserve ko man, hindi bala? Kung may aragin man nga lalaki nga maghigugma sa akon? Nga matuod-tuod nga feeling?
0: Mami, okay na iya. Basta hindi lang hubin nga daw kaedad ko lang. Kay sigurado, kwartahan ka lang ginya sina, Mami.
1: Ay, langga. Paano ni Mami Ots mabalaan kung hindi niya pag-testingan?
0: Mami! Mami balang, di ko na iya.
1: Oh. Langga, wala gid ko yabalas ang love life subong. My life is so empty. Isa pa, wala taman kaya ginapabahian lang ka, hindi bala? Gusto ko man nga, may kilig kag kiliti ang life ko. Kani please, intindihan lang si Mami Ots.
0: Hi.
1: Hindi man magliwat ang pagbalangga ako sa imo, ah, kung may boyfriend ako. Promise ko ina sa imo. Langga? Promise ko ina.

0: Milang ka bang yan? Tuon? Ti, sinong nagluhod sa inyo? Siya o kung ikaw?
1: Gatod, sula pa eh. Daw medyo hulsam pang tupik ko namon nga duwa.
0: Ba?
1: Pero matiyagan ko bala part. Daw wala patay pa si Platya sa kay Junior ko mo.
2: Agoy! Basi marago mo ang imo si Nameg.
1: Nauga intra sa istorya, Dotsa.
0: Gani man.
1: Hindi ni pwede sa mga minor siya.
2: Minor ka to? Dako na kuya. Bao chamban kagid niya, Meg, ya?
0: Tanigin sa ako, punta lang kami, Meg. Kaya mapadap na lang ako.
1: Boh, kalma lang bala. Kaya may upot pagin na si Uteng Agi. Agi lamang silang parlor. Ato blang...
0: Ya, katoblang daw demonyo ang kilay. Pag milog daw ihas ang karabaho. Lutik ba lang mo itong itsura, Meg? Meg, dubaga to ya.
1: Meg, pili ka. Kwarta o gutom ka?
2: Kuna ko ya, kwarta.
0: Kalma na, Dot. Basi kung magagay-agay ka.
2: Nga, magagay haw.
1: Bu, inusinti ka gidya, Dots. Nao, blanggapang. Balaan mo na galing plakadlaw. Kung nga, masinig ka nga. Agay! Agay!
0: Maagay ka ginadot. Kumarosdak ng banggirahan mo.
2: Ano man? Pareho niyo. Agay! Agay!
0: Amo kita!
3: Grabe ba?

0: Ano natabo kay Uteng man? Inani, wala pa siya kapauli. Inatawag man sa cellphone, wala gasabat. Reset ng cellphone na nami lampos.
1: Basi kong nag-date-date na tunay. Kailinit kay Mami Ots, ah.
0: Ano nga date-date man?
1: Nag-date sa boyfriend niya, eh.
0: Ha? May boyfriend na si Mami mo, Otsaw?
1: Oo, Nay. Isa sa mga yots nga nagsolicit, di bala?
0: Gaga nga agi. Ay, nagbiga naman. Gusto yun naman, guro, nga maintuan, ay. Gusto yun naman, guro, nga. Ay, makatilaw gina sa karun sa akon, bro. Makatilaw gina siya.

0: Agoy, ginsiraya na. Tapat gid. Kay ginsira na sang aging parlor yo nga may dala nga tiloring shops. Preparar, brahi. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay, ginsira ko na nang angakon nga na shop kay Basi bala karon.
2: May magsulod pa bala nga customer. Ote. Ifit na ang imo nga jersey, ho. Tanawang takon, igo na sa imo, abe. Ah, kaguogali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Oh, taksan ta ka, ha? Ah, abe, hawak mo. Itakson ko sa nga tape measure, ha? Ay, Brian?
0: Taots?
2: Pwede ko matouch ang Brian?
0: Ano ang gusto mo itouch, Mami Ots? Pagprank ka. Diin ang takson mo. Ang hawak ko kung ang ulo ko. Ha? Pagprank ka, Mami Ots? Pagprank ka?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Effectivo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayhan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pamamati ang makalawat huwat niya kasugbun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 101.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
10: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: sang ginapigos. May panitugan kak piyak si piyak!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta, kamutanan? At sa 22 kinakaroon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki 5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng estasyon, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupda na ko karon sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Upon sa kay K5, Raimual Damaster Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog, o sa supervision naman ni K5 Little Big Boy Bossing Kenneth Uy. Sa naol may ginapasan. Ako naman yung singalagad si K5.
2: Castigador.
1: Alas 4:34 na mga K5. Medyo ang hapon naton subong nagainit bangod naman sang pagsaka sang presyo sang gasolina kag diesel. Amakon mong diesel subong is record breaking ni mga K5, sobra na 100 pesos ang presyo sang diesel per litro. May pa ni si Busing Kenneth. Uy, kaway pa niya gaga-diesel. Mabakal sa kunuya, kuwan niya ng ano ganin mo, EV, no? Electric vehicle ni baklo niya. Baklan sa kunu ni Busing, kuwan ng jet nga solar. Hindi ka magbakal di gasolina, Busing, ha? Hindi ka magbakal kay kagasto, kakamahal sa gasolina. Mahal ang gasolina. Iigwat ng lubot sa pagkamahal sumong sa gasolina mga K5. Kaya nagkaroon di ang intervention sa aton sing gobyerno ay especially mga K5 nag-supreherdre ang aton sing mga drivers sa mga tricycle, drivers ang PUJ, kag drivers ang modernized buses naton. Di sila ning aton ng transport sector, sila ang may pinakadako sumong halit dre. Although nga ti dalahig tatanan, proti ang ila pang lang mabuyan bla kay so far ang plate daw mo man Japon way man sang pagsaka sang plate pero ti ang presyo sang gasolina kag ukon gatong nag spike niya sa 100 pesos amakon mo na ya daw so far daw mo ni pinakadako yang ukon pinakamahal no nga pagsaka sang diesel almost 10 pesos mo 9 pesos ang pagsaka sang presyo sang diesel. Tiyamo ni mga K5 atubang naton karon sa pungsod Pilipinas. Aside sila mga K5 bayara pagid kita problema. Problema diri sa kuryente naton. Okay, ti masiling naton ang aton sining si K5 na rin, ang aton sining kuryente especially diri sa may Visayas do may pagkulang man. Ayo, ti ano na lang nihimuon ta. I-check ko ba ang balita? Dalag ko ng mabalita ang National Geek naman sa kay K5 Shine Lacson. Hibaloon ko ba kung may improvement sa mga ginhimong technical department? Lantawon ko ba? K5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Problema ta naman ni si Rods, delay 2 ka segundos.
1: Di, okay lang. Okay, nami man.
3: Batiyon lang ko da.
1: Ay, kaathag. Very good. Ti, lain na ni nga mode of connection. Ano ni? Ha, messenger? O, ikaw na, mi... Ara! Ara, malanggali na!
3: Basta hindi lang ko pag-ipakita.
1: Ha?
3: Ati,
1: kung mag-request sila nga ipakita, huwag kagid mahimo, huwag ipakita. Tagid ka, galing kayo so far, huwag man di sa may nag-chat nga ipakita ka. So, safe ka, safe ka today?
3: Kung may mag-request, wala mong problema, oh. Sir Rods. Tidulungan kung man lang makita
1: nila. In a way, kag-5 dyan, anong mga dalagko ng mabalita naton kapag natutukan? Especially nga tinaga para yun, sige po, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may billions of pesos nga way kung nung gina-deklarar ni nga, ano ni, nga, ano, dividendo, o, oh, gitawag nga 2.15 billion pesos nga combined sales generated niyo, nga dawala ko nun ni ma, ano gid, ma-deklarar kay Kiva Shine?
3: Sabi mo si Rod sa ngakon kay Ina nga ginutihan. Pati, nadalahin ko pa sa Sir Eljan.
1: Uh-huh.
3: May mga din pang explain ko sa iya. Hindi si Rods kay kundi si Basti Duterte, ginpadalaan na kay Ina sa sampina mo.
1: Uh-huh.
3: So, ginmanduan na siya sa impeachment court na dapat magpakita gid siya sa korte, sa Senate, bilang testigo abi.
1: Hostile witness na naman.
3: Though September 28 ang schedule si Rods,
1: uh-huh,
3: na dapat magpakita siya sa Senado. Hindi kayo may kwan bala si Rods, may nakuha kita nga information, kundi may gin-declare si Vice President Sara Duterte sa iya nga sal-in,
1: uh-huh,
3: nga stakeholder siya sa GenCorp.
1: Mm-hmm.
3: Nakuan mo na?
1: Oo, nakuan ko. Oo.
3: Pero si Rods, base sa records ng Securities and Exchange Commission, wala sa listahan ang ngalan ni VP Sara bilang incorporators.
1: Ooh.
3: So, ito kaina ang ginistoryahan mo ni Sir Eljan. Tapos, Sir Rods, may isa pagid kita ka-information nga nakuha nga ang General Corporation, do amuni siya ang, please correct me if I'm wrong, do amuni siya ang operator sang mga fast food chain nga Jollibee kag ano kag mga establishmento dito sa Davao. Tapos ang nakuha nga kwan nga balor sang kontrata sang sang GenCorp sa Rods sa mga ano ni gikan sa gobyerno, ah, balor sa kontrata nga nakuha gikan sa gobyerno sining GenCorp is mga 36 million.
1: Mm. Dako, grabe, no?
3: Again, no, ang GenCorp suno sa kay Vice President Sara Duterte, stakeholder siya diri. Daw muna bala. Tibuo silingon ang kumpanya na ginaaligar, ginapanagiyahan ni VP Sara, nakakuha sang 36 milyones nga balor sang kontrata gikan sa gobyerno.
1: Oh.
3: Amo na nga ako na pag-insindi, ha? Please correct me if I'm wrong. Basta may mag-correct.
1: Pero sa ginmention mo ka, sa ginmention mo ka ginaya kay ko, di ba sa Sal-N declaration ni Vice President Sara Duterte, gindalayan ng GenCorp as kwanya ng incorporator sa pero gindinay sa SEC nga way siya madala?
3: Oo.
1: Oh.
3: Oo.
1: So it means
3: gindinay sa SEC. Wala kuno siya sa listahan.
1: Oh. So meaning doon nagbinutig da si Vice President Sara Duterte.
3: Oo. Amo nang ginisturya.
1: Base niya sa nagapadayon nga base niya sa nagapadayon nga impeachment trial. But anyway, masabat pa man niya guroy si Vice President Sara Duterte at the end of the day kag Kipev China.
3: Oo. Pero kay ti amo ni bala, kun matuod ni nga iya ang GenCorp or stakeholder siya sa GenCorp, nakita sa records ng mga 36 million ang
1: grabe
3: naganap ng GenCorp sa kontrata.
1: Gincheck ko di ang gincheck ko ang background sa GenCorp Industries Incorporated kag Kipev China, ng previous name niya ni Gali, Times Square Big Food Corps and Great Jolly Times Food Corporation. Do amo ning Jollibee? Ano, I don't know. Kay may Jolly, may yes. Jollibee. Do amo ni?
3: Daw amo na si Rods at Jollibee, daw silang nag-operate sa Jollibee.
4: Grabe.
3: Amo na gani nga ginmanduan sang impeachment court si Mayor Baste nga magtindog bilang testigo abi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte because maybe they wanted to know kung may mga transaction from GenCorp kag sa lokal nga panguluhan sang Davao. Daw may ara kuno si Rods mo, the one third gid kuno.
4: May ari o, may total awards public procurement records sang PhilJEPS niya kag gipab siya mining sa kwani sa gobyerno. May ara 49 ka government contracts. Oh, nga may ara 35.8 milyones pesos per, diba? Oh. Tapos may ara bigdi sa Davao. Wow, laban Davao di. Gagin 33.26 milyones pesos since 2022. Particularly no, daw Davao ang sentro niya.
3: Yes, Sir Rods. Pero gin-deny na bala ni Mayor Baste Duterte nga sa linya wala. Di sang, sa records, wala sa ngalan. Di nga Duterte nga may transaksyon sa local government sa Davao.
4: Mm-hmm.
3: Oo. Amo na gani, Sir Rods.
4: Sadya, no?
3: Pwerte ka. Do ka kwan bala ng may pagsinulisas sa mga statements which is dapat plansyahon ini sang impeachment court, plansyahon sang prosecutor, kung anong kamatuoran sini iplastar gid sa maayo sa mga pumuluyo para maintindihan ta kung may mga kung bala may mga irregularities.
4: Tibalan balanan man ni Kakipep Shine kay ginatumbok ni nila ang dason na din nila nga pamangkot sang prosecution ni haboy sa depensa. Kay balok ka ang vice president kag presidente, hindi gidya pwede mo, no? Nga mag directly or indirectly nga magpartisipar ini private private businesses, meaning kon yes. Mapamatud-an ang dason nila da, tibalda ka na ho, mati ka na. Kay bawal na sa inyo as vice presidente kag presidente, ti dala ka da.
3: hindi ka nga daan. Kung opisyal ka sang gobyerno, hindi ka nga daan pwede magsulod sa negosyo. Tapos kung may negosyo ka, ti syempre hindi na yo pwede.
4: Pero
3: na, dito kaya matransaksyon sa gobyerno?
4: Pero sa totoo lang, kay Kipab Shine, gakatabo na dugay na.
3: Dugay na gani. Anon mo kay naladlad sa vice president. Amo na, no, ara naging manaya sa SALN niya mo, kung naging honest siya, ti sila niya stakeholder ako sang GenCorp, ti dira naman nag-start ang mga prosecutors nato, dira naman sila nag-investiga sa GenCorp nga ina. Kung bala may mga kontrata or may mga government contracts between the GenCorp and the government. Kung may mga, kahit hindi na siya pwede, di kung mapamatunuhan na matuod, kahit sila ni Mayor Baste, wala man sang Duterte to sa mga transaksyon sa Davao.
4: That's why nga gin papanaugan sa sang sabina kag Kipab Shine just to maghatag sang kasanag sa sining kuani allegation sang prosecution para ni Sayas ni nga magulang.
3: Aria alas 10 sang aga sa September 28 to September 30. Amoni ang ginbutang diri nga petsa nga dapat magpakita gid sa Senate Impeachment Court ang alkalde sang Davao na si Mayor Baste Duterte bilang testigo. E siguro si Rods makuan gini siya, mapakita gini siya.
4: Wala
3: so far from the mayor of Davao City.
4: Ginahimo na subong, nagkaukos na sila. Meeting na sila, 9 manang niya. Meeting sa mga batteries of lawyers, sa mga Duterte, if anong pwedeng ihambal, kag anong pwedeng i-deklarar.
3: Mm-hmm.
4: Or magpabilin siya nga, no? Wala kuya, wala kuya sang hinihibalo, sang hinihimo, sang akon, sining nga magulang. Mambal na sabi nga ti, ako yung managbantay sa magulang ko, kay magulang ko na, may pangabuhi man ko yung akon. Diba? Alangan ko man yung bantayan ng giho, di akaroon ni manang kuya kay sako kuya sa giho ko di.
3: Ready, sir Boyo? May food ka na ko na?
4: YE, gutom ko.
3: Food control project. Sir Rod, ang filing sang COC para sa barangay kag SK election, basi ko no madayon sa masunod nga semana, siling sang Commission on Elections.
4: Ti dayon nun, gini nila, kakipab shine, kay ti aprobado na uldos, aprobado na sa Kongreso, aprobado naman sa Senado, ginahulat talang ang pirmado ni President Marcos, no? Kakun hindi na may mapirmahan, ti madayon gini. Kung mapirmahan niya man, kung mapirmahan niya, may damo dan subong kakipab shine, no? Nga nagapamatok kag ti magkagto sa Supreme Court magkuha sang TRO. So dira karon na butang sa lang-alang makandidato naton kag Give Shay kay wise sa kabalo mo.
3: Ang tanan ni nga mapapili, abi mo ano, bantayan ni nila halong buwas kung may perma or wala.
4: Ang
3: mapermahan or hindi.
4: Ang balatyagon sang manog padalagan, no? Gahawat-hawat ni kag Give Shay. Ginapangamuyo ni ginahanas na lang ang panahon. Gambal na lang ang slinga, ti kabay pa nga buwas, pizza 28 na. Pwede malaktawan tatlo kadlaw?
3: Maamat-amat na ni sila bantay so good buwas kung mapirmahan sa presidente. Kung hindi mapirmahan buwas, basic buwas, or the son nga

0: sa gobyerno, but yet ginapatay taman Japon, ginakuaan ta right ang aton sing mapumuluyo sa pagpili sa mga bag-o naton nga mga barangay officials kag Kivev Shine. Amo na mga hibubunot sang iban kag Kivev Shine, which is may punto man.
1: Kadugay-dugay na gid sa no?
0: Oh. Tisipab lang. Mabaton.
1: Para may pagpag-o na bala o.
0: Oh, kag ang law ID nga nilantaw sing iban, nabal sing iban, nga atagaan mo sa imuon sila 5 years. Why pa man na iya ang 5 years ang during the time nga nagpa-elect sila? Makuha mula na yung 5 years kung napasar ang ambal sa iban kay Kipab Shine, gin-implement na, pero why palayi ang 5 years? Kay tigin sugpon mo mo, imuon mo yung 5 years?
1: Ari na lang si Rod sa bantayan nila, buwas September 23, kung mapermahan, ibalita ko na di sa El Castigador. Kung hindi mapermahan, hindi ko pag-ibalita. Para bantayan sila adlaw-adlaw. By the way, si Rod, aside from the LPA nga ginabantayan ta, kahit di posible mangin bagyo, kwini ni siya kung masunod sa Pilipinas, sa masunod ng mga inadlaw, may isa pagid kita nga balantayan kay may nationwide transport strike sa kwan sa September 29 kag September 30, so that's Tuesday and Wednesday. Bango din isang sinakay man sa presyo sang gatong nationwide ni Sir Rods, kag may posibilidad nga mag-upo diri ang iban pagid nga mga grupo like Kilosang Mayo 1. So siling ko ba si dako ni siyang rally kay ang siling sang piston mga 100,000 ka mga drivers kag operators ang ilagi na lauman nga magaupod sa sining nationwide transport strike si Rods. Again no, September 29 Martes kag September 30 Miyerkules. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kag K5 Shen. Kundi ka nami pamatian sa report ni kag K5 Shen kag athag. Oh, ti very good, very good. Kaya mo ni mga K5, ginahulat-hulat bisa mga nagapangampanya subong kadagamat-amat na panalagan sa barangay. Tingaton diri settle anay. Kay kon lang taon tagid ya ti ang under the constitution ya ti November 2, 2026 ya dapat ya malayon ang election. Aragnates legally scheduled gina ya. So karon ginahulat na lang pangamuyo, pabaskog-baskog pangamuyo ni. No, pabaskog-baskog pangamuyo kag kapit bayan pirmahan bala ni President Bongbong Marcos ang ininghagna para maghimo layi o nga i-postpone ang barangay NSK election that would be on 2028 nga isugpon na lang kunong termino. Bonus na yan mo. Siyempre pang patalagan yun, nagkasiling kalay nga tipila na yan katuig ang barangay apat. Himuon dugangan isa kundi bonus. Ang iba na gamat-amat niya ti mahatag pagbuyamayo nga serbisyo sa barangay ko. Isa pagit katuig na hatag kumayo nga serbisyo. Kon mayong bang panerbisyo. Pero kon pigaw ati kalabaldang mga pumuluyo. Pero nga kulbaan ka kung madayon o hindi kung mayo ka malang nga klase kandidato. Mayo ka malang nga klase politiko ko na kuya, waya. Madayon. O kung hindi, okay ko. Di ba? Tingin na lang tao di karon mga K5 hasta sa September 28 kay September 28 that would be on Monday mag-file na sila sa ilasing certificate of candidacy kung COCs. So batayin ta na ang inang update sa Barangay NSK election 2026 if mag-postpone, permahan, or veto or may TRO galing sa Supreme Court o kung i-away pa na sa iba naton nga mga sektor ka grupo man no sa Supreme Court. Pero ting kumelek diri na ipit no, na ipit sila in the sense nga nagasiling nga ti kon alang-alang niya kuan gid namon mahimo gid kami pamaagi basi kon mabutang kami sa alang-alang. Nagahilapit na lang ang panahon. Wala na ko galing nga panahon no, mabuhi ko na commercial. Magabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka

0: ka pala ka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong balay ni? Kaupo ta sa nakasunong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Anong balay ning angioedema, Dr. Ramil?
3: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sang lower layers ang tissue sa idalom sang panit or ining gitawag mucous membrane, kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually ang mga affected nga parte sa lawas mao muguya na imo dila bibig kamot tiil kag delikado, kun liog lungs kag tinai pwede man maghabok. So dere makabulig sang dako ang pagmaintain sang DTX 500 mighty C or pure C bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ini. Ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang mighty C or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
2: Madamo sang underlying causes ang angioedema, kaya isang drug reaction, kinungkod ang bibulong, allergic sa bulong, infection, genetics, stress, kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
3: Bangod nga ang main cause ang angioedema, amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag mighty C or pure C ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
2: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras, kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
3: Delikado, Sir JP, kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract, bangod ini nagaresulta sa tuman kasakit nga babatyagan sa tiyag kag palanuka. Subong man kung ini ang magtuhaw sa lungs, bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan, bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag mighty C. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagapang
1: masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system. That's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
3: So sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang mga resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas. That's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation, syempre sa sini nga combination mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy.
2: Gusto.
3: Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina allergy.
2: Oo, tindi na na yung gusto.
3: Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX kwan,
2: maganagan,
3: manubo, tub-tub nga makulit.
2: Huwain na.
3: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimos ang listahan sang imo mga ginakaon prior sa gitawag allergy attack. Agud, ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabigin na nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga gila yun nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalai mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permis ang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imo nga angioedema, imo mga allergy, wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, mighty C, pure C, agad amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may... Powerful Compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Mo. TDX 500. TDX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. TDX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdiulat? Kalaman ang abiyan? Mag-TDX 500 ka. Kaya sa TDX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. TDX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad. Sikisakit pigaw katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Permilang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Aktibugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon hubag nga tiin. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahin nay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagamala ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatyag. Pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liog kalikod sa salon pass. This is a mental health lasting camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liog kalikod.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: 1.5 K5 News. Welcome back, Marka K5. Sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon, namigin mag-inom sa inyong kape ining Klinika DTX Coffee Mix. Ining kape nga may kape ka na, may pang-detox ka pa. And of course, ang Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil may aras ang antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman na makapatay sa mga kagaw sang trangkaso, ubo, hilan at kagsipon. Kung gusto ko nga mag-ayo, i-Klinika D3 Bio. Check tali si Kaki 5 Red Salgado. Ibalaunta ang pinakaulihin nga update sa balita dira mismo sa may Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Kung sa din may Kaki 5 ining suspitsado sa paglabo patay sa isa kalalaki. Dira mismo sa may Barangay 2, ginaligar, binayaran kulo lang sang 5,000 pesos. Puwerte, no? Ang kabuhi sang tao, 5,000 pesos na lang gid. I-check na ni ang detalye, gikataman sa kay Kaki 5 Red Salgado.
7: K5 News FM Live Report.
6: Kaki 5 Red, ibalita mo.
8: Yes, kita mo, sige na sa gami padulugan na ito ni crime scene. Kung sinipit, ginlabo patay ni isa na hindi kilala nga si JR KK5 Rods. Drakya sa may Purok Sigay, Barangay 2, Sudan. Nasa Bacolod, drakya mga pasado. Anas sa East, drakya mga alas 7 sa gabi KK5 Rods. Kung sinipit, 30 iring na ago. KK5 Rods is a victima ni si JR Bresosa, 39 anyos. Kimanda kay Kitay Bronsa, manlas ka hindi siya ang ginlabo sa iya sining ulo, duhalos mataktak ining iya sining dulunggan Kitay Bronsa. Tungod sa pertik, persyado kapag labo sa iya, hindi siya Kitay Bronsa natumba dira sa may kilid sang gutter. Siya ang ginpungkuan patong suspitsado kag ginggulgulan. Pero pagaling sa kay Police Major Rodrigo Tapang, Station Commander sa Police Station 2, Kakitay Broads, na ano malang mag-ihaw sang manukman?
6: Anong gingamit ka kay 5 Red? Nga, anong kutsilyo? Kung labo, siyempre binangon, no? Binangon, spading. Anong gingamit, Gid?
8: Oh, well, actually, sa informasyon na nakuha natin, binangon ko ng Kakitay Broads. So, anong gingamit si Iya, ang good mapatay siya. Sa una si Nikita Bronsa, ginsagang pa rin siyang biktima, ilig paglabo sini si Iya, kag makita sa aton si Nikita Video na Nikita Bronsa, doon halos nga makuha na ni. Hindi ka lang makita ni sa Pineta, pero nagkalabugto ang Iya sini nga mga tundo tungod sa persa sa paglabo sini si Iya, Nikita Bronsa.
6: Eh, grabe.
8: Kung talagang pinasalo, ginis si Iya sini nga ulo, and then kay Kipebron.
6: Gapaninguwa man sa guro kay Kipebred nga magdepensa galing kay tibinangon na penetrate ginesulo mo. Sanggon mo kamot mo, ti malapos na mo utod ng kamot mo ya.
8: Mautod gid ya Kipebron sa ibo ya sini nga tudlo. Pero galing kay may ara kita dira sa mga duwa ka persona sulo sa panaysayon sini sa iya sini Gilligan partner naging kilala nga si Jeneline Kipebron sa nakuha diri nga istorya. Ining suspitsado kay Kitay Bronsa ang nagpadulong dira sa ila kiniga puloyan para magpanago. Kaya ini Kitay Bronsa ginaligar gabay ara ini siya na ginapanaguan balang persona. Ang ining persona Kitay Bronsa gikan dira sa may barangay Banago. kag tinsay aligasyon mga nagkawat ini siya ka cellphone kamangdana na ini siya nagpanulong dira sa may proxy kay Barangay 2 agud magpanago tinagambal ini sa ospitsado hindi ka di magpanago iya sa balay kaya ay kuniya sa ngagdag niya kabataan
6: may
8: guwa pa rin siya kamata kasi mrod siya kini lang po yan ang yakin niya asawa ang isa din mrod duwa pala katuwigting isa mo naman kita mrod sa Bilulan Palamanan kung galing kimanting tungod nga wala nagpasugot ini nga biktima nga magpanago dira ining suspitado kay Rod sir at natigayon gid nga ti manabo ining biktima kay Rod sir ti ang suspect amo na magkilala iya nga si Saavedra o si Jomel Saavedra kay Rod sir ti ang ikaduwa naman yung version ini siya ang suspitado gin bayaran sang 5,000 pesos agud mapatay ining biktima. May informasyon kita na nakuha kasi nagagamit yun man sa illegal na droga. Ining biktima si Mimoronto pa rin sa ayon man yung nalampot. Kaya hindi kita ganito gakit. Ining bata, sirisang biktima. Kaya di daw madugay man ko na naguntak sa ting illegal na droga. Ito ay kita kamulo. Basi siguro nga may ara sang atraso or may isang pagigarasong kita Mimoron. Pero ining asawa kasi dinalin nagambal siya kati inisaya. Handa kang si dito magpasak asang kaso kaya bang tingin nga sa Titsano ano na pa naman sa ginipatigayo nga at po si Operation di po si Major Rondel Tapang na nakapa nyo ng suspect in the road sa ilan si Digapuloyan dira sa may barangay press kagabi eti din si Kiar din na katuan ini sa kapulisan natin gani kayo during that time wala eh may mga huring-huring ini siya nagpanulong sa norte nga bahay sa katong sinigang probinsya kaya ting isang monitoring sa kapulisan pumauli kan dito nadakpan ining suspitsado. Sa background check naman sa kapulisan naton, may mga kaso ni siyang nga pagpangawat ining suspitsado. Ang may ara ka best nga nagalagaw-laga sa barangay 3 Kipeng Road na may uyat sa patalom o kung binangon. Amunin ko nga ang tinahadlok man rin mga biktima na magpasakas ng kaso. Kaya mas nabalabalikan sila Kipeng Road. Kag duka isog wala daw amunin eh. Isog na daw wala sa may ginakahandukan hindi nga suspitsado na nagpatay kay Rod sa kay J.R. Berisosa iya kagabi. So, pamatka na ito ng unang pahayag sa living partner nga si Janeline sa siya natin sinigang malampot kaya sa aga kakita yung Rod. Sir.
9: Ginako eh naman sir kung sino nagpasugo siya. Pero gako lang siya pagkapatay sa mano ko yung nari. Ipatay, gimla yung paawin sa mano ko gapon. Ito yung amon na dala sa susuya, dala sa kwarta ni Sulan. Sa kung wala man yung buhay mula sa kay Dima, sa kaya na isang bana ko.
10: Ano na tanaw mo siya na yung motibo?
9: Sinuyaan mo ang daguro sa guwaan eh.
10: Ano man kasi?
9: Ma, why to guro ka pa? Why guro ang ano, ang lakit? Kay may gilabo man to sa konsilam mo. Para siyang, oo. Amon na gali sa diri sa nagmagkuog. Hindi nakita sa bana ko, hindi sila kilala sa bana ko. Dapat yan sa bana ko nga, ay hindi nga diya pagkumpuob. Ito kay may bata ko diyan gamay, basi madalasa. Nangapin sa kanyang pagwa sa kagiling panuwan niya tuloy sa gawa.
10: Ang pagpano
9: diya sa sanopa na? Sang alas 5 na, sir.
10: Kasi naman yan
9: na? Oo, oo. Pagkagwa sa bana ko, baka na sa daan mo na tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
10: Okay. So, bali mga anong oras ginatabo mo?
9: Mga alas 6 ko, sir. Alas 5.
10: Paglabo siya?
9: Oo.
10: Okay, kung magkakayo dugin sa wayan ng lalaki
9: niya? Hindi di magkuog. Kaya di rin sa mo, ang bana, pag-abot ko, wala pa di bana ko.
10: Oo, oh, hindi mo sila bana, nakabalo na nga may ginlabo to sa barangay 3?
9: Wala pa, sir. Amo na kayo, isang kasulanan kami nabatihan sa bana ko. Ay na, no, hindi niya pwede niya magkukuog. Hindi niya kay, may bata, hindi yung gamay. Basta madalahin na karoon.
10: Okay.
9: Kaya gambal sa bana ko, hindi gipide, man. Gambal sa mga bana ko, pasensya na lang. Takay sa iba lang gurawa na ipiling.
6: Grabe. Himuon, gali iya kay Pebred nga pala naguan ang ilas ni nga puloy. Ang tigi pa kaon paglilis pamilya, kasakit na sakitan kumamati sa ngibis bata mo. Kaya siyempre, ang bata, ti why na yun amay eh.
8: Yes, abudra, gani kay Kimuron sa masakit, nira, kimanti ang iya, sini nga bata, wala may baluan kamanti Kipeng Rod sa amu sila nga inan napatay na ang iya kini nga amay ni Kipeng Rod eh. Kag tisuli ko magdako ng bata may baluan na kung paano ginpatay ang iya sila nga amay na tinggin gulgulan sa may gantang dalan sa kwanay, sa Nuan Street na Kevin Bronson. Kung mag kwan kita na sa barangay 2 na barangay hall, across na sila ang Portigaye.
6: Mm-hmm.
8: Sa igansang dalan, ginagin ginbawian, ginapatihan, ginbawian sa kabungi, iling si Berisosa, J.R. Berisosa na Kevin Bronson. Pero, yan naman Kevin Bronson, ang bahay na sa pakayag ni Police Major Rom del Tapang, Station Commander sa Police Station 2, angot naman niya sa background, sinigyan sa Kipsano, niya nag-i-stab nga sa may barangay 3 sa Kevin Bronson. Yari.
11: Luckily, no, immediately naman, mga around 7 o'clock kagabi, habang gina-process ang crime sa Soko, nagkanda kami ng hot pursuit, no, and based sa mga information na nakuha mo naman, in fact, nagkantuman ko to sa terminal lead sa Silay, kay may balita nga may parintis siya sa Silay. So wala man bumalik naman kami, ikot dito sa barangay 3, no, lahat na pwede niya rumbuhan. Then, at about 11:45 sa gabi, bumalik siya, no? So may information nga bumalik siya sa balay. So amo tong natigayon gid nga na dakpan sa mga operatibal. At nakuha man nato ang sundang ginagamit niya sa paglabo kay JR.
10: Ano ginagamit sir? Ang binangon nga laban sa palaba.
11: Normal nga binangon pang daw pang ano bisakit sang kahoy nga ano, no. Hindi ko lang maanong sukat to.
10: Okay. Pero ni sir, ang background sa mismong suspect, sir?
11: Hining suspitsado ni, damo ni isang reklamo sa iya sa barangay dyan, no? Pero ang iba, daw wala lang lang na nahadlock na sa iya, kaya pa isul-isul na sila mo. Ganda lang sa sundang kis, ate, decisive good siya na maghimo sang kriminalidad. At iba daw, kaya reklamo man, ginaputol ko ng mga kurente. So, actually, prior to the incident, ginapangita sa namin, kaya istraya kami ni Kapitan. Kami araw taga Banago nga daw yung matugin saktan nga hindi mo din nagbalik siya sa Banago. So amo na nga ang dahilan nga dito siya magtago anay in the meantime kaya ginapangita siya saan kami man ginapangita sa iya sang hindi nagsugot ang bana ano yung biktima. Kaya kilala niya yung asawa na nga di ka Banago maumid kami sa iyo mga ginahimo katuntuhan na tamutong accordingly ha amo na kuno ang pinaka ano naglayag niya buot tumutang pagwa ni GR biktima ginhalusan niya sang sundang. May other version naman nga siya mismo gahatag pero hindi man natin basihan nga ginbayaran sa kuno para ipapatay man si GR dahil sa nagsilos sa asawa. So regardless of what was the reason, ang clear ta ating karon nga siya ang nagpatay. Klaro nakilala siya ng victim's wife at saka araman sundang nga pwede gin mag-index sa iya sa criminal charges of murder pagpatay ka GR.
6: Oho.
8: Okay. Ganito pa sa kakakaso, sini iya sa may suspiksado, ang mother ba lang, pamagi siya patay sila sa biktima, may purpose, kinda kay Timorodsi, kiti kung masinigta ka doon na sunda, kala sa isa katawo, posible na nga ti, isa lang hindi ka labo, timalagyo ka na dayon. Pero hindi nga mo yung presyon ni Gideon Kevin Bronson, niya patsyon ni Gideon biktima eh. Kaya amutungan o sa ulo, blado, doon na dumduman ko ni Malang Pag-ihaw sa pinaka mga sapat, pero galing ito, initawo Kevin Bronson eh.
6: Kaya grabe,
8: no? Kaya tumalagsahon na, dinikitas makulod, ang yung gamit sa pagpataya, binangon, usually, hindi makita natin, may mga pusil, nakamunan mo na Kevin Bronson, po, hindi binangon, makita, kalang niya sa mga nabukid, yung mga area, sa atong dinikang probinsya, pero nakatabo magaling riya sa aton sa may siyudad sa Bacolod sa Kevin Rods. Kaya karoon, tingin ako, man sila isang suspiksado, naganda man sa Kevin Rods kapag atubangon ang kaso kay ipasaka batok sa iya sa Kevin Rods.
6: Sige. Salamat, good kay Kevin Rods.
8: Salamat, Kevin Rods. Sa mga sinigabalita ka madulong sa programa ng El Castigador, dulong sa aton sa Power Trio, ng aton siniga DTX 500, Mighty C, kay Kevin Mayo, DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix. Nakakapigan na, nakadetox ka pa. Ako si Patrol K5 Martin de Maisip. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Karinyawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
6: Maraming salamat kay Kipe Fred Salgado ng kapamati subong si Ma'am Mila Pera sa Sitio Mantamilok, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan. Nagkapamati sa nagkapahuway-huway siya tapos na kuno panahi. Oh, dira mismo sa may Mantamilok. Upon si Nanday Ma'am Angelica Umbion. Ah, family Umbion, may hapon sa inyo. nag-ungot gid sila sa atong pagpangalagad sining hapon. Kanami sang ano, kanami sang talong nagligad nga ginano gid na katamis ang talong. Kanami. tani maliwat ba no? Nami balik liwat sa kawayan no. Si Jason Marcito nagpamati man Julie Hinovian Mogdang, Big Selfin Checko si Kaki 5 Wilson Villana. Jeffrey mo ano Mochualas sa hell yeah. Big Selfin made a guy Papang Eduardo Juju Galuna sa Barangay Vista Alegre and of course si Ma'am Angelica at yung Ma'am ano, Marie Chris Navarro. Ang pinakagwapa kuno da sa may Motulayan's Honda. Kasi Papang Erning Poderoso. Muli si Papang Erning niya muning kampiyon nga mekaniko. Si Papang Jun Ramos, Lydia Williams, si Roslyn, dili ka na nagaungot man. Ara si Kagi 5 Wilson sa line number 1. Kagi 5 Wilson, please stand by.
7: K5 News FM Live Report.
6: Kagi 5 Wilson, ibalita mo.
8: K5 Rods, may hapon. Kag may hapon, masapos. Sili nga tagpalamat sa programa nato niya El Castigador. Nangin successful no, ang ipatigayon na launching kay sa digital payout, sa uplift assistance, ikan sa DSWT. Mm-hmm. Is syudad sa nga Bacolod, K5 Rods. Actually, K5 Rods, no, yara sa 2,450 ka mga Bacolod noon ang makabaton. Sili no, sa uplift ko sa diin, second tranche na inisya K5 Rods no, makabaton, ini sila sa 2,000 pesos kada bulan, tub-tub sa sinipakatapusan sa Disyembre na K5 Rods. So sa bilog na mga lugar sa Pilipinas, K5 Rods sa Bacolod no ang pinakauna nga ginlunsaran.
6: Pila ka bulan ka K5 Wilson ang 2000 per month ni sang 2,450 ka mga pumuluyo sa mga Bacolod.
8: 6 months sa K5 Rods no
6: nagsugod. Kada bulan tag 4.9 million.
8: Yes, 2,000 K5 Rods kada isa.
6: Ooh.
8: So,
6: amo
8: na siya katako.
6: Multiply mo siya sa times sa 6, no? Mayara 29 milyones. So, 29, 29,400,000 ang kabilugan within 6 months. Wow!
8: So, amo na siya katako. Kasi, Rods, actually, yung check naman yan, kay Secretary Rex Gatchalian, kaya rin siya kagina, sagit ang nagpanguna, no, Secretary sa DSWD sa launching kaina, kagin pamangkot sa K5 Rods kung there is a possibility ba na extend ang amuling program sa masunod na tuig.
6: Uh-huh.
8: Ang hambal niya, hopefully, wala na kay K5 Rods tani. Kaya nga aman, isa ang patimaan kay K5 Rods kung na mag-continue ini siya next year sa K5 Rods, but silingon pa dayon na nagatimbuok ang presyo sa mga balaklod K5 Rods, especially sa gatong ka K5 Rods. So, but silingon kung iuntat na ini siya na sunto ay K5 Rods, naghaganagan na ang problema, ang crisis sa itong K5 Rods sa pagsaka sa mga balaklon. Pero kung mag-continue, negative effect naman din siya K5 Rods kasi nagasaka sa Japon ang presyo.
6: Uh-huh.
8: So, kasi na bilang parte lang sa launching K5 Rods, ara sa 5,500 ka mga ano na yung ka mga uplift na beneficiary out of 2,450 ang naging request anay nga magtambong ining K5 Rods sa programa kasi nangatidiwat naman diri sa may lobby no, sa Bacolod City Government Center. So nagpasalamat naman si Mayor Greg Gasataya kay K5 Rods nga pinahatag ang gayon sa siyudad sa Bacolod
6: mm-hmm.
8: nga maging pilot city kay K5 Rods no, sa gayonan si Mayor. Kaya actually ang naangdan kay K5 Rods ang payout is cash. May mga specific locations na nakonfirm
6: uh-huh.
8: kung saan pwede maklaim ini ka K5 Rods ang assistance. Pero para ma-address ang malaba nga pila o 6% ka uh-huh. K5 Rods, if pakamaayos ang DSWD nga ihatag na lang ini sa mga beneficiary paagi sa isa ka e-wallet app ng K5 Rods.
6: Ha?
8: So paagi sa e-wallet app
6: ng K5 Rods. Basi kung di na mabakal bugas ka K5 Bulson, basi ka... Yes, it's real!
12: Oho!
6: Diba si Balakon, okay man na for, akong inalantaw nga okay man na in that way, nga madasig nga mahatag. Pero sa isa ka ba, hindi ko para matunga-tunga lang nga akong kuhan. I-plastar ko ni. Una, kung i-wallet siya, hindi na makurakot sa mga barangay o nanong madasig nga panghatag. Why na buwin? Ipasulod da ka. Kaya mo ning sa katabo mo, ipasulod da ka. Hay may 2,000 ka, tunga ta, 1,000 imo, 1,000 akon. Eh, kay ikaw naman nga asta nga tungod kiti sangsa wala na lang gid batunon pasugot ka. Nga sige ah, ako lang maklaim 2,000 pero i-remit ko si mong 1,000. May isa kwalibo kada bulan, di may 6,000 ko for 6 months. Di daw amo na bla, at least malikaw na. Kag ikaduha, hindi na sagi kapila ang mga tao da nga nagasimba, nga daw matyag ko, nga nagahulat, gastuhan mo plate, gastuhan mo pagkaon, hulat ka da, painit ka da, tiyempo. So, ang usik mo da, daw madalagan man 500 pesos. Ti meaning, gamay na lang masulod si mga neto. So, okay man niya.
8: Yes.
6: Hindi ba ni sila guriya magbuhay man sa gurugampang online ng mga games ya?
8: Wala, mas kay Pedros, no, kay mostly mga sa nakita. So, mga construction worker.
6: Ah, di mo sure. Di mo sure.
8: Kaya naman ito kay nga huh? May mga edad-edad na mga tigulang pala kay Pedros kaya nakapatod pa miski pa paano nagitiyag sila kaya maka-open sa ila sining i-wallet app para
6: pero hindi ko mag ano hindi ko mag labots puntong doon sa nahataga na kamudo si ka singot-singot hindi ah pasalamat ah at least no ang bakulod gidya gintagaan palangga gidya gali ni senator ano ni secretary DSWD Secretary Win Gatchalian ang taga Bacolod kiti pilot Rex gali pilot ano tamo pilot city itang ginuna niya tagaan 2,450 ka mga binipisaryo ba very good salamat gid Secretary Rex ha magulang yan niya gali si Win you know.
8: Ayo. Lang Senate President si Win Gatchalian kay Pedros. But amo na siya kay Pedros pamangkot sa kay si Rex Gatchalian nga sa kadamo-damo sa local government units sa Bacolod, sa lokal sa Bacolod. Sa pungsod Pilipinas nga Bacolod ang gipili nga unahan gid sini. Actually kay Pedros ang gipahayag nga ni Nido habang pa ni Secretary why not Bacolod nga hindi abi Bacolod kay ang Bacolod kuno kay Pedros one of the progressive city sa bilog na pungsod Pilipinas. So we don't know kung na progressive pala sa mga transaction online kay Pedros, no payments or whatsoever. That's why nga they opted to launch the specific program din sa siyudad sa Bacolod. Actually, ara, matigdo ang representatives ng e-wallet app, Color Blue, ina siya kay Pedros, nga nag-umbong mano kagabi lang partner man ini ng DSWD kay Pedros sa inyong programa.
6: Oh, ti very good ah. Salamat gigi Pebuson and congratulations sa mga 2,450 ka mga ang iban guro ah basikon kamo naman matagaan dason ah.
8: Yes, kay Pebron, so ara man dito nga nagtambong si Bacolod City Mayor sa Taya kag si 5th District Congressman na Tino Yulo nagabuylog man sa launching no sang ining digital payout sang uplift assistance gikan sa DSWD kay Pebron. So man balita nato gikan sa Bacolod City Government Center nga ginatud-o sa inyo sa kalwang sang Mighty City Trivayo kag DTX 700 po taton si kay Vincent Coralde no mas kay Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
6: Halibat, madabog nga salamat kay K5 Wilson. Congratulations sa mga natagan sa ibanda. Hindi ka mo magsunggod kay Basidason nga Kamada, kamo naman. Subong, iban, buwas, iba naman. Dason sila naman. Para at least, kwa na, tayo yun. Ipilada ng kalibos bakulot. Junado, oy nagailapit na nga ton si nga K5 League of Champions ha. Sa balawuton nga Oktobre 11, Domingo nga gabi may kagipab kita ay kita sa Bacolod City Government Center. Kay magapatigayon kita sa K5 League of Champions 2026 Seasons 5 na namon. Ikalima na nga tuig may kagipab nga pagpasundayag sa League of Champions a retro dance showdown competition. Ining magalaw lang nga makarina, makarina, makarina. Hey, makarina. Oh. Amo na mga kanta. Di mga panahon pa na namon ni Mamila.
13: Alright!
6: Mamila Perez, no? Amo na yung mga sunata natun nga sang unay, yung mga 1970s, 1980s, 1990s.
13: Alright!
6: Retro dance showdown. Lainis siya, kundi siya modern hip-hop. So, may mga pipila ka mga grupo nga magapa-indis-indis, magka-K5 para makakuha sang first prize ang champion nato, that would be 30,000 pesos. Second, aton nga second place, that would be 25,000 pesos. And on the first or third place, that would be 20,000 pesos plus consolation prizes. Plus may mga giveaways pa kita, no? Ang sponsors naton to, subong na nagpahiwatig na ang SMB Jewelry Trading ni Sunny Biko kag ni Ma'am Sheila May Biko, no? SMB Jewelry Trading. And of course, si Mayor Anyeho ni Cor mangilimutan sang Lakasiliana mahatag man, nabulig man siya. Kag si Vice Mayor Ate, Vice Mayor Maymay mangilimutan. Salamat gid ha. Kuya Anyeho ni Cor, no? Salamat. Kag ang Negros Electric and Power Corporation ng Konepsi mag-sponsor man sa aton. Thank you so much, Papang Jonathan Cabrera. Gina Purano, nagbamati, Boss Joe Adrian Agudanya. Check ko ba, si Kaki 5 Rovic. Oh, si Kaki 5 Rovic. Okay. Check ko si Kaki 5 Rovic. Oh, may nadakpa naman sa kabangkalan. No? Ibala unta ding balita ni Kaki 5 Rovic Mungkal sa line number, namianin nga number ni naman, ni Rovic man. Sa kwansa sa 7?
12: K5 News FM Live Report.
6: Number 7. Kaki-5 Rufik Mungkal, ibalita mo.
14: Kaki-5 Rufik Mungkal, hapon. No?
6: Hindi ka sa 8, Pang? Hindi ka sa 8?
14: Sabi ko gano'y yan, line 69. Pero dumasami ko na nga mabatian ang line 69.
6: No? Oo. Why na? Ang obsolete na Pang, ang 69. Ang nami, subong 8 na. Oh.
14: Ay?
6: Oo. Oh.
14: Malain pag inyari
6: yan. Oo, oh, 8-8 bla. It na abay, it? Anong... It?
14: Oh,
6: ganun. You eat me, I eat you. Grabe, sige. Sige, ano dang sino naman nadak? Panda nga may siya. Budo sa inyo, kabangkala. Nabi ko sa makulod lang.
14: Ano, ano, kung manin mo yung sige ko na nung binakpanay lang, kung manin
6: binakpanay,
14: di sa mo nung. Ayo. Kaki 5 Rod. Oo, dakop ang isa kalalaki sa ginpatigayan nga drug by bus operation sa Kabangkalan Component City Police Station. Diri ini nagluntad or diri ini nadakpan ng K5 subject sa Zone 1, Barangay Hilabuna, no, siyudad sa Kabangkalan, kainasang aga ini, no. Ang arestado nga suspitsado ang subject sa nasambit nga operation among ginkilala kay Elias Rigan, no, 35 anyos. Residente sa among lugar kay K5 Roads, nakuha sa iya ang Siam Tanan, no? Siam Tanan ka heat sealed transparent plastic sachet na ginapatian sa buk, no? Kaginabulutan ta, nagabugat sa 15 gramos, kag may standard drug price na 102,000 pesos, kag isa ini ka improvised glass tutor, kag ti amuning isa ang atot na bypass money. Kag nakuha man sa suspitsado kay K5 Roads ang isa ka unit sa 12 gauge firearms nga loaded man sa 12 gauge live ammunition, no, kag duha ka round sa 12 gauge live ammunition kay K5 Roads, kag isa ka unit, no, sa Android na cellphone, kag iban pa nga mga non drug evidence kay K5 Roads. So sa karon ini nga aton nga suspitsado ang yara na kaunong sa Kabangkalan PNP kag maimo magapangatubang sa nagakadapat nga kaso ka K5 Roads sa nasambit nga suspitsado. Sa karon ang aton nga Kabangkalan PNP ang padayon sa gihapon nga nagamonitor kag nagapangabay sa aton nga mga individual nga unta pa, no, ang pagbaligya sa sining illegal nga droga kay ang ilang ang ilang opisina wala man nagauntat, no, sa pagmonitor kag sa pag-apprehend sa sining mga nagagamit o sa gihapon sa sining minabawalan nga droga ka K5 Roads.
6: Oh, sige, may mga nag-kwan sila. Nga nagkaladak panda, matamaton tani sila kay K5 Rovic. Salamat gid si muda.
14: Ya muna nga muna lang nga samtang wala pa na ubos ang swerte mo, untatan muna ni Gribao kabudlay gid.
6: Basi gusto sa guro nga magkwan, nakapoy siguro pa nga buhi niya nga mangita sa makakabalo ka, magsulod ka sa presuhan nang matyag sang iban, hindi ya presuhan mo.
14: No,
6: sipa, ay sipa, may star kay mo ya, may gwardiya ka pa, no? May may nami patulugan mo. Damo pa ka mo, no? Amo lang na eh. Pagwa mo, may mga ano ka na, may mga arikingking-king ka na, may mga bakukang ka na, kay tingkatol mo, parte. Ayo.
14: Amo lang matubo.
6: Sige.
14: Sige, Okay, by Brad, sining ang balita rin na delosyo sa isang DTX 500, Marty C. Kag-B3 Fire Report, ikan sa patrol. Inyong naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Sabi siya, publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report.
6: Maraming salamat kay K5 Robic Mungkal. This time, kagtuang ko sa K5, balikan si K5 Carla. K5 Carla, Defensor Longa. Ang Mighty City Alkaline Base Vitamin C by K5 nagpabaskog ini sa atong singa immune system. Una gini siya nga nagatake, no? If ang atong singa immune system ang atong singa soldado sa lawas natong baskog, no? Kag abilidad dan abdik maalam kabalo mag-identify sa mga bad bacteria, siya ni una matake, no? Kag kon mapagaran niya kag kung baskog sa mapatay niya. Pero kung luya siya, lupay-pay na siya, kadaw halos hindi nakatindog no? Na magbato sa mga bakterya da. Ti, muna tawag na dudugay mo. Hey! Dudugay, trangkasuhon ka o buhon ka. Bangod ina sa maluya natong immune system. Paano nato mapabaskog kamalikawan ini mga balatian sa trangkaso, ubo, sipon, hilanat? No? Mag-inom sang Mighty City Alkaline Base Vitamin C para mabaskog natong sing immune system. Para sigurado bagid, dunganan mo sang DTX 500 kag D3 Bio. Ara si K5 Carla Defensor Longa sa line number 2.
12: K5 News FM Live Report.
6: K5 Carla, ibalita mo!
15: Yes, K5 Bronzo, kaina sa hapon nagpatawag sa press conference ang Negros Power K5 Road, may kaangtanan diri sa sa pagnubo subong bulan sa bill K5 Road, lipay na tatani K5 Road, no? Iti ang regional implementation sang secondary price ka pang ipatuma na diri sa Negros Occidental. So, ti ang bill rate naton is maganubo ini siya sa mga bulan sa Setyembre kay K5Broad. Galing kay ti present news lang kay K5Broad ang iganubo, no? Sinisang aton sininga bill rate sa mga bulan. So, ginkompirmar ini ni Engineer General Laza Porteza, Vice President kay Chief Operating Officer sa Negros Power nga may ara sa 3 centavos nga iganubo sa aton sini nga bill at okay sa bill sa 3 cents di buong masi sa ginsuma sa Negros Power nga 23% nga nakulat nga supply sa wisdom nga karon ara sa 8.47 per kilowatt or ka K5 rod ang iya sining generation cost. So may ari diri sa nga pahayag nga nagikan kay Engineer Jamel Zaporteza aton nga pamatian.
16: Order no September 10, imunang slide natin. Ang ginawa lang niya is nagkaroon ng regional. Okay? Bakit? Kasi sa rules ng OSM, yung sinasabing secondary price cap is applied on the system level. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, di ba meron tayong tatlong grid? Luzon, Visayas, and Mindanao. So, may mga presyo yan. Remember kanina yung sa unang slide natin, kay Visayas is 18 pesos. Kay Mindanao is 19 pesos. Hindi na lang natin napakita, pero si Luzon is, I think, less than
17: 5 to 6.
16: Exactly. Mga 5 pesos, 6 pesos lang per kilowatt hour. So, pag in-average mo si Luzon, Visayas, and Mindanao, hindi niya nabibridge itong threshold na ito. Meaning, hindi na kikikin yung secondary price cap. Eh, ang nagsasuffer yung Visayas and Mindanao grids already. Di ba? So, itong cumulative price threshold, ang ibig sabihin nito, 12 pesos and 413 per kilowatt hour. If the prices sa merkado ay tumaas dito sa price na to, by 72 hours straight, ang makikipin ng price ay ito. Yung 7 pesos 40, 423 centavos. Hindi yung actual price.
15: So, tiyan mo na, no, ang kabahin sa nga eksplenasyon, no, sa ni Sir Jomel Zaporteza regarding di siya pag-nubo, no, sa 3 centavos sa atin sininga bill at K5 Road. So, before, may ara sa 14 pesos sa K5 Road, sa subong may ara sa 14 pesos, 0.24 na lang ang atin sininga ano ni nga pagabaydan kay Kiefer Broad per kilowatt hour kay Kiefer Broad no, so 3 centimos ang ginubo subong nga bulan sang Setyembre. So by next month, so aton pa inilang tawon kay Kiefer Broad kung hindi bala ang manugmas manubo pagid o kung basi kung magtaas naman kay Kiefer Broad. Pero PS aton sini nga MLD sa karon wala na sila diri nagaman. May ala kita ang ipagwa kaina o kung ang next may ipagwa kaina sang MLD. Pero ti amo pa ning aton sini nga pagabantayan si Kiefer Broad kay ti nag-green na kita. Wala na kita nag yellow warning nga si Kiefer Broad. I mean nag yellow alert ta kay Kiefer Broad.
6: Tiya biko ginami nagpagwa bika gi 5 Carla ang Visayas grid la un red alert Japan tungod sa mga plant outages la.
15: Yellow alert na kay Kiefer Broad kay tungod nga ang area sang Mindanao do diri pa nagkuha sa aton. So that's why nga nag yellow alert kita sa nga tinalikdan nga mga inadlaw. Pero ti sa karon amo ning aton sini pa confirm pagid kay Kiefer Broad kung nagbalik na bala ay ti nagpagwa nga ara pa kita eh. May mga schedule sang run out kon MLD sa din sa Bacolod kag nagbus accidental.
6: Okay, subong lang nagpagwa ang NGCP ala una 40 mo sini nga hapon. Nagpagwa sila sang advisory, you know? But anyway, ang atundan nga no dio sa outages naton di. But anyway, may man akon magkuha na kun mag dula-dula na ni mga outages naton kag magdamo na supply sang kuryente kag magbulubarato na kay kun damor nga gahinay bangod sa mga outages naton gamahal nga gamahal man siya, di ba?
15: Sakto gina kay Kiefer Broad, bisan patuon nga naga bulubran out si do nagataas pagid sa Gyapon na aton sini nga kuryente. So kabay pa nga wala na siyang problema kag mas madamo pagid ang aton sini nga supply sa Kiefer Broad.
6: Sige, salamat kay Kiefer Carla.
15: Yes, sa Kiefer Broad, report na gikan sa patrol, ini nga balita nga dulong sa sa Giliac, sa Vanad, Mikey Sikig, D3 Bayo. Ini kay Kiefer Carla, to prefer para sa kampiyon nga balita. At servicio publiko kagaling awas sa Negro sa K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
6: Maraming salamat ka K5 Carla Defensor Longa sa imo sini nga balita sa ato sige pagpangalagad. Sa ato sige masuki sa liwat suliton ko ang aton sing K5 League of Champions 2026 dira na paghiwaton sa Bacolod City Government Center, no? And of course part ina sang maskara festival activities, no? Salamat gid kay Mayor Honorable Mayor Greg Gasataya and of course the festival director and Sir Direct Rodney Ascalon. Salamat gid, no? And nagkapasalamat ngayon kita kay ti ang K5 News FM. We're so proud nga ginkuha sang maskara festival that would be on street dance competition sa October 18, Sunday na, barangay. So mabatian nyo da sa K5 News FM ang mga musika sang maskara. Of course, ang K5 News FM is the official media partner man sang Maskara Festival. Salamat sa liwat sa pagsalig, no, sang City of Bacolod and of course the Gugma Foundation Incorporated. Nga ginapamunuan naman subong sa festival director nga si Sir Rodney Ascalon. Sa aton sing masuki dito sa magakuan mo. Sorry. Dito sa mag saot sa may SM, no? Ti sulusad yung awarding dito niya sa may Bacol City Public Plaza. Ang Bacol City Public Plaza ta do kwa mo. Nag do gintesting nagligad ang fountain, no? Nagatubod man, nagasirit-sirit man ang fountain. Ang sa City Hall o kon sa may NGC, I don't know kumustahon ta na buwas kon kumusta na ang status kay do ginapadasigan to sang Chiaza ang pag-obra, no, kay nagahilapit na pila na lang kaadlaw, no, October 1 magaumpisa na ma October 1 nga dati maskara ano na month. So damo na mga bisita naton, so may mga dalan madigit sa Bacolod nga do gina-repair pang iban kagabay pa nga matapos na ni para hindi na mag-congest ang aton singa trapiko. Mga kakev Leonardo Di Civilian niya sir, GGM Salvador ng kapamation niya sir, nag-monitor kami di subong kag si May Rivera nagapamati man. So sino pa nakaaway na away na no? Away na sang naka si Sige, check ta. Mga Kaki 5, si Kaki 5 Michelle, pati nyo siya singa balita, nalipatan si Kaki 5 Michelle. Si Lingko, makuan ko ni Tanio, matakol sing isa ka... Yeah, tago lang siya ang subong panahon. Kaki 5 Michelle, please stand by.
12: K5 News FM, live report.
6: Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
15: K5 Rods, may balanta.
6: Lipatang lumatakol ko na yun sa Security Institute Commission ni Blau, kagsang 2.6 billion bla nga sales leave dividend ni Vice President Sara. Basta ko hatago lang si mo ay. Pero lipatan, okay, nagigit kaya eh.
15: Gani. Sige lang ah. May balanta pati ah. Kay K5 Rods, subong adlaw nagpadulong, no, Daria, sa siyudad sang Bacolod, si Secretary Rex Gatchalian, siya ni K5 Rods, no, ang secretary sang DSWD, para nga ti magkadtudri, kag magtalakay sang pila ka mga programa nga ginatanyag ya sang DSWD. So una, gidri ka K5 Rods ining uplift assistance, which is I believe nag-launch gid adri sa Bacolod, subong adlaw, sining digitalization, kunbaga sa K5 Rods, ining programa, ang ayuda, wala nga iga panagtag, imbis nga mag-in-person sila sa pagpanghatag, ila ini mas padalion, kunbaga, o kon mas pahaposon para sa mga beneficiaryo, ti dapat digitalize, amone ang gusto sang presidente para hassle-free, kag ti mabaton, dayon bala, like sa pagpasulod sinita ATM, o kon sa mga e-wallet, kaangay sang GCash, kag pila pa, no, ka mga applications nga sarang ka makabaton sang kwarta ka K5 Rods. So ginpakayag ni Gatchalian nga siyang pag-digitalize ang mando man o kung nasandig sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para nga madasig matauhay ang pagpanghatag sining ayuda ka K5 Rods. Now isa sa gintalakay diri, sa iya naman niya

0: 2027 sa rangkanga makover ining budget nga karon ara sa DSWD. So kapin 2 billion pesos or 2 million pesos rather si KFM Roja ang nakatigana para sa payout sining naapektuhan sang RSSI para sa Bug-Osya nga Negros Island Region kay K5 Rods. Si sa probinsya sa Negros Occidental, isa na sa pinakadako nga nahalitan ang Negros Oriental, ang Capiz, kagang pila pagid kabahin diraya sa may Iloilo naman niya kay K5 Rods. May ara kita dira sang ginsendo, malipot nga bahin sang interview naton with Secretary Rex Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development.
1: Out tayo ng first round, pero hinikayat natin sila na ibigay nila sa amin yung kanilang mga ATM accounts or e-wallet accounts. At yung mga nag-enroll, around 20% of them, 2.5, sinisimulan na natin ng digital. So dito natin kinikoff sa Bacolod and it's going to happen nationwide. Alinsunod yan sa utos ng ating Pangulo na magbibigay tayo ng tulong sa mabilis, mapayapa na pamamaraan.
2: Oh, very good.
0: Yes, so mo to ka kay Febrero, 20% pa lang ugaling sa karon sa base sa ila record ang nakapa-enroll na sang ilang mga digital wallet. Si ang ibang ginatingwaan pa ang problema isang sa mga medyo layo-layo ba lang lugar kagang do medyo ara na sa nabukid nga bahin hindi iuso na daya ka kay Febrero sang ATM kagining mga e-wallet eh. So isa sini ang
2: less expenses pa ni kay Five Michelle kay hindi kita magawad ATM mo. Oh, Andrea, tag mo lang yung imo, especially be may GCash ka. I-send mo lang number mo, muna nga ako number, dire lang i-send. Oh, di ba? May maya ka da. Ano pagid ganing iban nga mga wallet na? Why mo ko idea bis iban kay why man ko na bi?
0: Oo, ang ano, ang tawag ni gani, ang Palawan Pay, may ara man
2: ako kay Pedro sa
0: e-wallet man sa bumbo ko. Ada mo naman actually paagi kag ti hassle free gid yaka kay Fevral so galing ti kinanlan pa ni nila pension dihon ang sa mga nabukid nga bahin kay di mo budlubudlay kay ti kalabanan basta may edad-edad kin abi wala man sa mga cellphones kay Fevral kag ti wala access sini nga mga applications isa pa ni karon no sa ila man tagaan sang Igtalupangod para nga ti ma-enroll Manila kag ti ambag
2: diri sa kanila sang ibanda kay Five Michelle para hindi na lang ya mag hindi na maghasol-hasol da. Ang yatag nila, imang kuton, may i-wallet ka da. Pag may uo, sulod. Pag wala, sorry sir ha. Mabudlayan, baka may simo.
0: Isa sa requirement.
2: Basi bala mo na to daw, kay what if sa bukid gito, diway ka na yung mga mga mga, kagani cellphone to. Di paano katukurong ka baton? Ayo, but anyway, sa linggo, mapakabuot ko na today, hindi ko yung mag-ano ah. Okay na ko, okay ah. Nami na. Salamat kay Kipay Michelle. Wait na panahon.
0: Anyway, kay Kipay Brons na nga ito, madulong mabalita. Ano, mabalita.
2: Pero may good news na to kay Secretary Rex. Why?
0: Wala. Si ano to yan? Si Senator Ay, Wynn.
2: Ay, si Wynn din. Awa. Baby, plastaran ko lang sa
0: si
2: buwas.
0: Si Mayor Malacon. Gali mo yung hapon. Si
2: Ay, oo. Si Mayor Marvin Malacon. Kag si, si Mayor Matthew Malacon. Kasi si Vice Mayor Marvin Malacon, ever since siya supporter na niya sa K5. Salamat gid Mayor kag Vice Mayor Malacon, salamat sa inyo.
0: Yes, kay K5 Rods. Anyway, balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan, sa DTX 500 Mighty C kag Dieter Bayo, ako si K5 Michelle Patinio para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Report.
2: Maraming salamat kay K5 Michelle. Wala na ko di panahon ka namin ito ni i-discuss niyo. Ang sige lang, buwasan ko lang ni kay damo galing nga mga kuno nga mga damo mga balita national especially sa impeachment trial. So lang taon ta lang na nagapadayon sa gihapon pero diri ko tani mo-focus sa barangay ni sa election mo. Oo, naghilapit na baw, naghahawat-hawat na ang mga ginawas ang mga gusto magpadalagan kagsang mga incumbent naton. Wait na panahon galing o. Buwas naman, same time, same station. Sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Bakulod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimual, K5 Idrian, K5 Kanat Uy. Ako naman si K5 Ronz Palma, nagpabilin sing isang kambalan. Nung gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. K3 Bio.

0: Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Ngatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagamana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adaw-adaw.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress, ang gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
11: Mayong gabi isulat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayig na ang D3Bio Evening Newscast subong ng Martes, Setyembre 22, 2026.
14: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
11: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nagtambag sa inaway sang iabayaw sa barangay Takuling na Bunan.
14: Sa balitang nasyonal, filing sang COC para sa barangay kag SK election madayon na sa masunod nga semana, sunod naman sa COMELEC.
11: Sa balita international, California nagdeklarar sang state of emergency bangod sa halit sang El Nino.
14: Kag sa balitang sports, sa pinakaunang silver medal sang Pilipinas sa Asian Games 2026 nadaog sa mixed martial arts.
11: Sa ato naman, balita entertainment, Taylor Swift unang recipient sang MTV VMA Artist Director Honor. Lasay's aside.
15: Ulat panahon.
11: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
16: Sa isa ka tropical depression ang ginabantayan nga low pressure area sa buwasang Philippine Area of Responsibility sininga Martes. Ang bagyo ang ulihin nakita sang pag-asa 1,885 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour samtang ang gusto kung pagmadlas ang yara sa 55 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa gatisigon ng 15 kilometers per hour. Pag nakasulod na ini sa par, pagataganin isang lokal nga pangalan nga Queenie. Magalumon kag maulano ng panahon sa eastern kag central Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon, kag Camiguin, bangod sa epekto sang trough sang bagyo. Ang Palawan naman na maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon, nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sang lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Partly cloudy to cloudy ang atong nga panahon sa Negros Occidental, Buas ng Adlaw, nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
11: Lasay 7, direkta na kita sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Bayanika Award 2026 ang DSWD ginpasidunggan sa buong adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
18: Ginpatigayon sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang Bayanika Awards 2026 sa SM Sky Hall subong adlaw Martes, Setyembre 22, 2026. Ini ang pagpasidungog sa mga nagabolontaryo nga mga individual, mga grupo kag mga local government units sa pagpanguna sa pagpauswag sang ila komunidad pinaagi sa community-driven development. Pila ka mga individual kag organisasyon ang nagdaog sa pila ka mga sektor sa mga programa. Dugang pa, opisyal man nga gin-launch ang pagpasidungog sa performance-based grant for sustainability, kun sa diin, luyag sini nga mas mapasangkad ang suporta sa mga community-driven development nga mga inisyatibo. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwana sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang duwa ka mga wanted persons arestado sa kapulisan sa Kabankalan, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
15: Duha ka mga wanted persons ang nadakpan sa kapulisan sa duha ka separado nga operasyon sa Kabankalan City, Negros Occidental, Setyembre 21. Una ginsirbihan sa warrant of arrest ang 44-anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Jao sa Puruksays Barangay 2, Kabankalan. Si Jao ang ginsirbihan sa arrest warrant may kaangatan sa paglapas ang Republic Act 7610 ukon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga may recommended bail nga 80,000 pesos. Samtang, dakop naman sa piyak nga bahay ng 22-anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Bobart sa Purok 1, Barangay Kamansi, Kabankalan City. Ang nasambit nga persona ang may kaso nga acts of lasciviousness kag may recommended bail nga 12,000 pesos. Ang duha ka mga arestado yara na sa kastilya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Lasays Jesse, iban pa ang balita lokal, lalaki nga nagtambag sa inaway sang iabayaw sa Barangay Takuling na Bunan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
19: Nabunaan ang isa kalalaki ginkilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iabayaw nga si alias Joe sa tunga sa nagluntad nga inaway sa Dalan Corazon Aquino, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa initial investigasyon, din sila ni Police Captain Glenn Montaño, Station Commander sa Police Station 6, nga pasado las 10 sa gabi, Setyembre 21, nakita sa biktima nga may kaaway ang iabayaw. Direkag nag-responder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sinupa sa kay Montaño nga nakaangkon sa pila sa wala kabahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukutanay kag matapos ang krimen, gilayo naman nga nagpalagyo ang suspitsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
20: Naway, tapos nakakita niya sa iyang abayaw, nagtambag or nag-intra man sa siguro mo siyang nabunaan naman nga itong biktima. Na mga 10:58 na tabo, September 21, 2026. Pero pag abot sang pulis naton, atong biktima ra na sa ano sa ambulansya no ginadapatan na sang first aid.
19: Sa informasyon gikan sa mga pumuluyo sa lugar, mga driver sang tricycle sa Dayjo kag Nimrod, samtang biktima nga si Carlo, ang isa naman ka driver sang POJ nga ginatan-aw agaway sa pasahero ang ginalinan sang inaway. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dali si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Samtang nag-aawas nga tamburong sa Dalan Hernais, tigayo na nga nakayos ang Bacolod City Engineer's Office. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
21: Gilayon nga ginrespondihan sa Rapid Drainage Response Team sa Bacolod City Engineer's Office sining aga matapos ang isa ka concerned citizen ang nagpadangat sa igtalupangod sang LGU ang nagapundo nga tubig ulan sa bahin sang Ernai Street sakop sa Barangay Takuling. Dito natukiban sang ilang inbuksan ang pila ka mga manhole nga heavily silted kag puno sang sagbot ang drainage inlet kag network sa nasambit nga lugar. Rason kung nga wala nakailig ang tubig papanaog sa drainage. Ila karunting huaan nga maurot limpihan kaghawanan ang drainage network para tigayon ini nga mahawas para makakomodar sang surface runoff sa tion nga mag-inulana. Para sa D3Bio Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo sa kaluwaan sa Mighty C, D3Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Sa katapusan nga balita lokal, signing of MOA sa tunga sang DSWD kag NCIP ginpatigayon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
22: Ginpatigayon ang signing of Memorandum of Agreement o kon MOA sa tunga sang DSWD o kon Department of Social Welfare and Development kag National Commission on Indigenous People subong adlaw Martes, Setyembre 22, 2026. Tinutuyo sini nga mabulikan ang mga indigenous people sang DSWD. Dako naman ang pagpasalamat ni Alex Centena, Ethnographic Commissioner, Island Groups and the rest of Visayas sa bulig na magkikan Hospital sa DSWD.
0: But I'm so happy na for signing this memorandum of agreement with the Kalahi with the DSWD, doon natin makatunayan kung ano yung DSWD. Makatulong directly sa ating mga mahirap, lalo na sa indigenous people.
22: Inigabalitag na dulusin yung Sun DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK Fair Carla Defensor para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
23: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
11: Lasays 14, kagpara na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag sa Commission on Elections sa CONCOMELEC na madayon ang filings and certificate of candidacy o CoC para sa mga kandidato nga luyag magpapili sa barangay kag sangguni ang kabataan elections nga gintalana sa Nobyembre 2 sini nga tuig.
14: Sunod naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, igapaligayon ang filing sa CoC sa Setyembre 28 tubtob Oktubre 5.
11: Apang ginklaro man ni Garcia nga kun may maaprobahan kag mapermahan nga layi angot sa pagpaisol sa eleksyon, hindi na madayon ang filing sa certificate of candidacy.
14: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginmando naman sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte nga magpadulong sa Senado agod nga magtestigo sa impeachment trial singe sininga utod nga si Vice President Sara Duterte.
11: Martes nga adlaw Setyembre 22, personal nga nagpadulong sa syudad sang Davao ang duha ka mga katapos ng Senate Office of the Sergeant at Arms agod personal nga iserbe ang sabina.
14: Alas 10 sang aga sang Setyembre 28, tubtob Setyembre 30, ginalauman nga magpakita sa Senate Impeachment Court ang alkalde.
11: Ginmanduan man ang alkalde sa Davao City nga si Basti Duterte nga magproduce ng certified true copies kagkompleto nga electronic copies sa mga official records sang kontrata kag iban pa nga mga transaction records sang GenCorp Industries Incorporated kag iban pa nga korporasyon ukon entity nga nagapanag-iya ukon nag-operate sang Jollibee branch ukon establishmento.
14: Basi naman sa nakasaad sa SALN ukon statement of assets, liabilities and net worth, gindeklara naman sang Vice Presidente nga stakeholder siya sang GenCorp apang base sa records ng Securities and Exchange Commission o kon SEC, wala sa listahan ang pangalan sang ang pangalan nga Sara Duterte bilang incorporators.
11: Sa iban pa nga balita national, sa pihak sang nagaluntan nga kinagamo madamo sa gihapon sa mga Filipino safe o kon seafarers nga nagalayag sa Persian Gulf.
14: Base naman sa datos gikan sa Department of Migrant Workers o kon DMW, naglabot pa sa 3,000 ang kadamoon sa mga seaman nga mga Pinoy nga nagatiner sa lugar apisar sang tensyon kag kinagamo.
11: Sa Northern Black Sea, kapin pa sa 400 ang kadamoon sa mga Filipino seaman nga nagalayag sa lugar bisan pa nga ginaatake na ang mga barko sa nasambit nga kadagatan.
14: Dugang pa sa nga DMW Secretary Hans Leo Cacnag, ginadubilian na sa gobyerno ang pagpalayag sa mga Filipino seafarers sa Black Sea apang may mga reports pa nga may mga Filipino pa sa lugar.
11: Kasunod sini plano na sa gobyerno nga magpatigayon sa investigasyon angot sa isyu.
14: Ginkumpirmar man sa DMW nga ginapatigayon na ang repatriation o kon pagpabalik sa mga seafarers sa Pilipinas ilabi na mga seaman nga apektado sa giyera.
11: Ang Black Sea among dapat nga ukon ang dagat nga malapit sa Russia kag Ukraine.
14: Sunod naman sa DMW, tatlo pa o kung tatlo na ka mga seaman nga Pinoy ang napatay kag isa naman ang missing sa Black Sea.
11: Isa man ang Strait of Hormuz sa mga lugar nga gintumod sa DMW na dapat likuan sa mga Filipino seaman.
14: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Department of Energy o kung DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad subong nga Martes nga magkabinipisyo ang Pilipinas sa oil shipment sang Saudi Arabia.
11: Sunod sa pahayag ni Abad, nagsugod na ang loading sang 14 milyones kabariles ang crude oil sa 7 ka mga oil tankers sa Middle East Gulf sang nagligad nga Domingo, Setyembre 20.
14: Ang crude oil ang gikan naman sa Aramco, ang state-owned national oil and gas company sang Saudi Arabia.
11: Sunod sa iyang dugang oil supply gikan sa global source ang makabulig pahaganhagan sang presyo sa mga merkado kag makabulig sa presyo sang gatong.
14: Madungduman nga nagtaas ang presyo sang gatong sini nga semana kasunod sang panibagong atensyon sa Middle East.
23: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
11: Sa balita international, California nagdeklarar sang state of emergency bangod sa halit sang El Nino. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
1: Ginpaidalom na sa state of emergency ang California sa Amerika bangod sa ginalauman nga halit sang El Nino phenomenon. Suno sa mga weather forecasters, mahimo nga maglaslas ang mabaskog kag makahalalit nga mga bagyo sa California bangod sa nasambit nga weather pattern. Mahimo man nga magtuhaw ang dalagko nga mga balud kag magsaka ang tubig kag makaapekto sa mga pumuluyo nga nagatiner sa kilid sang kadagatan. Ginpalayag sang National Oceanic and Atmospheric Administration nga 65% ang posibilidad nga ang El Nino sini nga tuig amo ang pinakamabaskog nga ma-record sa Amerika. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
14: Pinakauna nga silver medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026 nadaog sang isa ka mixed martial artist. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
2: Nadaog ni Jean-Claude Saclag ang unang silver medal para sa Pilipinas sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Nangin mainit ang finals match sang men's traditional below 65 kilogram division kundiin naluto si Saclag ni Otabek Rahabov sang Tajikistan. Ini ang pinakaunang pagpartisipar ni Saclag sa Asian Games. Si Saclag ang isa sa mga Pinoy medalist nga madialagon sa mixed martial arts sa labing unang paghampang sa nasambit nga torneo. Samtang madialagon man ang National Women's Karate Team kag naangkon ang ikatatlong bronze medal para sa Pilipinas. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
23: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
11: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift, unang recipient sang MTV VMA Artist Director Honor. May kampiyon ni chika si K5, Lori Gamboa.
3: Ginanunsyo sang Video Music Awards nga si Taylor Swift ang makabaton sang unang MTV VMA Artist Director Honors Award sining Martes, Setyembre 22, tuig 2026. Sulo sa press release ng Billboard, ang ininga pagpasidungog amo ang recognition para sa mga groundbreaking music artist nga nagapakita sang ila talento, hindi lamang sa atubangan sang camera, kundi mangin sa likod sang camera, nga nagapasangkad sa larang sang storytelling. Madumduman nga si Taylor man ang nag-direct sang kaugalingon sini nga mga music video, kaangay sang The Man, Cardigan, All Too Well, The Short Film, Anti-Hero, The Fate of Ophelia, kagang Opolite. Nakatalana nga batunon ni Taylor Swift ang award sa patigayunon nga 2026 MTV Video Music Awards sa Los Angeles, sining Setyembre 27. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Ang balita nito.
11: Dumasa. Deserve ni Taylor. Oo. Champion.
14: Champion. Ano yung
11: angulo diba? Sa English? Saka... Ano yung mga tawag sa mga fans ni Taylor? Swifties? Kung hindi ko magsala. Hindi ko sure ha. Pero amo na ang deserve ni Taylor. Kaya grabe man ni ang ano tawag sini. Amo nga nahimuan niya sa patagsang musika.
14: Amo
11: sa industriya sa music.
14: Talentado kang singer, musician,
11: ang, ma- director. Ang pinakasikat niya, I think, sa lately ha, nga nadumduman ko nga nagsikat sa TikTok, ang nagsaot ka pa ni, ang Fate of Ophelia.
14: Ay,
11: kag, oo.
14: Ang madumduman ko siya, be 15.
11: Ang 15. May isa pa gining, ano to gin-mention ni ka K5 Lori man, nga, ang isa sa Fate of, aside sa Fate of Ophelia, may arap pa gin na siya, nga nagsikat man. Diba?
14: So, kudos sa bravo.
11: Kag siya ni ka K5 Rods, ang nagpatigayon sang world tour, ang iya sinigabala nga Eras Tour. Na, nagrabing dugok sa mga tao, bisan diin siya.
14: Siya magkagduya.
11: Na,
14: jam-pack per mga tao. Okay, oh. That's, amuna ka sikat, B.
11: Amuna ka na, B.
14: Isa kang international artist.
11: Na.
14: Sana all, no? Mm. Sino ganing bana niya?
11: Do, wala man. As in, si Travis?
14: Oh, doon muna siya. Doon dumduman ko na may bana na siya.
11: Oh, guys, yung lang na siya galing kasal. Dumduman ko na. Tapos after ni sang iya nga Eras tour ka K5 Rods, nang hatag ni siya sang tig 1 million nga bonus sa iya nga mga production
14: Nagligad lang. Oh, nagperting kalipay sa production team niya.
11: Oh, sa iya production.
14: Sana all, no?
11: Sana all, damo-damo, ano. O, dirita bala sa mga Filipino seafarers, nga damo gyapon.
14: Kadelikado, 3,000, and then may harap pa ka, actually, kiti iba nagakuan mo, nagarisgo, pero delikado, gudya katama.
11: Yes.
14: Hindi man nabing magrisgo mga seaman, mga seafarers naton, if kompleto, kag dako man binga bulig sa gobyerno.
11: Correct.
14: Eh, siyempre, may mga pamilya man na gahanduman, isang kita, gahanduman, daw mo na blang pero pertik delikado pa asum nao.
11: Dala na dang mga utod ko.
14: Oo.
11: Kaya ang
14: imo ato gito.
11: Ara sila subong sa Oman pero liga nag black si kuno sila ni kuya. Hambal gani ano
14: duwa mo gid ka manghud no?
11: Duwa ka utod magulang mo, ang manghud ko.
14: Manghud mo.
11: Oh. Kaya ginaglagas nila ang ano tawag na hazard pay. Dayon ang mag-travel kana kuno abi ka kay favorites ga triple na kuno imo nga sweldo.
14: Oo.
11: Tapos kung hindi ka mag-refuse to sell ka naman.
14: Oh, hindi ka
11: na
14: mabatunon. That's why iban ga risgo na lagid nga magsakay.
11: Iyan yo. Halong ka muda.
14: Uy, no.
11: Ate, wala man choice eh.
14: Very good sir ang dito.
11: Mga ka K5, amuya tong dalago ng mga balita sa buong Martes, Setyembre 22, 2026.
14: Bantay naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
11: Magkasunod na ang Largo Visa Program, kaupon si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa, sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
14: Ako naman si ka K5 Ronald sa Palma.
11: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
4: ako tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Iti bugit katama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon magngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina, gayon na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty piso. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
23: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista. Broadcasting live from Bacolod City, Philippines, this is Larga Vista. Larga at exactly Vista. 30 minutes past 6 in the evening. Good evening, friend. Mayang gabi banwa. Ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivin. Larga Vista!
0: Magulugal-umon, tubtob magal-umon, nagatupa na in fact ang ulan sa palibot sang dakpanwa sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental sandig sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Mabulubugnaw subong nga matulutugnaw ang panahon. We are somewhere between 24 to 33 degrees centigrade. 80% ang tsansa sang pag-ulan today, but as we speak nagaulan karon nga gabi sang Martes buwas, 100% ang tsansa sang pag-ulan, mangin 60% sa Huwebes and 60% sa adlaw sang Biyernes. May ara naman sang trough of a tropical depression nga ginabulubantayan dito sa Mindanao, Kabangdanan, nga may ara gyapon sang ginaobserbaran nga tropical cyclone sa Philippine Area of Responsibility ang pag-asa.
1: Larga Vista.
0: And so we begin tonight sa aton nga pagpangalagad sa karon nga Tuesday episode sang Larga Vista. Let's take it slow anay antes kita magkadto sa stressful kag makatulog vlog nga mga balita. Karon dugay-dugay, sunod-sunod ang mga developments labi na gid sa pangkalibutanon nga kahimtangan, may ara sang pagsaka sang tensyon kag bag-o nga paraligban dito sa Middle East. Pero antes sina, let's go first sa pila ka mga lamigas sang kinaadman. Words of wisdom, ano ba lang dapat naton dumdumon, ha? Ginapili ko ang pila ka mga butang nga I think worth sharing with you, mga bagay nga dapat bala ipaambit ko sa inyo. Parti kabuhi, parti iban nga mga butang nga nagaluntad sa aton matag-adlaw nga tanan. Unahon tani sa aton lamigas sang kinaalam. Ano kuno ang dapat dumdumon sa kabuhi? Unahon ta ini nga video.
2: Separating the continent of Africa and Asia from each other, the Suez Canal is one of the most economically important transit routes in the world. Thanks to its role in connecting Europe with Asia and beyond, the canal has featured prominently in major historical events.
1: Larga Vista!
0: Danay-danay daw, hindi to amo, posta na hindi to amo, lamigas sang kinaadman tani una before we go sa international developments. Now, ang balita banwa mo sine, nga tonight, may ara gihapon sang nagapabilin nga tensyon dito sa Middle East. May ara gihapon sang kinagubot sa tunga sang Amerika kag Iran. In fact, ang balita nga ginapaabot nga magalunsar sang isa ka ground offensive, lusubon na gid sang mga soldadong Amerikano ang pungsod Iran. Okay, dali lang gid, hindi na mo. Anyway, katuan ko na karon dugay-dugay.
1: Larga Vista.
0: All right, now ari anay ang pinaka importante nga mga butanga.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga
0: ini ang inyong bago nga tinimanan sa balita e bago komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit, nga hinganiban sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginatan-ay sa imo, magluwas sa katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo. Ang aton pambukas ng mga balita ng komentaryo for tonight tala sa inyo sa Kalwan. Sang aton maukod ng mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdulong sang balita kag kinaalam, masaligan man nga tagpabakod sang inyo kalawasan, agod batuan ang balatian.
1: Lorgo,
0: sa aton nga pagpanubalik, dugang nga mga balita, dugang nga mga ihibalo, unahon tang Iran, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagamana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
3: Nabatsyaga na naman sang bugos ka pungsod Pilipinas ang pagsaka sang presyo sang petrolyo today, and yet hindi pa ini katapusan. Suno sa isa ka opisyal sang Jetty Philippines, isa ini ka Petroleum Corporation diri sa aton nga nasyon, mahimo magalabot sang tubtob 11 pesos kada litro ang presyo sang petrolyo. Now na no ang kabangdanan sini. Of course, nagluntad na karon ang pagpang-atake sa ginatawag East-West Pipeline sang pungsod Saudi Arabia. Nano ini ang East-West Pipeline, amo ini ang bypass route, amo ini ang alagyan nga diri ginapaagi ang petrolyo imbes ikarga sa barko kag didto palabayon sa Strait of Hormuz. Tiga ba na naman kita nga ang Strait of Hormuz dire ginapang target sang pungsod Iran ang mga cargo ships o kon mga barko nga nagalulan sa petroleum products nga kay ti amo ini ang pamaagi nga ipakita sang Iran nga perdihon niya ang pungsod Amerika. Kag wala mahimo ang kano sa iya pagkamaton. Whether we like it or not, gasimpatiya ka man sa Iran o kung wala, ining ila ginahimo pagpanghalit ini. And whether gaapin ka man sa kano o kung wala, ang ila ginahimo nga pagblockade o kung pagbalabag sa Strait of Hormuz, agud hindi makabaligya petrolyo ang Iran, ti ini pagpanghalit man ini nga ginabayran sang bugos nga kalibutan dala na kita dira. But silingon banwa sa simple kaglaktod nga istorya ang escalating tensions o ang amat-amat nga pagsaka sang hilanat sang inaway kag tensyon dito sa Middle East magatuga ini sang problema para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan nga . Kabalo naman kita nga kon magsaka ang presyo sang petrolyo, ini maga set off sang chain of events, domino effect. Kon matumba magsaka ang isa, saka ang tanan.
0: Larga Vista.
3: Pero Ario, wala naglibog ulo nyo nga kon magsaka o magluntad ang inaway dito sa Middle East nga agasaka ang presyo sa petrolyo. Amo nang unahon ta. Ano bala ang basihan sang presyo sang petrolyo? And later, may isugid ko sa inyo nga hindi pa ini katapusan. I tell you, banwa, pwede paring Norman Black Balinsoy dira sa Charito Heights kag kay Anga Balinsoy kag tanan nila nga kabarkada, I tell you, pwede nga masaka pagid ang presyo nga may madugang pagid nga problema. Hindi lang Strait of Hormuz, pati ang Suez Canal mahimo maapektuhan. Kay man ginagamuna sang Houthis ining yate nga mga hurong nga mga Muslim dito sa Yemen, ang isa ka alagyan nga ginatawag Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb? Istorya ko na karon sa inyo. And bantay dugay-dugaya at around 7:30 sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nakaangot karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyo mga higala og igsuon, og mayong gabi man sa aton nga mga tagpaminaw kag mga igsuon diha sa Mabinay, Negros Oriental. Kag diin ka man nga bahin sang Negros Oriental nga nagapamati sa pagpangalagad sang Larga Vista pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado 100.5. Mayong gabi sa kay SM Randy Kanki sa Toboso. Kag mayong gabi man kay SM Flor Lingamen dira sa CPSU Radyo Mascovado.
4: Larga Vista.
3: Are, i-explicar ko anay sa inyo pinaagi sa sininga video nano ang pamaagi diin kita nagabase sang presyo sang petrolyo nano man yang labot na to sa Iran kag Middle East nga aamo ini ang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Kung magsiburo ang Middle East, ginakataro kita dire sa Pilipinas. Kung presyo sang petrolyo ang pagambalan, yari ang rason pamatian.
5: In this video, we're going to look at the two most popular types of oil and which one you should be focusing on if you're trading these markets. Hello, I'm David Jones from Capital.com. Now, we all know that oil is an incredibly important world commodity. It's also continues to be a very popular market with traders. But there are different types of oil you can trade. The two main types are Brent crude and the U.S. version West Texas Intermediate. So which one should you
3: all
5: be
3: right
5: following?
3: Why kadali traders like this? Ang Brent crude banwa amo ini ang isa kasahi sang petrolyo nga ginabaligya sa pangkalibutanon nga merkado. So duha, Brent crude kag ining isa

0: global recession or a drop-off in global growth, factory production, industrial production slows down, there's going to be less demand for oil. So that's a simple supply and demand equation. Less demand normally means the price would start to tail off. So the global economy and things like trade wars are a big factor when it comes to the price of oil. Then, of course, there's political uncertainty. You know, oil is produced in various regions around the world. If there is a war, for example, let's go back to the first Gulf War in the 1990s. You know, we saw the price of oil soar. So, you know, major instabilities such as that, or just general political uncertainty in a certain area, which could have an impact on supply, clearly is going to affect
1: all right.
0: the price of oil.
1: Now, and it is ang ginasiling dire, ano ang ga-apekto sa presyo sang krudo? Number one, ang ekonomiya sa kalibutan. Kung maayo ang produksyon, nalimbawa, kung mas madamo ang paktorya nga nagadalagan sa China, gadalagan sa Amerika, gadalagan sa ibang nga nasyon, kinanglan nila supply, kinanglan nila krudo. Dimudo ang presyo nagahulag, dipindi sa kakinanglan. Ikadua, apektado ang presyo sa kamanukon panaog sa political uncertainty. Kung hindi sigurado ang kaimtangan sa politika, katulad sang aton gina-experyensya karon, ngati sigi inaway sa Iran, sigi inaway sa Middle East, ginabalabagan ang Strait of Hormuz, may ginamo pagidi sa Saudi Arabia kagimen. Base sirhan man ang Bab al-Mandeb kag Suez Canal, that is political uncertainty. Hindi kasigurado ang mga negosyante kung ano ang matabo buwas tamlag. So, apektado ang presyo sang petrolyo saka man o kon panaog. Ikatatlo, supply. Ang problema karon kay tingobged ang iban nga mga factors katulad sa political uncertainty, wala kasiguraduhan sa politika, kag ikadua ang supply nga. Kay ti hindi kalapos ang krudo halin sa Middle East, kay ti ginasabad sang Iran eh. Ginasabad man sang Amerika. And so, political uncertainty also affects supply, at least sa akong paglantaw. Ari pagid, ano pagid ang rason nga ang nagasaka panaog, although lately, laban saka ang presyo sang petrolyo?
0: Supply as well, you know, for example, if we had OPEC, the cartel of oil producing countries in the Middle East, if they decide to either dial down the taps or increase supply, that's going to have a knock-on effect fairly quickly on the oil price. So factors like that are watched. You know, if there may be concerns that prices are slipping, then maybe they'll take a step back and try and reduce that supply to prop up the price. So all of these three sort of major factors can have massive impacts on what's going on with the oil price, both in the short term but also over the longer term as well. For example, if we had a protracted economic slowdown, you'd expect the price of oil to have a significant downtrend. Let's get into the markets and look at these two grades of oil in a bit more detail. So let's start off by looking at Brent crude. So I've got the chart here going back about 6 months or so. We had lows for Brent crude late 2018, just ahead of $50 a barrel. Traded as low as $50.42. Then we saw a recovery up above 74, the price actually trading up to 74.73. And at the moment, at the time of recording, it's trading just above $60 a barrel. Let's have a look at WTI, US oil, for a comparison. And over the same time period, here is the US WTI oil. You can see late 2018, traded as low as $43 a barrel, pushed as high in April up to $66.55, and it's currently trading at $52 a barrel. So it's around about $8 less than the UK Brent crude version.
1: Voila.
0: There is that difference in the spread, but you can see that it moves, the price of oil moves, whichever grade we're looking at, moves in a similar fashion. So I've jumped back onto the Brent crude chart for now, just to show why traders like this market. It's the volatility. It's a major world commodity.
1: Oh!
0: Move. October 2018, Brent crude trading up.
1: All right. Above 86 now, sa simpleng istorya, amuni, sa Amerika, yagasaka, gapanaog, masaka, naog naman. Pero ang Brent crude, ang problema mo sini, mas volatile. Ang bot silingon, mas apektado siya sang volatility sang merkado. Bot silingon, da sigma nervyos ang presyo sang Brent crude oil. Ang bot kun nga, adira kita gakwa. I do not know. Pero kadamaan sang kalibutan, diri nagakwa sa Brent crude oil.
2: Lorga Vista.
1: Di pero sa nambal ko na dason si mana mahimo magasaka pagida sa Enero of September 22, I mean today na, mahimo magalabot pagid sa 11 pesos ang saka sa presyo sang petrolyo. And as I've said, sige pa saka, ininga saka, ari pagid. Sigurado ko banwa nga masaka pagid ininga a. May ara sang ginamo naman nga ginabantayan sa tunga sang Saudi Arabia kag Yemen nga ah. Diri sa idalom sang Yemen nagginamo naman ang ginatawag Houthis. Nano ini ang Houthis? Houthis, mga Muslim ini sila. Amuning tawag sa ila proxy fighters, mga talos bala sang Iran nga nagapanggamo sa kaimtangan dito sa Yemen. Nga ananong ila ginubra, ginasamok nila ang East-West Pipeline sang Saudi Arabia. Nano pagid, gapang atake sila sa Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb, pakarunan ko na. Nano ang problema hunta kung magginamo ang Houthis sa Yemen. Ining ilan na hamtangan, dirigid magalabay ang mga barko sa Bab al-Mandeb ni nga ginasiling. Nano ini ang lugar nga ini ang Bab al-Mandeb. Amo ini ang nagaangot sa Red Sea. Ano ining Red Sea? Amo ini ang baybay nga nagaabo aangot sa Suez Canal. Nano ini ang Suez Canal? Amo ini ang alagyan sang tubig nga nagaangot sang Europa kag Asia. So meaning important trade route, importante nga alagyan sang barko nga pangnegosyo.
2: Lorga Vista.
1: Di kun mag-amuni nga maapektuhan pati delivery mo sa Lazada, sigurado presyo sang petrolyo saka, presyo sang iban nga balaklon saka pagid ini. Anyway, ari pamati ang tanano ini ang Suez Canal. Canal?
3: Separating the continent of Africa and Asia from each other, the Suez Canal is one of the most economically important transit routes in the world.
1: Okay, alagyan ah.
3: Thanks to its role in connecting Europe with Asia and beyond, the canal has featured prominently in major historical events.
1: Uy.
3: The idea of a canal in the region goes as far back as the time of the pharaohs.
1: Oy.
3: But those plans were largely restricted to connecting the River Nile to the Red Sea. Nevertheless, interest in a shorter naval route between Europe and Asia persisted throughout the early modern period. The route used by Europe was discovered by the Portuguese in the 15th century. Which required them to go around the Cape of Good Hope at the bottom of Africa. By the 19th century,
1: okay, Europe's sang una halin sa Europa, malibot kagid sa ginatawag nila Cape of Good Hope, amoning Horn of Africa, sa idalom sang Africa, dira kagid matiyog nga Horn of Africa, kido sungay-sungay bla, do tuktok sang duta o landmass continent nga Africa. Di matiyog kagid pagkadto sa Asya halin sa Europa. Sang ulihi, nakamutik nga may pamaagi gali nga ma-shortcut ka. amo ining Suez Canal ari padayon unta.
3: Growth abroad meant that better naval transit was even more important than before.
1: Okay.
3: This is where a Frenchman named Ferdinand de Lesseps steps in.
1: Oh, paring Ferdinand!
3: De Lesseps gained a concession from the modernizing inclined ruler of Egypt, Said Pasha, to build a canal that would connect the Mediterranean with the Red Sea.
1: Oh.
3: Setting up the Suez Canal Company right. in 1868,
1: ang ngalan sang French, tagapungsod France, nga negosyante, si Ferdinand Lesseps, nagkadto siya sa Shah of Egypt. Sila niya pre, pwede ni nga imbis pati yuguntang barko, dirita pag yun o. Amo na ni ang ginatawag Suez Canal karon. Ari pa na yun unta?
3: Yeah, in 1859.
1: Ooh.
3: The canal was finished a decade later in 1869. Despite strong opposition from the British, who had commercial and naval supremacy, thanks in part to their control of the Cape of Good Hope route.
1: Ooh.
3: The construction of such a large project required the labor of hundreds of thousands of workers,
1: no?
3: with thousands dying due to poor conditions and outbreaks
1: Damo
3: of diseases
1: patay.
3: Such as cholera. The grand opening in November 1869 was a notable event which attracted world leaders.
1: All right.
3: Celebration.
1: Pausa na kadali. Ining Suez Canal nagbukas ini 1869. Mga pulo katuig man, sobra ang lawig sang patukod sa iya. Sang una nga ginplano sang Egypt kag sang Pransya. Ang ining Suez Canal, kamalo ka mo kung sino ang nagpudag-pudag, ang Grand Britanya nga. Kay siya sang una ang hari sa kadagatan sa ginaagyan sa Horn of Africa, meaning siya ang hawod kung ang kano sang una hari sang kadagatan, asubong ang kano, sang una ang hari sang kadagatan, ang mga Briton. Tinagpudag-pudag sila sang nagbukas ang Suez Canal. Di ambutay, hanam mo man ang matabo, subong. Anyway, padayon nun ta.
3: And banquets.
1: Ooh.
3: A few years after the canal's opening, the Egyptian ruler Ismail Pasha was unable to pay loans he had taken out
1: Ooh.
3: To pay for his modernizing projects. Thus, in 1875, he was forced to sell his 44% share of the Suez Canal to the British government.
1: Oh.
3: In time, Britain's economic imperialism would see Egypt fall under its control in 1882. The British takeover of Egypt triggered anxiety within France. Seeing as French investors still controlled the majority of the shares in the company. As such, the Convention of Constantinople was organized in 1888 to set up the
1: All right, hindi na kita magpadalom anay sa sining Suez Canal, pero sa simple kaglaktod nga pulong ang ginasiling ko amune. Nga kon mag labot ang inaway dire, akiti balabagan naman ang Suez Canal pinaagi sa Red Sea, disgrasya kagtunga gidne. Madugang ang saka o ang ilanat hindi lang sa presyo sang petrolyo kundi sa iban pagid nga mga produkto nga ginabakal naton sa iban nga nasyon kag diri nagaagi ang barko sa Suez Canal nga subong may ara ginamo ang Houthis diri sa Yemen sa ginatawag Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb? Amo ini ang ginaagyan pakadto didto lilikuan bala straight kitid nga lagyan daw Strait of Hormuz. Are, pamatian ta kaglang taon nano ini ang Bab al-Mandeb. Hindi niya lagyan sang baboy ha. Bab al-Mandeb ini. Straight gihapon ini when you say straight, alagyan ina sang tubig o dagat nga yara sa tunga sang duwa ka mga isla dako man o kon gagbay. Yari ang Bab al-Mandeb.
4: Why are missiles from Yemen heading towards Saudi Arabia?
1: Oh.
4: And why is Washington talking to the people firing them? To understand this war, follow an oil tanker. Its route connects places that look like separate conflicts on the news. One narrow passage sits beside Iran, another sits beside Yemen. Saudi Arabia is caught between them, and America has interests at both. Here's how an old war restarted, why the geography matters, and why stopping attacks on American ships would not settle the whole conflict. First, a quick orientation. Yemen is the country at the southern end of the Arabian Peninsula. Saudi Arabia is its large northern neighbor. The Houthis are an armed political movement that controls the capital, Sana'a, and much of northwestern Yemen. They are not the same as Yemen's internationally recognized government. Saudi Arabia backs that recognized government. Iran backs the Houthis. That creates a regional rivalry inside a war with its own Yemeni roots.
1: All right. America is Pause Saudi Arabia. Sa nakita ninyo sa mapa, ang Houthis, ang Yemen, ari ini sa tiilan sang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ara sa nanorte nga bahin sang Yemen. Ang Yemen ara gawa sa tiilan sang Saudi Arabia. Ang problema kag kalamayo amo sini. Sa sulod sang Yemen, may ara gobyerno nga ginakilala sang bilog nga kalibutan. Diri sa ubos-ubos nga bahin o sa kapital sang Yemen nga ginatawag Sana'a, ang gadumala amo ning Houthis. Amo ni ang mga rebelde nga mga Muslim nga kontra nila yung gobyerno sang Yemen. Pero ang problema amo ni, ang Houthis ginakilala niya sang Iran. Ang Saudi Arabia ang ginakilala yaya ang lain nga gobyerno, ang opisyal gidya nga gobyerno sang Yemen. So meaning, Iran ang kontra nga matuod sang Saudi Arabia kun Houthis ang pagambalan. Ari padayon unta.
4: Is long-standing security partner. It is also fighting Iran. So renewed fighting in Yemen can now affect a much larger American war.
1: Okay.
4: But Yemen's conflict did not begin with this year's headlines. The Houthis took Sana'a in 2014. A Saudi-led coalition intervened the following year. Washington supported that intervention with intelligence and logistical help.
1: Okay.
4: So America's involvement with Saudi Arabia and the Houthis already had a history before the current Iran war. A United Nations brokered truce.
1: Ang problema mo sini, sang 2014 ang Houthis di siyempre nagtuga kinagamo sa Yemen kagkontra sa Saudi Arabia. Ang ginimo sang kano, ginbuligan ang Saudi Arabia sa ila away kontra sa Houthis. Sang 2014 ha, that was 12 years ago. But silingon banwa ang gwa sini nga gagutgut na yung daan ng Houthis sa Saudi kag sa kano silingya ari niyo ay silingya ginabuligan ko ni si pare Iran ho. Now may chance na karon nga maka-risk back o kon makatimalos ang mga Houthis kontra sa Amerika kag kontra sa Saudi Arabia. Di siyempre, gapinsar man ang Houthis. Sang una, kamo kano ha, ginbuligan yung Saudi kontra sa amon, ari ay, kay mabalos kami. Di mudo, ang gwa sini, risk back ang tema sang sining istorya. Padayon nun.
4: In 2022, the formal agreement expired in October, but relative restraint continued.
1: Okay.
4: It was a fragile pause, not a finished peace. Then on July 13th, 2026, strikes hit the runway at Sana'a Airport. Yemen's recognized government claimed the operation, saying it aimed to stop an Iranian aircraft landing. Human Rights Watch later analyzed satellite imagery showing damage to the runway. That supports the fact of the strike. It does not prove what cargo the Iranian aircraft carried. The Houthis blamed Saudi Arabia and launched missiles toward the kingdom. Reuters reported the exchange as a serious test of the years of relative calm. That is the immediate trigger. Behind it are older grievances, a struggle over Yemen and the Houthis' relationship with Iran. Reducing the whole story to one order from Tehran skips those layers. On July 20th, the Houthis announced a naval blockade aimed at Saudi Arabia. By September, their forces were advancing along Yemen's Red Sea coast. That coastal advance brought them closer to a vital shipping passage. To understand why this matters beyond Yemen, zoom out from the battlefield to the sea. East of Saudi Arabia is the Persian Gulf. Ships leaving it pass through the Strait of Hormuz, a narrow opening beside Iran and Oman. Think of a busy harbor with one narrow driveway.
1: Aragui.
4: The threat at the entrance can disrupt traffic far beyond the gate. Hormuz plays that role for Gulf energy shipments. For a ship owner, the question is not only whether a ship can physically pass, it is whether the crew, cargo, and schedule can safely make the journey. Saudi Arabia has an alternative. Its east-west pipeline carries oil across the kingdom to Yanbu, a port on the Red Sea. That route bypasses Hormuz. Picture a delivery company opening a second exit from its warehouse. If the first road becomes dangerous, the second exit becomes much more valuable. At the coast, oil can be loaded onto tankers without those tankers first leaving the Persian Gulf. But reaching the Red Sea is not the same as reaching the customer. For a southbound voyage toward the Indian Ocean, ships pass through Bab
1: Amona ang problema. Ari banwaho. Kundi gagina mo ang Houthis kontra sa Saudi Arabia, ang problem, kay kundi ginablockado kung ginabalabagan sang Iran, ang Strait of Hormuz, ang ginahimo sang Saudi Arabia, may east-west pipeline sila. Dito nila ginakarga ang krudo sa mga barko nga hindi sila kinahanglan mag-agi sa Strait of Hormuz. So meaning may alternate route sila. Ang problema na naman ugaling para makalabot sila sa Red Sea nga ginatawag kag madulong ang petrolyo sa iban nga mga nasyon, maagi sila sa siningkitid man nga alagyan nga ginatawag Bab al-Mandeb nga malabay lapit sa teritoryo sang Houthis.
2: Lorga Vista.
1: Ati kalamayo ang sitwasyon. No, kapyar ka mo sa bilog na kalibutan ang inaway, subungdo inaway sang mga bugoy sa kanto. Kada labay mo, halitan ka kung hindi ka tropa.
2: Lorga Vista.
1: Sige pre, hindi na pagpalabya, pre, hindi na tropa, pre. Siya kontra na ni Tutoy Iran. Grabe, no? Siya bumbahon ta. Amo na, inaway binugoy inisubong ang nagaluntad sa kalibutan.
2: Lorga Vista.
1: Pero so good palang inisang aton nga pagproblema sa nagakatabo sang kalibutan, ha? Ako wala ko ginadiscuss ini again para pahugon ka mo kag para nga mapanik kita kag magsinalasala. No, ang importante kabalo kita in advance, agod ka desisyon kita kung anong himuunta sa aton nga pagpangabuhi. Magabalik kita sa dugang nga mga balita kag dugang nga mga ihibalo. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. It's sa akong tutumlalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Permilang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akong mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
3: Mayong gabi lang kagwa. Salamat sa wala untat nga pagsakdag sa Larga Vista sa kainong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub. Dala na sa iya mga kapartidusan, pamilya na siya kagmati dira sa Barangay Kabog kagsangkatutak ng mga pariente sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago.
0: Larga
3: Vista! Mayong gabi man sa Kairoda ang restart Meliza La Chica Gador Merli anong panawag sini sa kay Margie Tambong Vlogs, Merlita Malvas, Gina Purano, Kaloy Hironggano. Shout out lang kuno pamilya Nyerves, Genovea kag Hironggano sa Barangay Kambugsa, Banwa sang Hinigaran. Maayong gabi man kay Kenneth Chongko sa kay Joe Ajuni Azuzena, Leonardo Sevilla sa kay Dadboy Mendoza kag Graffy Armonio, kag sa kay amigo ko Onyota Badaos Jr. sa kay Boy Ledesma kag sa kay Jury Pioho ato. Sorry gida paring Onyota kag kay Nonoy dira sa syudad sang Silay.
0: Larga Vista.
3: James Bornales may gabi. Lita Albito. Jorens Pilio. Jan Eric Rosal. Bon D. Dadboy Mendoza o tapos na ini. Ang iban karon naman dugay-dugay.
0: Larga Vista.
3: Halin sa kinagubot sa bugos nga kalibutan sa ilog kita. Ay, bagulo ginawa ko anay kadali kay dog ginalagas ko ang akon paginawa kay grabe ang tensyon eh. That's why nga pagpuli ko ma DTX premium coffee gid ako. Ang kape nga indi digulpi indi ka masal antar share sang imo asawa o kun zombie. Kay man wala nagamudlo imo mata bisan gab ika pa mainom matimpla kag mainom sang DTX premium coffee. Ang iya patam is stevia plant-based sweetener type 1 o kung type 2 nga diabetiko okay ka dire kag labi sa tanan may ara Ganoderma ang milagrosong uhong nga makabulig sa lawas bato sa balatian.
0: Larga Vista.
3: Pero diri ko anay sa balita ni K5 Wilson Villena. Angot sa schedule maskara si Nadyata Anaya. Oktubre bukas galing maabot naman ang maskara.
0: Larga
3: Vista. Nanong latest development gikan sa Bacolod City Hall. Wilson, good evening. Please come in.
4: May gabi kay Fajos. Walo na lang katulog kay Fajos. No? Kag-official na nga magasugod ang maskara sa 2026 October 1 kay Fajos. So lauman nga may pila na sa mga aktibidad. Ito nga pati ngayon umalin sa October 1 to October 8 kay Fajos.
3: Uy.
4: So nga ginamention ko na siya, ano na siya tanay kay Fajos ng mga minor na mga activities na mga pre-activities ang pati ngayon sila. So ang highlights natin kay Fajus yung magasubahan sa October 9 to 2 October 18. So diri naman yan magasulod ang mga talagkuan ng mga events so including Festival of Mascara kagaan pa no, lakso natin ang Bacolod City Plaza yung event na ato sa mga PCGC. But kay Fajus, no, so Friday lang itugang ko ni Anay kapag tayo nasa meeting o kung pag-inunano no, press conference ang Infertility Task Force sa Mascara kaupod ang Gugma Foundation, CPO, CDRMO, kaupod ang katapo no, sa PSP, kag BTTMD, no, kay Pajos. Amo ni sila ang mag-cut sa nga seguridad, kag sa nga traffic, no, dito sa syudad sa nga Bacolod, kay Pajos. So, a major malamping nato ni, no, na concern is, of course, ang lakas sa nga trapiko, kay Pajos. What will happen, especially sa 16, 17, 18, kay Pajos, kung saan kayin, amo ang pinaka-highlight, ito, sa aton sininga Mascara Festival. So una kita sa May Lacson Street sa maabot sa 16, 17, 18. Kung matandaan nato sa kinaligtan nga to ikay five years may ara no nga gitbayan no nga tool duha ka ano ni two-way sini ang Lacson Street but so kung matuig para ma-address ni Kipa Jus ang traffic para sa kita hindi magpa-compromise ang spaces sa mga kiosk takers. Duwa man yapon, two lanes pa lang available yapon sa Lacson Street kita doon sa Lumabos, going dere sa may PNP or not sa ato sa mga SSS pa lang kita doon. So, two lanes din siya, pero one way lang siya kita doon.
3: Okay.
4: So, maagyan mo ini ang Lacson Street kung halin ikaw sa may south patulong bata. So, kung ikaw naman niya ang naghahalin sa bata kay kita doon, abot ka sa may Rabos, maliko ikaw sa police station 2 sa may dalan sa station 2 dira kamaagi naman niya pakadto naman sa Ayala Malls or going to downtown area kay Kita Jules. So sa bahin naman sang aton sininog plaza kay may changes kita ni Kita Jules kay dito mapati kayo no na maridat ang competition sa grounds no sa Kansas City Bacolod. So sa maabot ka 16, 17, 18 sa Bacolod City Plaza kay Kita Jules sirado iya ang within the area no sa plaza no alas 3 tugtugs at alas 3 ang abot tugtug alas 3 sa nga kaagahon kay Kita Jus on that specific date lang sa 16 17 18 so sa mga succeeding days sa mga pila pa ka mga adlaw yan din sa Kita Jus open lang ila ya kag malabyan lang sa gyapon although available na dira no Matthews ko alas October 1 ya pwede na kita da makakaon no kuno nang sa 7 Kita Jus. In terms man sa security kay Kita Jus no ang ato sa mga Bacolod City Police Office na talana sa hindi magsubo sa 1,000 ka mga police personnel. This includes do, sa mga, tawag sininga naman, foot patrol, mga nagalakas na doon sa kapulisan, kag ang mobile patrol niya Kita Jus, mga patrol nga nagasakay, gisatag sa taksa, pala ka patrol sa nga PNP Kita Jus. So in terms naman sa rescue response, may mga strategic areas man kay Fajos do nga ginapahamtang ang CDRMO o the City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bacolod kung sa diin may nakastandby ng mga rescue personnel sa kay Fajos kag mga rescue units sa kay Fajos kaya in kaso for kaso na may kinanglan sa bunig during the festival makarespond sa Japon but this will not compromise sa kay Fajos do sa nga 911 hotline sa atol sa mga emergency direction sa Bacolod. While there's a rescue responders na naka-standby for Mascara Festival, on nag-apod niya, nag-work niya po.
3: Pero, Wells, I think nami ina nga desisyon nga may pre-position nga mga rescue units. You know why? Year in, year out, sa sulod sa pila na kadekada, ang problem ta during the Mascara is traffic congestion eh. Diba? So, okay na siya nga naka-pre-position. Diin ko na ibutang?
4: Kikifadyos, ang ato nga description to no, sa mga strategic areas, ang haba sa ato, sinisa ang CDRMO, mapahamtang sila sa mga three ka festival sites.
3: Nami!
4: So, ano ni tatlo ka festival sites, Kikifadyos, Lacson Street, Bacolod City Government Center, kag Bacolod City Plaza,
3: kag nice.
4: So, may pahamtang na sila within the area, ka naka-standby, iling ato ng mga personnel sa Kikifadyos. Kaya nataplag lang sa tinaligdan man niya session ni Kita Jus, no, yun aprobahan naman ang budget sa aton sa Mascara Festival for barangay no, level na competition kagang aton sa ninyo electric mascara. So may ara kita sa 8 ka participating groups sa para sa barangay na competition kung saniin ang tagsatag sa Kita Jus, no, makabaton something 750,000
3: na wow.
4: natuton ito nila kay Pajos, no, sa pagpanami sa ilang hindi ka makatrap, ilang ang pamahaw, or whatever expenses nga kinanglan nila for the festival kay Pajos, sa nila kwaon. Siyempre, pumangin na 754 Maskara Festival kay Pajos, so maumpet lang yung sa budget, no, ang barangay para mabuligan kay Pajos ang nga mapanami managila sa the performance.
3: Wow.
4: Meanwhile, sa electric maskara nato niya kay Pajos, tagsa-tagsa, tagsa-tagsa makabaton, ng piga 300,000 pesos kay Kipa Diyos, lima ini ka mga barangay ang magkapakbahin sa electric mascara ng mga kay Kipa Diyos. So, so far, abo pala pa na ang updates to sa nga to, Sininga Gugma Foundation for the Mascara Festival but set, ano na kita na, all set na git for the upcoming festival kay Kipa Diyos.
3: Wow!
4: Kapalo naman kita nga ang arena dance competition when it happens sa paglaon kasi delikado na sa mga tumalanaw tungod sa structure ano ganun na kipadyos ang term a structural integrity sa establishment.
3: Sa simpleng istorya gabok na
4: gabok, yes.
3: Oo.
4: Gabok ang kipadyos, so hindi siya pwede ibutang dito kasi hindi man pwede ibutang sa plaza ang kipadyos kasi gamay ang area na sa same time bago pa ang mga design or whatever ng mga gipangbutang sa piyasa. So, base, walang magkalagot.
3: Uy! Ay, Wells, may mga kiosko gyapon sa plaza, no?
4: Yes, si Kipa Diyos, may mga kiosko gyapon. Actually, kapamangkot sila dyan. Nga ang kiosko sa plaza ng Kipa Diyos, kawayan.
3: Nga, ha?
4: So, ano, nagbalik, kinakunong sa kapungkapo nga kawayan. Actually, Kipa Diyos, sponsor, kina siya sa isang the beer company. We don't mention na lang.
3: Oo. Hindi San Miguel? Siyaged? At tigaway man na yung commercial value, ah. Oo.
4: Siya nakikipadyo sa pagkakal sa pinong dangang plaza.
3: Wow!
4: So, isang tuwin niya kung ano gusto niya matabo ko niya, produkto, ibalik niya. Takat ng commercial, niya kawayan, ang ganito.
3: Daw parihos, gids ang una nga kiosko, gali, Wilson.
4: Yes, yes, yes, yes.
3: Amo na ang panahon, Wilson, nga ang public plaza sang una, daw giant beer garden, eh. Diba?
4: Yes, amo ginawa. Yes,
3: kaagi kada lipong sa plaza wala.
4: Grabe ka naman.
3: Hindi tuod kay grabe ang lipong ay da sa Todd Wilson. Bisan mga reporter sang una, kun wala ka katesting sang imo abilidad inom during the maskara sa plaza, pigaw ka. Todd. Oh. Ay sus, sang una Wilson, would you believe sang gakalabutan kami at tagalas 4 sang kagahon sa lagun? Grabe mo! Dason, sang unang pinakadamo binunanay dira sa plaza kung magmaskara. Na.
4: Very good.
3: Very good.
4: So Lacson Street, Pakulo City Government Center, at Pakulo City Plaza, at least makakuha sa special permit ni Kipa Diyos ang mafios ko, required ni sila yan ang tinahanan may fire safety precautionary measure.
3: Ah.
4: At sa taksa ng

0: But ito si Bertoso po, akin na nagpahuway-huway po sa atay.
1: Ay, tood? Ay, ahay. Nice.
0: So, si Fajus, balita niyo ka sa Bacolo City Government Center, nagtatulo sa inyo sa Kuwa sa 5C, dito rin para sa PTX 700, dito si K5 Wilson, dunya na para sa kampiyon ng balita, sa publiko, kagkaligawan sa Necros K5 News, sa ta.
2: Lorga Vista.
1: Salamat kay K5 Wilson Villena. Amo to ang latest update parte sa upcoming Maskara Festival. Jose Franco Marihana, October Fest siling niya. Mayang gabi, Franco. Angie Aloy, Sofia Castel, Ernesto Nipange, Den Villarreal, kundiin ka man, mayang gabi. Liza, ano ni, okay, Carmelo Tes, Dadboy Mendoza, Aral Santa Clara, Dadboy, mayang gabi. Romeo Macapas, Bion D, Vicente Peñas, Leonardo Sevilla, Jan Eric Rosell, Jorense Rilio, Laika Albito, James Bornales, once again, Franz Bulido, sa aton nga pagpanabalik, istoryanta, balik kita. Ano bala ang Pax Americana? Pabor bala kamo nga ang paghari sang Amerika sa kalibutan mauntat na talakayon ta. Kag ang aton makihibalo, istoryanta kamo karon. Nga ang tag-iya sang Adidas kag Puma kilala na ining sapatos bala nga bantog. Istorya ko na karon sa inyo dugay-dugay. Kag ano ang pinakadako nga kobra sa bugos nga kalibutan. Standby ha, sa aton makihibalo. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
5: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag Spore Biotics.
6: Uy, amun ang teknik da, ha? Mag-pro-bio tandem, kids.
7: Yes, kanilang ilumbibita sa hanggang natuwag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa nga natuwag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may aran ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy. Pero ma-absorb ni sa lawas natin magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
2: Wow. D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron at adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio! Ang D3 may VCO! Ang VCO may D3!
4: kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga, hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka, blaga?
5: Ginabiring.
4: Ginabiring, sakit ka tama.

0: DTBio combined with Clinica's probiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
1: Correct. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
0: Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
0: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginahin mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka-D3Bio, ikaw naka-Sporbiotics, kampiyon, ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
3: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa man.

0: Tama sa pusmugtrang kaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na.
1: This is K5 News FM. Your official news and music station.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.

0: sila yariktas ang sapatos sa mga atleta. Siling nila amuniya mag-ani ang amon sapatos. Nag-updanay sila. Si Adi kag si Rudy Dassler. Are, paano sila nagbulagay? Pamatian.
1: And how thin, flexible leather made running effortless. As an older brother, he knew how much soul Adi poured into every single pair. By the time Rudy drove home that night, all 200 pairs were sold out. But even as business boomed, Adi couldn't stop obsessing over new designs. Soft materials couldn't hold the cleats properly. So Adi tried a crazy experiment. He cut up a tire from his brother's car to reinforce the soles, but it made the shoes even worse. Rudy finally snapped. He told Adi to stop messing around and stick to the models that were actually selling. Nobody wanted his weird experiments. With that, Rudy turned and walked out. Adi was stunned. The brothers had never fought like this before.
0: Okay. So amo to, nag-away sila kay si Adi Dassler, kaka-creative nga tao bala. Sige, eksperimento nga eksperimento kung anong mayo nga sapatos na ngakig ang magulang nga si Rudy Dassler. Pero dira kamo kabalo ha, nga ang tag-iya sang Adidas nga sapatos, kag Puma, lunsay gali, Dassler ang apelyedo. Ti mamangkot kamo ti, nga hindi Rudas ang isa, nga a Puma. Ina, wala pa ko kabalo. Kay ti si Adi Dassler, nahimo, Adidas. Si Rudy Dassler, ang iya negosyo, Puma. Wala ko kabalo kun nga a Puma, buwas ko pa na iba doon. Silo kita sa istorya sang kobra. Ano ang kobra nga pinakadako sa bugos nga kalibutan kag makamamatay kaayo? Pero nga may pispes nga kaya niya ayamon ang ininga klase sang kobra. Halin sa sapatos, silo kita manog. Manog?
2: This is the longest venomous snake on earth. And this bird hunts it on purpose for food. The king cobra can rear up over a meter, strike at eye level, and inject enough venom to kill an elephant.
0: Diyos ko!
2: Almost nothing challenges it.
0: Alright!
2: But the crested serpent...
0: Ang king cobra maka... alsa ini makatindog, isa ka metro ang kataason. Pwede kaya kabuntugon sa imo mata. Ina ang king, kobra kag ang dalit niya, shadow ka makamamatay. Pero ang pamangkot, may gaayam bala sa iyang apispiso kung wala. Ang sabat, may ara. Yari padayunon.
2: An eagle is built specifically to hunt snakes like this.
0: Diyos ko.
2: Thick armored scales on its legs,
0: and
2: a name that literally comes from its diet. It doesn't wait for an opening.
0: Okay.
2: It pins the head first before the fangs ever clear the hood.
0: Oh.
2: One of the only birds on earth that actually
0: Adrian!
2: Preys on one of the deadliest bites.
0: Adrian, Ario! Unahon mo, kung ikaw gali pispis, Adrian, unahon mo gid buntog ang ulo. No? Adrian, pakita na isakon ba? Si Adrian, arada? Unahon mo gid ang ulo. Ikaw wala nga tao. Ale, Adrian pala yun nun ta. Manog ang aton kinahistoryan. Manog!
2: Drop a snake emoji in the comment if you thought the cobra always wins.
0: Grabe, no? May ara isa ka klase pispis nga wala siya napunaw. Sa king cobra, kita nyo kakabit-kabit to. Dead ball sa sining pispis nga hunter ka cobra. So halin sa manog, halin sa patos, nagkadto kita manog, silo kita this time, parte naman sa bato. Kagabi nalimtan ko ni, nadula. Are, ano ang bato nga makapatay sa imo? Hindi ya siya buha, makapatay nga bato, hindi kay lampusan ka sa ulo. Pag uyat mo pa lang, may possibility nga mapatay ka nga. Ah, yari, pamatian ta.
3: This guy doesn't even suspect that the stone in his hand could be Smertelna dangerous. Similar minerals have poisoned quite a few miners in the past, and this is far from the most dangerous specimen. One such specimen is cinnabar. This bright red mineral is the main source of natural mercury. For centuries, miners who extracted and processed it suffered from severe poisoning. Mercury vapors accumulate in the body and destroy the nerves.
0: Ang atong batong apula, ang ngalan sina, cinnabar. Isa ka... toxic, may dalit nga klase sang bato.

0: Kay diri sa sinabar, ginakwa ang mercury. Ang mercury, kita nyo na sa mga thermometer sang una, bala, ang gwa daw tingga nga natunaw, daw puti or silver, ang iya kulor. Ginagamit ini sa mga minahan sa pag-separate sang bulawan kag sang iban nga mga elemento. Sa thermometer sang una, kita nyo na, mercury, masyado kadelikado ang sinabar nga ah, pwede ka mapatay. Padayunon.
1: System. And this process is irreversible. Ulo. Even more dangerous is this mineral called realgar. Its
0: dalingin.
1: Color is captivating.
0: Can... Ang problema kung ma-contaminate ka sang mercury gikan sa bato nga sinabar, irreversible. Hindi ka na mabulong. Grabe no, magkakululbaan no? Hindi kita mag-uyat sang sinabar. Aring sunod nga bato, blue ang dagwa, ang duag, ang tawag sini realgar nga are pamatian.
1: Contains arsenic, a single speck of dust that gets into the respiratory tract can cause serious poisoning. This stone is handled only in protective gear.
0: Uy.
1: In the 1950s, this little stone killed an entire team of miners.
0: Grabe
1: and
0: ba?
1: The most unusual of these stones is torbernite. It's a beautiful green mineral that contains natural uranium. Collectors store it in special containers and try not to handle it unnecessarily. So, if one day you find a stone of incredible beauty, don't rush to grab it with your bare hands. Otherwise, that will be the last thing you do. The most beautiful minerals in nature are far from always safe.
0: Oh, grabe, no? Ganganga ko bala kun ka isa sa ako ning gina paambit sa inyo nga mga video mo. That is why nga ang tawag ko dire, makatalanhaga nga ihibalo. Mga bato nga makapatay sa imo. Sinabar, realgar, kag thormite. May ara ini mga hilo nga makapatay sa tawo. Kag amuyad to ang aton makatalanaga nga mga ihibalo, makihibalo. Diri sa Larga Vista, dala sa inyo sa kaalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
2: Larga
0: Ari katapusan DTX 500, hindi tagid pagkalimtan, amo ini ang gauli sang ginakawat nga baterya sa inyo selula, ginakawat sang free radicals, inang latak bala, gikan sa mitochondria o makina sang aton selula, ginakawat niya ang baterya, ang elektron ginakuha, yan ay. Pero kung duro ang inyo antioxidant sa lawas, katulad sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon amargoso, nga ara sa DTX 500, ulian niya na sang baterya ang imo selula. So di mudo wala ka sang problemahon nga matuktok ang lawas mo.
2: Larga Vista.
0: Magabalik ang Larga Vista, Pax Americana, istoryanta. Okay lang bala marumpag ini o kung hindi, pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Pugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics.
9: Kusan tabuyan. Kasang wala pa kay inom sang gluten na ga labwa kon tanawan kag ang sakit ako nga tiil. Ra ko inom sang gluten na nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko gitang mabulig ta sa halawasan.
2: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Number 1.5 K5 News. Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari banwa sa nahambal ko na halin pa nag ligad nga bulan sang Pebrero sang gatalakay kita sang inaway sa Iran. Ang aton ginatalakay hindi lang nga simple nga tiniruhay paluparanay missiles, hindi, because that is too ordinary for Larga Vista. Ang aton niya ang ginausoy tanga banas nga may pagkambyo nga matabo sa kalibutan, and now it seems nga ang ginatalakay amo sini nga ang Amerika hindi nakatulad ka bagsik komparar sang una, hindi na siya tama ka baskog o kuna bakod abi nga ah. Tungod napakita nga ang China, ang Russia, ang Iran pwede pulihan ang Amerika, pero hindi rikta nga perdihanay o inaway ginautot nga ginautot ang Amerika. Tonight ang istoryahan ta ang ginhambal ni Professor Zhang Shiquin. Sino ni siya? Si Professor Zhang ginpakilala ko ni sa inyo sa tupang Pebrero nga ah. Tungod ini siya bantog nga profesor dito sa Amerika. Minilyon galang tao sa iya sa YouTube nga ah. Because ini siya isa kamaayo nga profesor and analyst. Siya ni ang nag-predict. Hindi man niya pakot. Hindi man ni siya manugimalat. Kundi ginlantaw niya nga amuni ang matabo. Sila niya madalagan si Donald Trump. Natabo. Ikadua, madaog si Donald Trump sa Amerika. Natabo. Ikatatlo, maaway o maggera si Donald Trump sa Iran. May ikaapat man siya nga prediksyon. Mapirdi ang Amerika sa Iran. Ti inaiway patakabalo kung matabo. Inay, but, subong, gapalanindog balahibo ka o kay may ara siya hambal nga makulaps na o marumpag ang Pax Americana. Nano ini ang Pax Americana. Ang Pax, buot silingon ti katawayan, peace bala, Americana. Since World War II or after World War II, ang kalakaran sa kalibutan nga ang Amerika amo ang tagdala sang katawayan sa kalibutan. Therefore, Pax Americana. Tisiling ni Professor Zhang, sining niya makulaps ini. Tiga pa nanindog balahibo ko. Do I like it? Not necessarily. Nga, because this would give way to anarchy and more chaos. Oh, whatever your view of America is. Ha? Ako sa una, kontra ko man ang kanoy. Imperialismo! Ibagsak! Tisinotang ibulostang China? Sinobulostang Iran? Amo nang pamangkot na. Okay, but anyway, are si Professor Zhang Shiquin sa iya talakayan Party Pax Americana. Professor, mayang gabi. Prof, musta ka?
13: Or okay. The other variables at play.
0: Sige.
13: Yeah, so after World War II, America established Pax Americana. The main pillar of the system was the U.S. dollar as a global reserve currency.
0: Ooh.
13: Which facilitated global trade. And America also provided security guarantees.
0: Ooh.
13: So,
0: all right. Pause anay kadali. Humalin sang pagkatapos sang World War II, ang kalakaran amo sini. Ang dolyar sang kano amo ang gamiton sa pangkalibutanon nga negosyo. That's why nga sa Middle East may ginatawag petrodollar. Dumdum ka mo nga ginikpatag ko na sa inyo. Petrodollar. Kada bakal sang krudo, gikan sa mga nasyon sa Middle East, ang ginagamit ang dolyar. Hindi Philippine peso. Kung ano man ang ginagamit sa inyo negosyo, sa inyo nasyon, wala na. Hindi pwede. Hindi mabaton to sa Middle East. Dapat makambyuhan mo gid dolyar sang Amerikano. And that's why nga nangin bantog wala kapirdian ang US dollar. Pero kabaylo sina ang pasalig sang Amerika, sila niya, pre, ako ang maproteksyon sa inyo. Ako ang magapaluntad sang katawhayan sa kalibutan. Therefore, ang tinaga is Pax Americana. Professor Zhang, nano pagdabi, istorya ko, dasun ng tawag sa akon, prof.
13: So, nations no longer had to invest their resources into national defense.
0: Mm-hmm.
13: They just pursued their competitive advantage. Mm-hmm. That's led to tremendous wealth production these past few decades. And it's led to an increase in population. It's led to increase in wealth, especially in a place like China. The problem is that ultimately this system is not sustainable because it creates a lot of contradictions within the system. So for example, the relationship between China and the United States is not one of equal trade. Basically, America subcontracted or offshored its manufacturing to China. And then China would take all the money made from exports and then recycle it back into the U.S. economy. And so China became the de facto manufacturing power of the world, and America became the de facto financial power of the world. And if that happens, then what then the economy in America becomes speculative, and it becomes extremely unequal, becomes extremely corrupt over time. And so ultimately, at the end of the day, the system was bound to collapse. The problem, though, is that the Americans are addicted to the US dollar hegemony because it allows them to have an inflated standard of living and force the world to burden the cost of this standard of living. So now they will fight tooth and nail in order to maintain the Pax Americana.
0: Okay.
13: There are two ways in which they can do this. The first is to strangle their enemies. And the three main enemies, of course, are Russia, China, and Iran. And already we're seeing this happening where Ukraine is essentially a proxy war against Russia. The Americans have invaded the Middle East and are attacking Iran. And the Americans, for the past 10 years, have launched a trade war against the Chinese. But another aspect of how they maintain power is by cannibalizing their allies. And we can see this because right now America is trying to colonize the Western Hemisphere. So it recently launched an attack against Venezuela. Now it's going, now it's talking about invading Cuba and conducting regime change in Cuba. It is now conducting regime change throughout South America. You have a presidential election in Colombia where the front runner is an extremely pro-American candidate. In Argentina, you have an extremely pro-American and pro-Zionist president. So it seems as though America is intent on colonizing the entire Western Hemisphere. How America treats its European allies is basically by cannibalizing them, forcing them to pay tribute in terms of raising their NATO budget, as well as pay tariffs, and then pay 50% more for American LNG.
0: Alright, are, ang problema amun eh, kay siling ni Professor Jang, ang kano gapasilabot nga gapasilabot sa kahimtangan o politika sang iban nga nasyon. At the same time, duro ang panukot niya sang tributes sang una nga panahon, bala sang ang Espanya gadumala pa o gahari sa Pilipinas, ti imperyo sang Espanya sang una eh. Sang ginasakop pa kita sang Espanya, gabayad kita tribute. But sa niyong panawag sang tigulang sa una, gabayad ta tributo. Pero sa simpleng istorya, buhis ina. Ah? Buhis ina. Nga ginabayad ta sa Espanya. Amo man ang ginahimo sang Amerika subong. Ang problema, mapagidsin eh. Ti ang iya mga amigo, ginakugaya. Ang iya mga kontra, ginakugaya pagintudo. Dimudo, abyan kag amigo, may gutgot kag gapanagitlon kontra sa Amerika. Ari padayunun ta, si Professor Jang. Prop! Okay.
13: But also at the same time to cannibalize its allies.
0: Mm. Uyala.
14: See, this is being some of it just accidental reactions or reflexes of a declining empire, or do you see this being, I guess, a deliberate Trump world order?
13: Right. So I think it's structural. So if you look at all empires in decline, they behave the same way.
0: No.
13: So if you go back to about 400 BCE, when Athens was the dominant empire in the Mediterranean, it was also cannibalizing its allies as well as conducting wars against its enemies. And this is the way that empires behave when they're in decline.
0: Oy.
13: So Trump is there in order to escape.
0: All right, are ang talalupang dun post kadali. Ang gakatabo kuno sa mga kaharian nga in a decline o nagapahinunod ang ginahimo nila, ang ilang mga amigo nga mga pungsod, ginakannibalize, but silingon ginaamat-amat kwaan. Sa simpleng istorya, kung manok ang Pilipinas, ginakwaan kita amat-amat tiil. Dispues, isunod ang mga kasudlanta, ang tinae, ang atay, kunano pagid nga parte, ginakannibalize ka bala, ginaamat-amat. Amo man ako na natabo sang una, sa pungsod Gresya, sang ang Gresya, isa pa ka empire. Oo, kiti ang Greece ang una, powerful man ini mo. Yari, pamatian ta dugang.
13: Overreach.
0: Okay.
13: And if he did not authorize this war against Iran,
0: uy,
13: if he was not conducting economic warfare against China, then he would not be president.
0: Okay. Oh.
14: If you look though towards, well, the reason why we call it Pax Americana, of course, is to compare it to the period of, well, what we call Pax Romana, that is the period, I think, from 27 BC to about 180. This 200-year period, which is known for being, again, a little bit like the Pax Americana period, that is relative stability, peace, which was also accompanied by a lot of economic development, political stability, yeah, growth. Again, there was few wars within the empire. Of course, outside, the wars continued very fiercely. So again, much like what we've seen over the past 30 plus years. But you see though the rise and fall of Pax Romana, any, you see following a similar trend as what has happened to the United States, or do you, I guess, see other similar signs with other rise and decline of civilizations?
13: Right, so I would say it's very similar.
0: Hello!
13: Pax Romana.
0: Diyos ko! Are! Tandaan ta banwa nga ang unang naghari sa kalibutan amoning Roman Empire. Tawag sa mga katigulangan ta Imperio Romana ti isang panahon gani ni Jesus. Roman Empire pa ito. Ti sa simple kaglaktod nga pulong napulak ang Roman Empire. Ti siling ni Professor Zhang Shiquin may patimaan nga amu-amu man ina katulad sina ang nagkatabo karon sa Amerika. Duga planning double book wow. Sige, padayonon.
13: So it's easy to romanticize and have nostalgia
0: okay
13: for the Roman Empire, mm-hmm, and many do, but we have to remember, like,
0: titaging channel mangabe.
13: The Roman Empire were slaves or peasants.
0: Angie Aloy mangabe.
13: And we have a similar situation in
0: Sofia Castel, Barangay Kamingawan. Yeah, Kayao kag ang Castel. Okay, whatever it is, no?
13: That are much better off than before, but at the end of the day, you also have a majority of the global population, especially in global south, that are suffocating under American hegemony. And what we know about empires is, like, they always produce structural contradictions that will lead to their collapse. So the idea that the world would continue to sell its resources cheaply to America in order to finance America's very high standard of living, it was not sustainable in the long term. I mean, like, if you, like, the American middle class, just an individual member of American middle class lived better than the Roman Empire. You could go have any food from around the world at any time of the year. You could drive two cars, you have air conditioning, you live in a big villa.
0: Wow.
13: So ultimately, at the end of the day, this was bound to collapse because of the structural contradictions.
0: Oh, siling niya samtang maayo ang pangabuhi sang middle class nga mga pumuluyo sa Amerika, ti may ara man kinanglanon sila eh. Kinahanglan nga ang ila ekonomiya sige ang pagpabakod. Pero ang kabaylo sine, ang iban nga nasyon nga gagmay, ti ara, ginakwaan minerales sang Amerika, ginakwaan sang kun ano-ano dira nga mga tarif o kon buhes nga ginabayran kon magnegosyo. So hindi ko anay magpadalom tonight, bangod buwas balikan ta ini nga topiko. Ang pamangkot lang amo sini, nanong labot nimo karon dire kon marumpag ang Pax Americana? Okay lang ba lang nga marumpag ang Pax Americana o marumpag ang imperyo sang Amerikano? pwede lang bala ina? Ano ang matabo mas magamo pagid balang kalibutan? Kung mas magamo ang kalibutan, ano ang matabo sa aton ekonomiya sa Pilipinas? Ano ang epekto sa aton?
2: Lorga Vista.
0: Ti akuya, I cannot control. I am so sorry. Wala ako sang ready nga solusyon para sa imo. Amo ini ang panahon nga kada isa sa aton gamiton gid ang aton pang inuino kag nagakaigo nga mga desisyon. I'm sorry, I cannot guide you through. Kay ti wala kuya sang banawan. Ang mahambal ko lang nga sa karon niya ang akon ipreparar matanom ko anay tugabang kag ukra. Amo lang na makontrol ko. I'm sorry, wala ko sang iban nga mahatag nga panugyan.
2: Lorga Vista.
0: Pero buwas apang balikan ta ini. Okay, ang iban nga mga greetings pa buwasan ta. Aha, okay. Ang iban buwas kay te medyo damo-damo na. Vicente Peñas, gikan sa Ginatilan, Cebu. Okay. Salamat, salamat gid.
2: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer and with K5 Remuel Alcantara and Yan Gantalao, Julius Maravedes. Salamat sa inyong pagpakigupod. Good night for now. Thank you for joining the show. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, Kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
2: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, na tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: pwede, magid ako sa akong body odor.
19: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag
19: naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
20: Muter na Max, Max Effect.
21: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
22: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
23: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Stig yung boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani makawan rounds sa akon. Inikal.
24: Pigaw ang performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend.
2: Number 1.5 K5 News.
24: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots, mga kontoran.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta, basta.
1: Ano na yung interval?
24: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
24: Impormasyon sa ika...
3: Salamat, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ko magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
25: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
3: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kon mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
25: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP.
3: Mm.
25: So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa nga kalamay kada simana.
3: La, kadamo, galiba.
25: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig.
3: Mm.
25: Sobra isa kasako nga kalamay, Sir GP, kada tuig.
3: Mm.
25: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw.
3: Mm.
25: Amo na ang dako nga palamangkutanon.
3: Hindi. Mm. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
25: Mm.
3: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
25: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
3: Mm-hmm.
25: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces.
3: Mm.
25: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
3: Mas pagkadamo, galina.
25: No, ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
3: Mm-hmm. Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
25: Mm.
3: Ang kalamay ang nagakorap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
25: namit
3: inom soft drinks. Mm.
25: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
3: Mm.
25: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
3: Mm.
25: So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500, kag magmaiti siya, agun matap na ang mga inflammation sa lawas, bangod sa sobra nga kalamay.
3: Maganami, pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit, kung gastap ka na kauntamis.
25: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar, ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
3: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag lidocaine, no? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis, pamay.

0: Bahaw, Tamis, Panyaga, Tamis, Panyapon, Tamis. May in-between meals ka pa? Mm-hmm. Kapang yamis?
1: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX500, inom Mighty Sea or Pure Sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kauntam is, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pasang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakon ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
0: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
1: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar?
3: Pagpigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok ra mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
1: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
1: Mga
6: no?
1: Dysmenorrhea.
6: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, so, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
1: Mahypo kag mahyper, Sir Roy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blang thyroid gland? Ang thyroid gland to, doon mo na yung gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
1: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira tong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500.
4: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Rojas City, at Tubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Pero ang baho sang ilog kag ang hit sang lawas,
1: dapat adlaw-adlaw at tipano.
0: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, Sir Boy?
7: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
1: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
7: Mahilig mga pi.
1: Mahilig sila mga pi.
0: That's why sa Dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila. No?
7: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape, tubang sa beach. No? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super super antioxidant. May ergotayonin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
1: Ati bas nami yan, Sir Boy.
7: Putiktado.
1: Tested, tested and probin niya kung gakapi ka ng pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
6: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
7: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
1: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
6: extend.
1: Extend.
0: Lagi pa na sultiro.
1: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
7: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imosilula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbaso ra sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan, damo ng antibiotic, Sir Boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gituag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Kay ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
7: Correct.
1: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, Sir Boy mo. Kag-pugaa sa imo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, Sir Boy, kag ginabutang sa tubig.
6: Kag-inom.
1: No need kag-inom, gini mo ang bilog na soft drink. Kaya iba nadakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
7: So, huwag magpanamit kung saan DTX Premium, pugae, saan duwa ka D3Bio.
1: Pwede.
7: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides saan D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa millions na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
1: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
0: resistance
1: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsayay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
7: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinar. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
2: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
11: Ako si Anay, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
2: D3Bio ang D3Bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mabagat sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid
2: Mighty C, mabalik sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaon noon man D3Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagton sir boy ti nabala na tra permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gito ag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
7: na may ang pupo mo
1: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa ditribayo sang ara ko sa Milan Italy ginataki giguya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di-inhasta si ditribayo anong ginhimo ko sir boy I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man galihi.
7: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, sir boy. Lumbos ang ditribayo
7: kagaw.
1: Patay.
6: Rasig na, no?
1: Kamulawa, sir boy, before I take, ginkuan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
6: Mahigatin.
7: Kita mo
1: lang. That's how effective is ditribayo.
6: Yes. Kag ang kanami, pagod, sir boy,

0: ginatawag magnormal ba, Sir Boy, nga feeling mo ya busog ka? So kung feeling busog ka, hindi ka mag overeat, Sir Boy, no?
1: Sakto
0: mag,
1: na doksan.
0: Mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag tulog, Sir Boy, no? Mm. Kaya nagapa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, Sir Boy.
1: Before ka pambalon, Sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun na ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilog na dalaw, siyempre. Kipunok na siya sa medium pain. Kaya
2: like, na magkaon, Sir Boy.
1: Kaya ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
3: Correct.
1: Sir PD,
4: ang D3 Bio, permita ni Mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So, ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3 Bio ka. Hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
1: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa 4 ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once in nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
5: D3 Bio! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio with Physium!
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
5: Ang D3 Bio! Ang D3! Yung may Physium! Ang Physium! Yung may D3! D3 Bio!
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Informasyon sa ikaayong lawas.

YTC ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang

0: sila Pang Hontra sa mga halit ng Free Radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
6: Moderna Max, Max Effectivo.
7: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akong nga lawas, kag ang akong liko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend,
9: mabakal sa malapit na butika.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Kampyo
1: na radyo. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay.

0: J5 News FM, oras na nun. We got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee. Updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kag nagapagumun sa inyong paminsaron, sumong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa ton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa liwat sa ating globe number 0927-748-940. September 22, 2026 is a Tuesday evening mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahula natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Feb Jiriling.
0: Kamustangin mo nga, lolo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, ah. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5, ha? Atong ginliwag gina-remind sa atong tanan. Nga itagahan tagit siyang mas importante nga italupangon ang ato ni kayong lawas. Ang pagtulog siyang isakto, malawig nga pagtulog, kumpleto ang ato nga pag-inom siyang tubig adlaw-adlaw. Mga damo tubig inom tabla, mga 8 glasses a day. Kag siyempre pagkaon sa mga masustansyang otanon kang ilimnon, isa ka mayo nga inisyatibo para makabulig sa pagpadayon nga mangin healthy ang atong lawas. Ang tulog, ang pagkaon, ang isagig ka importante ng mga buluhaton naton mga kakipan. Subong nga damo ng hindi iya man namin magtulog. Utod-utod o tulog manok. Makabugdaw gani siya itong gabi kung siya kagahon daw budayan na magbalik tulog eh. Mga ka-K5 ha, aton man tagaan siyang importansyang pagkaon ta. Kay tungod ang pagkaon nato, naghahatag siyang materials ang aton lawas. Mga bitamina kag mga minerales na kinanglan aton nga pabakuron ang aton nga sistema. Pagi sa pagkaon sang masustansya nga pagkaon kag ilimnon, dako gyud nga bulig para makaligaw kita sa masakit kag balatian. Ang pagbabalhas mayo man nga pamaagi mga ka-K5 kag libre ha. Tungod sa mga toxins nga nagahapon daw sa lawas ta. Kag amo ini ginatudlo nga rason, mga toxins nga nagahalit sa aton sistema. Nagaguba kag nagahatag sang sakit kag balatian. Pero pagi sa pagbalhas naton mga kakipay, nag-eliminar ang mga toxin deposits naton sa aton lawas. Ang pagbabalhas is natural nga proseso, natural detoxification process of our body. Natural nga pamaagi sa lawas naton nga para mapagwa ang mga toxins nga mo gininig na tudlo nga kabangdanan sa aton pagkaguba sa sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. So pisanan talangin kag tagaan sa tiyempo ang pagbabalhas sa kung ano man nga pamagi, mayugid. Walking, la jogging, o kung lakat-lakat man, mayuman nga exercise, gihog-gihogin ka nadlaw. Kag sumong man mga kakipay ba, atong gilipyuhan ang atong palibot. Kaya, ang kaga o kung mikrobyo, kamulo na kita sina, no? Miska sa eskwilahan niya tudlo sa ato na, ang limpyo nga palibot. Kay tungod, kung limpyo ang atong palibot, hindi makatinir ang mga higko o kon mga kagaw o kon bakterya nga mapwede man ma kabangdanan sang sakit o blatian sang aton membro sa panimalay. Ang balibot, ang ugsaran, ang sulod sang balay, pasiguraduhon aton nga malimpyo permi para likaw kita sa masakit kag balatian. Kaga meaning mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress. Ha? Tungkol sa stress, damo nagka-heart attack. Tungkol sa stress, damo nagka-stroke. Tungkol sa stress, man nagtulubong ang mga sakit nga kalabanan delikado. So gani, likawan, bantayan gina. Ang aton kaugalingon, kaya hindi kita ma-stress. Likawan ang mga bagay kung mga butang makahatag sa itong stress. Ha? Kag siyempre, hindi magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa tanani nga may ari klase nga suplemento sa aton palibot nga perti lang ka-affordable kag ka-epektibo. Ang DTX 500 himo ini sa palaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Nga mapisan gid sa pag-tulto sa mga toxins nga nagapanago sa aton lawas, nagapanago sa aton sistema sang malawig na panahon, ginatulto sa gihapon sang DTX 500 kag ginapagwa sa aton lawas, kag ginarepair man ang mga damage natong nga mga selula kag mga tissues, kag ginatagaan sang nutrisyon kag depensa nga para liwat maging mabakod sa pagpansyonal kag padayon kita hilway sa sakit kag balatian. Tungod sa nga palaya extract nga panakot sa nga DTX 500, ginabantayan ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kung maglapaw ginman sa level in kaso, ginapapanaog na yun sa nga DTX 500 o kung ang palaya extract nga mayor nga panakot sang DTX 500. Kaya may epekto siya nga palihas gin sa insulin. Katulad sa toxin, ang super antioxidant, ining mga toxins, no? Ining mga free radicals, katulad sa toxins, ang free radicals, parihas sila sang katuyuan. Tagaan sang kahalitan ng aton sistema, ang aton cellula, pinahalitan sa mga free radicals, kag kung guba na gani mga kakipay, magaresulta man sa sakit kag balatian, kag pwede ka matay sa tao, tungod sa kahalit sa mga free radicals. Salamat kita kay tungod ang DTX 500. Magluwas ang Ampalaya Extra, may upod sa nga super antioxidant nga halin sa tubo. Gamo nagapagar kang nagadepensa sa atong sistema, kaya hindi makahatag kalitan ang mga free radicals. So namin nga kombinasyon. DTX 500 himo sa Ampalaya Extract kag super antioxidant. Tanan ini para amligan, tagaan sang depensa, kag kamakod ang aton sistema. Limpyuhan palayo sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shade. Ang Mighty C, ang alkaline vitamin C, mga kakipaiba. Resistensya, depensa. Ang kinanglan naton, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kay man ka naginikana, nagpatigayon gin, sang ila obligasyon kang responsibilidad sa ilang panimalay kag especially sa ilang mga pamilya, miyembro sa pamilya. Kagkabataan gini, ang mga kabataan nagdepende sa mga pagbulig siyang ginikanan, pagkaon man o kung mga biste man kaginanglanon sa ilang pang-eskwela. So, ginikanan naman, nagpaninguha sa kung ano mga pamaagi.

Masimit uyaw. Ang laton-laton sa mga kagaw mikrobyo budlay, no? Tiging ikaw naman nga nanay kag dating, nagapanihuas ang mga obligasyon kag nagapangita sa mga oportunidad, no? Oportunidad nga makabulig sa panimalay. Karon ko ni ka matakdan malatnan, sangtang kaso hilanat sipon o bukon iban, malala paging mga kaso. Kundi siyempre mabiriya ka, hindi ka kagawa sa balay mo. Mara ka lang nagabaro-ro sa sulod sa balay, sa isa ka Cornel, lain pa matyag mo. Hindi ko maglawig na migaron. Ang mga balon, ang mga pagkaon, kag mga kinanglanon sa panimalay mapiktuhan. So okay gig nga magpatigayon kita sa atong obligasyon kag responsibilidad. Pero pasiguraduhon dagin nga may ara kita sa depensa batok sa mga kagaw sa aton palibot para hindi kita malatnan, hindi kita magkangko sa sakit o balatian. Padayon ang atong pagpaninguha. Depensa kag resistensya ang kinanglan naton mga nanay kag mga tatay. Everyday, imighty simo. Ang alkaline nga vitamin C, ha? Kagsumumuan sa mga kabataan ninyo, mga chikiting nyo. Siyempre, nagkakalabanan. Nag-eskwela. Kagsa-eskwelaan, hindi lang pulo kung 20 kabilog ang mga estudyante. Gatos-gatos, iban libo-libo pang mga estudyante. Ang ilang maging kaupon sa matag-adlaw. Di sa mga ganatos kang libo ng mga estudyante, may arang ina yung sikrito lang galain pamatsyag. May mga ubo, tangkaso, sipon, may magmangatsin, nag-talbog, nag-asik ang mga kagaw sa palibot. Di ka rin mahaklo sa bata mo na. Dubo ang iya resistensya kang depensa. Pagpuli sa mata mo, yun di siyempre galangaang na. Kapaluyan na. Ikaw naman yung nanay na, nag-worry ka kitungod nga mag-batsyag ang bata mo sa hindi mayong panglawason. O kung mag-ahilanat ang kaso, kung mag-balatian, amin. So hindi mo ma... Hindi mo kilanglan na pupabayaan nila, no? Masakaon siya ang iyang resistensya kag ang depensa sa mga kabataan. Painumot na sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa mga adult, mga kakipam, Mighty C ang alkaline vitamin C in capsule. Kag sa mga kabataan, Mighty C Syrup for Kids, ha? Alas 9:56 na. Nainom ng D3 ba yun? Ati good, very good. Mga kakifab, duwa ka ginamatayan na sumong siyang pag-asa nga bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang siyang nagligat itong ginamatayan ilang low pressure, no? Or kung low pressure area or LPA. Sa guwasang atong Philippine Area of Responsibility. Bagyo na sumong. Bagyo na sumong sa nasidlangan nga bahin sa eastern or southeastern Luzon. Wala pa nakasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Kagkuning kasugin man makasulod ining bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility, pagkatawagon ni nga si Bagyong Queenie. Daw nag palapit na siya sa aton nga teritoryo. Pero wala pag siya kasulod. Lapit na lang siya magsulod. Magsulod siya ni si Udon. Kung inisa-isa ka bagyo na kamexperyensyahan na ang lapta-lapta ng pag-ulan, di sa Visayas kag ibang porsyon sa Mindanao. Sa likod sining bagyo nga kapasulod sa atong Philippine Area of Responsibility, may isa pagkid ka malayo nga tropical depression, isa pagkid ka bagyo nga nagasunod.

Kabalo ang mga kagaypay, bonito ron talang ang report siyang pag-asa. Kung basi samtang nagapalapit sa aton nga teritoryo kung sa aton kadotaan, posible man ni magaluya ang bagyo kung magahina o kung posible mag-change direction o kung matunaw man siya. So panilaga naton ang update ha. So as of now, ma-experiensyahan naton ang magalumon nga kalangitan. May mga pagpangilag kag panag-oo. Lapta-lapta nga pag-ulan, tugay ni isang malapad nga panganod sang tropical depression na kung bagyo nga arap pa sa Gyapon, sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility. So amoy na, sa mga kabataan kag sa mga nanay, siyempre, guys ko ilang mga kabataan, pabalunigin pa yung ah. Pabalunin sila raincoat, ano? Kaya para hindi sila magkalabasan, no? So, magpamati sa K5 News FM para gin sa more winter update. Basi masunod nga daw naman, mabuk-buk tudong ulan. Kaga magkataas naman ang mga tubig sa itong dalanon. Kag posible naman ini makahatag sa nga hindi mayong epekto sa itong mga pumuluyo. Kasi simple kung magbaha ganiya, raginayan niyo ng leptospirosis yan. Ang mga bakterya, mga kagaw, kagidaanod sa tubig baha, nga nag-upod sa pag-ilig sa aton ng mga dalanon, kagkasabi ang mga kabataan kung damo tubig baha, doon kalabanan sila, nag-asulay, nag-salom-salom, nag-enjoy, nag-swimming. Kagdelikado man, siyempre, sa may mga pilas, jirili, no? Kung may mga pilas, kamo kag mag-gay kamo sa leptospirosis in kaso magasulod sa inyong mga pilas, especially nga na sa tila. Kag, siyempre, amoy ni kamagdanan nga gulpiya ka lang maglain pa matyag. Kurugon ka na yun kag kabudlay kay nga aman. Kadasig mag-latom ang leptospirosis. Kag posibleng ini ang kamagdanan sa imong pagkamatay. So, delikado ang leptospirosis during sang madamo nga tubig, tugas ang mga pag-ulan, mga kakipaiba. Alas 10, imponto ang aton nga oras, ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, isa ka suplemento natural. Kalidad. Nga veterano. Masaligan. Basta fungus, bakterya, ilabi na gid, virus, magaka K5. Masaligan tungod sa iyang pinasahi nga kombinasyon nga arasa kada kapsula sa D3 Bio. Extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay para mahatagaan sa proteksyon ang aton nga mga selula, ang aton nga sistema, nga hindi matigayon sa mga virus in kaso gin magkasulod sa lawas naton. Hindi basta-basta makapenetrate o kung makahatag sang kalitaan sa aton nga selula. D3 Bio, mga kagay-fi, mayo man sa tanan ng mga sakit nga nagatuhaw sa aton nga lawas kaya nagahana ini nga maghalit sa aton sistema. Ginatap na iya kag ginagapan niya nga hindi madayon ang kunano man nga sakit nga tuyo man magtubo o kung maghalit sa aton ikayong lawas. D3 Bio is a natural nga suplemento sa liwat. Himo ini sa extra virgin coconut oil kag upod ang vitamin D3. Kung may ara kamo sang sintomas ang hilana at ang kaso ubo, D3 Bio muna. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saragin mamakaal sa halos tanan ng mga butika kag-farmasya sa inyong lugar. Ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok para pagid sa inyong mga kumbinyente. Katulad ka mo sa Grace Pharmacy, tanong nga mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag The Generics Pharmacy.
kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulad kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mabacheck up na lang dayon sa aton yung mga alternative kag medical doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:03 ng oras naton. Tawag na kamo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga bagay-bagay nga gusto nyo isugid sa atong programa. Especially kung may mga problema kamong parte sa inyong pamilya, sa inyong pag-ubtanay bilang mag-asawa o kung mag-nobyo man, relasyon na biha. Hindi ka mag-jindihan na eh, pero may nag-alaysay. No, makanto na sa binulagay. Itawag nila kay aton nga butmutan. Aton yung napag-astoryahan mga ka-K5 ha. Tawag ka mo sa aton nga telepono, libre lang. 0928, ay smart niya, 0928-611-2263. Kag ang Globe, 0927-7448-940. Kag sa gusto gin maghatag man sa ila opinyon o kung komentaryo, tawag ka mo sa aton na client, ha? We ara ka mo sa mga gusto ipa-utwas. May gusto ka mo nga sawayon o kung magpasalamat man o kung mag-apresyar sa mga bagay-bagay mayo man, no? Pero kung may ara ka mo na sawayan kag komentaryo nga gusto nyo gin makipagbahin sa aton programa, mayo gin, ha? Hindi tanan na nga tiyempong taguon mo lang na yung imuyang pangunahuna kag imuyang pagpanilag abing mayara ka man sang opinion sa mga sitwasyon nga nagkatabo sa aton subong sa palibot abi. May mga balita mga kakay-five nga daw tag-iya sang Facebook, wala? Si Zuckerberg, wala? Yun ni Zuckerberg. Mati ko no, no, ipatawag sang Congress, ha? Para ano imbestigaran o kung ano ayon nga undaton ang connection sang Facebook sa Pilipinas? Mawal niyang Pilipino, ya? May ara nga mga musina nga mga balita. Gano hambalon si Zuckerberg tag-iya sang Facebook ha. Nga hindi na pang i-connect ang inyong application, ang inyong nga social media application sa Pilipinas. Di kong tanawon ni mo mga kakay-five, no? Sobra kita 100 million na tao sa Pilipinas. Kaya ang mga Pilipino, isa sa mga pinaka-aktibo nga taggamit o users, I mean, sa Facebook, ha? Sa bilog nga kalibutan, Pilipino. Kinanglasang Pilipino, mag-connect sa mga himatas sa ibang pungsod. Kilala sa mga Pilipino nga mag-connect sa mga transaction everyday. Dasig ang Facebook, kagmayo ang serbisyo. Karon to gusto sa mga kongresista, ang atong mga lawmakers, na i-ban o kung ipaundaton ang Facebook ni tawagon si Mr. Zuckerberg. Grabe no, daw ginatayaan na Manila sang kutsilyong liog sang tangiya sa Facebook. Matang ka hindi. Amo naman ang racket ni, lalapin na ng eleksyon mo. Hindi kong tanaw ni mo no, si Mr. Zuckerberg. Isa ka bilyonaryo. Nag-income siya sa Facebook dali sa aton sa Pilipinas mo. Siguro nagpatigayon masa sa mga legal obligation niya sa aton pungsod ng Pilipinas.
Pero may mga proposal ang mga unikakak ng mga lawmakers mo lang. Ngaon daton ang Facebook, no? Di siyempre ma-react ang mga Pilipino. Si Zuckerberg naman niya siyempre ma-palak-palak man. Kaya gusto ko rin nila, may mga pasudlon sila nga daw ala Facebook nga may ara sila yasang investment nila. No, it's either, no? May mga amo sila nga mga tirada naman sila. Basi naman may pasudlon sila nga application, social application, nga parehasang ala Facebook, wala? Kagang income sila niya, mag-saipo naman nila. Katulad sa ining SIM card registration ba? Doon ka na, misang ilayang apila. Doon ka na, misang ilayang pagpanigayon. Nakilanan, i-register mo ng SIM card. Mundoman nyo na sa una. Sa mga naliligan. Nga iparegister nyo ginang SIM card nyo. Or else, hindi na magpangsyonar ang inyong SIM card. Di siya sako to yung registration sa mga SIM card. Ang purpose is para ma-identify kung sinong users. In kaso sa mga importante ka mga krimen na nagagamit sa cellphone, pwede ma-trace up ang message kung anong ang cellphone number. Pag sinong tag-iya, kiti nagka-register mo. Kung hindi makilala kung na himuon sa ka mga hindi mayong kapag tuyo abi, no? Makilala kag sino ang culprit o kung ang criminal o kung hindi mayong tao nga naghimo sang krimen o kung kamalamalahan sa atong gobyerno kung sa ibang nga tao. So amoy ng purpose na kinalan iparegister mong imong SIM card. Pero gali mga gagay vibe, no? I-register to para hapos ang transaction sang imong e-wallet. Ha? E-wallet mo. Pwede ka nakahimo bangko sa imuya cellphone, banking system. Kag inis siya naging pabor sa mga online gamings ng mga kasino. Online gamings ng mga sugal, mga gagay vibe. Na kinanlan mo mag-forma ka sa imong e-wallet. Kasi siyempre ang e-wallet mo na, i-register mo na. Kada ka magasulot sa kwarta, kada ka magkakwa sa pundo mo, kung magasulot ka sa site sa isa ka gambling format, i-register mo na ang imong cellphone number. Di mabalaan na niya sa NTC o sa atong gobyerno kung sino yung nagpagkakapot ina sa inang number. Kahit isipin na register mo na mo. So sa during sa imong pasimpalan ka magsulod sa mga online gaming, i-register mo na ang cellphone number mo kagngalan mo gini para makakuha ka sa ID nga para makahampang ka sa online. Kag magamit mo ang imong e-wallet as in yung bangko mo siya. Kada ka makakuha sa kwarta nga para ipusta mo sa mga online gaming. Di grabe. Babalum sa aton. Nga pwede siya gali magamit sa online gaming. Ang purpose lang yun yung mayor para sa aton nga pag-transaksyon nanay. I-Gcash mo bala? I-Gcash mo? Mapadala ka kwarta, maseng ka kwarta, mabaya ka kwarta, pagi sa cellphone, sa imong e-wallet, i-Gcash mo. Kagali, wala nila ginabatangan sa limitasyon. Pwede kagali ka entra sa sugal,
kung may Gcash ka, di karon ultimo nga mga tao nagapaload mga gagibibe. Kag kada paload mo sa imong e-wallet, no? May mga certain percentage nga kwarta nga ginaganar ang mga network. Kag ina siguro, no? Aton lang matangan yung tayo nga Malaysia. May mga kickback na guru ang nagpirma eh. Ngay pabalota sa tao nga mapuslano ni. Kailanan register ka sila. Kay Kaliya, may mga lagko nga mga online gaming. Nga abot mga kakaypag nga pwede mo magamit ang imong e-wallet, imong Gcash sa pag-intras sa panahor sa online. Kay doon ang casino, subong sa mga pag-core, daw hindi na yan masyado yan sikat. Kay pwede ka malayang ka panahor sa imo balay samtang nagigda ka gamit ang imo cellphone. Biska narak ka sa banyo nga nagapungko sa truno. O kung narak ka lang yan nagabiyahe sa imo sa lakyan, pwede ka mangyapon niya ka casino. Pwede ka mangyapon niya ka panahor gamit ang online gaming sa imo nga cellphone. Anytime, anywhere, 24/7, mga kakipay. 24/7 ang panahor sa Pilipinas. Kag dakong porsyento sa aton populasyon ng mga Pilipino ang involved sining online gaming. Kakong sa diin madamo na sa mga pamilya sabong na nagkaabiktuhan. Tungod nga may mga manipulasyon siyempre. May daya gani nga aras sa personal na hamas more nga wala ka nagatubang sa bangka. Gagatumok-tumok lang na ano na. In other words, kadadlaw yung bilyon yung ginasaypon sa mga gamblers. Sikreto lang, kaghipos lang. Tago lang. Pero grabe ang sugal kang gambling diri sa Pilipinas. Gambling, droga, kag iban pagid nga mga kinawatay sa gobyerno, mga kakipay. Grabe. Now back to panahor sa kasino. Mamot ang pilakadlaw nga according sa reliable source naton. Nga ining pagkor ang nag-operate sa kasino. Ibutang na ni isang gobyerno naton sa may proposal na nga i-privatize. Hindi ng gobyerno ang magbangka, bi. Hindi ng gobyerno ang totally nga mag-operate sining ehensya ang pagkor. Kundi ay siya na lang sa monitoring na lang siya lang. Do mga approving bodies na lang siya. For somebody nga from the private sector nga mag-operate na siyang sugal sang pagkor, mga kakifive. Tining mga kalabanan ni mag-operate naman ni siyang sugal nga mga private person. Idea naman ni siyang aras sa posisyon eh. Kay parang may share man sila eh sa panahor. Dasing ang kwarta sa panahor. Kay man ang panahor is ginisay nga parang magdaog sila. Ginisay nga parang maperdi ka. Tagahanan na yasang gamay nga porsyento. Butang tabi, 10% lang yung tsansa mo na magdaog. Hindi lang niya, sa 10% na, hindi lang niya ikaw ang madaog. Guru, pulo ka mo na, 50 ka mong bilo. Hindi ang 10%, whatever the amount yung lang malikom nila, ang 90%, ginansyag yan nila. Ang 10% giveaway nila eh. Kuno abi may gadaog man. Pero actually, ang 90% for example, makadtog niya sa bulsa sa mga bangkador. Hindi bala. Di mo na magkaka-K5, no? No, according to reliable source naton, nga may somebody na o kung may ara na nga nag-maniobra nga somebody nga
mag-operate siyang Pagcore sa bilog ng Pilipinas, ha? Di plus pag ina-online gaming, guro. Sila-sila maniguro ang mga grupo, gyapon. Mga sila-sila maniguro ang mga gyapon, guro ng mga grupo nga nag-operate sa online gaming kag mag-operate siyang Pagcore in kaso kung may mga privatize ni. Hindi mo ayon mga Pilipino niya, sige lang yung Japon niya, binitinsang, sinakay sang presyosang gasolina, sinakay presyosang LPG, sinakay presyosang pamilite sa mga balaklon, sa panimalay, mga essentials ng mga kinangladon sang kada pamilya, nagasinaka mga kakifime, no? Mga abono, mga simento, nagasinakalan, mga materialis, why untat? Sige man ang sugal sang iban, sige man ang kinawatay sang iban, Pilipinas, gising! Nano na ning Pilipinas man. Tinano na si Mr. Zuckerberg, sabi niya, Mr. Zuckerberg, hindi ka na niya magsulod sa Pilipinas, ha? Kay kamalong ka, kadamo, naging nag-ano mo? Nagagamit sa imong nga platform nga hindi mayong ilang ginagamit yung paggamit nila. Di si Mr. Zuckerberg niya kung namutang mabi nga muhaw-muhaw man. Kaya hindi lang nga kinakuha ko ginansya. Dami lagi na ang kinanglan yun parang mapadayon lang ako ang operate sa Facebook sa Pilipinas. Pwede na siya $1 billion. Opera na lang gamay-gamay ah. $500 million. Diskotob siya nagpotista sinayang mga congressman nga lawmakers na ton. Nga ipagwaon ang Facebook abi sa Pilipinas. In kaso kung mag-amunabing direksyon sa sugilanon nga mabutang si Zuckerberg sang $500 million, ha? Nga ibilang isang negosasyon, pamagi sa negosasyon, nyari kwarta ho. Hindi lang pagkuha ang Facebook sa Pilipinas, $500 million. Di sila na kang kutom nga naghana nga mag-upod nga iban ang Facebook sa Pilipinas. Silang magatunga-tunga eh. Miserable $500 million. Mula sumong pilang miluan isang dollar, sumong 62 pesos. Butang mga 60 pesos na kumpyutan na bla. Kumpyutan nyo bla. 60 pesos ka na isa kadolares, $500 million, bi. Yan, Mr. Zuckerberg, pwede mo mapasaka-saka? Okay, ang mabaw bla. May harap ko talaga sa palasyo mo. Yan, sa $500 million, yan, may panalabot niyang mabaw. Yan, ti simple, special mabaw eh. Kung sa matripa, may itlog. Unik sa special, simple, may itlog na, may utok pa. Di mga pila bidugang ko, may dugong-dugang may mga $200 million, be. Sobra na, magkamukam mo na lang na. At hindi ka, may pasudlon kami yan. May pasudlon kami yung mga social media application. Nga kompetensya mo. Niya ha? Aragli, may kompetensya, tindi ka. Sige na lang gani. Pilatanan to talagaan ko gani. $700 million. Di sige ah. Ari $1 million. So ang sisilyo balik lang. Hindi na, keep that change na lang niyo. Kaya butangan na mo nila yung hindi ng iban makasulod sa Pilipinas, no? Exclusive ka na lang. Exclusive ka na lang Facebook na lagi. Wala sa magkaunano nga pariya sa imong kompetensya. Hindi nakasulod sa Pilipinas. Ha? Para imo lang sulo ang tanay ng mga commercials nga nagagawa sa amon ng mga Facebook accounts. May mga posinto ka na, may mga ginansya ka na. Mabawi mo na yan. Amal ni Zuckerberg niya, oo, no? Kasi sige, ha? Mabawi ko man nag-importante yung Pilipinas. Ya, sige lang.
Di ako naayon lang kung mag-amon ng direksyon sa negosasyon, no? What if si may Zuckerberg being a... What the hell? Kung naman na gusto nyo pag-uon ng Facebook sa Pilipinas, I don't care. Hindi ko yan maputo, hindi ko yan magutom, hindi ko yan mawadaan kwarta. Bala ng Pilipinas na, ha? May iban pang mga nasyon nga sige gyapon gamit niya Facebook sa bilong nga kalibutan. Di siyempre malangalang ang Pilipinas. Mampalguro sila, laglag lang Mr. Zuckerberg. Joke-joke lang daw siya, hindi ka ma-joke lang. Hindi niyo ko mag-joke-joke yan kay negosyante, kuya yan kag servisyo yung ginadulong ko sa tao. Ya, muto try-try malang kung masi magkagat ka bla. Kung hindi kinya mag, ano, abin, no? May araabi na mahimo sila sa social media. Gakontrolado nila, ma-screen nilang tanan ng mga messages. Kung in kaso ginman, no, masimpi di man nila manigosyal si Mr. Zuckerberg nga, ang tanan ng mga messages nga nga mga kontrapartido, kontra sa gobyerno, i-block mo pwede na. Kaya hindi namun pagpakpa ang Facebook sa Pilipinas kung i-block mong tanahan ng mga vloggers na nagakontra sa administrasyon. Pwede na, Mr. Zuckerberg. Kasi pwede mo na matumutumok na sa computer mo na sa imo ng mga tao na malabi. Ati, pwede na. Pero, te, siyempre, tanawin natin. Ang koto ng mga vloggers, ng mga post amin sa Facebook, kaya hindi uyon sa gobyerno sa Pilipinas, i-block kag patalaan sa notice kung hindi sila maguntad sa ilang pagpahayag sa ilang freedom of speech, no? Para sa gobyerno. Presuhon sila, wow. High-tech nga Marcelo ba? Hindi yung Marcelo sa unay kagapon ni naman anniversary sang Marcelo ka 54th anniversary kagapon sa September 21st. Hindi kasi nag-amon na yan sang chuunato 1972. Wala piya sang cellphone yung amusina mo. Mga sulat lang, mga rally lang, tingin na tapda man to. Di subong yung rally kag mga sulat niya, ma-intercept na naya. Ang hindi ma-intercept sang nagakontra sa gobyerno, ang ara sa social media, ara sa internet, ara sa atong nga media platform. Di sige-sige ang ladlaw nga nagatira kay atong nga administrasyon sa gobyerno. Di ka pagkanto na nga daan sa 2028. Kung anong ilang buko, sino anong plano nila, eleksyon o kung extension sang administrasyon, wala pa kita sang klarong nakaptan mga kakaybay. Kaka pwede man ayambal nilang eleksyon na po pinakwintas klaras nga na ang eleksyon, kwintas klaras. Po pitiksintas galiya, pag-abuso chimpo ya, extension sang administrasyon. Hindi mo ina nga para hindi ma-mindset ang tao anti sina makuha ng mga opinion sa tao, ang mga advice ng tao, hindi na ma-post kag maka-influensya pa sa ibang mga Pilipino. Paon ang Facebook, ha? Kaya hindi mayo sa pinsa sa tao. Nagkakabuking ang mga flood control anomaly, ang mga gubang, ang mga flood control projects, ha? Ang pagkiwi-kiwi sang, sa mga baba nyo kita o sa Facebook. Kadasig maghatag sang impormasyon kag katag machindihan, wala chemicals kalabanan, wala gina-edit kung especially sa Facebook mo. Unlike yan sa mga traditional media, yung mga giant media platform,
PD mo yung ang editor yung abi ko alam na abing mga picture na kabidyo nga grabe nga kinawatay. Ni amon niya siya sa media kami public service niya. Mo mo kilala man bala siya tao. Nyari 100,000 oh, PD na. Kakso na bing ang ebidensya nga makita sa tao. Nga may anomalya na kung may guba nga proyekto nga daw palpak bala nga factory defect. 100,000 pwede na. Na ano man ka mo yung mga ano man. Bilong nga Pilipinas tulihan natin. 100,000 no, lang ulango ka mo. Himuha isa kasiro. Nungangin isa kasiro. Ilabi. 100 million eh. Di 100 million okay na na eh. Ito nga kami isang newspaper. Ang newspaper kagang television. Matinong ay grupo. Yan naging drop. Pag hindi ka sa kastasyon, butangin namin isang kadugang may 200 million. Pag hindi. Kay lima kami ka TV station, polo ka radio station, kaga lima ka newspaper, rami. Hindi na mo ni mapagwa ining mga inyong kinawatay, nga isyo. Amo ina ang natawang news blackout. News blackout. Baklo nila ang ining niya, sir. Mayor. Mayor. May butang tabi, sinunda ka mayor na kung gobernador, mga senador. Mr. Senator, may ari ko di nga ebidensya nga may talbog galing-galing nga cheque. Di karoon na ining talbog mga cheque, may complainant kita. Ang bangko kumpirmado nga imo ni Chiki. Di subong ginaari kami sa newsroom kag gina-edit namon ang balita kay pagabas pag-uunin namon balita ni nga may Chiki ka senator nga nagtalbong. Kag may mga proyekto nga kuno nga ginaprubahan kag dako ang kickback mo ari man di sa balita. Ano ni senator man? At hindi na po magbasa malita. Boss, ari ho, ipadala ko na 50 million. Na mo na. Hindi pa magbasa na ha, malita na. Maklon ko ng malita nyo. Dala naga-income ang mga bayarang media, mga K-5. Gina-edit nila kag ginakuha nila ang mga hindi pabor kag hindi magustuhan sa ang ilang nga mga kliyente nga mga corrupt. So they are part of the game. Parte na sila sang hampang sang kinawatay sa aton nga gobyerno ang iba nga mga media platform. Kay sila man ang nagabulig kay hindi pagpabalo sa tao ang nabalaan sang ilang ahensya. Di amo na sumong si ano yung misin nyo, bi? Sugod ka mga wala na ta Facebook, ha? Wala na ta Facebook, wala na ta misin dyan, sugod ka mo. Wala na ta video call sa Facebook, ang sugod ka mo. Abi, tawag ka mo kung hindi ka mo magsugod, ha? Na wala na ta Facebook, bi? Hindi na ta friends, eh? Sa Facebook nga daan, damo sang reels nga malingaw ka. Sa Facebook nga daan, kung isa damo pa nga ma-motivate ka bala. Sa Facebook, siyempre, araman na mga religious nga mga posting da. Kadasig lang at tanood na ang ato nga live nga mga Pilipino, doon nasanding na sa Facebook lang. Karoon kakso na yakag daw ginahana sa ato nga kwaori na. Hindi lang ya ang Pilipino, kundi ang involved sa gambling, mawari man niya kwaon niyo ya. Nga mo lang ginapulotwasan sa mga kubos nga magkatahor-tahor sila, miskan mga isin sila ya. Magkataya sila sa lusalapi ya, sa online ya, masichambaho niya, makaskater ya, kamakanli ya, chamba, makadaog ya, 10,000. Sa salapi ka piso, salapi ka piso. Sa salapi lang kami, 50 centavos. Pwede gani niya majingko si Nimos. Pwede na. Makaskater ko dami karon niya. Pisos lang yung taya ko niya. Kag machambahan niya, kag anli niya karon. Dagdagan ko niya sa super yung jackpot niya karon niya.
masih makabain timilang pisos, Kuya T. Awat pa. Tungo nag-aamar ka sa nga tawag nato nga chamba mga kakaifive, no? Nga tawag ganing nga gambling, ha? Panahur kag chamba. Karon kay komo control galiya sa nga bangka ang gadalaga ng mga makinaryas. Ang kutob nga nagasulod sining gambling platform o application may nag-monitor galiya nga 10% lang padauga. Ang tanan na nga nagasulod no, tantamisin na nga media kung na gambling platform sa online me. May gampang kami 100 katao. Ang 100 katao na, siyempre, mutanday mi ang total nila nga napasunod nga kwarta sila nga bet karo. May sumada man na siyempre. Mutanday mi naglabot abi sa 1 million abi. Tao ah, na 100 katao ah. So, I believe sobra pa. Asing katawo, abi, may total, abi nga, butan, abi, pinanubo lang, abi, no? May 100,000, abi. Asing katawo, may 100,000 man nga aras sa bangka, abi, no? Tungon-tungon nila nga gindiposito nila as mahampang sila, no? Nati 100,000 nga itong nga kwarta, sa 100,000, butan, abi, panaugun talang ang ano, ang 30,000 si Tinta aton. Tiyang 30,000 na hindi lang na isa katao, yung sulo, yung madaog niya, ang 30% na, ang 30,000, padaog gabi mga 20 katao, o kung 50 katao, para damo ang enjoy. Hubuga sila sa aton, sa aton niyang gambling. Hubuga sila kung nabi nagadaog sila. Pero sa ulihi, padakuan lang ilay ang daog-daog-da. Dugay-dugay ang bawion ta. Higaamar na sila nga ilang daog ya. Ang dugang sila kapital. Para dako pagin ang ilang madaog ya. Kaya tungkol nga may dugang na silang daog. Kag ginagamit nila as dugang na kapital. Makapustal sila dako. Pero actually, isa ay naka-strategy. Ginahubog ka lang nga parang hindi ka na magdaling nga maghalin sa ilang nga site. Kasi gilang imo niya pa urong-urong na kaga patiyog-tiyog sa ilang nga mga scatter na ha. Di ang dugay-dugay galiway kabalong ay tungod nga excited ka, grabing focus mo. Eh, tig pala niya gana gali. Sus, wala siyang tiligangon. Wala siyang tiligangon. Ang tiligangon galiya, ginakaon na, ginlamon na siyang online gaming niya. At ikat to tayong ngagaw tanay sa Changi, baby. Yung Changi karon hindi na mapautag. Karo kinimidyo laba-laba ng imong ano, gigiwi ka kachamba daog. Laba-laba ng lista mo. Ah, si Mrs. naman to, anay, ang pagkatuwa kayo, medyo dala bit-bit bata, bi. Ang bata, gabi, baby, ang bata. Yada, gutom na gini, bala kami yung dalang bata, gagahibi na gini. Isa kilo lang bugas, ay. Wala pa ni kaon, bata naman to, hipos na to, na, hipos na, na. Ara na si tita, dahil mapautang sa ato sa kilo bugas. Di bala? Ay, buhay, no? Mamayong gabi, tanay sa aton nga mayong amigo nga nag-monitor sa may Charito Heights. Nainom naman ang Super Trio. Si Migo naton si Norman Balinsoy, a.k.a. Norman Black. Nga perte kabuot nga tao, ha? Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, pre, ha? Napali ng mga labhag mo. Hindi na sagi pa sa way. Norman Balinsoy, may gabi na si mong partner. Mga kakaifive, oras natin alas 10:37 na. Hindi ka ba hinadulo na sa atin sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Any time of the day,
makakapi kita eh. Ang kanaming problema mo ni. Kung ikaw nag-inom sa mga kape, kagkulang ang tulog mo, ganun may inom ang kape. Sa dalayon, gali na yung amusin ang imong ginabuha. Kagkulang tulog mo, 4 oras, 5 oras, ginainuman mo pagkaga kape, hindi ka nagkabalik tulog, no? Sa dalayon, gali na tingala ka, nagaluya ka. Dugay-dugay mo, overfatigue ka. Dugay-dugay, ma-stroke ka na. Amoy ng kalabanan ng kape mo. Kahit tungon nga kulang katulog, no? Ang imulawas niya ka pangita yung tsansang makatulog liwat. Kumo ang nakainom ka na sa native mo ng kape, paborito mo ng kape, na para mamugtaw ka, hindi ka nakabatsyag sang tuyo. Milong lang ang lawyang bungag muralat ang mata mo tungo sa kape. Sa dalayon, mga kakaipan, tingala kang gano'ng kaluya ka, daw lain matyang mo pirmi. Tungod kulang pahuway lawas mo. Kulang tulog mo, kailan niya, tulugan mo gina. Hindi kay kulang tulog mo, kapihan mo. Sa dalayon mo na yan, lang ay hinay mo na. Ma-overpatiga. Ma-overfatiga, ang chance is ma-stroke ka. Unlike niya kung ang kapi mo DTX Coffee Mix, kung chimpo na yung tiktululog, yan makatulog ka gito. Kay man daw amulan ni ang alam nga kapi blan, nga gina-balansi ang imo sistema. Magluwas nga maayo siyang kape, namit niyang sabor niya. Ginatanaw yung imong mudo bla. Kung ang mudo mo is trabaho, tagaan niya kasang extra energy. Kaya hindi ka pagtuyon. Pero kung ang mudo sang pinsar mo, abe, matulog ka, ay patulogo niya ka, gaurago ka pa yan. So amo ina ang kinalain sang DTS Coffee Mix sa kinaandan natong nga kape. Kaya may aras siya sang daw intelligent kopi bla, no? Balaan niya kung anong kinala sa lawas mo. Energy nga pukaw ka, bugtaw ka. O kung dapat ka patulogon. Kung kulang ka sa tulog, kakinang mudo mo, pinsan mo matulog ko ah. Patulogon ka ganyan sa DTX Coffee Mix. Pero kung nag-example, may tuyo ka, kakilala mo mag-fuka, mabugtaw ka, ang balong mong utok mo, mabugtaw ko, maubra ko, obdan ka mangyapo sa DTX Coffee Mix, hindi ka patulogon. Grabe nga kape. Dula ang mga asid-asid mo, nami ang imo ariya, nami ang pangihi mo. Kagdugay kapag uto mo, tungod mo'y arasas ang super antioxidant kag may chia seeds, kag may ampalaya extract. Ginadetox siya ang mga toxins sa atong lawas, ginaugas ang mga hingko na itong sinula. So, ano pa pangitaon mo? Ha? Wala na sang iba na. Di na kita. Ano man ka oras, din ka man, ano mga chimpo, basta kape, i-DTX Coffee Mix mo. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: maligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgud ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Sino gusto magwapo ang sakamota, be? Sino gusto magwapa, be, ang sakamot? Sino gusto maglaway al sa tiil? Akin, hindi na panahogan ng tiil, ah. Wala ka choice magwapo kagit. Wala ka choice magwapa kagit. Basta DTX Beauty Shop ang gamit mo. Wala ka siyang, wala ka choice kundi magwapo kagit niya daw, ah. Man, kung ikaw babaeng nagagamit siyang DTX Beauty Shop, wala ka choice kundi maputi ginang ilok mo. Basta DTX Beauty Shop mo ang gamit mo, may ka choice, no? Dula ang mga punggod mo. Kung DTX Beauty Shop ang gamit mo, wala ka choice. Dula baho sang lawas mo. Ang alap-ap mo, kagangi mo nga mga pikas-pikas, buhok-buhok sa guya, nagamantika nga guya, dula na tanan, wala ka choice kay DTX Beauty Soap ang gamit mo. Simple lang habon mga kakifay, pero makahatag sa ton sa nga kalipay bala. Tungod mo sa ton maganotar kung may mga improvement sa ton nga mga physical appearance, abi. Especially sa ton nga guya, sa ton nga mga pamanit, abi. Nahubing katulog kung kagahamis ka, puti ka, siyempre ma-appreciate gina ang tao, ma-appreciate gina. So sa pag-appreciate yan, di siyempre malipay ka. Kung nga kalipay ka, don't you know nga nga itong lawas nag-react? Kung malipay yon ka, kung masunulupon ka, be, nag-react kali. Kung masunulupon ka, permi, mga kakipayb, daw ginamagnet mo masakit kagbulatian. Oo? Oh? Pero kung malipay yun ka kaga... tauhay ang imuya pinsarabi, may peace of mind ka, may level ang self-confidence mo, taas, lipay ka. Daw ginapalayo mo ya ang masakit o kagbulatian, ha? Tuna na. Kung ikaw yung permi yung nag-feeling subo, permi kang nag-panampuay, kang nag-kurisong ka permi, daw ginamagnet mo yung masakit. Daw ginamagnet mo yung bulatian. Pero kung mali pa yun kaya, be, daw palayo sang lawas mo ang masakit kag bulatian. Tungod mali pa yun ka mo. Isa na din lang makapalipay sa tong kung...

0: taas ang level sa kumpiyansa ta sa kaugalingon na mi aton nga pamanit hubin da dalokon guwapo kag guwapa kita simple malang galing himuon ta gamit ta adlaw-dlaw sa DTX Beauty Show. Total nagapakabon ka na magin lang itistingi mo lang tistingi lang ah. Kung matistingan mo kay Buwan Sugidan na kasang sikrito kung paano magamit siyang DTX Beauty Show ka para makuha magin ang naming epekto yaw lang. Sa mga bata, bauti nami man, ang mga bagra sa habunan mo, dasig lang magpali. Sa mga maidan nami ng mga paskajirili, mga senior citizen na. Ang mga rinko sa guyani na hilmono na beti, hindi ka na malipay. Baska is na itagaan na ka sa sekreto kung paano magamit sa DTX Beauty Shop nga para makuha mo sa mas madasing panahon ang epekto. Ha? Kag especially itinugay-dugay yung matapos ng bulan sa September. Magasulod na ang bulan sa October. November, Disyembre, Lube, Lube. Di pag-abot sa Disyembre, Disyembre, ginitanay naman kita, no? Mga classmates, mga alumni, mga reunion, gatherings naman sa birthday, kaga ining tawag natin, Christmas party, no? Di siyempre kung mga, especially mga classmate mo sa una, sa high school o kung sa college man, sa panahon nga nag-eskwela ka pa, may aragi na ipagtipon-tipon kalamanan sa eskwelahan o pundin man nga lugar, no? Makilitanay, no? Excited ka kitungod nga for how many years? 10 years, 20 years, iba na 50 years na gani, no? 40 years nga way ka mukitanay. Kamusta na ihan sila ang mga barkada ko sa high school, kasang college? Kamusta na naya subong ang itsura sa mga crush kong mga babae, mga uyab ko sa una man? Nga edad nila, 40 na, 50 na, kamusta sila yan? Ano ang pintahon tabi ang ila itsura? Ikumpara na sa tiempo sa high school, kag subong bingatuig, abi, no? After 30 years, tanahon tang ilang mga amok, abi. Kung nag, anong ila itsura sa maedad na sila? Di karoon may sila kamalugal iyang sugod sa mga bulan niya, September ya, sige na yung gamit mo ya sa DTX Beauty Shop ya. Pag-abot siya ni Simbre ya, niya sigurado, naglaway ni Guru, kinagida na siya. Kuring not aning guya ya, ang akong nga nubyabla. Di mo siya kalikamalo ya, nga agagam iyang imo ya, sige pag-abot sa DTX Beauty Shop. Puno na ya siyang prutas ya. Prutas nga may antioxidant nga amo inang importante sa panit mo nga ginasupply sa nga para magubin nga para mag younger looking antioxidant nga halin sa prutas natural amo inang nako nga porsyento sa panakot sang DTX Beauty Shop mga prutas mga kakipay. Di karoon na niya sa postahanay, tapos ang nubya ko sa muna sa high school, 30 years ago, 40 years ago. Subong guro, wang ish na siya. Guro, laway na siya, guro subong. Di way siya kamuloy kaliyang, sugod sa mga bulan niya. Gagamit ka na isang DTX Beauty Soap. Sige, panghabon mo yung aga gabi ya. Pag-abot sa Disyembre, niya pre, bantayin pre, uyak mo sa muna pre, hilor na. Pusta na, ito laway na sumong hilor na, guwapa lang sa muna sa high school. Sumong nag-ida na siya, matyagan ko, naglaway na siya. Sus, pag-abot ni Lorna, mga kagipay, magsulod niya sa eskulahan mo na, sino na o, notista ba? Niya muna pre si Lorna ko no. Ha? Si Lorna na? No way siya nagtigulang ha? Oh. Doon nagasigang yung guyaya o. Oh. Kahining kagapote siya, no wala lang siya ng ida niya o. Oh. Amo na siya uno si Lorna kuyab ko. Oh. Katahom gapon siya no. Anong sikreto ni Lorna man? Di siyempre naman, DTX Beauty Soap. Mga gagimpem, amo na gaton nga palaboton, maabot gin man sa gusto sa hindi, maabot ang bulan sa Disyembre. Ang preparasyon naton sumong balang, ang physical appearance naton, ang physical presentation naton. Importante na makahatag impression sa aton ni si Kapareho. Ina makahatag man sa aton nga identity, sa aton nga kumpiyansa sa kaugaligon. Hello! Ay, ala, dahi, Lorna, ikaw na na. Kamusta ka mo, mga abiyan? Ang itsura nyo ng mga laya na. Ya, ano si Krito, may Lorna, yung ano yung ano yaman? Daway ka lang ako rin, no, sa guya yaman. Ang si Krito ko, ginahambal permi ni J. Lolo. Ano na? Eh, siyempre, DTX Beauty Shop! Abi, mabakal. Di na mabakal naman. Ay, kadamo baklan. Bakal ka mo sa Grace Pharmacy, sa Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy! Ikaw, permi ka man ka online. Abi, order siya, ano, nasa TikTok. Pwede man ka-order sa Lazada kag sa Shopee! I-order mo sa Shopee para happy! Kag para sa mas barato ng presyo, mga kakipay, sang DTX Beauty Soap kay iban pag mga produkto ni Dr. Ramil Uy, katulad ka mo rikta sa tanan ng Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kung mapacheck up na yun sa ating medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Oh, sige na. Samtang may stock pa kag sige, binaklanay. Isa lang kahabon na. Ha? Igo na lang kalabon na ni Simbre. Dugay-dugay, Oktubre, November, ati timing, gina. Dua kabulan gagamit mo sa nga DTX Beauty Shop, abi tatlo kabulan. Dako na na yung difference, malamot mo ganyang maximum, yung maximum nga epekto, ya. Ha? Ang imo nga guyaya, wala nagabubuho, hipid, puti, tapos siya wala nagalagak, yung imo yung nga guya. May, simple ko, may edad ka, nagalagak, panit mo. Ina isa DTX Beauty Shop, nagahugot ang panit. Tamang kahugot daw. Pagkamati siyang lula, kung nga nagahugot ang panit, dirili. Dumalagan siya. Lula, di ka magandulang. Mabakal, mako DTX Beauty Shop. Nga lahaw, para mag-ubin ka? Hindi. Eh, para magugot ang panit. Tapos ang lulo ko, hey! Sige, bakal to yung agaw na liag para magugot ang panit mo liwat ba si may chance, ha? Naingaling ang panit niya. Yeah. Pwede man na ihabon sa, no? Pwede, git! Nagpapaputi ba na siya, ano? Oo, kapaputi na siya, ano, ha? Sangi mo nga ano? Sangi mo nga panit. Diyan ay kabala, dali lang gid. Subong adlaw Martes, September 22. Mga ka-K5, kagabi na sa nagligan nga adlaw, o kung nagligan kagabi, or the other night, na ano to ang presyo, no? Ang presyo sang gasolina, may 5, may 2 ka piso, something may 4 pesos, no? Kagina nagtugong ko sa Shell station, gas station. Kabalo ka mo per liter sang fuel save, nga diesel. Lutayin lang ko mahulog sa tapaludo sang salakyan nga ginasakyan ko. 104 ang per liter. 400 o 400. 104 pesos per liter ang gasolina o kung ng krudo. Wawawe! Grabe! Subong nga rin increase sa ganyan. Ang increase is 4 pesos and 88 centavos per liter. Almost 5 kapisos sa gasolina ang saka per liter. Di ara na, napit, gamboy naman na si Shin. Ang diesel ganyan nag-over na siya sa 100 yan. Ang increase ang diesel subong, almost 9 pesos. Nagadalagan 10 kapisos. Ang increase ang diesel, mga kakibay. Ang increase ang gasolina, ara sa 5 kapisos. Di base mo sa last mong tugong kung may salakyan ka, pilang tugong mo sang per liter sa gasolina, plus 5 pesos. Kagbasihan mo man ang ginatugangan mong diesel, last amino, plus mutang mo bi 9 pesos per liter. No? Amoy na ang ginabayaran ta. Per liter subong. Kung kagina, 104 pesos per liter sa diesel. Inano na lang ni. Sino ka balig niya, Karabao? Mabakal ko kapid nga, Karabao. Kabayo, kabayo, kabayo. Sino ka balig niya, Kabayo? La! Mabalik na sa Karabao kang kabayo ni. Mayulay ang kapital mo lang di hilamon. Di galing di siyempre ang higo blas ang dalano naton. Kay siyempre ang Karabao yung maburagwit kina. Same thing as kabayo, maburagwit man. May binto lang tayo, dako-dako nga diaper. Diaper mla. Eh, masok-sok sa Karabao. Dato nga nagamiyahi sa dalanon nga nag-diapir ang mga Karabao. Yung mga buang tanong. Namakon mo yung ido yung ka-diapir. Ganyan kita sa mall. This time niya, Karabao yung ka-diapir mo. Kay para hindi lang niya maghigko yung dalanon sa syudan. Butangan mo yung diapir ang Karabao mo yung kay siyempre. Mahal ang gasolina, mabalik na sa karusabla. Car managyapon, car managyapon, car, karusa, ni bla. Karusa! Yeah, tigidig, tigidig! Ay, grabe na ni. Siyempre, masaka naman yung mga utan at ang mga palaklumon na ni. Manubo na niya ang niya sa una maano tanay malagaw at sa ambos niya lugar oh, long distance no liwa-liwa di ka maminsan ka kung bilang imong at tugungon ma-realize mo masuma mo do ka nakuaw makaon na sa may ano ah ang gastuhon ta ikaon ta sa lapit-lapit di ang mga lagyo ng mga tourist spot, mga kakivibe, ng mga ginakatuan sa mga tao abi, gina-explore. Hindi na magana, kahit tungod nga ang number one gisa kinanglan mo sa pagbiyahe, salakyan. Ang salakyan nga kinalan sa ang gatong para makalalagan. Di karon ang presyo, tagal lumapaw. Mayo lang kung may nakabaton kami malita, abi. Kabaton ka lang maleta, biskantong ka lang sa malita. Ha? No chicken feed na niya. Kung damok ang pundo mo sa bulsa. Wala kaya gabatsyag ya sa kamalalon sa gasolina. Pero kung siyempre budgeted kag dibay-dibay ang imo yung budget sa panimalay mo kag sa matag-adlaw mong mga panglakaton. Magka-realize kagin na, whoops! Hindi tanay yung cancel ang lakat. Cancela ang lakat. Hindi tanay maglakat. Hindi tanay maglagaw, anay. Hugton tang aton bahasal, ili, og, nisawak. Hugton ang paha sa liog. Amon ang katabo sa aton sumong hindi na yung hugot yung paha sa hawak. Ginahugot ilang paha sa liog sa Pilipino. Ginapaktahin yung Pilipino. Di, makon mo na, no? Amon na mga presyon na kag siyempre automatic. Tanan, masinaka na. Tanan, masinaka na. Ang nami ang pasakaon niya ang sweldo sa tao. Nga hindi niya na mahimoyang, hindi ka nadlo ka mo yung mag-saka yung sweldo sa tao nga para na mo mabaka kag ma-provide nila kang kinanglanon sa mga kabataan kag pamilya nila na hila ka mo sa Pilipino, ha? Saka ano na gurus nga si Vicente lang nga ano lang income lang. Kay biskan yung sinakay pa na ang gasolina na may nakaso mas na unahan lang saka suldo sa tao. Pag gusto ya may paraan ginaya. Pero pag ayaw hindi maraming na dahilan yan. Damo niya maliba niya pag hindi gusto. Pero kung gusto mo lang, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Damo maliban. Damo siyang alibay. Ginbutang ka ganagaling para public servant para maminsar ka na sa solusyon sa aton yung problema kaga kinanglanon sa mga tao. Subong puro kaya explika, hindi pwede kaya muni mo ito. Nataka na kami mamati na. Gusto na mo niya is result. Gusto na mo niya resulta. Gusto na mo niya miskan niya may kalagamban pero mabatsyaga sa tao. The best mga kakipad. Mabatsyaga na niya na mo niyang hugot sa paha na mo niya hindi galing sa hawak, sa liog. Kaya ang presyo sa gasolina, nagsaka na naman mga kakipad. Subungad law, almost 5 pesos per liter. De? Ang diesel niya, damo man sa lakyan ng diesel. Lapit siya 9 pesos per liter ang saka. Lapit siya 10 kapisos niya ang saka niya. At ipilan sumong ang presyo sa nubo ng gasolina o nubo ng diesel. Abe? Ha? Diesel kagina sa Shell kagina. Fuel save. Ang nubo ng klase sa ilang diesel sa Shell. 104 per liter ang presyo. De, tugong ka sa kalibo, pila na naman. So naman, tugong ka sa kalibo, yan naga 3/4 na stanky mo. So bong yan, wala kang iho yung unod sa tanky mo. Plus, paging ini-accurate mi ang ilang tugong mi. Tugong ka sa kalitro, galiya. 3/4 lang sa litro, galiya. Wala makalibrate ang mga... Iban madayaon man. Kwa ha, may harap bagay na ibang style, bla. Butang tabi, nagpatugong kami sa kalibo. Nagbayad kami cash, ha? Duwa ka, nag 500 nga bilog. Pagkadasol nga, labi, pagbalik mo, ay, sir, ikaw to nagliga na tugong, sino siya kalibo, sino? Oo. Duwa to ka, 500, ang imong ginatag sa akong, sir? Yes. Ang isa to, blasi ka, 500, blasi, sir, piki. Ha? Ti, pila na kadla kung nagtugong, pabalik ko niya, mong paghambal mo nga pika nga ako, niya nga kwarta. Oh, sir, kay gindidakto sa amon, sir, suldo, sir. Di ko nikaw yung maluloyo na be, at sige, kwato be, dadal lang gitsiraryo, may natigana na sila galing ibandang piki niya nga kami banda, hindi ka di sa kalibo. Yung sirari siya raw, munipiki siya raw. Jadi beluang ko lang dalil pikir ni na ada yang berbandar do. Undi nakaganar yang pamboy. Memang ka mudo semua gilina. Ya sepo sila yang pangmatos ang kwarta nila sa gasolinahan niya ya. May aragin na sila yang sugat na yang ma-identify ang piki kang hindi. Ilan na yung responsibilidad niya nga nagabaton sila ang gasoline station. Nga sa pag-sikyar sa kwarta. Kung tuod, kung hindi, di ba? Karoon na ang imong kwarta niya, huwag kakabalo gali iya nga tuod mga galito. Kung komo may mudos mga kakipipe. Atong nga nagpatugong to kay ang bank, iya kwarta to gali iya daw ka 500. Ahalin to sa bangko. Nagalin sa bangko, gin-withdraw sa ATM. Nya paano magpiki man nga alin to sa bangko? Ang bangko niya maluad kwartan niya sa ATM niya piki. Nya huwisya na ganyan. Hindi ko yung mapasugot niya kay pinduha na kadlo, tatlo na kadlo nagliga niya. Mapapagambal mo sa akin. Kaya isa pa yan, ang bangko yung ginwidruhan ko yan sa kwarta ko yung 500 to yan, 2 ka 500, halin to yung sa bangko, halin to yung sa ATM yan, malun mo ko pike. Ya, sige na lang sila. Oh, may buhin to sa amon nga. Paloy-loy na yan. May buhin ito na yung ma'am sa amon nga yung asuldo siya. Iba ka ko matugay ka at taas yung mata ko siya. Sinon to? May mga amo sinaya mga strategy, mga kakifime. Kinanglan ko ako nyo gitang resibo kag to ang ako na kung ang kwarta nyo abi 500 abi kisa kalibong inyo tugong 2 ka 500 to okay kwarta ko ha? Okay kwarta ko ha? O kung na dugong kami 2 ka libo abi 2 ka 1,000 di ba? Diyos siya nang di ba dugong ka 2,000 nga gasolina nga krudo diesel. Ah oo, ang isa to bless you ka di agay sa kalibo siya, piki siya. Ay piki to, di may luhan ko eh. Kung dasi ka man mula kag inusinti ka man kag sipi paluy-luy ang style. Ginbuhin kito siya, abo siya, di siya nakasakit. At inluoy ka man, ginbuhin mo. Ibakal pa to tani, gata siya nga akong lula. Dala di siya kalibo itong isla na to. Siro-siro. Tagaan niya kami na sirba na sila galing ang mga piki yung isa kalibo. Piki yung takin ni Toso niya. Ha? Awar kay kita mga kakipaib. Kag kita ba na? Antes kita mag sikyar na mag hatag sa korta. Sikiron tagin kung fake kung hindi kay pananglitan, fake in manabi. Kaluoy man sa pamboy. Kaluoy man sa pamboy, pero may mga pamboy hindi nga nag-operate na. Nga mga mudos. Kaya may ara masa na nga konsumidor nga nag-operate na. Nagapatugho man nag-operate sila yung inkwarta nila, pike. May ara man niya pamboy nga, duwa sila. Duwa sila nag-operate ah. Siyempre, tugong ta doon sa kalibo, doon ka kinyin. Doon ka kinyin to. Ang isa original, ang isa fake ah. Hindi isa kamatsag, hindi isa kapiyar. Malutsan na ni pre, matugong ta sa kalibo, kumo fake ang ako ni siya ka 500. No, 500 lang aton bayad, pero isa kalibo ang aton tugong.
1: Ayos pre, ayos, ayos.
0: Di kalabanan subong sa mga gas station subong wala na sila sa low fluorescent na bala. Kaya ginasalang ng kwarta kag para mabalaan kung original o kung hindi. Fake o kung hindi. Gasalig sila eh. Gasalig sila nga okay tanan. But subong ang panyimpo especially kapag ito na sa peak season of the year. Pagkanto na sa Disyembre, amat-amat na yung nagalapta ang operation sa mga peke ng mga kwarta. Hindi ko mabiktima ka, Disyembre. Ay, nabiktima ko kung siyam lang doon na may harang isa'y nga daw nga padayaw pa. Nabiktima ko, Ariho. Baka ka na kadaan sa ano ni, sa para mabalaan mo lang kung original na panahon siya daw suga ah. Daw violet rays bala na. Huh? Violet rays from the sun? Daw fluorescent ano something na basta may haran na para mabalaan mo kung fake o kung hindi, no? Kapos tunaan mo magindang imo tawo sa pamaagi para mabalaan ng fake o hindi. Kag siyempre ang Central Bank yung tani, no? Ang Central Bank mapagwaan niya sa mga videos, ka guidelines, no? Especially sa mga nagsugo ng birmat. October, sumung palangadaan, nagagay November na, nagagay December na. Sako ng sirkulasyon sa kwarta. Di siyempre may impon na karoon ng hindi mo. Hindi mo mabasol bilang tao, bilang magamit, piki, yung isa. Kaya tungkol ka mahal sa mga malaklan. Diyari nyo kamahal sa inyo, hari niya, ay matis nga tabla. Magamit na piki, kaya kamahal ah. Mga kaka-K5 oras na ton is 11:25. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, mga kaka-K5, isa ka natural nga suplemento nga dapat ginaton sang tagaan sang importansya. Kaya hindi man damo na nabuligan eh. Tungod ang iya panakot is hindi iya utan, hindi iya prutas, kundi isa ka mantika halin sa atay sang bagis. Ang ini nga atay, ang ini nga mantika sa atay sang bagis, may ara sang sobrasyon ka klase sang bagis. Prong pinaka grabe galing nga kanami gig sa para sa health sang tao. Ang isa ka klase nga bagis, ang nagatina sa madalom nga party sang aton nga kadagatan, magatino siya sang almost malawigit. Damo oxygen ang ilawa siya bala. Ginatawag ining deep blue sharks. Deep blue sharks, ha? Puno sang vitamins and minerals, no? Ay, thank you sa money detector gali, no? Para mabalaan ang kwarta, ma-fake o hindi. Money detector. Ma-detect yan kwarta mo kung fake o hindi, ah. Insert na lang.

0: Good morning, Vergara. And Solly, good evening. Balik kita mga K-5 sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Ang namigigin na mo sa mga mapuslanon ng mga vitamins and minerals. Ang vitamins and minerals and other essentials sa ating sistema. Amo ining material. Material nga ginagamit para mag-funksyona sa maayo ang atong lawas. Kung guba ang imo nga balay, mabakal ka sang plywood, mabakal ka sang kahoy, material na tawag hina para islan mo ang gabong kamahin sa balay mo. Mabakal ka material. Dibla, parang balay mo bakod liwat, tahom tulukon. Mabakal ka sang material. Ang lawas na tondo parehas man sang isa ka balay. Nga nagakinahanglan sang material. Ang material galing niya, hindi ya kahoy, hindi ya mga plywood, kundi mga vitamins and minerals. Kag iban paging mga essential nga kinanglanon sang lawas naton. Nga makuha ta lang sa mga pagkaon, sa mga prutas, sa mga masustansya nga ilimnon. It so happened nga hindi naton ma-afford tanan ang kumpleto ng mga vitamina kag minerals nga makuha nato sa mga pagkaon kitungod ka mahal sa mga pagkaon. Kag kung kaisa ginapaigo na lang sa noodles na lang ganit. Pero seriously, hindi na siling pabusog-busog. Ang purpose ng pagkaon is parang suplayan sang mabakod kag bagong material ang aton nga lawas kasi ginisya pangsyonar 24/7 ang aton lawas. Si ginisya miskang katulog kaya, si ginisya bomba sang heart mo na. Si ginisya pangsyonar sang atay mo, sang kidney mo, miskang katulog ka. Since nga pagwa mo sa kalibutan, hasta subong sa edad mo, wala niya untag nga pagpangsyonar sa imo nga sistema. Among ina katrabahoso siya. So kinanglan mga KK5, kinanglan sang supply nga mga material nga para magpadayon nga maging mabakod. Kaya hindi siyempre sa dugay, samtang nag-edad ka, nag-tais man mo, nag-kakulang man, nag-habol manabi, nag-anipis man. Kag hindi pagin sufisyente ang atong nga makuha ng mga vitamina kag mineral sa pagkaon, kabangdanan nga pag-box ang atong nga sistema. Di ka nagatuga ang tubo ang masakit kag balatian. Kay siyempre, hindi na mabakod ang atong sistema, kulang na sa material mo. Now, ang Dr. Pinoy is calling capsule. Tungod may aras sa sang high grade, mataas nga kalidad, mga KK5, sang vitamina kag minerals kag kinanglanon gid sang aton nga sistema. Amo ini nga dasig lang magkabatsyag dayon sang epekto yan. Pag inom mo sang Dr. Pinoy, mabatsyagan mo gidayon nga dugo do inabla na full charge bla ang imo nga cellphone. Mabatsyagan mo dayon nagpagsik ang lawas mo. Especially kung huwag kayo may ginabatsyag ya. Mabatsyagan mo dayon nga nag-uptick ang memory mo bla. Nag-uptick ang memory mo, kitungod nga ang Dr. Pinoy, the only capsule, the only food supplement nga may oxygen nga dala, nga nag-supply sa ating mga ugat, especially sa ating mga selula, kag sa ating nga utak. Kinanlanon sa utak natin ang extra kag more supply of oxygen. Tiina Dr. Pinoy langgid, the only capsule, the only food supplement nga may oxygen sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Hinat pang tunaw yung mga uric acid niyo. Ting uric acid na mga acid-acid sa lawas eh. Nga nagpundo na sa malawig nga panahon nga nagtig-anab lang. Di na iya mag-inom ka Dr. Pinoy. Pahumuko niya kag tunawon niya liwat. Tunawon niya na. Kag ipagwa sa lawas mo, basta adlaw-adlaw, inom ka lang Dr. Pinoy. Di na siyang mga uric acid na tuga inasang pagkaon naton sa mga masin sa malawig nga panahon kaiban maging mga bagay nga nagahurma maging matiga ang aton nga uric acid na. na siya sa compilation, sa kadukayon na bala. Nara sa lawas ta, nagtiga na siya. Yung Dr. Pinoy, pahumuko na sa liwat. Kagpagoon sa lawas ta. That's why kung may gout arthritis ka, may rayuma ka, mampawan ka idaw. Inom ka sang duwa ka kapsula sa Dr. Pinoy. Nangangot-ngot, nagabanog. Nagakiang-kiang ka, nagakuriit ka. Tungod sa gout arthritis mo sa imong adil. O kung din mga joints sa amisang party sa lawas mo. Inom ka mula Dr. Pinoy Blood 2 capsule. Imo mo na iyang scan E3 times a day mo na siya. The more nga na mo inom mo sa Dr. Pinoy, the more nga dasig mag-ayo. Amo inang sikreto sa mga food supplement, especially Dr. Pinoy's Qualine capsule. Kaya wala sa overdose, wala sa side effect. Kaya nga man, food sa mo, food supplement, pagkaon na ni mga K-5. Pukinanglano sa lawas ta, ang dugang ang material, ka ang Dr. Pinoy gin, ang makatag sa dugang ang supply ng material na kinala sa lawas ta maging mabakod liwan. Sa nagpamangkot sa Lakarlota, galino, sa Lakarlota City, available sa Medina Drugstore, subungman sa March Pharmacy, March Pharmacy ka Grace Pharmacy ha, sa kagamida sa kay Letty, namangkot kang Dileti, senyo na sa Lakarlota, kanto ka mo sa Medina Drugstore, sa March Drugstore, ka Grace Pharmacy. Ha? Kag sa inyo man na sa kamangkalan, sa inyo nga mga suki, nga mga butika, kag pharmacy, magkunta lang. Ha? Bilog nga Morsya, Dr. Pinoy available na sa inyo. Dire sa Lakarlota, kagsubong man sa may Ibi Magalona, Talisay, Victorias, Sagay. Kagalos na lang ang mga banwag kasyudaran din sa Negros Island Region. Kagbilog na panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. (11:34) ang ating oras mga kakipay. Mag-commercial break tanay. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City, a Negros Occidental, Gina's Seafood Restaurant. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PC.
3: Ang VCO
2: yung may D3
3: mabagat sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin na kapalatian,
2: i-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamakasal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabali si Bibi.
11: Mas masami ko gina-allergy.
10: Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
11: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
10: grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman, usik?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May bakal, kag vabuwas ka.
18: Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh, available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: What is love meant to you?
23: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang
24: makipaghiwalay.
22: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
24: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ah, oo ah. Kamba ni, ano ah, ni ugangan mo, sultiro ka pa. Alas 11:45 na mga kakipaim. Simpo na nga para magbasa kita, anay, sa isa ka problema nga ginpadala sa aton sa mga gabi. Kaga pasiguran nato niya. Sugudan nato sa pagbasa sa punta. Ah, isti sa puno.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ko parte sa obra ko, trabaho. 20 years na ko ga obra sa ano ni? 20 years na ko sa obra ko, Jay Lolo. Pero subong daw nadulaan ako sang gana kay ang akon supervisor. Daw wala simana nga wala ga pangakig. Grabe naman ni. Gina-text siya pa ako, Jay Lolo, na daw kapanumboy siya about sa obra. Nami nagid sang resign sa trabaho, Jay Lolo. Galing may high school ko nga bata, Jay Lolo. Kaplano ko, Jay Lolo, nga ma-apply sa call center. Jay Lolo, please, I need your advice. Thank you again. Amo na importante nga kabudlay, no? 20 years na sa trabaho niya. Di ko mag-resign sa basi when na sa Kwaonda. Pangusisa kami anay sa Dolly Abbey, no? Kung ano ang mga insaktoging proseso nga para may makuha ka bla. In kaso nga kung mag-decide ka mag-in maghalin, sinabi kiti, siyempre, mag-amusin na, wala ka na sang peace of mind. Wala ka na sang peace of mind. Kado, siyempre, daw gagamay ang imo yung kagalingo na pirming ka lang nakigan. 20 years ka na sobra mo, daw nag-small na ang imo yung confidence sa imo trabaho. Nuganubo ang imo yung pagtanaw si imo kagalingon kagpagtanaw nila si imo. Di ka budlay na ba si ma MP7 ka bala? Ma MP2 ka? Kag mahanusan mo siya? Nga pirmi ka lang yung ginakigan, wala sang adlaw yung wala ka ginakigan. Kabudlay na yan kung ba si mag-saka yung demonyo sa ulo mo kag panalawan mo siya daw kuring bla. kag siyudon mo siya. So wala ka na sang peace of mind kag wala ka na sang matyagan mo gag-grow, no? So number one, gid, siyempre kilala na relax ka, gid. Kalmado ka, gid, kay parang magkapaminsa ka ang sakto. Number one, magiging pangay mo on is magpangamuyo ka. Nga tanugon mas ang Ginoo ang iyang balatsyagon mula kagpanguna-una. Kay masikong gisa, ginatistingan ka lang sa panahon. Kundin hasta ang imoy ang pasensya, ang imoy ang paghanunot. Kay ginapipara kagali sa panahon sa mas bigger, mas dako nga responsibilidad kag opportunity. That's why ginatistingan ka kung ano ang imoy ang kabakod, ang imoy ang pasensya, ang imoy ang clear thinking, ang imoy ang pag-ino-ino sa mga bagay-bagay. Kung kisa nag-abot ang mayong oportunidad, ngayon natawag naton sa natawag na blessing in disguise. So that's why we need the guidance kag wisdom sa Ginoo nga pangayuan tagis sang alam sina kapagi sa pagpangamuyo kag itugyan natin sa iya ang sitwasyon. Kanugon man 20 years ka na da, no? Kagtapos wala ka malang sang exact offer o offer abi kun sa iluhan nga mas better ang kompensasyon, mas mayo ang syuldo kung ganar. Especially nga may obligasyon kagang may high school ka pa, medyo taklaron. No, ginakonsider mo na nga mga rason nga no, panghawid ka, kagalang alang ka. So that's why ang best natong himuunan ay is magkalma, magrelax, magrealize. Kaya ba si ining hitabo sa imo kamuhi, ginapreparar ka, ginatistingan ka sa panahon. Kung ano ikaw kabakod, kung ano ikaw maminsa sa mga sitwasyon, no?
in the presence ng imuya nga supervisor siyang instrumento nga ginagamit sang panahon nga para maging challenge sa imublang. So for 20 years mo na sa trabaho, so I guess expert ka na sa imong field, expert ka na sa imuya nga responsibilidad sa imong trabaho. Galing tiya mo na ginapiko niya ka, ginatistingan niya ka, ginaprovoke ikaw emotionally and mentally nga mag-give in ka, bika mag-react ikaw, it's either nga mag-resign ka, nga wala ka man sa kasiguraduhan kung nilbakantuan ni mo, o kung ma-provoke ikaw nga masakit mo siya, nga ma-technical ikaw. So that's why nga relax kay kakalmado kita sa tanay nga panahon. Especially nga ginatisingan ka subong sang panahon na kung ano ikaw ka pag-un, kagsaliwad, na ba si blessing in disguise manibala, that's why nga masikita sang wisdom sang Ginoo, kag iyang guidance aton, kag tagaan kita sang kinaalam para nga madiskubrihan aton ang kahulugan sang nagaluntad si mga pagtilaw subong. Basi tuod nga natilawan ka sa panahon kag inugali ay nag-promote ka na niya ti nabala na isang supervisor mo gina inug-promote ka na sa babaw galing kaswa nga gina ano mula ginakontraya ko ano ginakontraya ka kitong interesado man siya basi maging level na ka mo kag supervisor ka naman level sa iya kag basi dako ang offer si mo lang ang ginaplano sa babaw because dugay ka nagaliya sa imo kompanya 20 years na. That's why nga kalmado gid. Basi may mga mo sinablang blessing bala. Karon kun matukapan mo na sa karon kag mabudyakan mo siya. Matechnical ka basi kun ay hindi pagin siya ready kali mo supervisor kay amo niya mo to nang init kali ulo ya nang pikon sa kali amo na bala. So kinanla ko na sa management nga supervisoring level. Maswai din ang imo nga paghangop kag mabitindi sa tawo kag sa management. So kinanla na hindi ka dayon right away nga mag siling nga ma-resign ko niya. Kaya gina mo ko sini net is kung saan mambal naton, sorry for my word, daw ka childish. Do ka mata-mata lang ma-resign kag dayon. Kasi siyempre gina-consider mo yan ang ano mo, ang mga konsekwensya mo lang. Okay lang na yan ikaw, but then ang imo yung bata ng high school, ang mga nagasalig si imo yung sabi mo panimalay, do ma-dalahig sila sa imo yung immature nga mga desisyon.

So say mo letter sender ha. Mula nanay da tanay ha. One step at a time. So mo galing iti siyempre. Dugang ko lang no.

ma-establish ka dahil sa call center. Magi ka pa yun sa mga training kag mga iban pa yung mga proseso. Madugay pa na yung mga establish yung imo yung trabaho. May shoulder ka to, pero siyempre, hindi pa na yung enough siguro. No? So, kalmado lang. Base may mga bigger opportunity nga nagahulat si mo. So, good luck si mo, ha? Kabay pa nga na kuha mong punto na to, na? Okay. Good luck, ha? God bless si mo. Pray, anay, gina. Hindi ka bahay na dulo sa ato sa number one seafood restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant, mga ka-K5. Ang aton nga katuan, ha? Ang aton nga direksyon. Kung may kaso nga may mga bisita kita, may mga okasyon, birthday, anniversary, o kung may mga simple nga kankaon lang, abi, panyaga o panyapo na, o kung imong palabutoy nga maskara, may mga bisita ka, ang imoy moon, kadto lang is sa Gina Seafood Restaurant. Kumplito na sila, may mga manok malagani, may inasal may mga manok. Sa hindi niya gusto yung magkaon niya sang seafood, may ara si Ma'am Gina nga ginapiparada yung pork belly, buyon sang baboy, pwede mo ipasugba, kag inasal nga manok. May ara na siya. May mga talaba, mala siya. May mga ining shell, scallops, mala mo ka namit. Daan ako at ilaw sang abalon shell nga daw ng shell blang nga daw bula sang volleyball kadako. Pauna siya galing ka ginalaga para maghumog, para makuhit mo siya. Ikong sup-supon mo siya. Kadako-dako, misarab lang. Nung anugi kadako sang baba mo, bing nga daw buwanag blang. Hindi blang susok, ginasup-sup lang. Shell man ang susok mo. Di nagaling niya daw ang abalon shell ay daw bulas ang volleyball, kita kudako sa babay, paano mo na sup-supon? Tubuan ka rupiyo sa sup-sup na. Hindi ginalaga sa kiling na kuhit na yun, kaginapreparar para nga ilutoon, especially ang pagluto, adobo ka namit. Tilawin nyo bala, bisita ang ilang Facebook page, no? Kikumplito din ang mga detalye, ang mga informasyon. Gagusto nyo maluan about Gina Seafood Restaurant. I-type lang sa inyong mga Facebook, Gina Seafood Restaurant. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5J Lolo. See you tomorrow night, alas 9 sa gabi, kung alas 9:30 top to alas 12. Ligya po sa K5 News FM. Ako naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: sa pagdilat ng mata, ika'y hindi lang alaala.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

98.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino

0: Liz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

98.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: itsura?
1: Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test,
4: pinatong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
3: Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
11: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
12: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga selula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng selula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy,
11: mm-hmm.
12: DTX sa coffee mix.
11: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
13: Especially kung ano, ara ka sa gitwag, may ara ka degenerative disease.
11: Nan. Na,
13: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
11: Mm-hmm.
13: Mas ginarecommend na mo ang gitwag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy.
11: Mm-hmm.
13: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
11: Mm-hmm.
13: Plant sugar sir boy. Ang manang nami da.
12: Natural.
13: Mm.
11: So, kung immunocompromised ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
13: Plus.
11: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag ito duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
13: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
11: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo nubo na resistensya sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imo selula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo selula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
13: Oh.
11: Lain niya.
13: Kainom siya kape. Duha sila ganyan kape. Pero ang iya ginabutangan niya, no?
14: Extend.
12: Manisikap ito ng engineer.
11: Hindi na high blood, fast blood.
13: Tapos, blood. Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
11: Ay,
13: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
14: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
13: Ta-all E.
11: Isang payday, engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
14: Magpamasahe si engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
13: Dapat, Santon Plus Herbal Oil.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk Doc.
11: Thank you Sir JP. Subong adlaw tun-an ta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
13: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
11: Ang ginapatay
13: doon? That's 11% total
14: every
13: death.
14: Every year?
13: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
14: Grabe.
13: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
11: Para.
13: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man no, mas ischemic stroke.
11: Mm-hmm.
13: So ini nga mga blood clots, gapurman ni siya sa imo arteries.
11: Mm-hmm.
13: Ganda dami.

0: sa by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tuma prevent ang blood clot, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Number one, exercise.
1: Mm-hmm.
0: Hindi magpatambok.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa sir boy.
2: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
1: Mm-hmm.
0: D3Bio. Ang iba niya, wala na.
2: Why
0: na
2: yan?
0: Hmm? Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga, kwan, antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Nga, kaya niya ma-prevent. Kag, matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy.
1: Mm-hmm.
0: Ang research kag-study, nagapakita nga, ining garlic acid nga ara sa D3Bio,
1: mm-hmm,
0: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
2: pag-ubag
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
2: Oy, wow.
0: No, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
1: wala,
0: may polyphenol, wala, makita lang na iya sa D3Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
1: Mm-hmm. No?
2: Amo na ila immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Mm-hmm.
2: Abi naton ang D3Bio, gaputikta lang si mo kontra depression,
0: mm-hmm,
2: kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sig imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang D3Bio kontra sang kun pinaka kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
3: Yes, kore kun naka D3Bio kakadadlaw sir boy, nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no. Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke sir boy.
0: Mm.
3: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no. Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, sir boy. No,
0: gina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
3: yes,
0: mga magnesium,
3: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
3: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ako nag D3Bio ka, mm, no, tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya. Kag hindi lang ina sir boy, mineral nga potassium,
0: mm,
3: ginapanami man ang sang absorption ko naka D3Bio kita sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood, eh,
1: mm-hmm,
3: no. So makabulig man na siya para hindi mag tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kay sobrang asin, it can lead sir boy sa ginatawag hypertension, no. Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3Bio kag ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy, kag mga prutas, no, kag sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no. Makabulig man sir boys pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus, ini ginatuwag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy.
2: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no. Ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makwa mo sa D3Bio, no. Ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa itong lawas, magnesium, potassium, hindi,
0: mm-hmm,
2: ng mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang D3Bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Anong pagkikinobra ni D3Bio? Ini ang garlic acid kinimensyonal ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember, your low-density lipids is not all that bad, no? Yung damo, ganyan bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kaya tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Kung isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mag para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio, para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, sir, boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
2: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, nga tawag nila folic acid, ano pagid B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
1: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo, at D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
1: yung may Physio,
5: ang Physio
1: yung may D3
5: mga butika
1: mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko nag hambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
1: May TC!
5: Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
0: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
2: capsule.
0: Namini sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Bago ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ginom, ano, ditribayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya maridos ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom ditribayo, te, may ara na lima ka antioxidant, nga makita mo na, isa na da ang gallic acid, nga ginaridos niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
3: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatawag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagkakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag ayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
11: akong tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: good morning, mga pina, DTX Coffee Mix, mga kakibibe. Tamtang nagaunyat-unyat kamo sa inyo nga mga ugat. Ha? Mga tuhod yuda nga maluya na. Shout-out na. Samtang naga-DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa, mga kakipipe. Bugtaw na, bugtaw na! Hindi ka gani ka rin magbugtaw. Pukawon, tagid ka.
1: Balita, KK5. Otdon lang kinu, di ka kaulat.
0: Hindi, nami-nami nang may background. May background, gambal.
1: Ate, sige.
0: Para katipid.
1: Areglado, sige ah. Mga kaki 5 sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamate. 93 days na lang o 93 dias na lang Pasko na.

0: ho, ho! Merry Christmas!
1: Balitang K-Fi sa umaga!
2: Areglado, sige! Oy, kamusta ka mo tanan mga ka-K-Fi? Bugtaw na ka mo? Bugtaw na ka mo? Init na yung tubig, init na tubig. Kag mga pi, sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fi champion. Basta nga, gapaga ni DTX Coffee Mix si Robert, grabe, no?
3: Ang, importante na, naka-detox ka, no?
2: Na-meet pala sa pamatsyagan kung makainom ka sa DTX Coffee Mix kapagkaaga. Then, pabugta mo, bla. Timpla ka daw yung kape. Pero kung way ininit, sorry ka lang. Ang managani nga kinanglan, pagkabugta mo, init ka daw yung tubig kag mag-inom sang DTX Coffee
3: ready
2: Mix.
3: Ready na dapat na.
2: Basta ready na. Kahit di, namin na yagani ko nagapa kay man nga, ang tuyo na ito, nga malimpyuhan tang lawas tay.
3: Detoxifier.
2: Ang kinai, ipagwayang mga higo tay. Di mo na mga kakifive nga, inom gid ka mo coffee, ang kape, nga makabulig sa inyo. Dako nga benepisyo madulot yung kape para sa inyo. Hindi lang nga basta nga kape lang, kundi kadamo sang mga benepisyo nga madulot sa inyo lawas. DTX Coffee Mix! Luzon, Visayas, and Mindanao. Tawag sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga. Ang probinsya sang Negros Occidental mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwahanan kag 36 ka mga kasyudaran. Lakit na ang 6 ka congressional district. Dire sa siyudad sa Bacolod, 61 tanan ka mga kabaranggayan. Ang amon lang mapabilin-bilin sa inyo. Welcome.
3: Gina-welcome na ito ng ato naman kaiting ang probinsya. Ang probinsya sang Iloilo. Ang 5 ka banwa sang probinsya sang Guimaras. Maayong aga.
2: Oy, 5 ka banwa sang Guimaras. Grabe, no? Muna basta mabalaan mo gani. Namian ka mga muna, no? Pahibaluan mo ang imoyang kwan. Lugar
3: mga biliwak mga biliwik na mo kung sa election pa kung sa kampanya pa biliwik
2: biliwik ayaw sa sige ariyan ang damyo kami ang inyong mga ka-K5 karon nga aga sa balitang K5 sa umaga ka-K5 babes ganda lang
3: manaman tiga K5 Robert Pacarga
2: sa mga balita lokal mga ka-K5 sa atong sininga mga top stories of the day. Sige kita sa atong sininga mga top stories of the day mga ka-K5. Ang atong sininga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Are are are are are. Barangay Kapitan nagpatag angot sa emergency vehicle nga nasiplatan sa lodging house.
3: Nagano to si Kapitan Man?
2: Hinabula-bulan lang to ang barangay ako ng
3: plaka,
2: ng plaka.
3: Oh, makita nga lang sang barangay.
2: Grabe, no?
3: Ibalong tani karon. Mototaxi rider. Grabe ning mototaxi rider. Isa na subong ka registered nurse.
2: Uy, grabe, no? Amo na kung gatinguha ka.
3: Basta may tiyaga, may nilaga.
2: May nilaga.
3: Basta may tinanim,
2: may anihin. Reglado. Drone survey. Ipatigayon. Karon ngadlaw kung nakahapon. Ipatigayon kahapon ngadlaw. Sini nga simana? Sa palibot sang Bulkan Canlaon.
3: Tamtang bastante sigurong supply sang Cebu kaya daw hindi maubos-ubos 163,000 nga balor nga ginapatihan Cebu na kumpiskar sang aton nga mga kapulisan diri sa siyudad sang Bacolod.
2: Chinese fishing vessel ginbungguan sang cargo ship sa Singapore Strait.
3: Grabe ba?
2: Grabe.
3: Isog yung Singapore ba? Gamay lang niya ba country pro? Isog?
2: Isog, no?
3: Sabi ang kabahin, LTO NIR, ginklaro nga wala nagparakit ang ila personnel.
2: Amo yato mga kakifay, mga ato sininga mga pangulong tinalan sa atong sininga mga balita lokal. Dili kita mga kakifay sa atong sininga mga lakatsang panahon, ang lakatsang panahon nga way naton gina huna huna. Ang pag-asa mga kakifay, may palinton, may pipe andam sa aton sining mga kauturan. Ilabi na gid ang mga kauturan daton nga ara sa mga sa tilan sang kabukiran, higad sang kabaybayonan, lakip na ang higad man sang kasubaan. Ang Bacolod kag Western Visayas may madamo nga ulan kag thunderstorms nga dala sang may dala sang low pressure area kon LPA. Pag-asa nga nag-issue naman sang ila sining advisory nga may thunderstorms para sa Negros Occidental mga kakifay. Ang Cebu lakip man kag Samar na lakip man mga kakipay. Siling sa pag-asa nga mag-andam gid kita kay may posibilidad nga makaangkon kita kag magatuga sang flash flood mga kakipay kag landslide. So ang temperatura naton subong diri sa Visayas kag Mindanao yara sa 27 degrees Celsius, top 33 degrees Celsius. Light to moderate lang ang hangin sa Luzon kag north and east. Moderate to strong wind mga kakifay. Sa coastal waters, moderate man ang balud. Why problema? Ang Negros Occidental mga kakifay, daladadre ang Pontevedra, Valladolid, La Carlota, San Enrique, mga kakifay ba? May thunderstorms advisories. Ang Cebu, Santa Fe, Medellin, Daan Banwa, sa City of Bugo, Samar and Liti, Santa Rita, Villarreal, Babatngon, Matalom. Moderate to heavy rains mga kakifay na mayara sang pagpangilat kag babaskog nga hangin. Possibly sang flash flood mga kakifay. Amo ni ang kwan. Amo ni nga ton sining lakad sang panahon na way na ton gina huna huna.
3: Dapat una-unaon gid mga kakipay, biyari ang tatlo ka mga linog na batyagan kakipay waves. Mabatyagan gid ni siya.
2: Aha.
3: 4.9 sa gihapon sa Balut Island Sarangani kahapon kakipay waves. Aha. Alas 7:48 sang aga.
2: Mm-hmm.
3: Kahapon ha. Pagka alas 8:08 sang aga sa gihapon sakop sang Cagayan.
2: Mm-hmm.
3: 4.2 sa Dalupiri Island kag sang alas 2:48 sang hapon kahapon 4.2.
2: Uh-huh.
3: Sa City of Bugo no Cebu kakipay babes 4.2 kag kaina sing kagahon may pagtayog man sa Sipalay Negros Occidental pero halos daw hindi ma batyagan tungod yara lang sa 1.2 mga kaki 5.
2: Okay. Kaya mo na. Ang importante mga kaki 5 buhi.
3: 1.6 alas 12:44 si Palay Negros Occidental.
2: Gile. Areglado. Alas 4:44 na mga kaki 5. Ini nga bahin dolo sa Kalwan sang DTX 500 ang power trio gino. Antibiotic kag prebiotic sang kinanglanon ta. Yari na mga kakifab ang DTX 500. May sulod nga growth bacteria nga nagabulig man sa pagpaayo sang tiyan. Samtang ang prebiotics nagasuporta sa ila sining nga pagtubo. Ang mga kinanglanon nato sa aton lawas kapin pa kung may mga problema kita ang gut flora ginabaligid. Ang balanse mga kakifay nagareplenish sang maayo nga bakterya pagkatapos mag-inom sang antibiotics. Ginapahagan-hagan ang digestive discomfort nagareduce man mga kakifay sang bloating gas kag constipation. Ah, lain na bali kung nga constipated gan di kag jabla ka pupo. Why ka sa kondisyon sini mga kakifay. Pinanglanon na gidatan ni. Ang makapupo kita normally.
3: Amo na ginatawag nga ang detection 100 may ginatawag nga sangkap para sa healthy nga digestion. Manami ang pag-digest mo. Ang pagkaon mo dapat usapon mo gid labi na gid yung tig-ang karne. Usapon mo gid sing maayo kay kabulig ina sa digestion. Usapon mo mayad lapos na sa imo tiyan, sa small intestine kag large intestine. Pero gabulig pagid sa healthy digestion ang DTX 100 Jackie Pepe.
2: Kuya, why na usap-usap pia pag kwaligo ligonon kag tunlon
3: ano kon gutom ka na
2: ya dugay pa na ngusang usay tulon na
3: siling sang tiyan hindi na pag-usapa unto ikaw nga ngipon ko ka ano ka pa ikaw nga dila ka mapataburno ka pada ikarga na di sa akon nga taguang ka no
2: Natunlan na sige ka paligon-ligon na usap mo na usap ah
3: ang mga bitok ni nagapinanukot na
2: Ambot kong si Kuya Joseph More kung naligo-ligon. Usapa bro, usapa kuya.
3: Ligon-ligon, ligon-ligon, kagtunlon. Ambo na ang detection bandit makabulig sang digestion ta mga kakipay.
2: Correct.
3: Healthy. Grabe, manggaranon pa ni sa vitamin C. Kakipay babes, kag sa mga bone formation ba lang, may mga wandailing, may pilas ka, dali ka mag-aayo kung nagainom ka permis ng DTX 700. May vitamin A pa ni siya na nagabulig na sa aton nga bisyon, ang aton panulukan, bla, sa aton panit, gapanami man ni siya, ining DTX 700, kag ang aton pananawan. Kaya kung nakita mo na gani nga hamis ang panit, ilabi na gid ko naka-short kakipay babes,
2: na!
3: Gaathag pagid ang imo pananawan. Ina ko naga DTX 500 ka.
2: Wala pa.
3: Pero kung wala ka DTX 500, bayda! Galing kun ka isa, halong ka man kung naga-detect 700 ka, naupod mo ang imo misis, kay base naglagaw ka mo sa mall, nakakita ka na yun, kaya ti proper vision, grabing mata mo, naka-detect 700 ka mo. Kita mo gidayon bisan layo pa, samtang nagaligad, ginasunod pa sa mata mo. Pagbalik mo, pusa agtang mo gali.
2: Bikil.
3: Bikil. Saan mo na mga kakipay? DTX 500.
2: Ayos, saan mo na mga kakipay? DTX 500. Importante na sila itong lawas. Di, okay lang ka na siya. Hindi, kung tinto ka na kayo, may DTX coffee mix ka na, may DTX 500 ka na.
3: Sa ngipon ko yung kagtulaan, di mo yung pagpapagunon.
2: Na.
3: Ano pagpaningkay, singkay, tanikaroon, mampal ni kilala tang daw, kaluyaw.
2: Hindi ka na yung kapanood na dalagan-dalagan, kahadlo ka na, kay gabok tulaan mo.
3: Dugali na gatok na.
2: Doon naman ligto na naging tulaan mo, ha?
3: Dapat mag-klinika D3Bio.
2: Pabakudon yun, mga kagebe. Ha? D3Bio. Amo na ang pinaka-importante. Pero kung batyagan nyo ganyan nga daw ka... Adong kadasig lang sa inyo abi nga si punon, lubohon, daw ginakataro ka. Ambot silingon nag weekend nang imong immune system pabakuda mang. Para nga preparado kag si Papang yaga ula.
3: Ano na gani kung kisa kakipo babes, mapilas ka.
2: Pagwa
3: sang dugo mo, sang inkaptan mong dugo mo, simulo ka lapuyot. Isa ina sa mga rason gali, sang stress man kakipo babes. Nga do hindi mayong pamatsyag mo. Impon ni im, nibala sang D3Bio para mag-impon ining BCO, virgin coconut oil, sa imo ugat, kag sa imo dugo, para manami ang ilig niya. Nga daw, daw baha lang sang kwan. Daw baha lang sang nipal ang kwan, ang ilig sang dugo mo sa ugat mo, di ba? Bot silingon tayo yon mga kakipay, wala hindi lapuyot ang dugo mo, nagapenetrate sa tanan nga magagmay nga mga ugat, nga gagmay na lapuyot pa, may supon pa sang kolesterol, delikado na kinahanglan bakapan mo sang klinika D3Bio.
2: Nosto. Kamo na mga kakipay. Mang, i-maintain ang aton nga kondisyon, mang. Kay si Papang is very young.
3: Amo na ta. Kalanggaan nyo gid ang inyong mga kaugalingon kay ang inyong mga bana, bata pa. Budlay na, no? Palanggaan.
2: Palanggaan inyo kao galingon.
3: DTX Beauty Shop ka mo. Pahamot ka mo sa klinika Dio Fresh.
2: Na.
3: Ang DTX Beauty Shop ka, pahamis ang kutis. DTX Permanent ka, panami man sa inyo panit. Makita mo na yun si Mr. mo kung nag-DTX 500 ka, kung may upod siya, kung wala. Kay kunami lang niya, bisan gulang-gulang ng edad. Bisan gurang-gurang ka na, bisan maliit ng edad. Pero ang guya, ara pa Japon, at least ginahalungan mo tungod nga bata pa si Mr. Diba?
2: Muna.
3: Nawain nila na yami. Islan ka man lang na. Islan ka man lang na.
2: Alongin ninyo ba na nyo?
3: Kay bata pa.
2: Kay bata pa.
3: Magmighty si Lawas Abtik Perme. Ipakita ang performance bakliman si Mister kung kaisa sang extend food.
2: Kaya kung nalis niya, hindi ako sa sinta ka na. Kaya ito yung mga sa sinta, sabo nga, daw mapagros pa sa ubin eh. Gatapok pang agi.
3: Ano na ngambal nila nga? Ya huru-huru ya daw kabayo. Namunat mga kakipay ba Power Trio Mighty C DTX 700 ya klinika di Tribayo ginapakadlaw lang namon kamo pero importante ang unod sang amon ginahambal dira nyo panumdumon ngabisan pigado lang kung may Power Trio
2: na.
3: Ayos na amon na ginaubra ni Sir Majubili Sir Yutumlos amon na nga aga pa sa kabugtaw galas wala ga birada siya hap kok nga utan ayos na sa ako
2: nami no
3: kampiyon ga aso-aso pa daw gaaso-aso nga agis ang kabayo nga nagawro-ro.
2: Daw may plano siya?
3: Daw may plano. Daw may plano.
2: Good vibes, good vibes!
3: Sa ato niya, good vibes mga kakipibe. Isa ka manog chainsaw, gin-hire ini kakipibe babes. Kibalan mo, kung ang kahoy tumbahon mo, kung di mo pagtumbahon, magbagyo, basi matumbahan ang mga pamalay. So ang eksperto kakipay babes, dapat ang manog chinso ng eksperto, nga kabalo sa mag chinso sang kahoy, kung di niya pa toon, may mga muna kakipay babes mo, mga eksperto, ginayang dapat nga,
2: limo
3: sa tunga sang dua ka kabalay, kaya tumbahon. Iba na yan, may mga latid-latid. Wala pa. Kung may eksperto kaya kakipay babe, bisan gani nga banglid pa, kung tumbahon mo ang kahoy dito sa ibabaw, pwede na. Kaya may mga eksperto nga manong tumbas ng kahoy, ang manong chinso. So, iniya, may mga pamalay. Kaya ang balsang migo niya, i-hire ta ka, kay gusto ko tumbahon ining kahoy, pag-chinso ko, dili ipatuon sa tungagid sang balay mga kakipay. No? So, kampiyon, gin-hire gin expert ini siya, kag iniginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, kag sang Clinica Dio Fresh. Kipay Bitan, hari ang eksperto ng manong chinso, pwede nyo gini siya ma-hire.
2: Ber?
3: Ato ka balay sa piyak,
2: balay sa piyak.
3: Te. Ay, Diyos!
2: Nasipiyak!
3: Ay, sorry. Abi ko, may ko abi ni malantaw. May ko ni malantaw, no? Abi ko gani. Ay, lain gali.
2: Lain gali. Ay, sabi ng sala ko, ano nasipiyak tau? Ano nasipiyak ang kalkulasyon ko?
3: Matinsya. Wai ko nima tao, lang tao. Ang labalan ko lang, nabasaan ko lang, expert nga manog chinso ka manog tumbas ng kahoy. I'm very sorry kid, Cecilia Banson, Juni Meritita, sorry kid ha.
2: Pasinsyagi ka mo ha.
3: Pasinsyagid. Te, may ara pa da. Kipay babes, may ara ko isang list ng pagpalangga sa mga bana sa asawa kung may bata na.
2: May bata na.
3: Pero iniya, ang bana, eh grabe pag iya pagpalangga sa asawa. Pero ang galing ang asawa, wala na chimpo sa iya bana, bangod nga may bata na sila. Ang focus wala ara sa bata. So anong himuon, para-paraan lang ni Kipay Bitan?
2: May ara man nga asawa nga gusto niya ipapatay bana niya eh.
3: Mahired sa sang hired killer. Nga mo na. Do hindi man pwede na. Ibalik lang sa iya ginikanan kung daw hindi na kamu, ibalik nyo lang sa ginikanan niya. Kung wala sa ginikanan niya, sa mga utod niya eh.
2: Ang iba na ba nung balikan niya be?
3: Gani, ti dapat ga, dapat gani.
2: Balikan niya ang tatay, guba man panimalaya.
3: Ti dapat ang pangabuhi kay Kipay babe. Pwede man gani makondisyon man sa wahay ta, pero kada ber lang ta magupdanay.
2: Kada ber.
3: Pag abot sang Marso, tigilinit, gainit ng ulo ta, daw budlay naman ihulid, baliktane ka sa ginikanan mo. Kung tigtulog, now lang tayo magupdanay. Amot may sugot nga sawa mo na.
2: Yari
3: ang pagpalangga sang bana sa pihak nga least focus na ang asawa sa iya kay may bata na. Ginatuyo na ganing asawa sa pagbantay sa bata. Kipebitan.
2: Aber. Kung baga ang sakripisyo sang Iloy Aragen. Ara. Dulain ang lain ng pinsaryo.
3: Kaya nagdidi, kaya nagdidi. Kamu na mga kipahib, ginapangitaan yung paagi sa mga bana. Amuna kon palangga ka sa imo nga bana. Basta ayaw ko no, may dahilan. Pag gusto,
2: may paraan.
3: May paraan.
2: Nadula ang bata. Siya na nagkugos, siya na nagpakugos. Nagagawa pa ang gatas babaya.
3: DTX Coffee Mix mga kakipay ba? Ang kaping healthy DTX Coffee Mix sa ato niya mga tagpalamati.
2: Aring Lado. Sige mga kakipay, Johnny Mary Tita and si Joseph Mori, Kuya May Ngagalang, Josephine Cordova.

0: Cecilia Shazad, kaga si Cecilia Banzona ra siya.
1: Celestello Hero Tamon, may yung agaman dira sa BM. Kag si Jean Montesino Arroyo, kag si Gisoni Relato. Si Ma'am Jean Parcon, may yung aga kag sa mga KSS nga ara dira sa Pilisa.
0: Kamusta lang nga kon nga kwanda si Lizel Tamon, may yung aga lang. Kamusta lang si ang kon nga kwanda si Migo ko. Dira sa may ako si Gary si Boko arada si Pablito Gyalon. Sige lang tan. Relax lang na tan. Sige. Mga ka-K5. Alas 4:58 na mga ka-K5, ma-commercial kita na eh. Balikay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ano, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.

0: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
3: 101.5 K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5:03 na mga ka-K5. Inigabahin dolo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga ka-K5, ginapabako dyan aton nga resistensya. Ang sip-on virus kag-infection, ginabuligyan niya. Ginapabako dyan mga ka-K5, mga resistensya kag-aton sininga immune system. May alkaid glycerols nga nagabulig man sa pagpugong sang cold kag-iban pa nga masakit mga ka-K5. Ginapunggan niya man ang imosing pagtigol. Magtigol, ma'am. Ang napungga niya man. Nga daw, kuha ng kanong abi. Edad lang nang gasaka. Ang itsura mo, bata lang yapon. Amo na mga ka-K5. Nagatag sang moisture sa panit. Nagapugong sang premature aging. Nagaprotektar batok sa oxidative stress. Nga nagadulot, mga nagatuga sang pagkadunot sang selula. Amo na mga ka-K5. Mga ito sininga, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy o kung sa Grace Pharmacy. Nakip na mga ka-K5 dira sa Silay. Kagtalisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Mga kauturan ta, grabe na gid ang taas ang sugar. Kaya diabetic na gid. Dali ka magtigulang kung diabetic ka, no?
4: Mm.
5: So, dapat makontrol mo na sang temprano. Healthy living, gid ka, kipay, babes.
4: Ayan.
5: And of course, ang kape nga dapat ikape nyo, ang DTX Premium Coffee.
4: Yes.
5: Kaya ginpatamisi na sang stevia plant. Hindi halin sa kalamay nga sa tubo, kaya grabe ginada ang pagtaas ang sugar mo, bisan gani sa tinapay, bisan sa kanon, grabe na ang sugar. So, DTX Premium Coffee, mga kakipay, may mushroom extract, may amarguso, kag manami siya, kakipay babes, ang damil, kay creamy, ang DTX Premium Coffee, dusi ka sa siya ang unod sang isa ka box, mga kakipay. And of course, sa mga katuran ta, ha, sa mga kabataan nyo, ha, hindi lang may TC capsule ang ara sa Clinica de Alternativo, ginapabalot naman sa mga kabataan nyo nga pwede gid ka mo kabakal sang Mighty C syrup mga Kaki 5. Available kay Kaki 5 babes. Kag available man sa inyo mga apo, sa inyo mga bata, para nga hindi magmasakiton, dapat naka Mighty C syrup adlaw-adlaw.
4: May ara na ta D3 Bio.
5: Coffee.
4: D3 Bio Coffee. So available na mga Kaki 5. Ang premium coffee available man dira sa kwan sa Kansidi Mansilingan. Ang ato sining DTX Coffee, Premium Coffee, Kansidi Mansilingan dira sa Maya Breed Coport sa reclamation area. Likod lang da sa isa ka dako ang molda. Mga kakipay, buwan ka to sa Breed Co. Malabian Maras Corner. Kita mo na ang Kansidi Mansilingan ni Sir Fresh Carbausa. Kansidi Mansilingan, available ang atong sininga coffee dira mga kakipay. LB Topaz, available man ang mga products sa atong dira sa LB Topaz sa Vista Alegre. Norma Store sa Talok, Bago City. Judith Medina sa Sumag. Trek Store sa Abuanan, Bago. PB Store sa Salong, Dulao, Bago City. Sa kay Eduardo Fajardo, si Eds. Fajardo mga ka-K5 dira sa Salong Dulao, good morning lang. Rico Baranal sa Baranal 80 rida, available ang aton sininga mga products. Gingging Store sa Purok, Gonzaga, Mansilingan. Ang aton sininga mga products sa Radra, may premium coffee manda. Marian Store sa Paglaom Village. Sunny Store sa kay Ma'am Sanita Vinigas sa Paglaom Village, may nga galanda. Charlene Store sa DR Torres Singkang, kag sa Sharin Store kay Mr. and Mrs. Rex Montalvo dira sa Busay, Cabog. Available ang aton sininga mga products nila.
5: Ayon agaman sa mga DTX Coffee users sa Buwang Hordan, Murubuan Hordan Gimaras, at sa Rizal Buena Vista Gimaras, at sa San Miguel Hordan Gimaras, kay Nonoy Tan nga nagamonitor sa buong aga, and of course kay Ma'am Inday Beliesa, sa kay Sir Danilo Heroche, kag kay Inday Gamay na may DTX Coffee Mixman diri sa Alihis, and of course kay Kipe Babe sa May Malayang Store sa Cabug proper, sa Mikmik Store sa Maninihon, kag dira man kay Ron Martorillas, kag dira kay Inday Beliesa sa Bangga Cabug, sa Bangga Tutong, kay Ma'am Carmen Cita, Olvido, kag sa Villa Villeta ang The Angel Store.
4: Arreglado
5: Kipe Babe.
4: Sa uy dira gali sa kuan sa Anabel Store, sa may Purok Bars Araman, dira Jolie and Mark Store sa may Initsi Pahanukoy, kagay Roger Store available dira sa may Florenceville, Bangga Florenceville, katukotosunan tumanto ang Ninio Store kay Maminda Nuble.
5: Sa Feed Store mayong aga manda, no? Kakipe Babes, mga duwa pa lang kauras ang nagligad, nagpahayag si President Donald Trump nga liwat nagpanawagan siya nga tanan nga mga country sa nga membro sa United Nations General Assembly nga mag-resign na o kung maghali na sa ICC. Gintawag niya ini nga evil group of people ang ara sa International Criminal Court. Ginakundina sa gihapon kag subong, urgent ang iya panawagan. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately. Grabe nga panawagan ni Donald Trump. Kay daw ay man siya kapabatyag, way man siya kapalingkang, subong liwat naman siya nga nagpanawagan siya kipi bay.
4: Ano abe ang kwan? Assurance sa iya pagpanawagan nga mag-resign tanan, nga daw ay man siya gani ginarespito.
5: Gani. Now, daw ay siya ginarespito, I don't know kung mapamatian na sa iba niya country ang iya panawagan.
4: Sige. Te, kamusta ang Middle East, subong? Padayon gyapon ang tension. Mga kakipay, batyagan tagid kay manti subong. Mahal
5: kapon.
4: Nagkuha na.
5: Nag-epekto
4: na. Iran versus Israel. Kamusta na mga kakipay? Kabatas man kamoga subong sini. Perte na ang pagtimbusok sa presyo sa petroleum products na. Grabe diri sa Negros. Ang bakulod ya sa mga gasoline station, kita na to ng pinaka kwanda, ang pinaka nubo nga presyo. Ang pinaka barato 101. Ang presyo kada litro sang krudo. Grabe. Ano ta ni man?
5: Kakapon ka Kipay Babes, may 3-hour nga meeting si President Donald Trump sa United Nations General Assembly. Kag nag-meeting siya mga 3 ka oras sa Iranian delegation. Kag suno sa iya na sa iya ginpahayag sa mga media nga may ara nga very good 3-hour meeting sila sa Iranian delegation dito sa United Nations General Assembly. Kag ang Iranian state media naghambal man nga nag-meet man sila kag may maayo nga direksyon. Kabay pa nga mangin maayo na kakipe babes.
4: Ti maayo na. Kung magamuman na ang result mga kakipe babes, okay na. Kay man kabalo ka, at least mabalaan na to na ang kwan, ang sitwasyon, kung bala mapabalik ang sitwasyon to. Kung may resulta man sa ila sining meeting upod sa Iranian delegation with Donald Trump, mabalaan tani kung bala okay na ang mabalaan tani kung may resulta. Kag ginalantaw na to diri ang presyo maning kwa naman ang supply maning problema agin mo supply sa krudo nga magalabay mga kakivibe sa Strait of Hormuz, mga kakipay.
5: Pero may bago na sumungo. Ang Iranian Parliament National Security Committee nagpahayag nga magahimo naman sila sang legislation para nga magpina o may pinalidad sa nag-violate ng mga vessels na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Apang sunok kay President Donald Trump, nga may mga schedule pagid ng mga meeting sa madali nga panahon. Grabe no? Inaway ka mo dang inaway, nga pwede nyo lang maistoryahan. Interest mo lang kung ikaw mga intindihan ay inaway. Ito problema ka mo yan, nagkakapatay ang mga ordinaryong tao ang kakapiktuhan sa ila pangabuhi buhi na do halos hindi katulog bangod sa tiningira.
4: Ang inistoryahan na eh, with ang inistoryahan na sa tunga sang foreign minister sang Abbas sa kay Arake nagamit sa US envoy upod sa kay Steve Witkoff sa kay Trump nagahambal nga very good kuno ang meeting
5: very
4: pero
5: good, good.
4: Nagpadayon siya sa threat nga annihilate sa Iran mga KG5. Ang Iranian man nag-demand sang muning masunod pag left sang US naval blockade pag release sang $24 billion nga frozen asset pag untat sang gera sa tanan nga resistance front mga KG5 sa Yemen kag Gaza o Lebanon mga KG5. Ang US nag-deny sang visa sa pila ka miyembro sang Iranian president President Masoud si Pezeshkian delegation mga kagiblakip na ang communication team may pila ka mga ang Pezeshkian naghambal nga ang UN speech iya gamiton para ipakita ang resilience ka grievances sang Iran batok sa US-Israel war. Grabe.
5: Balantayan tani ah.
4: Balantayan tani.
5: Time nga monitor kita sa 75 ka mga viewers naton kay Kipi Babe. Thank you so much sa pag-upod bugtaw aga pa para mag-monitor. Kay Dante Pido, sir, mayong aga si Matigihon sa Banal. Mario Liagas mayong aga.
4: Sige. Arreglado, arena mga kakifay, mga atong sininga Banta Mercado Update. E-check ta na mga kakifay, mga atong sininga Patrol with kakifay Vincent Tobrik Medina Corral Day.

0: Five, Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki 5 babes, kaki 5 Robert, sa subong natin ni On, ulat-ulat pa tas ang bike, may kaki 5 Ethan.
1: Aha.
2: May live kaki 5 babes.
1: Mm-hmm.
2: Sila makita. Karoon ang sitwasyon sa mga merkado publiko na pandari.
3: Mm. Galusot man tingog mo.
2: Mm. Oh.
1: Pero mas namin may subong, live.
2: Minuto sa buong kaki 5 babes, kaki 5 Robert, way-way, gid, kiti pigado, muslot ang bulsa, Adidas lang tayo, naibing adobo ba
1: eh.
2: Okay mo na. Di, isisintang kilo.
1: Mulo man tin eh, kano kamahal kin, no?
2: Kula dyan, antay ti gold bombs na siling mubla. Antay ti gold bombs kay Chura. Mga kula dyan kita.
3: Na, hindi ka magmalit. Adidas.
2: Oo. Isisintang kilo ka kipay babes, kipay Robert.
1: Aha.
2: Kutangan mo dira oyster sauce. Na tag-shitty ang isa ka pakite.
1: Mm.
2: Kung may kulukwarta ka dira, baka ka isa ka botelya do 145 isa ka botelya nga dako, okay babes. Kag, simple lang, adobo man yung manok ha.
1: Mm.
2: Butangan mo gabi, galuya ka pa pang umag-adobo ka pa.
1: Mm.
2: Aray, no?
3: Aray.
2: Galuya, ahos, pag sibuyas.
3: Laurel.
2: Sintojes ang kilo sa
3: Laurel, ahos. Laurel pa, di ba?
2: Ah?
3: Laurel.
1: Mm.
2: Laurel, pwede gid. Oo, kampiyon na ba? Ah, pag kita na laurel, kag ano pa na?
3: Paitan eh. Kaya namuras ang paitan para nga magkahang-kahang siya.
2: Na, namun eh. Ibubuan mo gid yung pang kung may kutitot ka na kwan. Nami pa gid eh.
3: May sabaw-sabaw nga gamay sa mainit nga kanon.
2: Oo, naan. Nga baw. Ah, na kakipay ba, Robert? Nga doon naging guto. Eh, tagsisintang kilo siyang kung ano ito na dito sa mga kakipay ba, sa kakipay ba, Robert? Reason na rin ang public market. Kamu na pa igo-igo. Dira sa panako. Dira eh, kung mga kakipay ba, babe? Kakipay ba, Robert?
3: Wala pag video, Tatan? Wala pag it?
2: Kaulat pa sa sang...
3: Sige lang, please proceed.
2: Oh, ang aton na kaitikipede, kamang situasyon din ang gulong sa inyo, sa luwag, sa Mighty C, ang mga kakipede na aton dira.
1: Why sa live?
2: Ara lang, kaya please call it kakipede.
1: Nakol si Tan sa imo sa Viber.
2: Kakipaid ba, babe, sa kamiyon na lang ng mga pamilya, Erbito, dira, ang kamiyon ni Ma'am Erbito, dira, may nga dira sa may Tatay Gideon, dira, yung Spokokin store, Ma'am Edith Binuman, Arlene Canoy, kakipaid, babes, Ma'am nag-monitor man si Efren, kag si Geraldine, kakipaid, babes, Maria Fe, Ortex, Maria Fe, Maria Jane, Ortex, Jane, Chavez kay si Maria Fe Kakipay Babe Sara naman din ang monitor sa atong tatay Gideon kay si Nanay Adelpa mga Kakipay Badra sa Mercos Park mga ating amigo dira mga Kakipay ni Sir Ed Johnson mga Kakipay Baara dira kag atong produkto available sa Kinsula Trading kag sa may kuna Jember Marketing
1: check mong imo Viber nagtawag si Tan
2: Kakipay Babe, sara na kamo ni Kormo Tanan kag wala pa nag tangat rin tawag ko kay Babe. Ang aton amigo dira, si Ma'am Yon Ramos, na the boss yo, si Ramos si Kakipay Babe.
1: Wait pa.
2: Sila ni Pipi. Toto Prias, raman na kamo ni Kormo Tanan kag kita dun sa kag ang aton nga mga amigo dira si Gaspar Cornel. Ara ba si Babe, sila kamo ni Kormo Tanan kag ang to nga si ara na Kakipay Babe.
1: Ara na.
2: Ara na.
1: Mm.
2: Mundur sa akong sa ton sa ang Jinder Marketing sila Ma'am Rose kasi pa babes tapos ikaw ang atong ligaan mga amiga na kontrat sita sita ni Reisha Lin sila ni pa babes na kamunipon sa akong kag sa may Uliano store ha Uliano store kag ang consignatory ara na kamunipon sa akong babes lechon ang atong nga Mr. Bros ara pa sa kita naga nag-preparan na sa aton mga lulutoon, mga kakipay ba. Counselor, Homer Baez, kakipay ba. Ito na sa aton, may nga tala sa mga counselor, kag sa aton mga amigo.
1: Majaging naman si counselor.
2: Oo. Maninoy Manny Pinamo, Ma'am Christine.
1: Kuya Manny, may nga ganda.
2: Pansilingan, narang produkto na aton mga kakipay. arada available sa kanse mo sila ng Android sa Madrid ko. Pag sa may barangay man sila ni of course mga classified ang aton nga libre para sa birthday ara gyapon nang mo kalipat ha. Ara gyapon ang aton promo kung ikaw may birthday may libre sa may kanse man sila ng mga kapulang.
1: Ah, bege. Are na. Are are are are. Oh, daway out. Be be oh. Ah, be. Dailang ha. Ah.
3: Alam mo ba, Baybina Morales, nagsikat sang 1990?
4: Alam mo ba, nagmula ng makilang
3: alam mo ba,
4: damdamin ko ay di maglagay puso ko'y may kaba umiibig na ba?
3: Okay.
1: Ayos na.
3: Alam mo ba, Baybina Morales?
1: Baybina Morales?
3: Damo gini nag-relate. Damo nagkanta sa mga karokihan. Kagsubong liwat pa si Katon.
1: Ang nagkanta si Vito Morales, hindi si Vina.
3: Oo.
1: Si Vito.
3: Vito. Ang nag-compose ni mga kakipaib, si Alex Katedrilla. Ginkanta ni Bina Morales, isa man siya guwapa ng artista sang 1990 kagin distribute sang Ivory Records mga kakipaib.
1: Gamay sole, Sandra Di Sonaro, morning. Sige, banat!
3: Kipay Vincent.
5: Alam mo ba sa panagin

0: NASA saya.
1: Grabe, thank you. Prolong ka ba?
0: Panging dahilan kung kaya ang puso ko'y umiinig sa magkakataon. Na may nagtatanong baka paghanga lang ang aking
2: nararamdaman.
1: A ver.
0: Okay, ma'am.
3: Nato nami, bayo mo ma'am, din mo na bakalman.
0: Okay, ma'am. Na,
2: move lang ko, Tony. Ay, ma'am. Morales, man. Ma'am Merlin Birondo, kag si Papang Moroy, gin pamatian ka to. Amo nang ilagi na pamatian ka lang mo, ginabantayan ang imo kanta kang naaga.
1: Si Ma'am Hungko, may Ma'am Hungko may yung aga, sino ka na? Sa kwan, sa... ano ganang store na? Kunsing?
2: Kunsing?
0: Kunsing ito.
1: Si Hongko, Hongko.
0: Sila ni Ma'am Vicky da. Love. Sila ni Bik-Bik. Ma'am Jo. Sherry. Kaya sila gawin
2: na. Patsa ko na kada... kada lawag mo sa kunsing itire daw may ginarikis ka daw. Wait na may mo kay ato na nga listeners kag may products kita da. Natural.
0: Kunsing itire kag sa parinyo si itire kag kay babes.
2: Gautas ganang iban mo.
0: Parinyo si itire pag ikag kay babes. May produkto mo kita da mga kag kay five ha. Parinyo si itire. Opo sa patron kag kay five Carla may defensor. Ine naman si kag kay five Vincent Coral de para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Bantay Balita. K5

0: Puso ko'y may kaba. Umibig na ba? Ah, oh, sige. Balbal!
1: Ang tanging dahilan kung kaya ang puso ko'y umibig sa unang pagkakataon. Minsan na may nagtatanong, baka paghanga lang
0: ang aking nararamdaman.
2: Thank you, thank you.
0: Ayo. Sige, Sir Lynn Davio, not ko Teodoga. Enjoy man si
2: Opod kay Sir Godofredo.
0: Ah, kag si Jingle Tikar ho.
2: Ah.
0: Si Mode Katas, Katastita.
2: Mirasol Bandon, mayong aga kag si Mode Katatista, naka-discover na sang balitang K5 sa umaga.
0: Mga damo baguhan, damo baguhan.
2: Damo baguhan. I-share pa, mga baguhan, share pa.
0: Damo baguhan. Kayo nyo.
2: Joke lang.
0: Ross Cordero Plano, Susan Teodoro mayang aga, si Dodge Labrador Anita Valdez, araman si Maricel Boynafi, si Mario Liagas, si Shema Tagi Tagihanon sa Banal.
2: Delmar Delphine, maayong aga man. Juni Meritita, salamat gid sa pagpudo. Puro na Juni Meritita ang greetings niyo.
0: Grabe. Sige. E-check na mga kakipab si Carla May Defensor. Saya sininga mga balita mga kakipab sa patrol. Mga kakipab ha. Di lang. Una-una to si Carla o kung si Red? Si Red na lang. Si Carla? Si Carla lang. Carla prepare kay...
2: Prepare si
0: Kipay live si Carla. Sige. Si Carla kay mantimang pro-NIR, ginapabaskog ang seguridad bangod sa nabaton nga pagpamahog online sa Banwasang Ibi Magaluna. Mayara naman. Uso na gidimplo pamahog sa eskwilaha mo, no?
2: Grabe.
0: Alin, ito yung natabo dito sa Tacloban kag dere sa South Cotabato, mano? May tatlong napatay ito. Mga kakipipe sa sining panglutang sa bulutuan, mga kakipipe. Ti uso gid bisendiin. Amo na nga ginaseryoso na gid sa aton sining mga kapulisan. Kung may mga banta, may pamahog, mga kakipipe, ginaksyonan dayon. Amo na yung report ni kakipipe Carla May Defensor.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
0: Carl.
4: Good morning sa K5 Babes sa K5 Robert sa ato sining mga K5. So PRONIR K5 Babes sa K5 Robert ginpabaskog pa ang seguridad may kangtanan diri sa reported nga sa social reported sa kon nagikan sa social media nga threat sa isa ka bulpuan sa Banwasang EV Magalona. So ang aton sininga kapulisan sa PRONIR pagkabaton sa report nagpatuloy sa lugar agud to nga mapabaskog kon na sigurado ang seguridad sa mga estudyante sa Cebu Baby Center 5 Robert. So ini sila ang ipabaskog nini ng ila sininga pagbantay kay tungod nga ti threat niya sa Cebu Baby hindi tama patod gumatuod ini bala o kon na hindi. So nagpadulong ini sila sa the investigation sa initial nila ng impormasyon na may nabaton ini ang EB Magalona Police Station sa report nga nagikan sa school principal na mayara sa threatening message no allegedly nga gina send through social media account at sinagato ano ini nag resulta ini sa kahadlok kagati syempre ang concern na dala sa atong sininga mga estudyante ko sa Babes Chapter 5 Robert. So, ipahugot sa atong sinikapulisan, agud to nga hindi magsala ang atong sininga mga estudyante at same time, mga ginikanan man sa atong sininga mga estudyante ko sa Babes Chapter 5 Robert.
0: So, pero nakilala na ni Day, ang kwan Day? Nakilala na ng pamahog Day?
4: Thank you, babe.
0: Nakilala na ng pamahog, ay pa?
4: Ati wala pa ini na kinalaan so nagapadayon ang investigasyon sa atong sining mga kapulisan agad tong mahibaluan kung sino ginibala ang nagpamahog, no? Nag-sang pagmamahog sa isa ka bulutuan kay Kisa Babe sa kay Five Roberta. So, ginapanom doon sa publiko ngayon baloon, no? Na matuod o kung matuod, balang informasyon o kung hindi, and please mag-share o kung i-repost sa social media, agad nga malikawan ang paglaptas ang sala nga informasyon na tagpara sa seguridad man sa ang publiko kay Kisa Babe sa kay Kisa Robert Caradan Iban pagkakita. Share. Gawin mo na wala kay Kisa Babe. So, di dapat tahibaloon din natin kung ano ni ato sige nga gina-share. Agad to nga hindi man maghatag sa nga kakulba pagpanik man sa ato sini nga mga kauturan. Kasi siyempre, nagagawa kita sa ato sini tagsa-tagsa kamang pulian kay Kisa Babe sa kay Kisa Robert.
0: Ang iba na mga nakakita sa post, kung hindi gina-share man nila, ang intensyon nila maayo man mo para nga ma-aware man ang publiko bla. Pero ang iban, mga ahensya sa gobyerno, ang pag ako nila ya paglantaw sinila pag kabig nila ya sabotahe. Pero ang intensyon sa mga nag-share nga para nga ma-aware ang publiko kag dasig ya maglapta ang informasyon kag maaksyonan sa gobyerno ta.
4: So tiyan mo na, no, dapat nga i-anagin sa ato sini nga mga kauturan na dapat at matuod ini kag ma-secure man, no, sa ato sini kapulisan ang safety, no, sa nga pumuluyo at Kisa Babe sa Kisa Robert.
0: Sige, day.
4: Yes, kay Kisa Babe sa Kisa Robert na report na nagkarigikan sa patrolo po sa patrol kay Kisa Vincent Corral. Dahil nga balita ng dulong sa News Channel DX provided by TC kag B3 Bio. Ito kay Kisa Carla de Pastor para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5 News
0: FM. Maraming salamat kay K5 Carla Medevensor. Kuya Jojel Melendez, may nga aga. Good morning, Kuya Babes and Company. Salwat sa ikon ang listening sa Tanhai City with Gina, Alvin, James, and Salvestri Publico. Please shout out sa kay Kayla Melendez. Naga-enjoy good kami sa programa niyo.
2: Okay, babe, salamat. Mga bago, mga baguhan, kag mga sharer naton. This year lang, ha? Evangeline Amparado. Thank you so much, Susan Chudoro. Rex Marita from Qatar. Mayong aga lang da. Terry Vergara Sancho sa Puntvilla, Anita Valdez sa Kabungbungan, Barangay Sagang, kag ari pa ang mga baguhan ta. Lynn Celebre Apilio, salamat gid RG Barrios from UIUA Kawayan, Modi Katatista, Dave De Jesus sa dira sa Carol Kabangkalan City,
0: Carolan.
2: Carolan. Batokan Nilia sa Surigao del Norte, Mergen Flores sa Homesite Kamansi, kag si Marshall Buenafe sa Sipalay upod kay pamilya Buenafe, kag si Danyoso Casina sa Mina Sipalay.
0: Grabe, ano si Ambrosi Ma'am sa Mambaroto mano, Sipalay. Halin kay Marshall sa Barangay Alangilan watching sa FB Live. Dodge Labrador araman siya. Naka DTX coffee mix naman siya. Nicole Bidad Joy Teasipin Espanyola Family Labrador, good morning lang.
2: Presela Piadoce kag Cesar Piadoce sa Santa Antonia Pahanukoy.
0: Sige. Ari si Marilo, Marilo Langgamon manay. Ari glado. Sige. I-check nato si Kaki Five Red Salgado. Ining lalaki nga nabunano sa TL sang nagtambag sa away mga Kaki Five sang duha ka lalaki natabo ini dire sa may barangay Takuling. At least luwas na sa katalagman mga Kaki Five. Matapos ini nga nabunan mga Kaki Five. Kaki Five Red Salgado. News FM. Kampyon,
5: kampyon report. Good morning KK5 Babes and KK5 Robert kag sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa Ubaga. Ang aton sini nga balita sumong reminder sa tanan nga mga tawo nga kun may makita kamo dira nga may nagailinaway indi gilayon nga magresponder labi na kung madulom ang lugar tanaon gid anay ko may ara sa kutsilyo ini nagailinaway kay base mo lang ikaw ang matpatupan sinisang patalom kay man KK5 Babes KK5 Robert sa tong Setyembre 21 pasado las 10 ng gabi dira sa Maydalan, Corazon, Aquino, malapit sa barangay Holsang, barangay Takuling, dira gibismos tubangan balas ang CV Ramos Elementary School. Nag-away dira ining duwa ka mga drivers ang tricycle. Ining driver ka K5 babe si K5 Roberta, ining si alias Joe, amuni siya ang bayaw sang driver man sang isa ka PUJ nga nagabiyahi Takuling, samtang ining suspitsado ging kilala naman nga si alias Nimrod. Ang natabo kay K5 babes, K5 Robert, nakita sini isang biktima nga ang iya sini nga bayaw may ara sang kaaway. Gilayon siya nga nagpadulong kag plano kuntani nga tambagan ining inaway sini sang duwa kag sa ulihi naglambot sa punto nga may ara sang pukutanay. Wala gid man diparahan sini sang biktima nga may ginauyatan nga patalom ining suspitsado nga si alias Nimrod. May langit kay K5 babes, K5 Robert, kaman sang siya ining mabunaan ang iya sini nga tiil ang nalabot kay K5 babes, kay K5 Robert. So pagkatapos sa pagbuno sini sa suspitsado, gilayon nga nagpalagyo ining si alias Nimrod, samtang ining si alias Carlo nga driver sang PUJ ang nakaangkon sang pila sa iya sini nga tiil, perti kadamo sang nagdugo nga nagwa sa iya sini nga tiil kay K5 babes and kay K5 Robert. So gilayon naman nga ginrespondihan sang medical team sang barangay Takuling, kagini siya nadala sa ospital nga sa Subong, yara naman sa luwas nga katalagman kay K5 babes and kay K5 Robert. So muna itong sininga balita ka madulong Subong aga, dulong sa aton sa Power Trio, ang aton sininga DTX 500, Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News
0: Balita FM. Salamat kayo, salamat ka K5 Red Salgado. Arnel Camacho Abara, good morning lang. Sabi TTMD, mga K5, mga traffic enforcers na tondereya ha. Mas napi na subong aga ni. Kampyon mga bros! Si Mylene Fajardo, dera sa kwan. Si Mylene Fajardo, kag si si Edgar Fajardo, mga K5, maing agalanda sa May Salong, Bago City. Salong Dulao, Bago City.
2: Sa mga KSS naton kag K5 babe sa Alunan, maayong aga sa Granada. And of course sa Vista Alegre, sa kay Ma'am Mylene Mayang kag kay Sir Gaspar Almonicar sa Almonicar Familia. Maayong aga lang da sa Vista Alegre, sa Kapisan, sa kay Angie Aloy kag sa KSS sa Kapisan, kag sa Kalubihan upod sa kay Ma'am Elnora Siasa.
0: Pareng Rico Idihir, mayong morning lada pareng Rico. Kamusta ka na pareng Rico Idihir? Dira sa GR Torres sa Singkang Airport. Araman mga K5, si Kwana, aking diskartin. Aking diskartin sa pagka-SK chairman dira sa Zone 15 sa Talisay. Aking diskartin, mga K5, ha? Kampiyon! Sige.
2: Sa Tangob, kag sa Bata, Mandalagan, Kakipa Babes, ngayong aga. Sa Consolacion Ramos, Consolacion Limhap, Alunan Relocation Site, kag sa San Dionisio, kag sa Santa, sa Teresita, Granada, mga KSS, salamat gid, mayong aga.
0: Porok mabinuligon sa mga KSS na tondera chapter, ha? Porok mabinuligon sumag sa kay Lida Sigurado. Lida Sigurado, arama si Jose Sigurado, mga kakibig. Salamat gin
2: sa inyo. Sa Libertad Public Market, ha, sa Libertad Vendors Burgos Association, mga kakipaib, kay Mr. Miani, kag Mrs. Miani, Rowena Olvido, nagamonitor. Salamat gin.
0: Ariglado, si Jolie Nobialo Mogdang, Julius. Arnado.
2: Sige. Delpin sa Adila, Mantilingan.
0: Okay, dire na kita mga kakibay. Matabid na kita sa Kapi, sa Siling Matiron, sa ito ng K5 kamustahan.
6: K5, check na to. Nunahon na to ng aton sininga mga kaugdan. Santa Cruz Island Region, mga K5, kamusta ho na to? K5 Babes, K5 Robert, good morning!
0: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Kapis, mga K5, dira sa amon manayanayang sitwasyon, way problema Ang problema kung wala kape mo na yung problema hindi ka kapangapesan dito yung ex-coffee mix.
2: Mayong agaman sa mga Daddy Bass family kay Baludoy dira sa Balasa nagamonitor dira sa Radyo Tagbuanay.
0: Ah, sige, kampiyon signal mo di Sir Robert da. Back to you.
6: Aga pa, klaro na ang signal sa nyan. Negros, mga laking 5 sa Inuana. Ang honorable nga SB members sa Banwasang Pututan sa Ray, EBP, good morning!
7: Salamat sa acknowledgement, Mr. Chair. Ang aton sining signal diri, klaro gid kag kampiyon, nakapangapi na kami sa klinika DTX sa Coffee Mix. Balik sa imo, Mr. Chairman.
6: Thank you, Sir Ray, sa May Pututan. Alin sa Pututan, kag Iloilo, mga kag K5 check na to ng signal na gikan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning!
8: Morning, Sir Gilbert, no? Kampiyon ang signal, naka-detect Coffee Mix na kita kag naka-detribayo. Manayanayan, Jempo di Samon, kampiyon ang panyempo dere. Good morning, ABP, Antiki kag Bacolod. Kampiyon ang signal, balik sa imo, Sir Gilbert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Kalamis ang signal sa Kalibo from Kalibo sa Ilocita sa probinsya kag Antique. Check na to na ang mga pamatanon sa K5 News FM. Mga ka-K5, welcome and good morning, Sir Nestor, Sir Milmar.
9: Ayad-ayad, good nga aga, Sir Jubert. Sa mga friends ta sa Western Visayas and Negros Island Region, manami amon ka dyan nga mudo kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal na Rija sa probinsya kang Antique. Balik kayo mo, SM Jubert.
6: Maraming isang signal sa Antique. Thank you so much, Sir Milmar. Unaw na natin detalye sa mga balita. Mga ka-K5, i-dribble natin ng bula. Una kita sa siyudad sa Iloilo. ABP, go ahead please.
7: Sa mga pangunang balita, dari sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, mga ka-K5, ang banwasang San Enrique nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. Ining RSSI nga nagahalit sa mga katubuhan naton mga ka-K5 gati abumana ang problema nga dako sang Negros Island Region subong. Kati din ang may mga lapad sang kampo sang tulo pati man sa Antique. So bangod sininghalit nagdeklarar ang banwasang San Enrique sang state of calamity para sa mga farmers sang aton sining mga tubo o kon sugarcane. Sa dugang pagidaton sining ka mga balita ari ding pinakamasikat sa mondre nga mga update sulong kaya sang damlag lang may nadakpan sa drug bypass operation no nga subject kung sa diin nagviral ini siya matapos nga mag vlog vlog kag mag my day sang iya ginabaligda nga mariwana sa aton sining mga ka-K5 na tukiban kag dakwaan sa plan aton sining ka mga operatiba sa mga video no pinaagi sa ila sini mga secret conversation sa pila nila sini ka mga messenger sa aton sini mga ka-K5 kusod ning gina-send ang mga nagkalain-lain nga mga quality kag kalidad sang marijuana mga ka-K5 sa ilang nga mga customer ang malain pa dere mga kuturan no K5 Western Visayas nga suno sa kay ICPO Police Director Wilbert Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga mayara sila sa natukiban nga bodega sang marijuana dere sa may isla sang Panay. Waya ni ma-specific kung diin, pero ti ICPO ang naghahambal base diri malang sa syudad sang Iloilo. O, sa atong sining mga KK5, may ara sang bodega. Kung makita ninyo sa video nga Redris Amon, no, nakailira tanan ang nakaparsel ng mga items ng unod niya, marijuana. Sa atong sining mga KK5, so amo na ang ginakabalakan subong sang atong sining mga kauturan kag mga otoridad. No, kay ti, may pila na ka mga nagkaladakpan sang niligad ng mga binulan ng mga estudyante mismo, mga minor de edad sa mga eskulahan nga nagaro-ro kag nagabit-bit sang marijuana. So, ginakabig na subong nga labing talagpang doon dere sa may syudad sang Iloilo, ilabinagid sa isla sang Panay ang ining paglapta sang marijuana kag kung aa nakalusot ini pinaagi sa mga courier ining mga parcel nga may mga unod nga marijuana mga ka-K5. Amo na subong ang ginatutukan man sang K5 News FM Iloilo agod makuha pagin ang mga dugang nga mga detalye sini kung paano ang nanging transaksyon kag paano nakalusot ang ining mga parcel nga ginhimo na nga mga depo ang iban nga mga areas kag ginhimo nga bodega sang sining mga marijuana. Amo ning mga balita namon ka K5 Jobert Lago balik si Modra sa Pilar Capiz.
10: Thank you so much, Ray Umalay, sa aton sining Iloilo, mga ka-K5 from Iloilo. So, daton mga balita, nagikan sa aton sining mga senior, ng mga anchor sa K5 News FM, Bacolod. Go ahead, please.
0: Iresamon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, kag Negros Island Region, sa nagligad to, may operasyon ng LTO, NIR, mga ka-K5, kag may nagareklamo, batok man sa ilaho, ang ila sining agin na... dakop nagreklamo nga kunogin kastigo sa ila sini nga mga personnel mga KK5. Ti amo ni gin klaro sang Land Transportation Office Negros Island Region nga wala sa physical assault nga natabo sa pag-aristo sang isa ka motorista nga naglapa sa dalan trapiko mga KK5. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Aranita Hinay Street sa may barangay 36 diri sa siyudad sang Bacolod kun sa diin. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcers matapos gin flag down bangod sa madamo nga mga traffic violations.
2: Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na bun-an bangod sang pagtambag sa away sang duha iya ka mga driver, driver sang PUJ kag driver sang tricycle. Na tabo ining insidente dire sa Corazon Aquino, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod kag ang biktima gin kilala kay alias Carlos. Nakita ni alias Carlo nga may kontra ang iya bayaw nga si alias Joe kag nagbulig ini siya. Ang suspect gin kilala kay Nimrod kay nagbulig siya, nabun-an siya mga ka-K5 kag gindala sa ospital samtang ang suspect nagpalagyo kag sa investigasyon sang pulis nga ang ginhalinan sini agaway sang pasahero sang PUJ kag sang tricycle mga kakibay.
0: Ah, amon nga mga balita diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
10: Thank you so much, Negros Island Region, sa mga balita mga kakay 5 from Negros Island. Ito ang kompleto nga mga balita aligan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Margo, please.
9: Mga talalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, nakadangat rin sa DILG province, no? Sa probinsya kang Antique, ang dyang concern with regards sa natabo kay 5 Western Visayas kapag parking kang 10 minutes lang to, pagpasirong kang 10 minutes kang barangay kapitan, kang barangay alangan, sa Sangkala Jinghouse, may banwa kang Sibalom kay 5 Western Visayas. Nating alalang kita kung andot nga ang DILG province sa Bantike sa verifikasyon sa gihapon kay Suno Kananda. I-verify pa karon nanda kung ano ginman ang ginimo ni Cap. Wala mo daw ka kure ka action ka DILG province ha. Oh. Sa part pa lang sandaya kang verifikasyon kung bala personal function o kung official function ang gingamitan kang vehicle kang maghapit sa lodging house.
11: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, nagpagwa kapon jaw ang pamunuan kang Antique Police Provincial Office kang Isaraka Advisory. Matapos nga may mga messages kuno nga nagarapta sa talad nga si Police Colonel Ryan Divara sa ngaman Provincial Director nagapangayo kuno kang kwarta kagiban pagit nga mga items. Susuno sa Antique PPO, isara dya ka impostor kuno. Kag pagpang-scam dya, gani, kung sino ang makabaton gang dyang mensahe, nagapangabay ang Antique PPO nga paliog verify, kag i-report in sigida sa police station.
9: Para pagkabalita namo dyan sa probinsya ka Antique, balikanin mo dyan Sir Jubert.
10: Thank you so much Antique, naalangan lang si Kapitan sa Barangay Alangan. Tangay kay K5 from Antique, sailo kita sa mga balita sa probinsya Kanaklan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
12: Sa mga balita sa banwa sang Kalibo, kagbilog na probinsya Kanaklan, mga kay K5, ang banwa sang Tangalan
10: Subo. Manipis ako?
12: Oo. Oh. Ang banwa sang Tangalan Subo may pinakaklaro nga guidelines sa pagpanghatag sang 20,000 pesos mga kay K5. Matapos ang magpagawa si Mayor Jen Fuentes, sang executive order nga ginbutang ang qualification requirements kag scoring system para sa mga aplikante. May ara nga Committee on Education sa kada barangay, and then may municipal committee gihapon nga mga review sa criteria, scoring guide kag posibleng nga mga reklamo mga ka-K5. So wala gid sang reklamo mga ka-K5. Dito ang nakabutang 20 points para sa fourth year nga estudyante, fourth year to fifth year, abimana 20 points kung third year ka, 15 points ang makuha mo. 10 points sa second year kag 5 points sa first year mga ka-K5. So klaro wala gid sang mga nagareklamo subong sa ila sa banwasang tangalan. May mga barangay bata masang barangay officials nga nag-apply pero ginabawi nilang ila application kay wala pagpasugting nga makasulod bisan sulod pa sila sa qualification. Samtang tatlo man ka mga persona nadakpan dito sa may Hawili Bitso, nadakpan sang marijuana mga KK5 nagapatrolya ang pulis. Ah, nagdalaga ng isa to, minor de edad. Ang isa, nakuhaan siya sang jacket, may sulod nga marijuana sulod sa iya, ginhulam niyang jacket, wala sa kabalong may marijuana. May sulod nga toter, may marijuana kag may kondom mga kakay-five. Kag, sa report man kaina ni Sir Ray, santo ginasiguro kami ginpatigayon diring Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon, naghambal ang PDEA, wala sang sindikato sang droga diri sa Aklan kag sa Kalibo. Kung may drugs si Manti, halina sa kape sa Iloilo, gaagi lang di pakanto kuno sa Boracay. Ano mga balita? Yeah, balik sa iyo, Sir Jobert.
13: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa Kalibo, yari mga nagapanguna nga balita sa probinsya sa kape sa Sudan sa Rojas, mga ka-K5. Isa kakapitan kahapon ang ginaristo sa CIDG, mga ka-K5. Matapos nga ginapanaugan isang search warrant, mga kautoran, may ara nga recovery ang atong CIDG sa kay Kapitan Roger Di Luso sa barangay sa San Pedro sa Banwasang Pontevedra. Base sa report mga kagay 5 sa aton sa makatapos ang kapulisan, si Di Luso ang may pinakadamo nga gin turnover nga lost firearms sa tinalikdan nga adlaw sa Pontevedra PNP halin sa mga pumuluyo. Apang wala makaibalo si Kapitan nga may gin-apply ang CIDG nga search warrant sa iya mga kauturan. Na-recover ang isa ka 45 kalibring armas, may 16 ka mga bala, isa ka kalibre 38, isa ka 12 gauge shotgun nga long barrel ini mga K5, ka mga nagkalain-lain nga magazines nga na-recover sang aton mga katapos ang CIDG. So no, sa report sa aton si makatapos ang kapulisan, madamos ang reklamo nga natipon ang mga pumuluyo. That is the reason why nga wala sila nagreklamo sa PNP. Ito nila ginreklamo si Kapitan sa CIDG mga ka-K5. Apisar nga siyang may pinakadamo nga recoveries nga gin-turnover sa pistawhayan sa probinsya. Sa pagbalik sa mga armas, siya ang inhunong karon sa karsel sa aton sininga, Pontevedra PNP. Luga nga balita, may pulis nga taga Hamindan, mga K5 assigned sa Sudan sang Iloilo, nag-uluntad ang inaway o kung ang hindi pag-insindihan ay sa sulod sa ila panimalay, samtang may pamilya nga nakahaya sa ila balay. Nagpalupok inisang armas mga ka-K5, ining nasambit nga pulis nga assigned ini sa Iloilo.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Mauna lang kami ang mga KK5, kapis, mga KK5, ginigil kolabos kita sa panahon din sa aton sining pagpangalagad, may panahon pa, parang di man naman aton. Salamat kid, Gama Mereros Lingaya, kag George Lauso, kay Anami Store, available ang aton sining mga products nila sa may Purok, Malinong, sa Tangob, mga KK5. Sige! Ang DTX 500 Morning News Cast, masunod daw with Kaki5 Colleen Cobia and Sarah Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Miloy, ako sa Kaki5 Babes Gatalao.
2: Ako naman si Kaki5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabakal sa mga butika!
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
3: let's go with the flow.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
3: Liyaw kalikot.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
7: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
8: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Biyerkules, Setyembre 23, 2026. Makita kang babati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong, dinalan. Tatlo patay bangod sa dengue sa Aklan. Kaso sang dengue sa Pilipinas nagdangat na sa kapin
7: 156,000.
8: 7 ka milyon nga mga deboto ginalauman nga magatambong sa una nga papal visit sa Argentina.
7: Balita Sports.
8: Alas Pilipinas 9th place sa Asian Games.
7: Balita Entertainment.
8: Ann Curtis gintawag nga retokada, aktres ginsabat.
7: Balitang negosyo.
8: Kag bill rate sa bulan sang Setyembre 2026 magadubo sang 3 sentimos. Sa detalye sa mga balita.
7: Balitang regional.
8: LTO

0: NIR, ginklaro nga wala nagapanakit ang ilang nga personnel. Ginklaro sang Land Transportation Office, Negros Island Region kon LTO-NIR nga wala sang physical assault nga natabo sa pag-aresto sa isa ka motorista nga naglapas sa dalan sa trapiko. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Araneta Hernandez Street sa Barangay 36, siyudad sa Bacolod kun sa diin. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcer matapos gin-flag down bangod sa madamo nga traffic violation. Sudo sa motor rider, wala man na siya nagpalagyo apang gindukol siya sang LTO enforcer. Gilayo naman nga nagpatigayon sang investigasyon ng kapulisan angot sa natabo kag pinaagi sa mga nakakita na hibaluan nga wala sang physical assault nga natabo. Samtang post nga pagpamahog sa Saravia National High School, wala sang kaangtanan sa EB Magalona. Nagpaatag ang EB Magalona Municipal Police Station sa publiko angot sa ginaaligar nga pagpamahog kun sa diin na meet lang ang pangalan sa Saravia National High School. Padayon karon nga ginaimbestigaran sa otoridad ang insidente. Apang sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa mga otoridad, nahamtang sa Coronadal City, South Cotabato ang ginatubod nga bulutuan sa post kag indi ang EB Magalona National High School nga nahamtang sa Barangay Tabige, EB Magalona. Ginpahanumduman ang publiko nga ibaloon ang matuod ng mga impormasyon antes mag-share o kon i-repost sa social media agud malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon kag para man sa seguridad sang publiko. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, tatlo patay bangod sa dengue sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Tatlo na ang napatay bangod sa dengue sa Aklan. Samtang naglabot naman sa 1,020 ang kabugusan niya kaso. Umpisa Enero 1, top Setyembre 12, karon nga tuig, suno sa Provincial Health Office. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Kalibo nga may 152, ginsundan sang Malinaw nga may 125 kag Numansia nga may 115. Ang Burwanga ang may pinakamanubo nga kaso nga naglabot lang sa 6. Nagapahanomdom nga Aklan Provincial Health Office sa publiko nga sa Maron ang mga breeding sites sang Ngalamok magamit sang mosquito repellent kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon makabatsyag sang sintomas kapareho sang mataas nga hilanat o kon pagpalanakit sang lawas. Giningyo man sang nasambit ng opisina ang publiko nga magapabilin nga hydrated kag suportahan ang fogging kag spraying operations sa mga dengue hotspots. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang Vianta dos Anos nga lalaki na sapuan patay sa Bukidnon, may balita si K5 Nanet Pasayon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Isang 22 anyos na lalaki ang natagpuang patay sa isang katubuhan sa Dangkagan, Bukidnon matapos ang 6 na araw na pagkawala. Kinilala ang biktima na si Nino Estiga, residente ng Purok City Poblasyon, Dangkagan. Huling nakita siya noong Setyembre 11 at natagpuan ang kanyang katawan noong Setyembre 17 na nasa estado na ng pagkabulok. Ayon sa Dangkagan MPS, may 2 persons of interest na silang tinututukan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sani at kung paano pinaslang ang biktima. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagtambag sa away sang iabayaw sa Bacolod City na bunan, may balita si K5 Red Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Driver sang POJ nga nagtambag sa away sa iyang abayaw kontra sa isa kalalaki sa Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod na bunan sa tiil. Naan na ang isa kalalaki, ginkilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iyang abayaw nga si alias Joe sa tunga sa nagluntad nga inaway sa Dalan Corazon Aquino, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa inisyal nga investigasyon, ginsiling ni Police Captain Glenn Montano, Station Commander sa Police Station 6, nga pasado las 10 sang gabi sa 2 Setyembre 21, nakita sa biktima nga may kaaway ang iyang abayaw. Direk ang responder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sunupa sa kay Montano, Antonio nga nakaangkon sa pila sa wala nga bahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukutanay hagmatapos ang krimen, gilayo na mga nagpalagyo ang suspetsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
5: Duwa ni ka ano magabyan nag ano naginaway tapos nakita ni sang iyang abayaw nag tambag or nag intra man sa siguro man siyang nabunaan naman ng atong biktima.
4: Sa impormasyon gikan sa mga pumuluyo sa lugar, mga drivers ang tricycle sa Dayjokag Nimrod, samtang ang biktima nga si Carlo, ang isa naman ka driver isang PUJ, kaya ginatanaw agawa isang pasahero aning kabangdanan sang ila inaway. Para sa DTX 500 Morning Newscast, nalit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang Iloilo City Police Office ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Isla Sang Panay. May balita si K5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning
6: Newscast. Mga K5 ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaaligar bodega sang kush kag liquid marijuana direya sa siyudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
7: Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamay di sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay Parilla ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kon sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa siyudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tikang angot sa mga courier nga ginapadalaan kag malutsan sa mga illegal nga kontrabando. Samtang ginakabalak-an ni Parilla nga posible may mga vape shop na sa siyudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
8: Mayroon, mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito parang. Yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already and then ito yung pinapatrabaho natin.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Duha ka miyembro sang Communist Terrorist Group nagsungka sa mga otoridad sa Mobo Masbate. May balita si K5 Emmer Habulin.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG ang voluntaryong sumuko noong Setyembre 21 taong kasalukuyan sa Barangay Santa Rita Maria Mobo Masbate. Ayon sa mga otoridad, naging daan sa kanilang pagsuko ang patuloy na dialogo, information campaign at community engagement ng mga kapulisan at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin ang dalawang kalibre 38 na baril na walang marka at serial number. Ang dalawang sumuko ay isinasa ilalim ngayon sa dokumentasyon, debriefing at pagsusuri para sa posibleng benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang paggamit sang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posible nga ipatuman. May balita si K5 Violin Magbanwa.
1: DTX 500 Morning
10: Newscast. Posible nga ipatuman ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Suno kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office sa Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase dyan sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO6, agad madugangan pa ang seguridad sa salid kang eskwelahan, bangad rin man sa asad-asad ng insidente kang pagpangbadil sa pungsod na ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Divaras sa Schools Division's Office of Antique, kag Antique National School, agad istoryahan ang piras sa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya. Samtang nakadepende naman ang implementasyon sa mangindesisyon kang mga ginikanan sa diin magatalana pa isang petsa kang meeting ang Antique PPO, kaimaw ang Parents Teachers Association. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, Zambales Local Government Unit liwat nga nagpaandang batok sa illegal nga pagtukod sa mga accretion area. May balita si K5 Eileen Sanchez.
11: Muling nagpabala ang pamahalaang panlalawigan ng Zambales sa mga resort operator at iba pang pribadong individual laban sa pagtatayo ng mga permanenteng istruktura sa mga accretion area, partikular sa mga baybaying dagat. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes Evdani Jr., delikado ang mga lugar na ito, lalo na ngayong patuloy ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng malalakas na pagulan at maalong karagatan na may tinatayang taas ng alon na hanggang 2 o 2.5 metro. Sinabi ng gobernador na mahigit 2,000 iligal na pribadong resort ang naitala sa mga lugar na sakop ng babala. Samantala, nilinaw ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO na ang dredging operations ay pinapayagan lamang sa mga itinalagang bahagi ng Bukaw, Maloma at Santo Tomas Rivers at hindi sa mismong karagatan sa harap ng mga kabahayan. Hiniling naman ng pamahalaang panlalawigan sa mga lokal na opisyal na ipatigil ang pagtatayo at pagdadala ng construction materials sa accretion areas upang maiwasan ang pinsala sa ari-arian at maprotektahan ang publiko. Balita mula sa Zambales Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas.
0: K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Sa katapusan ng balitang regional, lalaki arestado sa buy bust operation sa Bacong Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
12: Inaresto ng pulisya isang 36 anyos na lalaki na street level individual o SLI sa isang buy bust operation sa Purok Size Barangay Banilad, Bacong Negros Oriental. Isinagawang operasyon sa Bacong Municipal Police Station sa pagpagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa operasyon na itong maliliit na sachet na nilalaman na pinaghinalaang shabuan recover mula suspect. Ang kabuuan ng kumpiskang substansya ay may bigat na humigit kumulang 0.22 grams at may solid drug price na 1,037.60 pesos. Na-recover din ng operatiba ang isang 1,000 pesos na ginamit bilang marked money sa operasyon. Inihanda na ang kaso laban suspect para sa paglabag sa Sections 5 Article 2 ng RA 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kaugnay na ilegal na pagbenta ng droga. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Balitang National. Sa balitang national, kaso sang dengue sa Pilipinas nagdangat na sa 756,000. Ginpahayag sang Department of Health o DOH nga nagdangat na sa 756,000 ang mga kaso sang dengue sa Pilipinas nga ilan na record humanin sang Enero 4 tubtob Setyembre 16. Sunod sa datos sang DOH, nagdangat ang mga kaso sa 155,918 abang mas manubo ini sa sang 33% kung ikumparar sa 231,850 ka mga kaso sa kaparehong atiyon sa tinalikdan nga tuig 2025. Pinakamadamong na record ang kaso gikan sa Central Luzon, Calabar Zone kag National Capital Region. Dugang pa ang median age sa mga kaso ang nagaidad sang 13 anyos kag kalabanan sa mga naapektuhan amo ang mga pamataan-on nga naga-eskwela. Samtang apat ka mga Pinoy nga illegal nga gin-recruit agud magtrabaho sa Russia ginbalabagan sang Bureau of Immigration. Ginpahayag sang Bureau of Immigration o kon BI kahapon nga adlaw sang Martes sa Setyembre 20 o kon Setyembre 22 nga ila na balabagan kag na-rescue ang apat ka mga ginapatihan biktima sang human trafficking sa duha ka mga separado nga insidente sa Ninoy Aquino International Airport o kon NAIA Terminal 1 sang Biyernes nga adlaw kag Sabado sunod sa BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o kon IPROBES ang apat ang ginalakipan sang tatlo ka mga lalaki nga Sunday alias ID o kon ay alias Aldo Neri Kagbaby. Ang tatlo ang magapadulong kontani sa Thailand apang sa ginpatigayon nga secondary inspection. Ginpahayag ni Aldo nga magapadulong sila kontani sa Russia kun sa diin na recruit siya pinaagi sa Facebook kagintanyagan nga mag-ubra bilang security guard kabaylo sang 70,000 pesos nga sweldo kada bulan. Si Neri naman ang na-recruit sang isa ka individual sa Bangkok, Thailand samtang si Baby ang nagpahayag nga ang iya biyahe ang gin-sponsor sang individual nga nagapakilala nga si Alexander. Samtang duha ka adlaw nga nationwide transport strike pati gayunon sang piston sumugod sa Setyembre 29. Posible nga maglabot sa tubtob 100,000 ka mga driver kag operator ang ginalauman nga magupod sa nationwide transport strike nga pati gayunon sang piston sa Setyembre 29 tubtob 30 kasunod sang pagsaka na naman sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Mismo si Piston President Modi Floranda ang naghatag sang datos angot sa kadamuon sa mga driver nga ginalauman nga magaupod sa protesta. Ginkompirmarma ni Floranda nga magaupod ang labor group nga kilosang Mayo 1 nga sa ginpatiga o kon sa ipatigayon nga transport strike. Sa katapusan nga balitang National Horror Festival sa Baguio, ginpamatukan sang simbahan. Ginhingyo sa mga religious group sa Baguio City ang paguntat sang horror festival sa ilang lugar. Aminado ang mga opisyal sa simbahan nga makaapekto ini sa kinaiya sang kabataan kag mahimo tunaan sang indi maayong nga pamatasan sa mga pamatanon kag bilog nga pumuluyo sang syudad. Apang ginpalayag sa mga organizer nga indi satanic ang nasambit nga event. Nagsugod ang nasambit nga event sang tuig 2011 kun sa diin ginpatigayon sa syudad sang bag o kon ginpatigayon sa syudad ang Baguio Zone. Be walk. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:19 sa ngaga.
13: Balita International.
0: Sa balitang international, 7 ka milyon nga mga deboto ginalauman nga magatambong sa unang papal visit sa Argentina. Ginalauman nga yara sa 7 ka milyon ka mga persona ang magatambong sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa Argentina sa maabot nga Nobyembre. Nahibaloan nga ini ang labing unang pagbisita sang Santo Papa sa nasambit nga pungsod sa sulod sang halos 4 na kadekada. Sunod sa gobyerno sang Argentina nga ang ulihing nga tion nga nagbisita ang isa ka Santo Papa sa tradisyonal nga Katoliko sa pungsod amosad tong 1987. Dugang pa mangin si Pope Francis ang ginbunag sa Argentina ang wala man nakapauli sa iyang pungsod sa panahon sang iyang pagpungko bilang Santo Papa.
13: Balitang Sports.
0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, alas Pilipinas, 9th place sa Asian Games. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
14: Nagtakop na ang hinampang sa alas Pilipinas sa Women's Volleyball Tournament sa 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Nakuha sang alas ng ikasyam nga pwesto matapos giluto sang Hong Kong sa nasambit nga hinampang. Naibaluan nga nagkaangkon ng alas sang straight set victory batok Hong Kong sa scores nga 25-21, 25-9 kag 30-28 sa ilang nga final classification match. Sa piyak nga bahin, nagtakop naman sa ikaapat nga pwesto si Olympian swimmer Kyla Sanchez sang Pilipinas sa Women's 100 Meter Freestyle Final sang 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Para sa balitang sports, ginadulong sa DDX500, D3 Bayo kag MyTC, ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Ann Curtis gintawag nga retokada, aktres nagsabat. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Ginsabat sang aktres na si Ann Curtis, ang isa ka netizen nga nagtawag sa iyang nga retokada. Kun sa diin gindalahid pa sini ang iya anak nga si Dahlia. Sa social media sang Lunes, gin-upload sang isa ka basher ang litrato ni Ann kag ginsiling nga retokada ini. Kag ginhimo pa nga example ang iya anak. Direkta man ini nga ginsabat sang aktres nga wala siya nakaagi retoke kag natural ang beauty ni Dahlia. Dugang pa ni Ann, wala siya nakahibalo kung ano ang ginhalinan sang kaakig sang basher sa iya. Apang mas piliun niya nga magpalapnag sang pagkamaayo kag iya pa iniginhatagan sang virtual hug. Madamo man nga supporter kag fans ang nagdepensa kay Ann kag Dahlia. Kag ginquestion ang uploader kung nga akinahanglan pa nga intrahon sa diskusyon ang anak sang aktres. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty RTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, bill rate sa bulan sang Setyembre 2016 magadubo sang 3 sentimos. Magadubo ang rate sang bill sa 3 sentimos kada para sa bulan sang Setyembre 2016 sulo kay Engineer Joel Mel Zaporteza, Vice President kag Chief Operating Officer sang Negros Power. Ini ang ginanunsyo ni Zaporteza sa ginpatigayon nga press conference sang Negros Power Martes nga adlaw Setyembre 22. Naibaloan nga ang 3 sentimos nga pagnubo ang base sa 23% nga nakuha nga supply sa Wholesale Electricity Spot Market o kon WESM kun sa diin yara karon sa 8 pesos and 47 centavos kada kilowatt per hour ang generation cost. Samtang ang nasambit nga pagnubo ang kasunod sa implementasyon sang Regional Price Cap o kon RSPC angot sa Memorandum Circular nga ginpagwa sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga nagamando sa WESM sang recalculation sa generation cost sa bulan sang Agosto. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ng mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 93 days na lang, Pasko na! Ako, si ka-K5 Zyro Venelbay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K5 News FM!
13: K5 News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So una,
19: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
31: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
33: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
32: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until recovered.
3: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
2: Liyaw kalikot.
5: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 101.5 K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, aras 6:33 sa aga. Magka K5, 93 dias na ginlamang nabiliing gagpasko na.
7: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
8: Kaghimay-himayon, standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
7: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
8: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
7: Sa pilat ka mga opisyalis sa gobyerno.
8: Sobra!
5: Objective and analytical.
7: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
7: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
7: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
8: De, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
7: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, mga tagpalamati, kamusta kamutanan mga K5? It's nice to be back.
10: Malawig-lawig.
6: Oh, eh, pagbalik ko doon, parehas na nga ito sa mga uniforme nga doon. No? No, ito na nag-istorya, pero nga naka-black Wednesday ito sa mga law. Lato naman yung pagpalagad sa atong good presentation. Morning. Good morning. And kamusta ka mo tanan? Kamusta mga palangga at mga tagpanamati? Sa igad sa may bayon tungkol sa Kamari Bubble sa Kabukiran. Gitna sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental at Banwa sang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
11: Good morning, Foro de los Pueblos.
6: Kami giyapo ng inyo Power Duo every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
10: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
6: Well, sa ato naman, mga utang ganagopod ka nung adlaw, di mga mga bayan sang kalibutan. Of course, ha? Basta mga internet lang. Babatian nyo gid kami ni K5 Eric Tenerife. At the same time, makita nyo ang amon jamox.
10: Amon na siya.
6: Ang mga jamox na mga daw, amon lang gapo na.
10: Amon na ni.
6: Live kita sa ato official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5, ang K5 News FM Negros Island YouTube channel, kag sa ato naman nga Eric. Nabatian kita via our official app, K5 News FM sa Play Store. Daraya, huwag ka mo niya palso. Kung hindi nyo makita kami sa Facebook, ara diya sa online na gasa ganang signal na tunda. No? Sa app nga K5 News FM. Kantulo ka mo sa Play Store. And of course, ato ka mga utod rin sa Bacolod, live kita sa 101.5 FM. Ara man kita sa 102.9 Kabangkalan, Southern Negros. And 89.7 sa Northern Negros. Mga gwardiya sa nagkalain-lain ng mga subdivision, nagawangal na ang ilang mga radyo. isa na ng Charito Heights Subdivision. Mayong aga, kada aga maglabay ka, ga-andar ginada, no? So, ilan sila nga guard house. So, ano man ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, adaga tamiyaw sa inyo zang more night.
11: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Fuegos.
6: More night, good morning, ka-good night. K5 Eric, duway man sa suspension sa klase sa buong adlaw. May klase, may opisina, Wednesday kada, sing sa mga inadlaw, daw ginabutong lang, duway tayo tres dias na lang, ti badog Pasko na nga, amugitan na no, basta gilapit ang Pasko, gina-countdown, gino? Ha? And ang isa ka-countdown, ang Couples for Christ, this coming Sunday, miyara silang ang COP Global Walk, no? Answering the Cry of the Poor, Global Walk sa siyudad sang Silay. So, sa atong mga utod, ganagabarikutot pa, kabay mga klase, mga estudyante dyan. Yan mga ganagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kabigya po ninyo, Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Belgian. In adlaw, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
10: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa sining matahom kag masanaaw nga adlaw sang Miyerkules. Salamat sa bag-ong adlaw nga puno sang pag-asa, paglaom kag grasya. We pray nga padayon mo kaming ubayan sa amon nga mga buluhaton, Ginoo. Grant us good weather today, Lord, please. Kag ikaw kami sa kuso sa mga baha, ulan nga mabaskog, kagtanan nga klase sang kalamidad. Protect everyone nga nagabiyahe, Lord, whether by land, by sea, or by air. Hatagi sang safe journey ang mga drivers, ang commuters and travelers, kag ang tanan nga yara sa dalan. Guide them to reach their destination safely, dear Lord. Bless our families with good health, peace, and strength. May your love and grace shine in our hearts today. In Jesus' name we pray. Amen.
6: Amen and

0: Headlines.
1: Ang inyo na batian, isa ka grabe kaki Peberic. Gubernatorial candidate sa Peru. Nakulo kampanya, gin-interview siya kaki Peberic. Well, doing the interview, damo pataw ha. No? Gulpi lang may lupok igo siya sa ulo kay Peberic. Patay gin ng gubernatorial candidate dito naman sa Peru. Sa iban pa grabe, no? Sa iban pa mga balita, mixed signals, no? Kanta mo, no? Kanta niyo mo. Inablang kung sa mga tao pa, no, hindi mo mahangpan. Sala sa init, sala sa lamig. No, amo ini ang matabo sa barangay kag-iske election. Kahit kung pamatian mong iba, sige, hindi, naging madayon. Subong may nag-abot, naging mga opisyal kag bisita si Secretary Abalos. Nga doon madayon ang eleksyon ko, may pamapirmahan ni President Marcos.
2: For as long na wala mapirmahan, namumunahambal ni Secretary Garcia sa COMELEC, for as long na wala mapirmahan, dayon ang eleksyon. Karoon ang masadya, September 28 sa Lunes, filing na.
1: Filing na?
2: May mapile
1: so,
2: niya.
1: So, amo nang ginambal ta, nga doon kausik sa tiyempo, no? Pero, whether we like it or not, amo nang under the law, no? Ang sistema kag-proseso, amo ni. Hindi ba lang nga ang duha ka panalgan sang Kongreso nakapasar na sang ila ko galingon nga version.
2: Yes.
1: In fact, the Senate had already passed the Senate bill.
2: Yes.
1: For the third and final reading.
2: Tapos na.
1: Sa tong September 14. Mm. Tibot si kanan, gin-forward na to sa Malacañang.
2: Actually ato na sang subong Wednesday sang
1: ato na sa Malacañang.
2: Ato na sang Friday.
1: Now, question. Wala pa mapirmahan sang presidente.
2: Wala pa.
1: Pero ang layi na gasiling, nga kung makaligad ang 30 kadlaw, tag hindi ini mapirma o hindi pagpirmahan sang presidente, deem approve. Pero kung hindi sang presidente gustuhan, i-veto yan ha.
2: Duha ka klase, one pabayaan sang presidente.
1: Still, it is law.
2: Pag kung hindi
1: after 30 days.
2: After 30 days, pag lapse ng 30 days, it will become a law. Number 2 niya nga option is i-veto niya or ihambal niya nga hindi ko sina officially mambal siya I will veto it hindi ko sina
1: malangalan ng Senado ibalik niya, na sa Senado
2: ibalik sa Senado and within 15 days dapat mapasar sila sang buto nga 2/3 of the vote
1: para i-overturn ang
2: veto
1: sa President override. No, yeah, correct
2: override.
1: So ang question mo ini baka na amazing discussion subong kung hindi ka mag-file abisang COC mo subong kaghinali, ibito sa presidente gali, hindi ang lipagpirmahan. Ang matamod rin kag Peberic, disgrasya ka, hindi ka padalagan. So kung ako niya, ma-file kagin sang imong COC kag Peberic, no?
2: Ang filing kung, ang October,
1: September 28 to October 5.
2: Tignan lang mo na yung October 5 eh, last day.
1: Ang hambal gani sa kadamaan, subong advice mo ni, October 5 ka mo mapile. Daw kaki pa, Mary, kang ako lang punto mo ni. Nga paduga yun, tapakang ibutang sa isa ka sitwasyon. Ano gibi lang gusto na ton matabo? Kaya matabo sa ni kaki pa, Mary, if the president will not sign the law, no, or the house, the Senate bill, para wag sila kaki pa, Mary, approve Senate bill. After 30 days, automatic, deem na siyang approve, as manginlayi na siya. Kung nag-file ka sang COC mo sang September or October 5, ti ang guwa sina, why gapon pulos ka ki 5 eri? Kay ti,
2: ma-overturn siya.
1: Ang guwa niya, na-supersede sang kasuguan.
2: Yes.
1: So, postpone ang eleksyon. Ang hindi ka postpone, kundi extended ang ilang term.
2: Yes.
1: Because of the law na nagasiling, fixing the term from 3 years to 5 years. Kung na, misturya ni kagi 5 eri ka, sa aton niya pagpalagat, di pa mangkutan eh. Ha? Anong matabo? Kung nami nga punto, okay lang kung hindi pagpirmahan ka, Presidente. Kay tibot si ganun sila, hindi gimana yun ang eleksyon. Hinali, gani magkabalo, Presidente, i-veto ko ni, wala na chance ang Senado magbalik pa sa 15 days. Kaya nga, hindi na kaya nga gawin ang kagipay-bari. Para i-override ang desisyon ka, Presidente.
2: Hindi, pwede sila kabalik 15 days, pero agaw-agaw na kay ma-15
1: hindi
2: days.
1: Hindi na malangalang na. Kundi, ma-30 days sa September 14. So kung ang presidente by October 5 hindi pa ka-actual ato niya gid nag-veto sa September 14 kaya election is November 2. Hindi niya. So in short mausik pagid ang mga barangay kagawad sang ilang photocopy.
2: Balik na ka mo, balik sa mga kapihan pamaypay na
1: So, mamay duha kasi na riyong ginabutang ta. Ang guaya sa nika kay Paiberik, daw ginapalingin ang ulo sa mga barangay opisyal.
2: Galingin din ang ulo nila.
1: Hindi ayhan ka kay Paiberik. Ang purpose ni, nga madayon gin ang eleksyon sa lingsang iban para hindi lang magastuhan ang mga mayor kay congressman eh.
2: Nga hindi pagdayon nun.
1: Ah? Hindi.
2: Dayunon?
1: Nga dayunon.
2: Okay.
1: Pero ibutang sa alang-alang nga last minute bala nga dumauo ka mga hindi. Diba sinabla? Subong ko nagaplano ka maglagan do. Way kakakampanya to do kagay pamirik mo. Nakuha mo? Wala kakakampanya. Because do, kay kinanotice mo dapat subong yan sinigabong na ni kampanyanay mo.
2: Dapat gabira na eh. Dapat
1: pero gabira. Kung matabo ini mga ka-K5, ang amon lang yung ginarays ka punto mo ni, nga hindi lang pagklarohon sa gobyerno, ano gina-intensyon nyo? Ang senador nagambal na hindi, pero presidente ay pinagpirma. Si Abalo Subong is sending a message. Nga madayon ko ng eleksyon. Ang kumilek naman yung cannot blame them. Mapost na sila sa ila calendar of activities because why man sang layi nga gambal postpone ang eleksyon, di karuman nabat na sila sa kasuguan kang ipabirik.
2: Ang baga ni Garcia, nga for as long as there is no law suspending the election, madayon ang eleksyon.
1: Abo ng pila ka mga bagay nga ito nga tutukan. Pia kabahin, ang NEPSI, pagasiguraduhon ang power supply sa bot nga masa, maskara. No? Tira, patlang guro laban-laban eh. Ka, ang bot nila balo nga pasiguraduhon, kay kumumayara, kita nga kulang sa supply, takip ay barik. Mabrun out kita guro Granada, mabrun out kita dumanan, basta ang city proper, wala i-brun out kay kipay barik. Doon mo nang matabo, tinaturalan na. Hindi pag burn out, hindi masapir lang galing ang aras sa guwa. On the other hand, mga ka-K5, mapati ka mga gindi. Ang kaso sang dengue sa Bacolod, 666. Grabe, kalawain nga numero, no?
2: Nga.
1: 666.
2: Uy.
1: 666.
2: Ikulay, no?
1: Ang nabiktima sang dengue.
2: Doon ang Bersen True Crime Community, ba?
1: Lima ang patay kakipaberik sa dengue sa Bacolod.
2: Uy.
1: Kag sa probinsya, ang Paraiso, may mataas ka kaso sang dengue sa siyudad sang Sagay.
2: Paraiso, Sagay?
1: Oo. Di dapat guro timely ng istoryahan ta, ang party sa dengue.
2: Balilagli.
1: Kutot lang din sa lamok ang delikados mong.
2: Yeah, sa Paraiso, huwag na dengue man tao to, no?
1: Yeah, even if Paraiso, yan dengue yun kagina. So, ang pagpangalagad ta subong adlaw, balik kita sa basic. Basic 101 ta about dengue kagipaberik.
2: Okay.
1: Mga sintomas, anong makitanta, anong dapat himuon, may kupunta ko ron si Dr. Grace Tan live sa anong program. No?
2: Okay.
1: Para mga diskusyonan ito na. On the other hand, skull threat sa ibi magaluna, arini, hindi tayo, para sa akong kagipabirik, tanan nga pamahog, we should treat it seriously.
2: Everything.
1: And awa ba lang na tabo to? Everything.
2: Should be taken seriously.
1: It should be taken seriously. Tanawang ba nga? Nagambal ang bata to sa mga classmates, hindi na ako magbalik sa unto ha. Pululi na ako sa balay nyo.
2: Because things taken for granted.
1: Dapat tani atong kabataan na nugid na sa mga maestra.
2: Nga may amung tani.
1: Dapat part sa training naton sa kabataan na muna. Yung mahambal nga pa kabati, kamuha muna nga masugilanon. You tell the teacher immediately. Kay ti ang mga teachers sa pagkabati, tani na verify or na report ilang bata na usisa dayo o napunggan. So, sa ibi magalona na nawag kita kay mayor to sige ti ambal sa to sige may ara naman kami press statement ah yeah, masawala na mo press statement no may threat sa ibi magalona kaki 5 Eric nagpagwa na sang statement ang PNP basahon tara karon kami kaupon ta karon si Ma'am Jo E. Malong.
2: Okay.
1: Ano bala ka matikang ilang ginihimo sa mga kaangay sa nga kaso in line to what happened in Banga kay this is already a pattern kaki 5 Eric hindi na ni siling mga coincidence coincidence lang. Hindi niya isolated case mga ka-K5. It's already a threat sa sunod eskwelahan because tanan ng mga insidente involving school shooting ka-K5 Eric para riyas ang pattern.
2: Correct na.
1: Kag ang pinakagrabi kay si Mayor Palencia sang Banga sa Cotabato nag-confirm that the suspect is a member of true crime community ka-K5 Eric.
2: Ang mga police kids sa investigation klaro na nakita ang cellphone mo na open
1: nagbut si ganun sila kagipay berik may chat gid siya i-discuss ta na liwat
2: iara gid siya
1: but si ganun ang atong discussion for the past many episodes
2: correct
1: regarding amo na nga
2: kadang-dang tumigat atong police nihilistic
1: ang atong gid-discuss ta lang nihilistic violent extremist
2: iara na mo na tabo
1: ang panawag sila online cult.
2: Online cult.
1: Tiwala gid nagalain kay ini nga grupo lain-lain gid define karon liwato namon kay Paiberik na ang purpose mga ka-K5, iidukaron ang atong ginikanan. That's why, don't be, hindi ka mo magsalig-salig, hindi ka mo magkampante, nga bata mo, aralan sa sulod sa inyo kwarto. Ang pamangkot, sindi nga, gaano bata mo to, nga way siya gagwaguhas kwarto yan. Abo na pila ka mga bagay nga seryoso. And even ang gobyerno sa mong ka-K5, is considering na ipatawag na si Mark Zuckerberg diri sa Pilipinas. Parang at least, kaya ang ilang punton manami kipabirik mo. Mark Zuckerberg is having, ga-enjoy siya na nag-income ang Facebook kipabirik. Pero huwaay siya sang accountability sa kunano nagkakalanabo because of his Facebook. Hindi mablaka kipabirik. May punto ba ng gobyerno?
2: Diyan mo na. Kagang iban nga mga mga social media companies like mga Reddit ng iba na binabla, ginaobligar na sa mga gobyerno, butang ka mo sa opisina sa Pilipinas so that kung anong matabo...
1: Sa Facebook, wala pa di opisina sa Pilipinas.
2: Di kay online siya yan. Anong mga opisina, kuya, kay online, kuya?
1: Di ko magkabo nang kasugid, kung ninali. Like sa ibang kapungso, ginba naman sila, anong mahimo nila?
2: China, hindi mo siya kanikasulod?
1: Di ang punto na ito naman eh.
2: Australia, hindi mo siya kasulod?
1: Kung sige, hunta kay enjoy kita sa Facebook, pero kabataan na ito, butang sa lang-alang. I'm not saying Facebook lang ni. Because even ang mga online games, actually, ang grabe, ganyan ka platform, online games mo. Ang online games, ang Facebook, yung ganit kang ipabirik yan, doon mo lang makita mga posts ng violence.
2: Correct.
1: Pero tayo naman si Meta, stricto. Galing kay ti, ang stricto yan o pililion lang.
2: Si Meta nagulo stricto, pero more or less okay na lang kaging stricto.
1: Oh.
2: Pero may lusot gapon.
1: Ang laing ipabirik, iti pili yung pagka-stricto. May mga bagay yung stricto, yung ispiyak sa piyak to, pwede ganit. Ita mo na, bawal na kisama. Like sa aton, posting ta. Gwa lang na buli. Karoon sa, i-report to kay Meta. I-block ya ka. Pero kisang ibang posting ko, ba naging gani?
2: Nga po.
1: Hindi naman na ma-regulate.
2: Amo na kaya matawag na itong selective justice.
1: Ha?
2: Amo na selective justice.
1: Kaya mo na isang punto. Kaya namin yung istoryahan ka na on the other kagipay Eric.
2: Amo na gwaya.
1: Ano ining implikasyon sa istorya subong sa Senado? No? Kaya gina-issue subong isa sa mga ginatutukan na isa, the ownership kay si President BP Sara, ginasiling ngayon siya ang owner or stakeholder sang GEMCorp, no?
2: Okay.
1: Isa hindi ka korporasyon nga may
2: nagapadalagan
1: blasang ano ni panawag ka kay Paberic. Inang kumbuyahan inang buyog bla. Dito. So nga ato lang let's not talk about the case of BP Sara. Let's talk about in general. Anong implikasyon kung isa ka tao mambal ay ama stakeholder, ay ama owner, pero sa Security and Exchange Commission documents, oi ka reflect imo nga lang kay Paberic mo na bla. So anong matabo sina? Ano ang istoryahan ta?
2: Pero official hindi kita giya.
1: Gambal kaya tagiya ka.
2: Ako na.
1: Kaya gindeklarar mo na mo. Yeah. Especially kung nabutang mo sa imong statement of assets and liabilities net worth. No? Pero pag tanaw to sa record, why ka? Pruti kung may, anong man, anong matabo sila man? Anong kalimog ang ulo ta? Anong sinanggwa? Kung tanawon mo sa
2: lay... Sa imong statement of assets and liabilities, ara siya.
1: Ara siya. Pero pag abot dito sa record,
2: wala ka.
1: Kabalo ka, the only thing, hindi mo na talagang bagay, dapat may dokumento as proof. Kay pwede ba niya ha? Pwede ka mo lang ako yung mambal kay K5. Ako ang tagiya sa kalibutan, nagkikibuloy.
2: O tagiya kay ikaw ba yung ako tagiya sa K5.
1: O ako.
2: Butang mo na. Pero pag-abot sa papel, nga...
1: Si Dr. Ramil Oy mo na din yung butang?
2: Nga si Itan Sarmiento, nga hindi ka man si Ramil Oy. Hindi ka man ang kabataan.
1: Why ka man di sa records incorporation? Ano na, incorporators?
2: Nga hindi, lipat ko. Tagiya, gali ko siyang Earth. Sa Earth. Nga sino naman ngalan mo? Nga si...
1: Kakipaberik, kung ikaw isa ka tao nga muna, panawag siya na is misrepresentation, inaablang wag sugin sakto?
2: Ang imong
1: kung may dokumento ti falsification, pero kung nag-claim ka lang yan, misrepresentation eh.
2: Hindi, may criminal offense na.
1: Ha?
2: Perjury.
1: Ah, perjury?
2: Di kay, ang salin mo is official government document, di ka na pwede ka butig.
1: Nakul ba ako sa tinaga mo ko perjury? Kaya ginatanaw ko na na yun to sa mga makumit law. Isa na ba sa mga grounds for kwan?
2: Grounds for disqualification. And perpetual disqualification from public office.
1: Ang perjury?
2: Because it's a moral torpiture.
1: Tiyan mo na galing ginatanaw. Kadelikado. Itong yan talaga. Ah, mo niya madiscuss lang tayo. Kung anong ara da, no? Kaya kadelikado. Hindi na lang kami ang magambal kung sino na sila. Basta general atong diskusyon sa piyak. Kabahin mga ka-K5. Siling sang secretary sang DSWDC nga progressive ang bakulod. No?
2: Mayaman.
1: Responsible gun holder dapat mga empleyado sa gobyerno sa Lini Mayor Greg.
2: Ay, nag-warning si Gapuls na.
1: Istoryahan talaga rin sa program. For the meantime, inigabahin dala na sang DTX Confidence. nagkakapi ka na, nagka-detox ka oras sa K-Pop News FM Philippines, Lasay 55 Saga.
0: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio.
4: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man si Aisatan Palma, sina Doc, ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
5: Uh-huh.
4: Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower.
5: Ay! Ay.
4: Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
5: No? May testigo ka, J.J.
4: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Ha? Gamo lang.
6: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio, ganap

0: karon adlaw-adlaw.
1: D3 Bio ha.
0: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio. Babakal sa mga buti.
3: So, ang extra virgin coconut oil sa nga D3 Bio, Sir Boy, no? Makaprevent siya sa ginatawag seizure, no? Sa mga elders, da?
4: Uh-huh.
3: Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa nga ulo, uh-huh, no? So, makabulig ining D3 Bio tungkol sa nga extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang, confirm nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy. Kapataan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabulig nga mag

0: ang nami sini sa iya kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imo nga bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
1: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya ko kuris-kuris ka naman, hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry.

0: Extract iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog walo ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
4: This is a mental call for last account for. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
9: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500.
8: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
11: Oras sa K5 News FM Philippines.
12: Puro de los Pueblos.
11: Alas 7:11 naman sa aga. Kita mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan yung nagabahin sa program dala na sa inyo paborito nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Doon ka na, may isang higop-higop na ton sa DTX Coffee Mix. No? Ang chia seeds. No? Ti tanan nga mga nagpamati sa ato, nilabi na sa Kabukiran. Higop nyo sa DTX Coffee Mix, yes. Amuning nami.
13: May sound system pa siya ba?
11: Sige, pabiri kaya kayo nantes magsugod ng api na siya eh. Perdigi ko siya. By the way, sa anong program, this time around mga ka-K-pop, kinanglanan yung ma-stretching ta. Kaya ang sunod na kabarita, ining masubo nga balita dito sa Barangay 2. Grabe, no? May ato man itong gintiro nga tatay sa dumanan. Tiyag daw ang mga sospekto na mga taong involved nagkanto giniskipag magpa-interview. No? I-check na ako ng mga development kasi sila mismo nagkanto para mag-clear sa ngalan nila. I-check na ako kung sino maplastar. Unahon tanay, ma-exercise tayo, then standby Red Salgado, K5 Red, kay tagaan tayo atensyon, hindi pagbalik na tutukan tayo ng issue party sa dengue, K5 Erika. Delikado, ang lamok, pero makamamatay. Imaginon mo, 666. Kululbaan ang miro. September lang niya, K5 Erika. September 1 to the present. 666 ginyak milog kung nang nabiktima mo.
13: Tagidugangan na rin sana.
11: Kag Kamusta? Nabuksan na ginman ang Bacolod Public Plaza?
13: Ay, kanamin. Hing sa kadlan, pagkita ko.
11: Very good.
13: Puntin.
11: Amo na nga ako na, amo na nga. Tibiyor, Greg, doon ba? Amo na ang reason nga hindi pwede butangan sang dancers na sa sulod.
13: Kaya basi
11: pagkita linaso nila ang sugata.
13: Dason, butangan na nga ako sa gesture kagapon nga butangan kintawo. Kaya basi bilang galakat-lakat ka, danlog ni kamalo. Kaya ang fountain, aral na siya sa log, hindi okay. Mo nga may fountain.
11: Tapos gulpilan na siya.
13: Gulpilan siya bumutsog.
11: Tibasi pa, hindi, pabalon sila nga muna ka porsyon may fountain eh. Be careful, ha? Fountain area. Iba siya galakat-lakat. Pumuswa ka. Kagtapos may light sa fountain, ha?
13: Galakat-lakat. Kami ko pinang puswa ka.
11: Yeah, at least, ha? Amo na din time nga mapromote. Mapromote na to ng siyudad sa Bacolod.
13: Ara na ita ng fountain, tablatan.
11: Katahong, no? Mayor Greg, ti timing hindi sa maskara. Oo. Yung ato naman, hindi taman pwede kalipatan. Ngayon na natabo siya sa panahon ni Congressman Albina, no? Sa mayor si Congressman Albi, sa iya panahon, ano ganyan parang niya? Amo na pagpirmanay sa Milwaukee Fabric. Pero subong, timing gin sa pagbabukas sa maskara, may showcase naman si Mayor Greg sa taya sa mga bisita.
13: Oo,
11: no, nga. Imagine mo, plaza mo, kahatahom siyang suga. First time ni Guru nga may amo ni ka-beautiful nga plaza, no?
13: Kag ang nag-andar, hindi lang isa. Duha ka fountain.
11: Ha? Eh?
13: Duha ka fountain.
11: Hindi lang isa?
13: Hindi lang
11: kundi
13: isa.
11: Duha?
13: Duha ka fountain.
11: Kung may tatlo, delikado na eh. Dali duha.
13: Liubit, pangkulor liubit.
11: Ti, kung amo ko na gagali, gawuking na si Councilor Homer Baez, why?
13: Why pa, eh, may mga babaral pa mo sa NGC, sa kwan, sa...
11: Dito lang saan gawuking.
13: Sa east lang, ay, sa
11: pero
13: east.
11: Nga ba, ginagad niya kawuking wala?
13: Hindi ko magupod.
11: Eh, na kung
13: hindi
11: ka talikod ka,
13: oo.
11: Siguro nang gamay si Kipay Merrick, basi nagupod niya sa lakat kay Councilor Homer Baez.
13: Hindi ko magupod, kaya ngiyangan liog, sabong ga-unay.
11: Ngao?
13: Hindi kami gabalikin si Pirmi, kami galabay mo.
11: Sa una yan, ano gani? Hindi sa katanglan sa langit, no?
13: Hindi sa katanglan sa langit.
11: Banti na karoon sa ito ng Foro Trivia, may arat ng Foro Trivia. For the meantime, ari-ari tayo Bacolod kay mang garit-garit kami, kay lapit na maskara, kay gusto na mo matanaw ka mo sa League of Champions. No? So para maintindihan tayo, here we go, mga KK5.
13: Tira!
11: Bacolod!
13: 2026 version.
11: Alright! Wala pa kita makakuha sa kopya, no? Ay pa sila naka-issue sa official copy sa maskara, no? Nagpamati ko sa drastubangan sa Upper East. I don't know kung na muna itong official music kagapon.

0: Okay.
1: 2025
0: version. Aring ginawa na taga sa kami na si Sir Raul na bago pa mati sa ako na. Ang grab driver. Ang grab driver. Sir Raul, good morning.
1: Ang gapo, may nagbugno sa ako.
0: Ang gimaras na.
1: Si Junjun Rosal. Nagbugno sa ako.
0: Kaya Junjun may wag.
1: Oo, may wag. Pamati, isa sa ako na duha sa auto. Ako no. Good morning, sir, Mr. Rosal. Kag si John Eric Rosal, man isa ka. Isa.

0: Ah, Paul! Morning, Paul!
1: Oh.
0: Musta ka na, Paul? Kaya si misis niya, si Manny.
1: Good morning, Linda.
0: Oh, may ngagal na sa inyo.
1: Kaya agapan ako nung kasi gabong na ito sa ilay.
0: Mr. and Mrs. Apostol.

0: Yes! Sabi yan, loud and proud.
1: Given B, kayo na eh. Katahong pa ba ti, ano?
0: Maraming EJIA. Ang 2025 na yan ko.
1: Oh! Garit-garit to, Dres Lala. Mag-Gina!
0: Amo na ni. Ito, EK47. Yung punta. Kita mo, Tan. Mario, ganyan dyan, no?
1: Nah. Wow! Sige, pagkwatan.
0: Eyes to the board! Eyes to the board!
1: Ng mga bata kapag hingawak kasi lumaligo pa ito yun nilang
0: mga badyaw
1: may baligo at na pero kataho ma
0: para pag isa ho
1: oh. Wow dali na lang ah may orgig tayo may ngagit sa maskara taga TSA tapusan nyo na tapusan nyo ah gagod naman ko sa maskara oh.

0: Grabe. Bigla ka na, Amin, no?
1: Kita mo na fountain?
0: Tiyo, matsaga ko si Doc Ramil Oyaga pa din. Samtang nag-gym siya to. Samtang nag-gym siya. Kagamaskara festival na to, ha. Kagapon, ay salamat ang nakikibam siya in advance kay Doc Ramil Oyaga.
1: Doc, welcome back, ha. Thank you.
0: Nagpagawa na sila official chat.
1: Para na?
0: No? Yung official na chat na sila.
1: Diyos.
0: Yung October pang pizza. Bon Diyos mio. May kikita naman kung biliwan ko na makapot pa tani maskarani.
1: Sir Jan.
0: Ha?
1: Kailan probitsahan ta kagali? Pizza 28. Basta sa October 1 probitsahan ta kanay. Kaya rin ka pa. Kipagdasun
0: si Bo, si Ma'am Jack kagapon. Kibot ko na may ara na group chat. No?
1: October.
0: Sus, na. October, ano na yung pizza man?
1: 18?
0: Iwala, nabutang ko na nung pizza, pero doon kakululbaan eh.
1: So 18? Mano, 18 na nakasulat daw?
0: Kabalo ka naman eh, kundi naman eh. Ang tanan niya na ginapost di, puro mataho mga lugar sa Canada.
1: Buti, Akin na dahil yung ara ng imo, no?
0: Ha?
1: Ara na
0: gano'n? Ay, may visa na yan, doon kayo
1: na. Ara na ka na dyan, visa mo.
0: Multiple entry na mo. No?
1: Canadian visa mo, ara na.
0: Ati boss, thank you, gina.
1: You visit Ontario.
0: Ati si Busan ng kabalo. Ang amon lang yan din nga ginakalipay. Kinakita lang namon yung mga beautiful places. May pa kami kabalo ko rupot si Ganon. Ayo, sige, balik na sa discussion sa K-Pay.
1: You know the drill.
0: You know the drill.
1: Makalakat ka, you know the drill.
0: yeah.
1: You know the drill.
0: May nakalipatan. So, dugay-dugay, check ta, no? Update, standby ka mo mga update, ha. Dari to kanta dumduman yu pagin balita iniuna ni Kay Perberto Gaket gabi nagligad nga indadlaw nga may ginlabo sa barangay to ara pa kunas Cagayan de Oro Kay Perberic mo no sa nagtuaw ini nga balita and ano motibo ayan ha nagilabot sa punto nga pinatyanay gid ang kabuhi subong daw halampanganan na lang Kay Perberic do manok blang anytime kumakig ka man iro ka na lang
1: kalain ba kalain
0: duga pasingit ang taos kalibutan
1: you know ang advice ta sa mga kauturan ta pasensya gid. Kun baka paumod, paumod. Kun di aguanta.
0: Pag kapit. Why? Namo na dra sa kalabot. Panawag sina.
1: Dapat hindi.
0: Kun hindi ka kaguanta, panawag ta sina impito.
1: Tindi so, na. Oy, you hold it. You pray.
0: You have pray. To close your eyes. And then paiway gid.
1: Paiway gid.
0: Kaya nga, why ka man ginansyaon da kay Pabe Rex.
1: I believe that.
0: Why ka gid ginansyaon? Wa ang perdi mo na bugal mo lang dula kung magpalikaw kas gamo mo.
1: If it was 50 years ago, bugal ita ni eh, galing isubog din na.
0: Hindi na pwede.
1: Relax na ta.
0: Relax ta. Abuot na ta.
1: Hindi, pero gusto na sila. Dahil sa atong tagpalamati, kung may mga higot anon blas inyong barangay, i-relax.
0: Istoryahan.
1: Istoryahin nyo. Nugay ka mo
0: sa mga banda. Kita rin siling ko si Trump tani kagang Iran. Amo mo na unod sa pinsar nila. Hindi sila alap pamahog. Ting lain. Subong kayong NATO. Nagpamarcha na sa mga tanggitigiran na to sa border.
1: But it's very timely because right now, the United Nations General Assembly or UNGA will start in New York. Within the week. It will start in New York. Kabay pa may istoryahan.
0: Oh, hopefully, no?
1: O galing.
0: Nga nga gusto tang istoryahan na kay Paberek. Sa simple talang sa gila, no? Luyag tani istoryahon. Ay para at least ang aton precious gatong disin.
1: And this will go on until November, ha?
0: Kululbaan mo na kay Paberek.
1: Next week, we have another 7 pesos.
0: Abi mo anong ginapaminsar sa migong usbong? Ano ang pamaagi nga makatipid kita?
1: Sa gasolina?
0: Gaso, krudo.
1: Sa krudo?
0: O, kasi sin yung kada litro mo.
1: Yun know, ang isa ka pamagi?
0: Oo.
1: ang imo nga lakat, drink lang yung station mister. Yun know, sir, dyan.
0: Kung, kay amunin mo, either mabugtaw ka aga pa.
1: Upuntanan.
0: Tapos, maupuntanan.
1: Carpool.
0: Either, oh, carpool. Or, di ko mag-commute kay sipon mo laki Paberic.
1: Mahal kayo.
0: Galing kayong problema sa commute naman, mahal gapon. Plus, ang oras mo kay Paberic.
1: Ang kung may sinakyan ka, just plan your trip amo na gid lang.
0: Okay.
1: Why so, choice eh?
0: This time around, i-check the skate pipe brand. Kaya ginistoryahan ta rin kainit, no? Basta gani kainit, nung gapamula-pula, kagino mo.
1: Isa pa na.
0: Ang delikado, subong kay si Red, gapula ni saya. Kay ang parong nga gapula, kay kahambal siya. Ano gini lang gusto ka gobyerno?
1: Yamada yun, kung
0: may eleksyon tao ko rin de.
1: Gambal na ko tanong, hindi na ko alay. Kantuin nyo naman sa sabalay niya ngayon naman.
0: Pa. Ay, i-check ka rin, skate pipe brand. Ano gini ba lang natabo nga may linabalay? Kapitan, mayong aga. Red, mayong aga.
1: Morning.
0: Tod.
1: Red.
0: Tod na nga itong linya kay Kapitan. No?
2: Kaya welcome back dari sa Bacolod naman, K5 Yardisan. Kaya tiyatan siya nagbalita sa nagligad gadlaw na tabu ni actually siya siyang 21 ang kitang Eljan ni Kitang Eric. Dragi na siyang timprano pa ni, pasado na sa isang gabi sa nagluntad in-increment. May arat kita sa guwa kang resort ni sa istorya, pero dalik yung mati na tumod naman ni suspeksado sa paglabu patay siling isa 39 anos ng lalaki. Ang natabu na rin kay Kitang Eljan ni Kitang Eric, nalabot na ito ang kagapon ni kasawa sinisang biktima or Lincoln partner na si Jeneline. Kaya sunod sa iya, dira ko makapunta doon lang po sa kapon sa September 31, may ara, dira siyang lalaki na nagsunod sa ilang kapuluyan na ginaling garis sa kay 5L sa Pinagranika na kumaga pa doon, mahandong bala, manago, nagsunod dira sa ilang sa Pinagranika. Estimate natin, no, kagamaya sila sa Puloyan, yung kisim Eljan, yung kisim Erike. Estimated ko, no, kwarto lang yung kadukuon sa ilang sinigang Puloyan, ara guro sa mga 30 square meters. Amunin ang kadukuon sa ilang o 20 square meters na gani guro eh. Amunin kadukuon ilang sinigang Puloyan, nagsulong din ang isa kalalaki na magpanago. Kung tayo, ginsawa yung isa kisim Eljan, yung kisim Erik, sinisang biktima. Nga ginkilala na si J.R. Bericocha. Ambal ni J.R., hindi ako mayari, hindi sa kamataan, magsimula maumid kung ano man ang imo, siniya nga praso. Di ang hambal siniya sa sitkado, ibigit ni kasalun si imo din nga balay, di may matabo daw something, amun na malaki kay Mel Jan, kay 5 Eric. So dito, sa nagwa ining biktima para bakal kung tani, sinisang sundan, din sundan, ini siya sa suspect. Makun mo na kita Meljan ni kita Merica, ginlabuin siya na sagang sang kamot sini sang biktima utod ang tatlo tatlo sini kita Meljan ni kita Merica. Sa atun din ang mga video ginpadala, medyo mas malabot, makigyan kita ni Meta, pero kalaw ay bala nga samtang inigamat amat dula ang niya sini niya kabuhi, do ka ngay bala siyang kortina sa bintana nga matamat niya kahulog. Amuna amat-amat man niya kahulog ang iya sini niya kamot, bangod tuno sa leading partner, amat-amat na siya ng kabugtuan, sinisang ginhawa kay Kitin Eljan, kay Kitin Eric. Pag magluwas sila, sa informasyon na nakuha man nato, tinautod itong iasinigan mga tudno, dumalagan pag ining biktima. Tag dito, nalabot siya, doon nagalang alang, guru mala Kitin Eljan, Kitin Eric, na ini siya natumbad na sa may dalan sa San Juan, malapit sa barangay o sa barangay ito. Pagkatumbaya Kitin Eljan, Kitin Eric, sinakyan pag siya sa suspitsado. Ginlabo ang iya sininga ulo plus ginilian ang iya sininga liyo.
0: Tito ay gigali na muna mugid sa way lang siya. Ano ning suspect? May di pa rin siya sa utok o na nohay?
2: Well, actually, sa informasyon na nakuha na ito, doon ka pa isog-isog ni Kitab Eljana, Kitab Eric eh. Ang muna-una ng version sa istorya na
0: grabe, kung
2: hindi magsigot ni biktima na magpanago, grabe suspect, inisang ginpatay. Ikaduwa nga bersyon kay Kitab Eljan, Kitab Eric, din sugo ining suspect nga patson ining biktima sa kantidad nga 5,000 pesos. Amo na ang ikaduwa nga istorya kay Kitab Eljan, Kitab Eric, tingin patpat man sa aton sinisig iya, sining living partner, wala siya kung nga nabot kung sino pa nagsugo, sinisig suspect na ipapatay ang iya sinig living partner. Makaluluhoy lang din kay Kitab Eljan, Kitab Eric, kaman tinibata pa ni siya, isa ka tuig sobra tapos may binulan pa ni siya kabata ang trabaho siniduan ay bingo kwan bala do operator of maintenance dira nagbulig-bulig sa bingo sa isa dira ka mall sa Makulong ng Eljana kay Derek tuti ka ron dako maning kapanghangkat sa iya kung paano buhiyon ang iya sininga duha ka kabataan pero may aran isa bata ining biktima na ginaligar man nga ti nagsulod man isa anay sa illegal nga droga kay Kitab Eljan kay Kitab Eric eh. Pero galing ka ti sulod man sini sa bata madugay naman kuno naguntat sa pagsunod sa illegal nga droga ang iya sininga amay kag gusto man iya nga mahatagan ini sa ustisya ang kamatayon sa iya sininga amay kay Kitab Eljan kay Kitab Eric sorry una to pamatian ni bayin sa pahayag ni alias Jeneline ining living partner sini isang biktima yari Kitab Eljan
3: gibilang pa ako sa mga kagapin ito yung ngamon na dala sa susuya dala sa kwarta ni sulan sa kunong wala man yung buhay mula sa kaigit mas nakilala na isang bana ko sinuyaan mo ang daguro sa higuan
4: ano man
3: ma why tuguro ka pa why guro ang ano ang lakit kay may gilabo man to sa konsilam para siyang oo amo na gani sa diri sa nagkamagkuob tinikita sa bana ko hindi sila kilala sa bana ko abatihan sa bana ko nga ay hindi na diya pagkumkuob yato kay may bata ko diyan gamay ba siya madalas ha nangakin sa kanyang
0: amo lang gina
3: panuhan niya tuloy sa gyari sang alas 5 lang na sir.
4: Kasi naman
3: yan daw. Oo, oo.
0: Grabe nga utok sa tao.
3: Makalusundaan mo na tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
4: Okay. So Bali mga anong oras ginatabo ko?
3: Mga alas 6 ko ro.
0: Loy, may bata pa nga gamayo.
4: Dugin sa wayan ng lalaki.
3: Eh, hindi di mako. Kaya di rin sa mo. Ang banak, pag abot ko, wala pa di banak.
4: Oo, hindi na sila nga banak. Nakabalo na nga may ginabo ko sa barangay 3.
3: Wala pa, sir. Amo na ganyan. Isang kasulana, kami nabatihan sa banak ko. Ay, nano, hindi na diya pwede. Mga kumkuob na diya kay... May bata ka din ang gamay. Basta madalay na karoon.
4: Okay.
3: Kaya gambay sa banak ko, tindig ipidi, Meg. Gambay sa mga banak ko, pasensya na lang. Takay sa iba lang gurawa na ipinig.
4: Pero nagambay sila.
0: Grabe, yung lambatan niya kay Gali. No, bangod gin sa way lang siya. Grabe.
3: Siya lang ginya. Ginako naman siya lang sa...
1: Subo ka mga buhay ba?
0: Subo! Proteksyon naman ang pamilya mo. Galing mo ay gising gala. O miyang atuntudod siya labok. Liki pa, Mary.
3: Hindi
0: kayo gin magsalig?
3: Paano gin sa kamot? Ginuna. May gater. Da-atumba ako. Ang sumo sa nakita. Da-atumba akong bana. Muto doon yung pungkuan niya na akong bana. Kaginabu.
0: Grabe. Ah, doy gano'n ni.
3: Wasak yun yung tiyon. Sa deryo, ito nga, ganyan sa baba, yun ba siya rin? Kagang deryo, dapit ang mga liyo siya rin.
2: So, we have to get to the legendary, kailig pag-sai-sai, sinis...
0: Grabe, naging ka pang utok sa tao, Kapitan Red, no? No, why naging sa lugar ka, Fred, no?
2: Yes, gani magkikimel dyan. Actually, sa Bacolod, though bago na naman kita nakabati, nga ti Binango, naging patay.
0: Correct, kalabanan nga tiro, kagipabirik, bumalik ta sa... Ay, na, no.
1: Kalain.
2: Hindi ba yung isuloy na batian aton gamit Binangon sa mga nabukid niya area sa aton sa Diga Provincia? Possibility ba si Away Duta? Progress Bacolod, ka first time na aton niya nga do ginlabo. Kaya isuloy, bulo, kikitimel dyan, kikitimel, eke. Prodriya, ang paglabo niya sa ulo, sinisang biktima, halos kuno doa bulag, ining pangasang biktima, kikitimel dyan, kikitimel, eke. Nag-iya sila yung nalunggan, doon nagawilwig na labang sa matapos siniginlabo. Tapos kurain pa, kay nano, wala ko mag-ihaw sang manok. Blado, actually, ang mga ginapag-dasay-say sa ato, eh. Kadmiskan, actually, si Police Mayor Jerome Del Tapang, sunong si iya, puwain na gin sa kambalo kung madalong gininga kainit. Kaya manti, ginabistigaran pa eh. Pero sige pa bang kot ni Sir Tapang, iring nga suspitsado kung isa ginon bala nagpatay kay Kitim Eljan. Grabe mo, oo, ako nagpatay. Doon wala iya pa ginulusol o binayal. Ginako, yung iya nga siya nagpatay, ginlabo ang iya sining biktima kay Kitim Eljan.
1: Nga ako no, nga
2: actually, ang mula ba na eh, there ko nung mga concern naman ko nga ang kaugot. Pero ay initial dito nga balik kay Sir Eric, tungod nga hindi lagi diya magpahandong, magpanago. Ang mula gina niya.
0: Actually, nga mula to purpose, kaya may bata sa itong gamay, di ba siya na nung magkalinabo, blaki na balaan niya, may linabanay ito mo. Di ka rin maglinagsanay, dami na rahig pamilya niya. So galing titabuan niya kapay sugisog, to siya sino kagay doon, among nagurus pinsar niya. Gindumtan niya niya, kag imagine mo, pinatay, ginway kaluhi, do galasa lang siya saging mo.
1: Kalain, no?
2: Yes, correct. Amo managari ka Kitim Eljan, Kim Eric. Pero
0: ang suspect sa mong din, ha?
2: Ang suspect, karong Kim Eljan, September 21, natabo mga alas 6 o mga alas 7 sa gabi, pasado alas 11, tungod siyang mayo niya kapag-monitoring pagtutok ni Police Major Papa nga.
0: Very good.
2: Nadakpan ang suspitsado kay Kim Eljan sa ilang sining hot pursuit operation.
0: Very good.
2: Nadakpan nga sa ilang sining kapuloyan. Kaya mati una, pag-una nga paghapit sa kapulisan naton, ang informasyon doon nagpasilay, may nagpatulo ka sa silay nga posible sa mata nila, pero nakatiktik si Sir Tapang, dito bumalik sa sining kapuloyan, dakop iling suspitsado kay Kim Eljan kaya kay Fine Eric. So, ari pa matiyan naman ato ng bahayag ni Police Major Ron Del Tapang at ang sining station commander sa Police Station 3.
5: O, laki ligid, no? Kaya, immediately naman, mga around 7 o'clock kagabi, habang gina-process ang crime sa Soko, nagkanda kami ng hot pursuit, no? And based sa mga information na nakuha mo namon, at fact, nagkanto mo ko to sa terminal gid sa Silay kay may balita nga may parintis siya sa Silay. So, wala man bumalik naman kami. Ikot dito sa Barangay 3, no? Lahat na pwede niya rumbuhan. Then, at about 11:45 sa gabi, bumalik siya, no? So, may information nga bumalik siya sa balay. So, amo itong natigayon gid nga na dakpan sa mga operatibal. At nakuha man natin ang sundang ginagamit niya sa paglabo kay AGR.
4: Ginagamit niya, sir, ng Binangon nga labaan sa kalaba.
5: Normal nga Binangon pang daw pang ano bisakit sang kahoy nga ano, no. So, di ko lang maanong sukat to.
1: Talibong
5: ah.
4: Pero ni sir ang background sa isang suspect, sir.
5: Ining suspitsado ni damo ni sang reklamo sa iya sa barangay diyan, no. Pero ang iba daw wala lang bakit na hadlok na sa iya. kaya pa isul-isul sa da mo. Ganda lang sa
0: ayaw,
5: sundang
0: ayaw, disiplina.
5: Decisive good siya na maghimo sang kriminalidad. At iba da, kaya reklamo man, na putol ko ng mga kurente. So, actually, prior to the incident, ginapangita sa namo kaya extra kami ni Kapitan. Kami araw taga Banago nga daw yung matugin saktan nga hindi man din nagkanto nagbalik siya sa Banago.
0: Ay, isog ba?
5: So, amo na nga ang dahilan nga dito siya magtago anay in the meantime kaya ginapangita siya. Saan kami man ginapangita sa iya. Sang hindi nagsugot ang bana, yung biktima. Kaya kilala niya yung asawa na nga di ka Manago, maumid kami sa iyong mga ginahimo katuntuhan. Na tamutong accordingly ha, muna ko no ang pinaka naglayan niya buot. Tamutong pagwa ni GR.
1: Daw dumot.
5: Ginusan niya sang sundang. May other version naman nga siya mismo gatag pero hindi man natin basihan. Nga ginbayaran sa kuno para ipapatay man si GR dahil sa nagsilos sa asawa. So regardless of what is the what was the reason, ang clear ta ating karon nga siya ang nagpatay. Klaro nakilala siya ng victim's wife at sa kaaraman sundang nga pwede gin mag-index sa iya sa criminal charges of murder. Pagpatay ka GR.
2: Okay, sige niyan to kasi may John Guevara kini pansay sa ID Police Major Del Tapa nga sa background iya sa suspitsano. Kati maiso gibon ta siya sa ila lugar sa barangay 13. Okay. May ara dira sa mga kwan man reported gati ginaligar pang pangawat sa nga kuryente nag isa nagapagwa bala sang talibong at nagapasundayan dira sa ila sining lugar kag ngara man kis ala ti ko matripingan niya kasi taon niya ka ti amo na ko nga nahadlok man ang mga tao dira ka magreklamo sa barangay. E base bala ti ma-settle barangay kag base bala balikan magdungot ka kitim Eljan at kitim Eric. Plus, ang iya siningan ang mga aligasyon man na may kontraso sa Barangay Banago, nagpadulong dira. May ara man sa Mixclada nga selo sining biktima bukod na sumulog sa Puloyan eh. Kung sa Puloyan mo sumulog ang isa ka lalaki di mo kilala, dumani mag o kaman bala kitim Eljan at kitim Eric. Ang muna po nga siguro yung pagwa niya at dumumot ining sutiksado ginlabo at tumtumang madula at inisang kabuhi kay kitim Eljan at kitim Eric.
1: Okay. So, tungod lang gid sa suya-suya, tungod lang gid sa mga daw hindi pag-insidyan ay naglidab anay.
0: Hindi lang actually giya to, ya protection niya tani pamilya, may bata to tapos kabalo siya may spiak may linagsan ito, gamon na may sinuya ay na. Dito siya nagkubo-kubo, gamon pre, hindi ka lang diabe, dito ka lang sa iban.
1: Ricardo. Init ulo ya kay why siya gin pasulod.
0: Correct. Tiyo, yun ikaw manabi, may bata kang gamay na kabit-bit binangon to, hindi mapasulod ma. Dapat preparahan kisa ano, hindi mo malaing ang preparahan mo yung proteksyon ng pamilya mo na. Do, sige ah. Pero at least nadakpan siya, bagay na siya tagaan mo sa eleksyon.
2: Yes, actually magkapasaka yun sa kaso ang himata sila sa biktima ng murder. Gini. Kag dre, may intensyon gin niya pati yun yung biktima. Kag sakit lang ang pamaagi sila sa pagdula sa iya sila nga kabuhi. Sa mga ito sila nga balita, kabudulong sa programa ng Foro de los Pueblos, ginadulong sa ato sa Power Trio, nga ito sila nga DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3 Bio, with DCO, kag ang ato man sila nga DTX, Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadito ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat K5 Red Salgado sa imo sa nga report. Tiyariya patyanay labanay, grabe. Kaluluoy, no? Patay, gid. May bata pa nga gamay, black at K5 Red. Naluoy kita sa bata, nga na ilo siya sa tatay. Bangod lamang sa utok sang tao nga dogin kutot kabagangan. Ha? Budlay gi kumakototan bagangan utok mo. Pero wa nimo lang gilino no mga tornilyo sa lawas mo. Ka delikado. Tiroy ka nga parumdom ko na nung halit mo dalon kag ipay sa mo isig ka tao mo.
1: Bisa gani makagi bagangan ang ulo mo.
0: Ay kabudlay, bisa gani puno sang lobe ko nagyan ka bagangan kag ipay patay mo. Ang mas more tao kun kututon ka bagangan utok niya.
1: Galukmat.
0: Ah galukmat ra niya balatian. May malukso sa babaw sang ato. May mabitbit sa Armalite. Kun ano na lang tanan na. Ilingi daw si Superman, siya tanan na lang. Kaya mo nang epekto kun may bagangan na ang utok mo. Tapiak kamain, bagangan versus lamok.
1: Dari na, dari kita.
0: Talking about lamok, ang dengue cases sa Bacolod, grabe.
1: Yes, yes. Oh.
0: Halin lamang September 6 to 12, subong at tuwig, naka-record ang siyudad sa Bacolod sang 5 kamilog nagkalamatay. halin sa Villamonte, Granada, Mansilingan, kag Barangay 16. Patay sa dengue. Ang total number of cases, alam mo ay sa numero to ba? 666.
1: Taring ito ka nga lang isa, rin buhinan isa.
0: 666. Ang pinakadamo nga kaso, abi mo din, Mansilingan, 82.
1: Ang dengue?
0: Oo, handumanan, 58. Tawagan tanong si Doktora Grace Tanano ya. Estefania 53, Singkang 44, Alihis 44, Villamonte 40, Granada 39, Banago 32, Takuling 31, Tangub 30. Busy lang ta sa ibang nga balita, dali patanta na ngayong lamok hindi ta pag-i-take for granted. Ang report sa mga napatay, amo ni Kagipay Eric, no? Actually, kung tanong mo nagkalabiktima di, ang 1-year-old, 7 ka bilog lalaki, 7 babae. 1 to 10 year old, 135 babae, lalaki, 119 babae. Sa gaedad 11 hasta 19, 117 lalaki, 88 babae. Di ko taraon mo, ini nga kaso, do grabe, no? Ang sang September 6 to 12, may isa patay. Sang August 16 to 22, may duwa nga patay, tatlo. So all in all, nakalabot kita sa lima ka mga recorded nagkalamatay.
1: Okay.
0: Nga gindala na mo ni Kipeberry, kay nga, tigululan nga daan, subong permigaulan. Kagbasi ang tupad balay nyo si Ok Pabla ka Kipeberry.
1: Yes, may mga guma,
0: kung
1: may lata.
0: Kung pwede tani, mang limpyo, tamis palibota. In talking about dengue, paano mabalaan siya sa katao nga ikaw nakututan na sang lamok? Kang ikaw may ara nga dengue virus. Kaya delikado sa dengue kung hindi maatipan timprano pa kay nubuon niya platelet mo kaki pabiyari.
1: Correct, correct.
0: Kag kung maglala na, kag hindi, kag amo palang matalupang dan, mabudlayan na bala ang recovery para si mo. So, dapat timprano pa na ma-detect na ni mo hindi na doktor namin, kay doktor mo sa gilanon sa ito na eh. Ay go upon the live sa nga program, si Dr. Grace Tan, sang City Health Office mga kaki five, para at least, mahibalawan ta, no? Kung bala ano ang mga dapat ngayon moon. Kag dito sa paraiso sa gay, no? Ang kaso kag Ipaberik sang dengue, grabe man. Taas man dito ang kaso sang dengue.
1: Tungod si Sir Eljan sang maulan siya, tapos mauntat, maulan. So sa mga buka ng mga butilya, mga guma sang salakyan, mga lata sang inyong mga sardinas, nga ginapanghaboy-haboy kundiin, or mga jutay nga mga luhob-luhob sa kinin sa inyong balay, nag-aipon ang tubi. Pag-ipon sa tubi, matinerdira ang similya sang manok, sang manok, sang lamok, sabi ko manok, tari kino namin ihawon, masinera ang similya sang lamok, and it will start to breed kag magasunod na ang iya sang dengue. Ang iya nga similya sang dengue, which is dangerous.
0: So, no? Very, very important kaya matandaan tani, halungan tagid, no? Kaya kabalo ka mga lamok, ang paborito lang ang breeding places number one. Ang mga stagnant water.
1: Yes.
0: Kadua, ang mga gumablas ng salakyan na naging nasunulan ka, stagnant water, arasunod.
1: Stagnant water, mga kwan,
0: ang
1: kabo.
0: Ang hilamon nga masyadok damol, no? I-text mo siya, guru, anay, K5, rin, no? Dok, Tan, Doktora Grace, nagatawag kami na si Ima, no? Kahapon ko na siya kintawagan nga ma-live kita sa iya subong aga no, sa program ta. And ang isa pagiging ka-paborito sa lamok, inablang sulod balay mo, wala balang ginasilakan adlaw. Mga likod kortina, mga dulom, dalong katri mo. Paborito yung ginang istaran. Bisan locker mo pa kay Paberi kung hindi mo mabuksan kay malimpiyuhan. Tiniran niya sa mga lamok. So, amo nang dapat...
1: Magpangita si mo. Well, dyan din ka.
0: Si mo, rin ko sa locker.
1: Parang locker, gano'n ka na.
0: Ginatiniran
1: Ginatiniran ko para wala isang dinggi ka magtiner. Para ni Saton tanan.
0: Oo, gani.
1: May ara si Reljan, apat ka bahin ang cycle of lamok nga gahimo dengue. First nagay itlog, din magwa ang larva, ang iyang ulod-ulod bla. Tapos magwa ang pupa, amo ni nga daw dako-dako nga tambok-tambok kan jutay nga ulod kag magagwa ng adult, amo na ang dengue mosquito. Ang isa ka special nga lamok para sa dengue is Aedes aegypti.
0: Kag Aedes albopectus. Amo ning duha ka klase lamok. Para nami gid ko si Dr. Grace tanang upod ta. Para may tindihan tagi kun bala paano ining dengue, ano mga sinyales ni blood, sintomas.
6: Awat katanungan. may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: On the spot, may kopunta si Dr. Grace Tan. Dr. Grace Tan, good morning.
1: Morning, ma'am.
7: Good morning po.
0: Dok, opod mo si K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tinerefe diri sa K5 News FM. Dok, daw nakibot kita kay ang record nga nagwa from the City Health Office. Dengue update as of September 6 to 12, 2026. May ara na ta klaw ay nga numero ba? 666 total cases, no? May lima ka mga probable death sa area sa Villamonte, Granada, Mansilingan, kag Barangay 16.
1: Patay na,
0: no? So, luyag na itong idukaron subong ang mga utod about dengue, no? Could you please tell us, Doc, paano kay kinanglan early treatment, importante ni kag prevention. Paano mabalaan sa isa ka tao nga ini siya ang biktima na kag na-contaminate, no, sang ginatawag na dengue virus?
1: What are the symptoms?
7: Okay. So, good morning once again, no. To start off, we would want to reiterate ang cases na to, yung 666. As of September 12, this is from January 1 to September 12, 2026, with 5 deaths. Last year, we had 788 with 5 deaths man. So though gamay-gamay niya siya, 15% lower niya siya sa cases natin last year, but we are not comfortable
0: with the
7: or the figures natin. So ang cases natin no ng kasaka because of the ulan-ulan. Maulan, gayon mauntas, maulan mauntas. So definitely there are a lot of mga collective yung mga tubig na palibot naton both sa sulod at sa gwat ng banay.
0: Okay.
7: So what happens is once mag-breed ang lamok and mga gut, mangita na siya sa iyang warm body sa panadton. So warm bodies include people. Bumi niya mga tao na sumasuyot sa isang dugo, and once infected na siya ang mosquito, ang pagkagat niya na daan sa tao, do exchange gift, ang virus ihatag sa tao in exchange for the blood meal. Kwaon niya.
0: Pagkaon.
7: Once na na sa body ng isa ka tao ang
1: virus.
7: Madamo na niya siya, and then mag-cause ng infection. So it starts off with fever. Usually the fever is noted 2 to 5 days after mag-infection. So after i-sangton sang lamok ang isang person, in 2 to 5 days, ma-develop ang fever. So there are instances. So for example, first time na nag-dengue ang isa ka person, medyo milder pa na siya. But once mag-second, third, and fourth na nga time, medyo delikado na siya. Kaya there are already, though parang, ano tawag siya, do may nag-prompt na body tanga, o do may mark na ba nga, mayari na po previous na infection, so nag-worsen na siya ang cases na ton,
0: okay,
7: or ang symptoms.
0: So hindi gali, but si ganun niya, kung kapila ka naging kutot, kaya na-dengue, mas nag-backward immune system mo. Instead, mas nag-dasig ang paglaptas ang virus kung kaagi ka na kagat.
1: Oh, kaya may unod ka na nga daan.
7: Yes, sir.
0: Okay.
7: So, ang dengue ta kasi, sir, is hindi niya siya yung immunity based.
0: Correct. Na, correct.
7: Diba mayari, kita nga mga sakit, no, nga once nag-infection ka sa una, hindi ka na malatman, kay bakod ka na.
1: Uh-huh.
7: So si dengue, yeah, kaya may 4 siya ka strains sang virus. These are dengue 1, 2, 3, and 4. So meaning, if makagtan ka sa isa ka strain, the possibility na makagtan ka sa 2, 3, and 4 is on a separate naman na iyang instance. So, pwede ka nga in a lifetime, 4 times kaya magka-dengue. The problem is, sa succeeding mga cases, kaya may ala ka na daan sa parang, kumbaga, mark, nga may infection ka na in the past, doon nag-boost na siya doon ang infection na or ang status na doon. So, it doesn't mean na ma-immune kita, but nag-worsen ang case na to on the succeeding na mga event or ang succeeding na mga kagtanay. So, it starts with fever.
0: I like that. Kagtanay. Hindi lang lamok na ni Doc. Kag-idok.
1: Okay lang. Kagat nila ko si...
0: Okay.
1: Go ahead. So,
7: mag-start with fever 2 to 5 days. Most often, ang abisan natin mga folks, no, at mga pasyente, dotrangkaso lang. Kaya dotrangkaso lang gidman siya. Mabugat ang ulo, mabugat ang lawas.
0: Okay.
7: Ang mga tulaan, kabugat, wala gana magkaon, wala gana magbangon. Literally, so trangkaso gid niya. Gusto mo lang ihigda, gusto mo lang ipahuway, gusto mo lang itulog. Isang magkaon, wala gana. Sa una, may nabatian ko nga isang ka-speaker nung do into naturalist niya siya. Sa una ko, no, kung maghilanat ka, tulog lang kay ang body mo will fight off the infection. Pero ganun kay ga-evolve nga ang tao, in a lot of times, ang body ta, do hindi naman namin mag-fight ng infection because of a lot of things man. Like, kulang na nga daan in the first place, kulang na nga daan sa tulog, kulang na nga daan sa nutrition. So, basically, pag nag-infection ang body, naghilanat, hindi na makapag na naturally ang body ta. That's why nag-worsen ang aton nga condition. So, siguro sa subong times nga hindi naman namin, we need to start off with pabakudo na nga daan ang immunity before pa mag-infection. So, pabakudo na nga daan.
1: Okay.
7: By eating nutritious food, getting lots of sleep, drinking lots of water, taking your vitamins, and hindi na pag-intrahan sa smoking or smoking exposure, other chemicals. Para nga makabato na bala kung magkabot na ang time sa infection. So, kung maghilanat na 2 to 5 days, no, after the start ng or after na na-infect siya, ang matabo is maghilanat, wala na daan-gana magkaon, especially mga kabataan and immunocompromised. So, kita nga parents or kita nga mga adults should encourage yung pabangunan gid na mag-inom plenty of fluids.
1: Sips, okay.
7: Isang frequent lang, sips of fluids. Kaya, maghilanat ka na nga daan mo, tiinit na. Ma-dehydrate kapag yun. Kaya tungod niya, mainit pa ang panahon. So, we need lots of fluids to fight off. So, kinanglan tagaan ta, pag-start na lang sa hilanat, with whether kung ano man ang cause, no, tagaan tagid siya sa plenty of fluids like Orisol. Not the energy drink that we used to drink mag-exercise and everything, but Orisol gin.
1: Orisol gin.
7: This will give, this will give us ang body tanos ang glucose, sodium, potassium para nga ma-replenish ang mga losses na to.
0: Okay.
7: So, give lots of fluids, no? Sa first day pa lang ang naghihilanat. So, muna siya, symptoms nila, bugat ang lawas, bugat ang ulo, sakit, bugat ang mata. Literally, do i-pull down kagid kay matulog.
1: Why siya sa mga external symptoms, Doc? Like mga rashes sa lawas nga makita?
7: Yes, ang rash, sir, would come on a later date na. So, for example, 3rd, 4th, 5th.
0: Kaya hindi siya magapan, maamo na ng sitwasyon, no?
7: Yeah, kaya hindi ka dapat ulaton nga mag-rash. Ang unang nila is the fever gate.
0: So, basically, in the first 2 to 5 days after contact, mabatsagan mo na ni, mga pilakadlaw nga nahilanat ka, Dok, na ka, nga maalarma.
1: Nga makasuspitsyo ka,
0: nga may dengue ka na.
1: Dengue na niyaw?
7: Ang atong bisabong, sir, no, basing on on interviews ng mga nagkala dengue man, there are instances nung may ata man nagpa-check up man sila on the first day sa nilanat nila.
1: Okay.
7: Second day. So, basically, kung lang tawagin na to, no, first day pa lang sa nilanat, it should warrant us give plenty of fluid, especially Orisol, pakaunon sa maayo na kung kung pwede ipa-check up na doon. Kasi para ma-follow up na natin. Kasi sa first day sa Hilanat, makakuha na tayo, makakuha na kita dila sa dengue NS1. So, this is a test to give us a clue na dengue na ni siya. But kung symptom-wise lang gid, bugat na gid ang kalawasan with the fever, hindi mo siya ma-distinguish from flu. Kaya ang flu sa subong, do medyo mabulubugat na, no? May ubo pa, may sipon pa. So there are times nga, sabi nila, sa kaso lang, kay it starts off with hilanat, bugat ang lawas, may iba niya nag-aupod ang do medyo gasipon, do medyo may ubo-ubo gamay. So hindi mo na siya ma-distinguish. Kaya ang mag-infect di ang baby, wala man galimit ang lawas mo nga, op, dengue lang ko subong ha, wala ko kaso, wala ko pneumonia, wala ko flu. Dengue lang git. But, kisa nag-milix klain na sila. Tapit, all nag-ulan-ulan pa nga daan, nag-baha-baha pa. There are times nakaubog pa sa baha.
8: Liptos naman.
7: Or wala na gina-disclose na kaubog sa baha.
0: Okay.
7: So, hindi mo nag-gid na mabalan kung ano ina siya. So, the best way is to get consult kay ipa-test na siya, dengue NS1. Tag i- baseline CBC platelet count. Second day is the fever pa. Nantawon ta kung nagasuka pag-iing. Sorry gid for those
8: okay lang nagkaon
7: no may ala nagsuka pang libang so inisya these are also a warning sign nga dapat lang tawon sang isa ka ginikanan o isa ka caretaker for those nga nagadengue kasi init na siya dila na sang taas no mainit pang panahon magsuka pang libang gaag up sa dehydration sa isa ka pasyente
8: so amo ni mga balantayan gali dok hilanat nga wala namo ginhilanat ka sakit imo ulo suka pang libang then on the later part kada hindi gin maagapan is rashes so the best advice is on the time nga mabatsyagan mo nga maihilanat ka mapacheck up ka na now do we have enough facilities to check dira sa aton sa City Health doc
7: ang aton health centers are all in a dengue fast lane. May dengue fast lane.
8: Very good.
7: Si City Health na nga main, ang laboratory ta can facilitate for dengue NS1 as well as ang CBC naton. Basta may request lang ni doctor. So malabay kita gyapon for consult. So may dengue fast lanes kita. Even if you go to private facilities, no, kung hindi kanit man sa aton niya, yeah, health centers. Pwede man na sila ka-cater sa imo kan kanila request for laboratories like dengue NS1, CBC and platelet count. So, pwede na ma-cater sa City Health ta.
8: Ate, very good. So inagali doc no, may ara gi kita gliyan ng mga tilibre na sa doc inang aton nga laboratory ng mga CBC ta. Are all those free?
7: Ang dengue NS1 kay CBC platelet count libre ni siya.
8: Kita mo ginanda. Very good.
7: Ang iba niya nga test naton, hindi ko nakapasali, no.
8: Okay.
7: Basta ini lang ha, we're talking about dengue.
8: Yes. Dengue lang.
7: Dengue NS1 ta and CBC platelet count ta. Libre na siya basta may request ni doctor.
8: Doc ari na lang doc. Doc diretsuhan nga pamangkot. Kay damo gid subong interesado nga listeners naton doc. Grabe gid ang interest ni. Ano ang kinalain sang hilanat kag sakit sang ulo?

0: Bakol mo, baklon mo pa na. Tiyara, libre na to. Ines one kag CBC platelet.
1: Very good.
0: Basta na. May...
2: Pag-online sales center na mo, kita o Rizal, na panghatag. Isan need lang, no, kay if you think of dehydration, na mo to o Rizal sa ato health center, libre na siya.
0: I see.
2: Ang health centers, nagpanghatag sina. Ako, kato lang get. So, atong going back na, sir, no, ang mga danger signs na to, no, so, ang mga without warning signs sa fever, fever, these are the basic things nga, bisan wa, ay kapakakad to sa health center, balantayan na natin, or what do we need to watch out for. So, dengue has two signs, no, ang without warning signs, ang muna siya, ang fever lang, with headache, flu-like nga, flu-like, nakamatsag, nakabugat, so without warning signs na. But, so, kinanglan without warning signs, kadto na ta health center, mga ngayon na ta Orison, ngayon na ta request for dengue NS1, CBC platelet. Pag nag-warning signs na, this, ga-occur ni siya usually day 2, day 3, day 4, some fever ta. So, ano ni siyang mga warning signs? Ano na, LDM sometimes, may bleeding.
0: Bleeding, very dangerous.
2: Then. Nose bleeding, may gastrointestinal bleed, tapos nagapangyami na itong pasyente. Meaning paglantaw to sa skin, nang yami siya, ang pulso, if you check on the pulses, well, ang tama nagurong pulso, ano, to the areas ng body, ito nga nag-aari sa arm na ito, lapit sa... hand, area. So the pulso na ginalantaw, so, most often kung paskog na siya or hindi. So kung mga warning signs na naton, nag-weak ang pagpitik-pitik niya. Pero di ba kung makita mo, imo crush, di baskog na siya.
1: Amo ganin na
0: ito, kagag delikado, pag hindi lang crush, kung makita mong turko, kapalapit sa balay niyo eh. Kung
1: amo na pulso, dok, duwa na kaklase, dok, ang pulso,
0: kaya kinabla mong bus, utdahan ka na kurente, kanipse.
1: Kung ang grabe, pulso mo, kay Pebel dyan, dok, kung ang imo pulso, abi ko di pagkuha mo pulso, dok, ang yes na permingan daro, dugdug.
0: Dugdug.
1: Dugdug. Kung, nervyos na yan.
0: Nervyos.
1: Kaya ara lang turko.
0: Pero kung dinggi, ha?
1: Kung dinggi, ha?
0: Dugdug.
1: Gamo na siya. Pero kung makita mong crush mo, dok, lain man yang iya nga andar sa
0: digi, digi, digi, digi, digi,
1: digi, digi, digi, digi, digi, gamo na ba na siya? Lain na, ay nang sound dyan mo. Nga, ratur ko, ratur ko.
0: Pag ang muling diskasyon ta, dok, ang tanantantag pala mati, ganahan, ginmamati.
1: Hindi, nami.
0: Pero seriously, ha?
1: Makarelate sila.
0: Pag maghina na ang pitik sa imo pulso, nga gapalang lapsi ang imo panit.
1: Something is wrong with
0: your body. Kagtapos may dugo gagwa sa imo ilong,
1: seriously wrong.
0: Hindi mo na pagpabayaan.
1: Seriously wrong.
2: Any of those, hindi sa pagulat niya magtilingob na siya, ha? So, basta gahilanat, lantawon ta ang kamot, no? Ang kamot, usually gilantaw, eh. Dahil sa agtang, di ba, no? Oops, mainit. Butangan ta fever patch sometimes.
1: Okay.
2: So ang problema is, oh, di ba, ilang taon sa ang skin. Kung paglantaw sa ang skin mayami, it's not a good time. Meaning, you go na siya into dehydration na nga part. So, mahatag na ta na fluid. Okay. So, kung magnaba, pagid or magweak, pagid niya pulses, hindi naman na siya nami, meaning go naman na siya into dehydration. So, warning signs na,
1: okay.
2: Na na siya sa nearest na health center or hospital. Kaya dapat maagapan ta na siya. So, ang dengue doesn't look into, hindi ang basis na sa dengue, hindi ang platelet count, but ang symptoms ng aton pasyente.
1: Okay.
2: Kaya ang may ara ko sa unang cases niya, ika-apat niya na nga adlaw na wala na siya. Ika-duwa na nga daw nga wala na siya hilanat. But, nubo ang iya platelet count, up and about siya, nami iya kaon, 45 na na to gani platelet niya, but, ako na, nami iya kaon, up and about. So, wala na to siya gani hospitalization. So, ang ato niya, once mag-warning signs na siya, dapat double ang alarm ni naton, pa-admit na naton siya. So, when nagkasulod ang warning signs, naton, usually, manok ni siya naton, first day niya madula ang hilanat. Kasi dengue naton deserves ng